Shana u tsama u melengwe ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfunekeni kumbe una n'wana loyi a nga koteki ku registara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda attorney na abatsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: re se mlelo tswa grantsa ka mina mingisa re me ngwazi vita ra rona e vita ra se mukhaka ka give and chabana la lo tloka ta swinene tani vito e vito ra saseki sa vya yonza msa mina mingisa re me le mlelo ra 2016 ngi boya wona nga mahlono ya hlela ku rona tsimba ko ta tlo la kahle mingisa re me loko ri khati baso ti ba khati te nyika ti memory sta ku tala swinene ta tloka mingisa re me saseki sa ngwana ba ba ba nga biya ba randzwa swinene ba randzwa ba seketeri ba nanga bya xitsonga eko kona ho ku nwe ba ngwana wona ba loko ba endla tinsimu nkarhi wa koho kwele ndzhaku ndzhaku le malembe ndzhaku a va endla na ti-DVD leti ya ku tshamiwa makaya kuma ku tshamiwile laha nyangwini laya ekari tlanga laya ka TV laya ka television laya sasekisa loko ri languta vunanga bya yena ne ivi ya vaya va na tinsimu ta ku hlaya swinene leti ti nga vuya ti hetelela ti va ti karhi ti pfuxelela vanhu njhe ku fana na nsimu ra ku fana na roho lero twaka le ndzhaka mina nghwazi ku fana na tinsimu ta ku fana na va abnormal dance ri kona nsimu rin'wana a ri twa kahle comeback na va ndiyandiya hi tin'wani ta nsimu leti ti nga va ti karhi ti babembele swinene xin'wana lexi xi takisa swinene mikiseroma hikuva i vuswikoti loko swi ta ka mhaka ta ku cina naswona ta tsinga mikiseroma yin'wana lava va nga vuya va introduce kahle sawundi liya ya ku cina hi xihatlanyana swinene I'm sorry, Mixer Bamadan Bielesco, come get a quack on Sarcona, Bamadan Bielesco, Mixer on Saraka or Scargo Lovin in Jala, Bokobong in Saraka, Parlum, Ternukamara, Maragayan, Kessel, Equam de Garonum, Sarastisho, Sarano, Gisara Fam, Nelegamish, Sukurana Mutakaske, and I'm 25, Fitam with Laya, Augusta Lamper, the Bernamacum, Berenzi, Wustele, Sungakonas, Gomelin, Stella, Sarabacumel, and Legacy Kurana Mutakaske, Karilanguta, Swanson, the Bosco, Melegacy, Kurana Mutakota, Kuri, Samatuni, Commercial Baila, Cotteria, Yelpulu. Kwani laya Greater Gagashi Municipality utipaka swinene tani vitra Gagashi ne ipitano nyane ananzi nangamyakwe vatava karhi va ya va kombela bail namuntlha va yisa mahlweni ku va ku endla xikombelo xa bail kasi xin'wana xi nga ri kona namuntlha ne president wa Afrika-Dzonga Cyril Ramaphosa la ku tirhi ku ya nyika mbulavulo wa nkoka eka SPZM ya vuntlhanu sustained infrastructure development of South Africa ndawu leti ta le Cape Town namuntlha no tshemba ku swi tova swikha swi famba kahle naswona kasi ke swin'wana swi nga khona mikiseri ra meheka siku leri fanaka na ri namuntlha ku va karhi ku tlangeriwa swinene whisky sour na siku xikan'we na siku ra second hand world drop loko ku ri ku u siyeriwe world drop hi papa wehe u yingiseriwe world drop hi kokwana kumbe hi n'wana ntsena ku ri second hand world drop namuntlha a hi tlangeleni vayingiseri va mehe vo rhandzeka a hi tlangeleni hi siku leri ku va karhi ku tlangeriwa swona kasi ke swin'wana xi nga vuya xihumelela malembe ndzhaku hi siku leri fanaka na ra namuntlha xikona na xona swin'wana fanelaka swi langutanyana swa nkoka leswi nga kona swi nga humelela siku leri fanaka na namuntlha hi lembe ra 1998 ku vuye ku va na ku burhika ka boma erestaurant ya Planet Hollywood endhawini letiya tele Waterfront eCape Town laha nhlaselo wu nga vuya wu teka vutomi bya vona vambirhi malembe ndzhaku ni vula hi lembe ra 1998 ivi ku vaviseka van'wana va 26 ivi ku tlhela ku vaviseka swinene muako wa restaurant liya tanihi laha a yi ri ndhawu leyi a yi rhandza ku endzeriwa hi vanhu swinene se hambi swi ri tana mi mingisela ma yena loko yi karhi yi languta ya kahle laha ka masiku ma mina lama ngisana wona kondza gimeta lembe leri sentsana na 129 days leswi nga hi veka ntsenelaka munhu tin'hweti na nkombo wa masiku ivi swi vekelaka tiawara ti ringanaka 3096 hours loko hi languta hi mavhiki swi vekelaka mavhiki lama makhumenhungu matlhela mito kahle hi masiku manharhu kasi ke mingisela ma ye nkarhi wa kona tlhava ni tlhava nkarhi wa kona nandzelaka riqingho nambara 060875 94 tsundzela ku eka mixo siku ra mhla u ni kuma u ri kwihi wehe wa mbirhi wo tani at Tuesday boss kamsa tar mixer ne mikrunga ka number 060875942 kaske nga nanda le ka WhatsApp ka number le ifana ka 060875942 ebo ko bonga nga ku ba tirisa xeng xa burisha Facebook fo ka sitya tar GCR ku space ku FM ela ka Facebook la fo ka siya rung la rona la ka comment section so swi endla ka mixer me e wan tabela u ndzela so ku wan kuma ri ku hi just bungu sonona ri ku tani la u tiba ka mixer me le so ku xinyenye le xi butaka xi dya swi bungu sonona ibe bonga ri ba ku butlhari bya mangele e ko buta yo butela na mina na wena na mhla xikomo xi ka tsa ita warta naru e konze afikele ka warali ya yantsi
1: The king of Manjar Jan Derek Samuel, when Anga Biku Biasquama Boti, Loko Shabakala, Ko Mangala, Ali Yari, Murama Sati Mali, Malia Tata Shama Boti, Pugina,
2: Epokina Mijana,
1: Pugeri Boti,
2: Epokeli Boti. Ow, sham, as to come to Kabarukuben Castle, but Derek. Awu nga ka bangare kunu kubeng kahle la ka le xandle velish e vata ri khomela swinene marandzu randzele ku bani karhi ni vulavula na vona lawa mingisa ri nga swotokatla ta ra ku ntlhavereka nambara 060875942 si ntlhavile ku na munla awu shamu

0: Navashumi kaze dya swivungu leswo nona ni ri la Aranches Park le midrand kwalani exikarhi ka Pitori na Johannesburg ni le 16 road mina kaze ekaya ku ri Robin ka Xihoko e7 delani mina ni papa muhlorisi zeka Richard Rikotso kaze a hi veni swin'wana till awara ya ntsevu inkomu
1: tlhavelela
2: masevhe
1: hitaita
2: mjana
1: epikile mjana la ka mudabula machele
2: pfukile
1: but masemza
2: ta swivungiso nona i kuka mudabula machele masemza ya mina
1: kata
0: action tlema DJ Master Party mavulavala mpfukini na hina hi dya swivungiso nona papfa hlama dabula mbe kokwa swa box swa muka swila mina vele na katsa
1: ti ntlhavelela ku na munu nje ku na munhu kwala shem
3: lexile emixalo wunene tlemilo wa DJ mavulavala tlhavantlhava ya ni ku yingisela ku antswa ni ri ndhawini ta la gaz action ekusuhi na hotela xilumana kresha mamavhiya sungulo ge DJ Abza ya mina ku na un'wana na wena 326 nwaxi wa mina a yi fambi tlemilo wa DJ danko
1: ti ntlhavelela
4: mavulavala
1: hi mina loyi
4: ipukile
1: ipukile minjhani la gam jaji wa trova la gam pempe ya la bisa mchino bomba mezi anis bela manda soso papa ati koki ntabelela kuna munhu kwala hayi ku akuna munhu la ntabelela
5: tavantla
1: ntabe ku thaba sweswi
5: awa semi la kandambe la
1: la kandambe la
5: la swona xikolo xa mzuzwane
1: le mito ku nandzika ngopfu masuta mara
5: amganga wa mbazima wa zumela ya mina aswilava wena i big account
1: ni azi kufuni
5: ni tlhava ntlhava
1: thank you baba
5: thank you botoni
1: ti ntlhavelela
6: hi mi yingiserile ri kwala ka khunyani karhi hi dya swivungu swo nono hayi ntukulu wa hosi xumani mi ya mahleni bye bye thank you very much
1: keswo swi na ntukulu wa hosi na ku hlayisekani
6: a ku tali mani
1: thank you mani ayaya
7: DJ kandzonga ku dya swivungu swo nono ni ri kwala ka nkove imina
1: vele xem na voice a yi xihuma kahle hikokwani vhelevhele kusuka ra ndhawu ta ka nkove la and kesinene xem ku va mi teke nkarhi wa ngana moxa xandla ka ringonoko na le ka mixo kusaruhla tsi ntlhavelela tlhave ku tlhava sweswi
8: a kaya ka minisa doktri mhlangana mukhacana wu leri gidi hi laha mama se ri kona hi laha switshaku yi ri kona hi ba
1: o mama
8: Osa.
1: Ai roko jeni babu.
8: Ai mamen papo.
1: Danko. Ti, ntabelela. Emena ro.
8: Epokeni.
1: Epokeni njani?
8: Epokeni. Na ne ngisela ku anzana ku dasa ni ntsona na ri lama wa block.
1: Gamba mawa block 9. I'm judging a little bit of what I can pay a labis. How can I?
9: I'm going to go to the hospital. Uma xihlangi xani ni nghena
1: a wu wa tiva mara
9: na xitiva xihlangi xani xani
1: Ni boma nchi minjaru ya kwa la?
10: Haa, ni kwasi. Wa erbo narisimule ya rao in kwasi.
1: Ii.
10: Wa wole singe na suleva. So si ya dawe toka maska wole kukui. Kukui. Andi chini sama wako na shoko.
1: Buntu aka be.
10: Haa, mani inga wa.
1: Tazirisu ringeta nguwa ramasi kwe.
10: Haa, haa. Lekuku isu tola, lekuku isu tola, lekuku isu tola. Loko ri kha ri tsankisa sesane kwa le ri ga ri kota
1: se tsola ni vula ma ditsoro lama mina lama
10: ni vula tsenga le kwe kana le ri wa ri kore pri sumi ri fa di tsiru ri mo ri fa di na sume gani mavoko tsoko a e e ta ka ni la sile vunya ni gari wo wo khongela yena la
1: mire kuma mire ku ira mutla vhelela
10: me ne ka makosha kle mo al tsoko ni lo tsha lo tsai ke rona khomu mkhukhwa ba ra ne ta ku jato ho Neta kujatu hove kwa lana acha.
1: Au mwena lava?
10: Yaa, mene kukuingisele nishimu chela heesa.
1: Nasuranda chela.
10: Mwaku nashana kikunga kama kwa shavu la mi. Naritona rizile rinda mashkesele tumu rinda pini.
1: Au shen.
10: Ani alivoisi le hibi ni marai. Namu chasa tika.
1: Nikese chesika ni TikTok ya radio.
10: Mwaku nakata mungwa nativa salamina.
1: Yes.
10: Au sefika ncheko wa makasani.
1: Au sefika.
10: Haa, mwa ita kumbeshanu matange.
1: Sia mchaisika. Exactly. It's just okay. I'm certain that we're going to get 19 minutes before the hour, 4 o'clock at the dot. Ela meno mixer ya tabaka richa ko my gang ya kutabaka hour ambere no no ko ti no tabara.
11: Eh, gona ba.
1: Wana mkanazo.
11: Eh, ni mbona anza ke la ko tuwe no no ifana de ke la ba yiri.
1: Kesu nene jara ke fa.
11: Au tan gona ba.
1: Tanko. Ti, tabere be.
11: In the general.
1: Patson Corsa.
11: Let us touch come back. Yeah. I'm not even sure that I prepared the
1: school.
11: I'm so. You can touch it come back.
1: Yeah.
11: That's born. Yeah. Ir pangaramo wana kosi na kuta mo umur sa maro. Lumas ang walang ngayon sa lahat ng yamo. Wakas ito ba siya ralas sa malana sa ngula rao ko. Wakang konta ulan siyo. Tanda manggo na naman yan ba? Wakas sa nata mawili ko tuko kayo. Mangka kayo ang gede na ang gala. Tuwara nga na to. Jambiro umar hindi sa isya. Jamba isa mo wana kosi yun. Kosa.
1: Mabona.
11: Kosa.
1: Mabona.
11: Because I swung the school, have class one across on Savina, and it's more for the corner of upper course, and it's a way of
1: chop it. Tabil,
12: the win.
1: I a general.
12: Kuma the general, Kungana general.
1: Indeed,
12: so like Sanjan.
1: Nandix has got some good, I'm sure.
12: Hayi na mingi sa rikwala ka nsushi tikoro rola tikoro kala na tavern rola ngopfu te kereke te fika 7 leti nga laka xitikwani xa nsushi
1: leswi wow umaka kahle matibana
12: hina hi fume ngopfu hi vuzalwani la tikoni ra ka hina
1: kese swinene hlayise ka nchavala
12: thank you
1: eh thank you nsushi kurwana ro ringa khone ni nyana swinene eh loko u karuta hiyala loko karuta huma la giana la wa kota ngena ila ya kama goro la ndelini yakuya kama goro la wa kota ngena nyana ila ya nako ti thabela
13: ti jetleme
1: aye papa
13: se chedwa xinkambaneni mabundu bundu ya kona leso nona swivungu swa kona ti jetle
1: hi swaku mi swidisa ku yini sendo swirela nkambaneni la
13: anu kambanu upule kini DJ Tlim.
1: Nibula kumosu nwa kunene kufana na gushe na kumiri kula kumbe.
13: Kumosu vuka kunene DJ Tlim.
1: Kufana na machipizi ni kese sinenda ise kane papa.
13: Kumba idzayu mbangu wa fooza.
1: Ah, shita ze idzayu, aswa harukule pera seyi.
13: Aswa harukule DJ Tlim.
1: Eskwemba izamba ngikusuka landa utaka makosha. Kesa sinenda ise mna bingisa rutongwe kusuka landa utaka makosha. Kasi kia msuru tar, hebo kore bongwa la tkingwela tzi, tabirimi.
14: Mukhaya kan banyak zaman terus dari mawon sama asal asal.
1: Ahi.
14: Mesti juga.
1: Esa esa kesunan mukhengkela guna guna ke?
14: Yangha.
1: Kensi.
14: Mana terus dari mawon dalam dengan zaman.
1: Kesa sunan lepas terus mawon dalam dengan zala. Hey, tapi ni lah. Ahi.
15: Ni khabele mba.
1: Oh, yena bona vanga tlhaba, tlhabe ku tlhaba kwa.
15: Na na yo tlhaba a ne jikirisa.
1: Ai ngwana la.
15: Min jaka botlhele.
1: E pokere mi jana ngwana.
15: E poki. Hai akha ya fi des bundusara la kamwe bela mndongo wa ndona fry makamu.
1: Ba sana ngwana mani phosa.
15: E yena ba ngene nna ntata dress.
1: Ka se mani ba tore ri ba ka mani.
15: La vele dilongo.
1: Abasi humelela nta mdzela kwa fikile.
15: Okay, hlayi secondly.
1: E danga lo hlayi secondly. Ntlabile la.
16: Wa joni.
1: Ming se romo rantseka.
16: E mana ba di, ke go tsama mo ndimo la la batsana ka tsane. Ja se mo tsona na le kona la batsana ka tsane.
1: Ah, ni o mthaba e ntlaba mntana khomela.
16: Hey, mina ba di.
1: E go tsama mo ndimo la go sokala batsana ka tsane ke la tsi ntlabile me.
17: Ntlhave
1: ku tlhava.
17: Ni jikajika na yindlu lexi ra mixitani vavisaeel network.
1: A wu xem.
17: Wo katayo. Hambi swa tani mi ngisela ku antlaneri kwa laha khoneni, laha nyameni, laha mitungeni, laha ka dengiswe ka papo.
1: Ka mamaka.
17: Hello.
1: Hlayisekani vadale. Nkadizolonga utoka na mixero me wako kufika udina ukute phalaka xa tsena papa bomba mzayona
18: kurula dzet leme emingisela ku antswa hi kwa la blow 20 tindlela tikara ten komba ka dzingi dzingi ku ya dya cake ra mali zinkanyana i mandla wala ku tsaka mali na ku pona ka skuya hlayisika inkulu
19: rishile dzet leme rishile Ena iti dhela sumu sa kunwana eri lamu gangani wanduna eri kana msha. Aplopi yonika skunwani kuna papa shuli wanafana ndo tete yonika mkalabza.
20: Klemi wale DJ Rishile. Nawa na mshangana nefli jinsu machantama la zingela vendala. Ni nisirile GCRFM. Idanki.
21: Mr. Patty. Rambi ri leri nene ngolosipili namhlanje hambi swi ri tani ni rhandza ku khensa vanhu hinkwavo lava va nga teka ti-data ta vona na ti-airtime ta vona va ni pfuna ku navelela xitukulwana xa mina ni tsakela switholo ka n'wamankena ni ri ni mi hluvulela xihuku va makwerhu xi nghene le xibazani kwala ka gandla kwala xi nga khandziyisa mani handle ka manana mari ya masanganyi kwala ka masanganyi kwala kwala hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso dangu
1: Tabela.
22: DJ.
1: Aye papa.
22: Le pugue.
1: Esa se kam jare ko antaro kala ba.
22: Ai. Nai nai tai se gine.
1: La ka thomo la.
22: La ka thomo block 7. Ai en ma twin DJ.
1: Kesa se nai se ka.
22: Danke.
1: Danke. Fe Tabela. Aw shem kuna mun kola. Alala. Kaskam sertaro ku mixer ba kodonga tsala ku nena ba ku tsi tlhaba tlhaba ma vhara vhara tlemiro the jay tlhaba mina la radio you on and you hot on kesa swina na shem na switwa na me kurala minga kona ya khare ya kufumeta nje kaskam ba kodonga ba tsala ku nena ba ku kurula na ba shume the jay tlemen ko bela ku dzera ku ndas mong sonona and there kona zone 4 ka papa zere man sekar ba banyu nche sonel man sekar ba banyu kusukana zone 4 ka papa zere la ba ngona banga tsala ba ku ne ku ngisa la hi data ner la na churene tlemiro the jay e gyal balo ye ka ya kurala ba hitla na kesa swina na shem ba ku ba ka audio streaming ka www.jsrfm.co o do zere ba kona bonga tsare le ba go bonjere ba je eng sele ka tsena go noko e re kwala ka ka ma ba le go dibale ka ndambela e man makhubela ka tabote richi kusukala ndawota ka ndambela ke tsena man makhubela e ka tabote richi kusukala ka ndambela ba kona bonga tsare la bona ba go rishile DJ Tlemi a ne go ngisela ku antswa ne re kwala ka Shikwane stadium e papalone ne ma cash bongane la go sembetsa go bona bolo e kusukala Shikwane stadium tlhabani tlhaba tsi Brian mina ne ke tsena le sham e ba kona bonga ba tsare la bona ba go rishile DJ Tlemi go be go jela go ndas mong sono na ne re kwala ka mapo e man re basile RC mana hlulana e kokona go bona ka la ba kusukala ndau ta ka mapuvela ni khensene le ka bona va khori van'wana va tsarile lavona va ku ya twala gram form DJ Tlhava ni ri kwala ka siyandani i mana Kennedy lava nga ta tichara mudyondzisi office ka science la high school laya van'wana va nga tsala kunene i vanhu lava i michori khotso kusuka laya ndhawu letiya tele Pitori kaya ku ri laya ka njhakanjhaka va ku hlayisekani va hi DJ
0: Hello.
1: I'm not going to turn my corona.
0: Yeah,
1: oh, sham. See, Tabirilla.
2: See,
1: Kuramun.
2: Falakasha.
1: Yes, I
2: can just move so long and tell her. You would be divinely good. Guanya, Sir Walter Swana, near Falakam Minifi, Zioni Bomba. Sorry, the condition. Not wait a instant and a pass.
1: Is that okay? Not okay, and say in it?
2: I am the school. I see Changani.
1: Never saw here in Miran Yetoka in the journey.
2: You need Shandelin pass.
1: What's up?
3: The king of Major Tian Berit Swambu, when I got Biko Bash Kwam and Pugena.
1: I forget me, Jana.
3: I Pugena, every time we are quite jazz, it is a Pesamata Flynn. It is here, Boti, thank you.
1: Kiss a mina Boti.
3: Thank you, Boti.
1: Say, Tabitha.
3: Shit way.
1: Yeah, yeah, whoa.
3: Acho que os mais fachados, com qual um conversa.
1: Um cara de outra randa.
3: Olá, sola.
1: Thank you, my friend.
3: Tá com chapéu da Kildai.
1: Quem está estudando, papai? Sai, segura.
3: Thank you very much.
1: Thank you. Isso é o que eu vou falar. Mira, eu vou support you until you die. Eu vou falar, vamos ver o que disse quando nós estamos varindo.
23: Ai, mãe, clima. Ni jazu ngusona na nerikwala kama papili. Tabele ya kumbi.
24: Tlawa ntlawa. Awa ni msendri la kandindani la. Foster stole. Danke.
25: Rishile tle mwa DJ. Jazu ngusona na mkwe ngusele kwa mtuwa nerikwala vihili. Liki ngobe ni mina danke braya mina.
23: Rishile DJ tle mwa. Ni kumbele kusena registara na kutashu ngusona na. Lasana ku registara ta ku shungu swa kunona mana hloke tinyi komela ka kwala ka ngove a jamela tsonko
26: ai ai ai ai Mr. Tlime awu nda shungu swa kunona ri kwala ve hi Mr. Tlime awu amirana mavona edison Mr. Tlime inkomo Mr. Tlime
1: ti ntavile la
27: Tlime na DJ
1: yebo baba
27: eh pukini na
1: ihlesekile mjana xikoko xa mavhenda ra machangani
27: Hey, porque isso não é, né? Cai na namta e com um fulo. Ai, eu colo homo.
1: Viu lá quando eu caio, eu caio, blue Monday isso.
27: Ah, puta, eu coi com o colo com um fulo, eu sei lá, eu sei lá, tem que ir mira na up, ah, na quando eu tago isso aqui.
1: Ah, o chefe. Colo
27: com uma tinquetana, dita tagul.
1: Oh, se os angolanos estão longe, chuma na cola.
27: Ah, de lá quando defende, dita, namta só boa, o meu, ah, quando a boa na quando o misa aqui, no momento tudo fuga, com meu matin ketana, dita tagoka.
1: Que
27: se
1: não é necessário sangrar.
27: Ai lo swilo swa ngala la delele mboxi na mthami ri wa tika.
1: Ngeze swi hlayise ke baba.
27: Danke.
0: Le kovela mathuba saba rine ri kona zvungu zvinhu zvinga hapa mpego saba ku dipinga na yini ri na yini vhete na vhuwa ri zvote ndi chiridzi muthu ofuna vhathu dzanga pa mpego ndo livhuwa saba ari to
1: na nne ndo livhuwa nga maanḓa ti ha mpego vhabe na dubana vho ḓi thimo na mianga ti nthavhele mindana
4: le mwana bodi
1: ha no amina.
4: Na mengele so nona ni rukwala ka wosungobe wa rintano la zava ka makeke.
1: Kese snene hane.
4: Tlave pela vangena hinkwavo yingisile.
1: Kakhulu kwana ku tlhava.
4: So.
1: Danko, va kona van'wana va nga tirhisa Facebook va komba ku loko ti dlineka swivuku swa nona va kona vana ili for dora mathuva va ku swin'wana ri kwana ka maxamba muhaxi wa mina ni khesa swinari va kona vana vinyi va swibye va ku endle ku fambe na wena hi tlemeri wa tijeni khesa na le ka n'wina vinyi va swibye va kona vana n'wana laa nga koma ntsena ku hi le ku fambeni kun'wana va karhi va tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ri vona nga ku minkarhi ya ku tala hi swo swi veka swi hluphanyana loko se hi karhi hi fanele hi hlangula ku tala lava nga pfuxa kunene laha ka Facebook la eka sike va kona matimba a rolos maxhelo va ku swin'wana ri kona ka xikokwana khesa le dj ni khesa le shem va kona rugama chidzi va ku bama ni ri rot ndo livhuwa nga maanḓa thingo na mianga ema nin'wana nga khona nga komba loko fambeni kun'wanje va ku yimengisele ku antswa hi ri kona ka makoxa ekokwana swo boha khatsa ntlhavile la ix mati va mi twalela kule njhani ni khensa swinene na mani la chao ra maringa Kesa swinene la ka dzingi skwela. Thank you baba. Eba kora baka kora kora baka bre suka na shkwa ba kunukung sera ga hlenuk jaspuk sono na nerla ga shkuku anda masindi madzwandira eba kunuk jenga shkuku sono na nerkwa cha kuma magubun batirisa shanga shamburi sha Facebook ro rima jozi eba ku fama swinwe u varambani chamra abu ndo bonga manda tingona mianga bo fana na ncha u baba kora boku u vama shamba zama zama ndi musando wa radio ro tho ndo bonga manda team sando wa radio ti kabelela la
5: ga gongongola
1: la ka gongongola
5: sina se kole me
1: Kesa swinene sithole?
5: Aye na ntil sitlok.
1: Ri sibera maanda sweswo.
5: Danko.
1: Danko. Ti, ntlhavile. I mina loyi.
5: Kesa mulki.
1: Laha ka xihosani la.
5: Lapin'wani.
1: Kesa swinene gumba gumba Elias Novela.
5: I mina ku hava un'wana.
1: I mudyi wa makineni Kesa swinene ni?
5: Thank you,
1: thank you, Mike. Thank you, Baba. It's also coming from Jisara Fam. I'm not going to send it to the back of my Congo, but I can't rally. I'm going to get a chicken. I'm going to get a chicken. Tell me, Middle.
5: Tell me.
1: Yabo.
5: Oh, Mom, I'm
1: going to
5: get a chicken. I'm going to get a chicken.
1: Oh, shame. Then come and ask me.
5: Hey, watani kumbamba ni zeni kukukata ni kukuma mgani wa mii.
1: Ameni kuma meri kui mgani wa mii.
5: Ni kukuma meri kama mabara nikini dia. Nikini dia chika ya nilea bobo hila.
1: Huku. Kesa sinetle seka na mkweta chopa.
5: Wajela kuna mta la mtonga na mduwe.
1: Ayaya seku sikure ku demand wa ka vanhu va ti 25 ita swiendisa ku yiri mara hambi swi ri tana mikisaro swivi ekana kabinete yin'we yi nga se ba wa rariya ni ta va ri karhateka en kurisa ra vanhu mbirhi va rarinya lava nga kondola ka WhatsApp lava nga tirhisa exiyenge xa mburi xa WhatsApp ku va xa xandla na u nga swi loko endla tana mikisaro ku va kondlanta ka nambari 060 875 942
6: lavona tlhavantlhava ni ku twa kahle braya mina ni ri la xifazeni xa Gauteni mina ni ntukula ka xithwayimbi ni solimongwe kayle ka xioka a robin danko.
23: Hello, hello, hello, hello, Clem. Kunjani ka Clem? Hina hi pfukile. Hi dya swivungu swo nona. Hi ri la ri singa view. A ku tleriwi Clem. A ku tleleki. Ni ku byeriyi Clem. Ni ku vhiki leri i vhiki ra dangerous. Ku beburiwa vanhu mindukumanini. Mina na ti sister ya mina Mhantsongo Ndlovukazi. Ha beburiwa munduku leri xaku. Yeye, yeye. Makheke. Swihalaki. Ha vuli.
7: swi ta va swo wani ni ni a kwala ri singa view loyi nga ta nga tshuneli kusuhani ta kayela ngopfu xemu vanghana na maxaka a hi tshuneleni hi minkarhi ya chayile time hi ta hungasa swin'we kwala ka muti wa mama Khensi a wu ri na mama Khensi wa hulela wa muti ya mona kusuka la ri singa
1: khensa swinene xa mikhaya hinkwenu mi nga kota ku xa xandleka nongonoko ka xiyenge xo sungula xa nongonoko eka rambirhi ra ku xonga swona na n'wanan'we mi nga tsandzekani swi naverile ku va ni vulavula na n'wina kumbe ku va ni teka tinguta n'wina ku va ni tlanga emikandziyiso n'wina hinkwenu swi naverile xiyemu kambe ke hikwalaho ka nkarhi a ni swi kotanga sweswi mina na wona mingiseri se i cinca magiya sweswi i nga ku hi la ngerisa sweswi ka wara wambirhi ya nongonoko ka morning bets ka jesara fam ni le ka mixa siku ra ntlha mixa rove lexi endlaka i minete yin'we yi bile hundzeriwa wara leya ya mune lexi endlaka ku va ni tlhavela ka nambara 0608 7542 hi tuza vanharhu ntsena laha riqinghweni laya hi ta va kari fambisa sweswi kondza fikela ka makume na ri timinete yi bile wara leya ya mune vo sungulasungula a va yime ku lunghela ti mo sungula ku va dzudzela
26: muwachi wa mina
1: mixa rome wu rhandzeka
26: hayi mona wamuntlha ni va sungula hi ndlela leyiwani
1: yo
26: vapachilo vana vafana la laka hello
1: aye namtoka
26: papa isilo bana bafana laka ka emabunda
1: eh veleka sikhunyana
26: ka sikhunyana aba puki
1: yo
26: nita wisani dzima kam na bona loko aba puki kuna general na bona aba puki la ka tshushi i chavalala bona bona aba hlanganele ku dodza mondo mila xi ri kona kwala basani ka tani ku hoxa mina
1: kesi nane xi dodza mondo mila
26: bye bye muwachi wa mina
1: thank you mixer over ndzeka kesi swinene xem sweswo ke va sungurile xiyenge xa mbirhi xa nongonoko kasike sweswo leswi endlaka mixer na wu nga swi kota ku endla ku va ni tlhavela ka nambara 0608 7542 ti tlhavele
8: the king of manjari dian derek sambu hi mena ni pfuxa mani a ni ki mutlanga vapfuki ni pfuxa bot pit tiva ta wena vapfuki ni vuya ni hetelela hi ma getroot kesini boti danke
1: kesa mina boti hlayisekani
8: danke
1: danko tlhavile la
8: kombela ku va teka esmal leyi kwala ka homu
1: a va tudzi endla ka homu la
8: ni kombela ku teka boti wa mina a nga richard mali leyi kwala fbrokfotin a teka boti wa mina ku nga kp mali leyi kwala fotin a ntinga ngami ya mina ku nga mavhisi ma xava kwala block 14 dankon kesini
1: kesa swinene ss marulekela ka homu la tlhavile la aw shem ku na munhu kwala ai ku na munhu
9: la DJ
1: yebo mam
9: wa huma kokwani n'wana ti ni nghena
1: kahle nje
9: Moni tsutsuma ni ya le ka mbatu li. Ni ya kuma ripanga ra mavona khosa veri loko va vule nga ri va dlaya na mhani wa rona. I the general a va pfuki ni givela ni ta va ni ri kwalaha ka mbatu ka mazana ka maluleke ka kokwa mhani a nkosini. Ta vonana. Ivi ni suka ni nghena la ka bon'wani ni kuma xibudungwa xa party time. I mun'wanati. Va kha va ku diyomo tikuluwa ka maswangayini ku ringesani ku pfuka kokwani dala wa vananga hala tlheli Brian na leyikulukumba ivi ni ya hetelela ni ri ka sikhunyani tikweni na ni nga ta ni ya kuma xivhixku hi luwa wa nkata smart luwa wa nkambi i van'wamabindzu lava van'wamapurasi a mi ringeseni ku pfuka emhunti ya mona mi dya vuswa tiku na tiku ku wa sirha loko va humaka xiyanamoya va ku hi leswo Nindo ku tindlela ti kongoma kwele ka mama Khensi. N'wani ta a kha a n'wa hi tlheve loko a chayisa le ka mapayeni mentani ri singa view
1: watwa
9: na pfusha hi xana ti hlungwane le ka makoxo a tikweni mini kata munwanati ra wa ntlo hopima ra hetela ku swileta nhlanhla TikTok ya radio va hlaya mina ma nchumayela n'wamana loko tsantswa ri handle makala na ku fa emvhana loko ka nga sheri byongo loyi na munhu un'wanyana tete loko va huma va ku i cheko wa makasana we ku ku pelu hlayiseka swile ma
1: igezi ri hlayisekani ka
10: Seketeni wa tono na tono ini mapulangela sumata nchisa machali kufika la atama ina wikiji
1: sawa ni mtu kuna nzika ngofu
10: nige ili batambo bako na poti ni zene surma leke wanapa kumeka ala papa angwala ya kima tawe na kufika aganta na nika kani mapeto Daniel Mabunda kufika ndengenza nyei ama nuf kumbe kwa pambula ngana mana ema kulanja na sumbata chisa chisa machali kufuka la atama wiki wiki jenchaba ya bonga mtakaba
1: na mengi buke kakulu mtakaba haba
10: ele
1: atako si tabelila
11: Abafuki boti elektara maluleke la papangu. Bafuka boti iranzeka Thomas maluleke la kamabuzi. Bafuka kakaro baba emtindambi la shibulani. Abafuki ya masinyano na maluleke la mwaplokunani.
1: Kesa mila baba shaisika.
11: Thank you.

0: Alô?
1: Aí.
0: Alô?
1: Ebu.
0: Boa, vou puxar a voz.
1: Ai, vai dizer, bap.
0: Não me choca, choca, sou ele, sou como é carne raba fogue. Mano, os outros anos raba fogue. Não tá até ele, mano. É, mano, canhane lá. Vou puxar o jarro, bom, porque eu te digo, mas tem uma que se rocha, se canha, não se vai, qual a gamba, bota no baia.
1: Abaia. Mano, six, alô, curamanda. Ah, shem stuka mga kwa kuna munda network ya rukwa kulele shem baru kulele big time e bata ri komera zlene nukus nabili ngbani karan brana bona la kwa kwaani isu teka kwa ambara sulo desu se bata ri komera zlene tsi tavan bosha
0: tavan bosha wena
1: minan taviri zesu
0: ay nam ta wan teka baka shewe la ava nwa la wana magazi mga utlimba ya makweri wala wana wana tena won sungula ka makosha sungula mdiwa wangu elsi similane
1: yeah
0: apfuka bona kwendeka yini ku hava ya wo sel khoma ara 578 said bad card vuya manjing kita enda tingena ka maswanganyi ti enda ti pusha mangeli mathevula ti bad jikela ka left nyana ka vutiya lani ya hala ka nguna yena mara tinge fik ti enda teka Brenda Mremi tok ava pfuki va bona kwendeka yini hinkwa vanhu lavona a va tsutsuma boti masendla ka majosi ka gondzo ra R578 we tlhava ni boxa namuntlha ni tlhava ka se va ka xevo hi ntsena madlili na ho
1: ayi boti masinyani masiku lama ayi mitswaka hi mitswaka byi nga tala laha ti ni tlhavile la
2: ku rila muhaxi wa mina
1: a ku tala mikiseri wa mina wo rhandzeka
2: u teka mhani wo fanele wa xibelana mana neo ka xikulu ka manghena ni teka mhani jayijayi ka muchipisi
1: ya
2: ni hetelela hi mhani khayila ka mapayeni from ankele kokwani nghoveza ka xikulu ka xifaxali mkhabi wo tirhandza wo saseka so very nice thank you very much mse
1: thank you my friend
2: yes
1: thank you
3: Taku bomba mzayen laka mnengenesa blok tiri apuk
1: yeah
3: ye nam krasero ti randa kore ka skundu ka ifashane en apuk ati randa alo tlel ta etelele lo kore tiro rutula wangwanyan lo vengo masanyan rona tumalulek ya antango mese lo angana sa isi antango nga ngubzeke
1: nge vule
3: chaka shesheshe
1: kese zinene jibudunga ntlhavile
4: tlhava ntlhava
1: ntlhavi ku tlhava sweswi
4: le ka makoxa ku na mhani xala tlungwana va pfukirixile le ka homa a 14 acre le ka le bananene ku na mhani anakanya va pfukirixile ta hetelela hi mhani wa swihlangi kwala kaya ku nga Grace Mathevula loyi i n'wamagula sava a pfukirixile na yena vona swa ndyangu ku yini yini vanhu lava pfuxiwa hi masenyani Daniel Mashava kwala ka xikukwana mugangeni wa Mbyindlana a hi tirheni
1: khesa swinene la Mbyindlana la

0: tlhabele la
1: a ba fuke botse bodongo wa maluleke la ka bongwane le go rishile ka bona a fuka the general patrol ko sala ka state ka mbatsona bona le go rishile ka bona ba fuka gifti jo ku ba la ka mshale na bona le go rishile ka bona a ba futse ngwana ngwa ngwana jo le papa re botswa le le la ba bo le ka mbatsa ka la ka state ya le tsa motlokola ka le ka le mochino bomba le DJ Tlemi
0: mochino bomba medzi
1: wambana ka mina na ngwana 6 o'clock o tsya mina
0: lesbela mandla sa so papa mina
1: ke bela go lotsa tiko
0: atiko ki

0: bona ku yini yini
1: le
0: amawa le kona mafenyana rona timali leke va ku loko ri hajumo u myana myana leya yo vukula ku hlola yi ku nakakhakhala ku na geta masungwani i zinjhila nungo mi nga ringeta ku pfuka nhlungwani lava hikwalaho a phuxa hikokwa dejune dijelerisa ximutwani xa kokwa mdile na jikije i ximamondiya lexi xi tekete hi sweswo na sweswo heya
1: wena
0: a i ta yi tshava na netiwek yi nga ku hi nyangatseni mani wena
1: i mina na yo
0: mativa ya borha ya vava mani
1: hawu mativa so ri xemu
0: hi sweswo na sweswo
1: heyo wena sweswo ke va ku netiweke yi le ku sungurise na mehi loko ni sungurisini xem ni le ku twoni ka ku vava ngopfu mhaka ku na swi rhandza ku va ri karhi ni vulavula na vayingiseri tlhela swi va kahle swi tlhela swi twananaka kahleni mativa leswaku ni le ku swi naveleni loko swi khongerisena laha ni nga kona sweswo ku xikwembu a xi hi twele vusiwana xi hi nyika netiweke ya kahle ma swi tiva mara va kona van'wana la riqinghweni la ti ni tlhaveli la
2: baza
1: yebo
2: laka
1: mahlohlwani la
2: Nasemezinga kwaya ka masotwana kwaya. Mm. Izikani ali ka samba ka mandela kuna mananero. Izikani ali nge kwaya ka masotwana kwati kuna chiko masotwana. E masotwana.
1: Kezo sna masotwana la isaka.
2: Akwe kuru.
1: Thank you Karamen. Si, ntabelela.
3: Nya sisto luka gongongo pukan rishile hanwa mpusha sana wakosha kama pove pukan maluleke rishini ni eti sele mana imantongo nshalati pukan rishili manguyo lokuba huma moyeni vakukuvengiwa na kuzombiwa inchumu umwe amirina hala dzava ka makhethe aka hosingove wa rintano thavetela n'wana botu kondza ya ku 6 o'clock
1: kaza swinene hane
3: so
1: danko si tlhavelela
4: ni kombela ku va teka vanharhu
1: a hi vadzudzeni pa
4: le ka hosingove wa rintano leyi ni mitwini hane ni pfukini buya ni nghena mugangeni wa kampeni xituku ra hosinhlaniki mfundzi xikhosa pfukani na ha ri kwala ka nhlaniki laha thugela laha khomisani mukhoronga ka va ku ri tshamisani sweswo ni le ku teni vanhu lava hinkwava pfuxa hi swina sweswi toleti ka kwala ka gongongo danko
1: kesa swinaendlayisekani

0: Chabelo.
1: Carlo.
0: Bani.
1: Umyalo kanje silene kujana rali chawa lishivongo kuphana kamakovongo. Nivuya nananga nifumu kujwa chop.
0: Oh shem. Tabelela.
1: Kama la kwa pusha kwa mane.
0: Eh vadu dere ba kongwi.
1: Ne ya ka bonga mane pusha malume mena sinya sisto le na pusha malume. Ne pusha mdai wa me na mfundi siko sa kweli ka pengi se na pusha mfundi.
0: Yo. Tabelela.
2: Manja jan lagam chips by our folk. Kokwana wa kula la gensens in our folk. Tayetela mankela lagama pae. Vanda wa mkola awa na baganyes ne soine. Lakusaka kaya chikera ka gongongo. Minda jiru munu mu asho ami.
0: Eshi wunda jiru munu si so eso.
2: Thank you.
0: Thank you. Tsi, tabelela.
1: Tabam tsaba.
0: Tabe ku tsaba seso.
1: Mwe ba pusha ba na. Pusha hulu kokwana wa kuhlula na biyono kwala ka mapuve a va pfuki. Ivi ni famba hi mina liya ni ya mugangi wa ka muyi. Loko ba va biyoko pfukani na n'wina bavun'we na mukon'wana wa ka famba a chasonga. Ivi ni hetisela hi makwenu wa vona va ku rithati mapoko kwale mugangi wa ka muyi. Loko pfukani na n'wina. Ipusha hi mani mahuri ka mapuva a hasi ka sport center enkulu.
0: Khesa swi na hlayiseka na hasi ka sport center la.
1: Sure.
0: Thank you. Jesar FM ni mamukerile. Ayi. Mi twelela kulenyana papa.
3: Kombela ku koxa ntokoto lwandla masango. A pfuka exikolweni a dyo mabele ka n'wamatatana.
0: Ya.
3: Kombela ku pfuka vanhu hinkwavo va ka gongongo na hosi gongongo. Lava ta gongongo pfukani minisa tiko ra ka gongongo. Esayiti masango ra gongongo.
0: Teswo swi na ni mezita masango ra ka gongongo la.
3: Thank you.
0: Thank you. Wano 6 ni mamukerile.
1: Ala pungu kwan belonga na ba aga thomo. Kupuka kwa kwan khosa kwa ka nhlanu ke mdongo wa ka ntenyi. Ba tshela hi botoma sa botoma. Ba ntsa ka malume ka a ka mavuza. Ba ku tshuma ne tsha nwa ku na kwa ka nhlanu ke mdongo wa ka ntenyi sa se ka ni netu wa ka na rongo sa dlaya he.
0: Ni kese sne dai se ka.
1: So no.
0: Thank you. It's okay. Ana rata ba butsa ku gambi na bona network na yoba. Ayuba into sesa swa majama joniki. Mara amsera tara mixer na mera kha raswara la network ile ku hitikisele swinene. Swila mambilu nyana man. Ti ndavela. Eh
4: kombela ku vadzudza vandla.
0: Ai vadzudzeni vandla.
4: Hallo.
0: Ni mitho kahle.
4: Nta sukanele ka thusi le va kona the general Patson Khosa ava pu. Suka niya kwe neka chuse Una de general Chavalala Ana wapuke neka chuse Nta etele la Le Kash kumba sa zoba kona Nisengwe jara msengwe Thomas Chagwa kuna wana Aba mabishoko shoko Information suweyo Kusupa kwala suku mekaru ni kesi Dijetile me
0: Kesi ltesekari papa Wasa la bagu yo tsi ntlavelela Ah kuna munhu kwala Esh Ah namuta yikho mungu bva laba 25 laba lokwendene ka transaction vanga vano ku reverse ka the debit order say esh vakokela na network shemba 25 minga siva fonela va tsikeni nyana abasidza va bana ku rula sweswi ka molo wa bona tsi ntlavelela
5: Tava mandando
0: bala.
5: tenda manwa zita masangana kuleka abapfukile ti FFA bana sindyangu abapfukile ti vata wena la gandana kakhani tsavantava
0: kase sinela gandana kakhani la No, I tell you, I'm going
6: to tell you.
0: Are you general?
6: We were dead. Kuna Manashi Kovola, France, Nirava Fuki.
0: Yeah.
6: Kuanash Gondosh, a Mondrish, and the Kuva Sadush Pandela.
0: Yeah.
6: Netele, Bushokosho was where I should make a Nirava Fuki, and any general at the Koran Sushi and Samogona Baya.
0: In case of the
6: case again. In case of
0: Dako.

karangisana semlelo u tibutisa ku a studio xa kwa ku ri njhani vhele wetetaunyanetetaku iyo hambiswiritana mixeritsesa boys va fambale kahle na nozinja u ya kwika rosi ri hitaka ri cukumetelaka makumeenaru ka hitimeret eyibele yihundzela wa ralia ya mona ni khesa swinda mixelo bayele ku va ku vula xiyanima enongonoko imoni ku bayitsibena ni tlemirodi ja mavula vana mr part eka xitichao xa xirandza gcrfm 106.0 megasfm kona lavani kumaka ya audio streaming ka www.gcrfm.co.za sweswi mina na wona mixeri switumele xikaunka lava nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburu xa facebook va hoxexana eka nongonoko ne le ka mixoso ri tlha swi vekelaka 20 minutes ntsena mixelo me yi nga se ba awara le ya ntlha loko wara ntlhana tlhela nhloko ta vembe na nona mixeri xa magiyana kambe hi ta verika wara yo hetelela hetelela yi ya nongonoko laha hi nga ta va karhi langutana va nga kona va nga rhumela mikandziyiso vona laha ka WhatsApp laha kambe sweswi lexi endlaka hi tsumela ka Facebook tanihi ntolovelo sungula hi lava va nga fika va reacta kunene laha ka Facebook lani khe swinene a ka n'we mi nga reacta hinkwenu va kona va tirhise ekhe van'wana va tirhisa lava van'wana va tirhisa blue thumb ni khesile and vona mani wo sungulasungula lowu ni n'wi vonaka la i jenimani machavalala laha va kona mana mukhuvela va duma va kona xigome xa mantsena se duwele matimba mavunda ni khesile ni ka n'wana masindi madzivandila va kona richerivisi sylvia xivambo va kona kokwana toto va kona fulufelo carol ni va kona na vona vufuna na nchaubo va kona na vona charles lwanga va kona tsakani wa ka va matsaki ni khesile ni tsakani wa ka matsaki ni vona mani lama na bombolo stinyiko ni khesile ni eleni n'wana mani mavasa ni kona mani la sinki dzakani wa rambani wisan richard va kona amukela xindangani va kona tembitembi va kona kunene zodo va kona na vona josephine hlungwani va kona la mphepu gracious mashudu ni mbone ni khesile ni rugama chedze ni vutintswalo perfect perfect masengwana buto n'wa mtuku vincent chauke va kona vincent chauke na kambe va kona na vona loko ni nga tivi ku munhu un'we kumbe vanhu vambiri va ku hambana na tsikani fulomana ka nkora zamani calvin makana ni se brenda mare mintulani wa giva mabunda ni khesile ni vona na mani n'wana nga kona la i sobowa sobola ka makoxela basangwana va niphosa kusuka la ndhawu ta ngove chris ndlovu ni khesile ni mama khensela ri singa viewla vinyi va siku na n'hweti vanyi va n'hweti vhela na mana risana ri na kona ringano elsimilana ka makosa josta makarenke xivitilivas va kona clifford ramatuba va kona agnes ndukwani la ni khesile ni mani la i thavele ya kumbela ka mapapela laha va kona mani la trevor van gajeni va kona mani la ni n'wi vonakaa kambela i foster mokansi ni khe swinene foster mokansi a no ndavisa mchavi ni khesile rona ma nga nyelaka bokisi laha walter mkati na mbona mani maria ri khotso ni vonile seba n xitlangu ni vonile na n'wina ni vona na mani n'wana nga kona la i soni mongo xithwayimbela vanhu va rangi kusukanaka nkuri ka tomi la giana valoyi va kona na vona denis lungwanes vasonke tityara pondo minyero mathebula tisela lavu mari khotso josia joshua musisinyane maluleke ni khe swinene joshua va kona mani la sizeka richard ri khotso la robert ka xihoko va kona kazelinda maluleke ri khotso laha ni khe swinene elinda maluleke ri khotso va kona mani gati laha kusukana ndhawu taka nkovela ni khe swinene mamani va kona mani ngwanakana kambela i trust xa vunene ni khe swinene vunene va mandla ri vuyelela kusuka la ndhawu ta ka nkovela va kona mani la xikaya xa le ndleleni engeta bolo yi va kona na vona mari nga ka dzingidzingi va kona sizeka fumani va kona na vona vona na dlovu ka skwina flipompo va kona leki nkoveni va kona hleketo mhlongo ni khe swinene hi vona ni nkuna va kona thomas mdungwana swivambu so ni ringani ni mbonini na n'wina black bond la ka mapuvela ni khe swinene na kuma mikela black bond kusuka la ndhawu ta ka mapuvela kha le ndlele ku twa hi ta n'wina xem va kona mani la imagret va kona mafacive lambya mpfundzo mucheche ni khesa swinene le ka n'wina ni va mandla ri vuyelela ka mixerome ndlela leyi vhela hi tsutsumela xikan'we ka lava nga kona va nga fika va tirhisa comment section vula lava nga tsala kunene laya ka facebook hi ndlela yaleyo ni khe swinene ka n'we mi nga reactane a va kona mana wo sungulasungula ka lava nga tsala kunene i baza n'wana vanhu phosa va ku tlhava ni tlhava ti ni kombela ku tlhariwa vanhu lava naro mingise mavalavalao ni kombela ku pfuxeriwa thomas jara mhlengo kusukana ka xikhumba xa dzova laha ku na un'wanyana laya na maseve ronald maluleke laha mawa la ro ni minyuku laka ni nandla ni kombela ku tlhela ni gratis pafo ben ders dogen ka yi tsariwile xem va koka mani lizi enkanyana laka dzingidzingi laha va pfuxa kahle no navelero kahle hi lo basa rin'wana vanhu phosa kusuka la mugangeni wa ndrive ra ya makamu va ku gracious ti tlhava ni tlhava mavulavaloni khesa swinene xem va kona vanu la i judgment ma vachavalala la ri singa view la va ku dj tlemeni kombela kupfuxela vanuzalani kombela ni pfuxela xigome xa mantsena la ka vidingrisi block 2 tivanaru va khoxela bega stop la na tlement rcm tsonga sweke kusuka laka sianda la va pfuxa kahle judgment ma vachavalala la ri singa view la i kona mani ku tlhavakana kambela i ri xile ri richerivisi lava ku ri xile bra mina ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa vamahlurisizaka richard ri khotso la rumbeni ka xihoko tisela lava fumari khotso la ni ya gelani ka xihoko laha na mukhachani vuyile ri gidi laka mlekinisi va pfuxa kahle richerivisi la lulaka na matikoxikaya ka sikiyaku kana ma xigome xa mantsena va ku morning bas tlemelodg hashtag ya hisa radio xem ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa judgment ma vachavalala la ri singa view laya tivararo va khoaxi kusukala ndhawu ta le bekas dop la masambara la green farm la va pfuxa kahle xigome xa mantsena kusukala ka mlekinisi block 2 va kona vanla ifone ku ri simati thomas va ku ri xile ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa egarbalo lava yehlela mani makhumela vutuma kusukana giana section f na kasandlo ri bilankula ka mapa yena va pfuxa kahle folokori simati thomas kusukana ka miswani laha leyi ni ngona mina mavasa va kona na vona va ku morning tlhava ni tlhava ni kombela ku va tlhava ni ten kombe ku tlhava mulungu ntima laka mihlava vhilemu laha tshikani fanele vona ka nkura zamani mana bombolo swi tinyikulaa ka mapa yena va pfuxa kahle hi n'wanomene ni ri la plk la ni khe swinene n'wanomene kusuka la plk la va kona mani ku tlhavakana kambela mani makhumela vutuma va ku drixile hitleme ni kombela ku pfuxa vanu landzelaka wisan rixadala ka huma 14 dya ntomu laha ka midabulo laha na kwena diya khaxani la mihlakungu laha ni kombela ku vula ni ku hepi birthday aka phuxi ya makamu kusukala tshembisa laha
kabuja kathe no na bero kathe mana mokumela budimo kusara kiana section F bakore manu kutaba kana kambela ekwena ri khashana ba gorisele DJ Tlamini kumela kusha e manu mari ari khotsola na man rose obzanda kan kuzanda man nes nkuna la ka dzingidzingila kombe tlhelo ka bibede ka phoshi ya makamu kusukala thembisa la kabuja kathe no na bero kathe dlori ya kwena ri khashana la mhlakongla kesona kusukala mhlakongla bakore manu kutaba kana kambela e gyan bano kusukala ba hitle ba gorisele my lovely DJ Akufike e Calvin makana ne sachimbu fe ku pfukana FM ka shoka robeni papa mhlorisi ze ka ri chadir khotsona manantsalo ena ntsalo mara kan kuri ka tumira ba pfuka kahle gyan bano kusukala ba hitle la bakore mana ya no ndabisa sa do general kusukala ka mswane ba gorisele ne kamela no pfuka papa kana shaka dabu manganyi la ka gongongo na papa nantsu munu beri kune ka la kan ming ding sila ena the general la kan tshushi la ya a pfuka kahle hin ha no ndabisa sa the original wa kusukala ka mswane la bakore mana e hleketo mhlongo ba ku ba shumi tlhabane tlhabane kamela no tlhabela mana ntsala kamela no tlhabela judgment mana tlhabela la ri singa viola Calvin makana ni se ala chimbu fela gembula nda na liking go bekusela be hitle ba pfuka kahle e mana hleketo ne ri kwala be hitle ke swinene kusuka la be hitle la ba kona mana ngi tlhabaka kamela e man grace la ba ba ku ma e mana magret la ba e ba ku tsi tlhabane tlhaba ma vhuravalo ene kamela no pfuka ba ba ra kusuka ka nkuri ka to mana papa mstrisi ze ka ri cha dir khotsola robeni ka shoko na FM ya be hitle ankel gyan ba le kusuka na churen la ba pfuka kahle ma mafikile magret khosa e kusuka la ka mgongo mana ke swinene mana magret kusuka la ka mgongo mana ba kona mana ngi tlhabaka e bona ni kuda la ba go rsele di jetle mena kamela pfuka ba na ba tsaka el simelana ka makoshala el sangwa nkuri ka tlhaneke the best man the best no man kuna ekusukala ka homa 14a hinkwabo lava pfuxiwa kahle hi mani vonani francina nkuna ekwala ka homa 14a a hi xumaxumeni maxwa me wo rhandzeka ni khe swi na mingiselo wa me wo rhandzeko tichara pondo yomeni ya ri mathebu lava kona na namuntlha va ku ri xile DJ Tlamini kumbe lani pfuxela na nsati wa mina ekhesani mana masesi malulekela ka basani ka hlaneke la na n'wananga advice mathebula laa ka dzingidzingi la ta hetelela mani va rifosi maluleke kusukala ka dzingidzingi la fro pondo yomeni ya ri mathebula va hi tivaku awe va kona mani kuthavakana kambela i va ri va rihanyo la ka nkuri ka tomi la va ku ri xile DJ Tlamini kumbe la ku va pfuxela kumbe la ku pfuxa elisimilani kusukala ka makoxala tova tisana la huma ri khotso kusukala robert ka xoko lana gumaguma elias novere kusukala ka xo sanda bulumuku a va pfuxa kahle i vanhu va rihanyo kusukala ka nkuri ka tomi ni khenseni va kona ku kona makapule va ku huye mo ri tlamile wa DJ kumbe la ku pfuxa mama albi la ka xikukwana laha mikateko mathebula la ka xikukwana otr laha na musa makhuvele la ka xikukwana copak la va pfuxa kahle hi kokwani makapule kusukala ka xikukwana ni khenseni kokwani makapule la ka xikukwana la i mani ngoni ku thavakana kambela isizeka fumani va ku ri xile muhaxini kumbe la ku va pfuxa ni kumbe la ku pfuxa knowledge miyambo kusukala mtlhavile mlam floyd mawade maringa kusukala ka mlinginisi block 2 na vicent wa ka xihimu mageshi kusukala ka miyexe lava pfuxa kahle hi mthombeni sizeka fumani i jaha ra mzamani la ka mtlhavile mlani khe swinene kusukala ka mhlava vilemla tova raro makhoxi va kona na vona va ku ri xile muhaxi tlamiro dijeni kumbe la ku pfuxa xikombisa mantsena la ka mlinginisi block 2 laha mana makhumela vudimo kusukala giana 65 na judgment maxavelala laha ri singa view lava pfuxa kahle hi tova raro makhoxi kusukala a bagas dorpen khe swinene shem lenu ke baka ngwenyana la ishu shine madonoro ba ku ni pfuxa brenda mremi la ka rivala la pd ngonya mathusa vantu la ka mavalana nelson mabunda kusukala ka mhlava velemi la va pfuxa kahle ishu shine madonoro ni ri la ka mavalana ni khe swinene kusukala ndhawu ta ka mavalana la sisoza isaya va kona na vona time la va ku va xume DJ Tlamini kumbe la ku pfuxa vana vana ndzeraka kumbe la ku pfuxa lugawa machedzi la manini laya Calvin makana ni sachimbufe na josephine nhlongwana ka xosana va pfuxa kahle isaya nkuna kusukala shayandiva la ka ku ri laha ka dzingidzingi nkomu ni khe swinene shem ni ba mandzani vuyelela ka sike kona mani laha i laki chavalala la emixengwi lava given mixengwi va ku kurhula na vaxume DJ Tlamini kumbe la ku pfuxa vana vana ndzara kumbe la ku pfuxa kholeni xuma la ka mdhavu la pelengendi josephine nhlongwana la ka xosandana i ri ku tarimeni la bulweni lava pfuxa kahle hi laki nandza wa hosi chavalala la ka nombelani ni khensa swinene la ka nombelani la xikaya xa le ndleleni va kona va ku tsi ntlhaveli mina radio yi on eka nongonoko morning bandse ka 36 ni kumbe la ku pfuxa vana vana ndzara ka DJ Tlamini ni kumbe la ku pfuxa kokwani gaveni kokwani wa gwevani la ka thombo laha kokwani gaveni la ka makoxala na manana maria maswanganyi la ka maswanganyi lava pfuxa kahle hi xikaya xa le ndleleni la ka mahlati lava hetsa va ku let's go va kona laha i manana lava i mani gati ekusukala ndhawu ta ka ngove va ku ri xile tlemi wa muhaxi ni kombela ku va pfuxa xeme ni kombela ku pfuxa walter musiya la ka ngove laha ni pfuxa na tinyiko maluleke laha ka jamela true ka ngove ni ta hetelela hi gian derek xivambu kusukala ndhawu ta ka ngove lava pfuxa kahle hi mani gati ni ri la ka ngove ni khe swinene mani gati kusukala ndhawu ta ka ngove lava kona mani ku tlhavakana kambela ematimba erols maxele va ku ri xile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa xigome xa mantsena ra ka mlinginisi block 2 kokwana swa bola ka makoxana ni ta hetelela hi wa mbilu tintswalo ngoveni kusukala ka xikukwana lava lava nkwava pfuxa kahle hi matimba errols maxele kusukala ka xikukwana mugangeni wa ka xibenani i nkomo DJ Tlamini khensile xem va ku ri mani ku tlhavakana kambela i manaru basile va ku ri xile DJ Tlamini kumbe la ku pfuxa mani felicia kokwana wa mbali laha ka dzingidzingi laha manese nkuna la ka dzingidzingi a xitomanini laha na mama khensile a ri singa view la va pfuxa kahle hi manaru basile ri singa rihlolani lava yi lava kokwana wa ku vonakala kusukala ka mapuvelani khensile swinene erisimelani la ka makoxana vo va tirhisa facebook kambe xa kusukala
kuri mhlaba kuri xile DJ Tlemeni kombela kuxa Judas Rigidi la kambatho la vanhu varani la ka nkuri ka tomulana botsizeka Richard Rikotsona Robin ka xoka vuxa kahle elisimulani kusuhla la Pulukwana la kaya kuri la ka makoxani khesinani mi hlayiseka swinene kona Pulukwana ni va ku ri mari mi tlhava kari kambela tintswalo perfect perfect va ku minjhani muhaxi wa mina wo saseka ri xile xemen kombela ku va pfuxani kombela ku pfuxa wambili na moya matimba ya rosi maxele kusuka laha ndhawu ta ka xikokwana mbyindlani ka xibenani ni pfuxana mana maalibi la ka xikokwana laha mbyindlani la yanta hetelela hi ntombi ya mina satisfied maxele kwana ka xikokwana mbyindlani ni ri pfuka n'wananga u ya xikolweni a lava ku va pfuxa kahle hi tintswalo nkata bot matimba maxele i nkomu DJ Tlemi tlhavani tlhava tsi ni khesa swinene xem la ka nkata bot matimba maxele mi swi veke kahle ngopfu ni swi rhandzile xem va kona vanhu ku tlhava ku ri kamera solo ri nga lava va ku ri xile Tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava rhandzelaka man grace mahori la ka mapuvela a ni ta pfuxa na amukelani maswanganyi kusuka la ka mapuvela ni ta hetelela hi le ka madamulele eka nghizimani ni ta fika ni pfuxa mungari wa mina emahlori mavasa vanhu lava pfuxa kahle soli la ka mapuvela ni khesa swinene evotsoni kusuka la ka mapuvela va kona vanhu ku tlhava ku ri kamera amukelani xinangani va ku ri xile Tlemi ra DJ mavuravara tlhavani tlhava tsi a ku pfuka vanhu lava rhandzelaka ni kombela ku pfuxa lexi hacaukela ka mphakati la thandi bet malulekela ka vanamulala Eric Tarimbeni kusuka la bolweni la a pfuxa kahle amukela xinangani kusuka la gandlanani ka mavambeni khesa swinene kusuka la ndhawu ta ka mavambe la gandlanani la kuvana ku tlhava ku na kambela i kokwana wa ntoto va ku ri xile Tlemi ra DJ maxi wa mina wa matimba ni kombela ku pfuxa kokwana wa mikhenso na xivono laha ka mapuvela kokwana wa khensiwe mana siku na swi tshembile na nkateko kusuka la ndhawu ta ka mapuva Lipompo na mhani makhuvele Grace la gandlanani ka khandla vanhu lava ku va pfuxa kahle hi mhani novela hi lavelava kokwana wa ntoto la ka mapuva a Lipompo ni khe swinene kusuka la ka mapuva Lipompo ka hi tirheni maxi wa mina wo rhandzeka ni khe swinene mingiseri wa mi wo rhandzeka swinene va kona mani ku tlhava ka na kambela i Josephine Hlongwani va ku ri xile muhaxi Tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va rhandzelaka ni kombela ku pfuxa mhani ribombona ka jim lale ni ngonomana mavasa la PRK la msengwa jijibukana ka xikopa vana va pfuxa kahle manje Josephine Hlongwani la ka xosana ni khesa swinene la ka small king va kona mani ku tlhavakana kambela mana risana rinoko na ringana va ku ri xile DJ Tlemi a ku pfuke mani Grace maxali la ka makoxa la judgment mavasa chavala la ri singa view la na kokwani gaveni la ka makoxa va pfuxa kahle mana triple r ni ri la stay lop ka ku ri la ka makoxa la hansi ka vukosi bya nduna mngoni va kona mana Kennedy la vila va nga ta teachara physical science va ku a ye muhaxi ni kombela ku va pfuxa xem ni kombela ku pfuxa kokwani wa mikhenso na xivono kusuka la ka mapuvela kupfuka sesitavele ya kumbe kusukela ka mapapela laha ku pfuka na mhani mahori la ka mapuva hansi ka sports center pfuka na va pfuxa kahle mantsongo wa nduna brawen lava hi lava nkata tichara ra physical science la ka siandana hansi ka royal tam ni khesa swinene xem va kona cation cation va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa mhani mari ya rikhotsola ka mangiva location ku pfuka mhani makhuvele laha ka ndhambi la elisimilana ka makoxa la a pfuxa kahle cation baloy ni ri kwala ka ndhambi ni khesa swinene kusukela ka ndhambi cation baloy va kona mala calvin makananise va ku ri xile DJ Tlemeni na wena ni ri ra ximbufana ni gimurani ka xiwondzo 106.0 max fm na kona kimoni ngubedzani ri valanga ku fika waranti bo ni kombela ku tupfuka xato va ranongo wa xilo ka Bekers Dorp la kokwani wa ntoto la ka mapuvela va ri varanyi loka nkuri ka tomo ni khensile ne va kona tshikani filomo la ka nkuri a zamani va ku ri xele DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa Thomas Mdungwa xivambu la ka Mswana la Frank Manganyi la ka mapalanda Eric Tarimeni la buloyi la a pfuxa kahle tshikani filomo la ka nkuri a zamani ni khensile ne le ka n'wina khona nxuma va khona na vona va ku ri xele muhaxi nongonoko i 3260 rivalanga ni kombela ku pfuxa la kincha valala la ka nobelani la boti Judas Rigidi la ka mpato la msengo wa jijivuka la ka xikopa vula pfuxa kahle khona nxuma ni ri kwana ka mdyabu la salani hi tirhile the boss wa kona mani la imphephu ku ri xasi maxudu lava va ku good morning Tlemi ra DJ T ni kombela ku pfuxa kokwani Dina Xivuri kwala ka River Plats la ka Sky la ni na Philip Jones Machaya kusuka la ndhawu leti leti nga hi village venta Lipopo province na General Thomas Chavalala la ka Ntshuxi laha ni kombela ku tlhela ku ri birthday aka Vincent Chauke la ka Nkuzani laya ya va pfuxa kahle no navelero kahle hi maxudu gracious babe kusuka la River Plats ni khesi nene la mugange laha hansi ka vukosi bya ka Kubayi ni khesile nene va mandlari biyela la ka skep tinyiko maluleke va khona va ku na wena hi Tlemi ra DJ ni ri kwala aka ngobe ya jamela 2 mana xihluke ni khesile nene mana xihluke la ka ngobe ya jamela 2 lushi cha uke va khona va ku na wena hi Tlemi ra DJ ni ra ka mphakati ni kombela ku teka mphora muri 40 ba nyika roni manganyi la ka bokisi la tani bet maluleke ni khesile nene lushi cha uke va khona masengona botonga mthuku va ku swingwe ni ri kwala thembisa ka baba ni khesile nene la maspandela la ni khesile xa mba khona mana ku tlhavaka ka mbela Edgness ndokwane va ku ri xile DJ Tlemi ni kombela ku pfusha manwa zitha la ti fela mamari basile manari basile la ka mapuvela na mani mahori la ka mapuvela va pfuxwa kahle hi mamarito na mponisi kusuka la B9 la i Agnes Ndokwani khesi tane mani Agnes Ndokwani va kona mani ku tlhavakana kambela kusuka la ndhawu ta ka rivala la i Brenda Mrimi va ku ri xile Tlemi ra DJ ni kombela ku pfuxa botsizeka Richard Rikotsola Robert ka xihoko boti phonyoka makhukuva la tikatarini la na mathematha Richard Rikotsola tlhotlhokwela va pfuxa kahle Brenda Mrimi la ka rivala kusuhi ni le khorweni

0: kora manana ngutshabakara kamera ekunene zodwa vako hishinwe neri kwala ka nkomo 22B izodwa mnyuku mana Bethlehem man kesne man Bethlehem kaske kora manana ngutshabakara kamera ikhazile vaxisatela vakhazilinda emaluleke records vako rishile my top DJ ngikomela kuphisha sesi dlori maluleke la kakhala la FM yabe yihlangile gear baloi na mane mabunda imina la kangobela va pushwa kahle hi mama mhlorilinda ngomaluleke rala rubele ka shoko thank you my lovely DJ kaze kesene kaza mina engeta baloi vako vako nokuyingisa kahle ndiri kwala gear section F kaske kora manana ngutshabakara kamera e promise mathebula vako rishile mwasho mina ngikomela kuphisha bala bala zira ngikomela kuphisha mana suku na stimbelela kana nkateko la kama pumela mane ili bila la kama pumela na mane mahuri la kama pumela ngikomela kuphisha happy birthday kasi si erlesi mathebula ra kasikwa na eco park and kesa swina ne e promise mathebula and kesa le shambre ba manza ri bela kasike kora manana ngutshabakara kamera e ron manganyela ka bokisla vako DJ Tlemini ngikomela kuphisha mana mwa mina e xibelani mtileni a thema ka mashamba na sisi floro manganyela thema ka mashamba na deli slungane sfa songe pusha ka tero nomanganye nerla ka bokisi la vakore manong tlhaba kana kamela usa njema khamba kore sile mwasho mena o ranseka nkamela kupusha bana bana zira ka Richard Mathela thothokwe la bula bila ka unda mhlongo ela ka ndambela na vanhu varanyu la ka nkuri ka tomu a pusha ka tle usa njema kha nerla ka ndambela ri khesene usa njema kha Beauty Rebecca e va kona na bona vakore sile DJ Tlemini nkamela kupusha bana bana zira ka nkamela kupusha Manlizi Makubele kusuka la ka Jimela Man Rose engwa vumana ka Jimela nda hetelela hi nwana nga Manase ngwenyama kusuka la ka Jimela va pusha kahle Beauty Mabunda ndaneri kwa ka gym nko mon kesona le mambuti e mabunda kusukana ka gym ra bakona manda hita ka tsatso ka bakore shela DJ Tlemini ka manda nfushela ma seven mana bumba le tinyikona ka homo 14B Kenneth Khambana ka mbatola mana advice la ngo khwana ba pusha ka hletsa ka Rose Mashimze kusukana ka mapai en la trust a shaboni ba go nkomela ku pusha bana bana ka DJ Tlemini ka manda ku pusha Aruwani Musiya kusukana ka ngobela ni pusha na Man Gate Man Gate ne kusukana ka ngobela nta hetelela Simon Mabunda la ka ngoba ba ri na bunene chabalala kusukana ka ngobela kesona le bunene chabalala ekusukana ndauta ka ngovela ni khesile sham vanzerile na sisikhanyisa la kumi van'we ni khesile ne va kuri mani ku tlhavakana kambela i wisan richardela va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pusha vana vana zira ni kombela ku pusha Maxi Ncintani kusukela ka ndambi la Clement RCM tsonga swa kusukela ka siyandala na basari n'wana vana phosa kusukela ndhawu letiya ta ka ngova va pfuxa kahle wisan richard kusuka la ka homa 14c ni khesile ne hi richardela 14c la va kuri mana edele switungwana swi fasonge la va ku ni kombela ni pfuxela ron manganyela ka bokesi la ni pfuxela gyan balo yikiseloka ra vuyehlela ni pfuxela kahle na vanla na vari varanyi la ka nkuri ka to va pfuxa kahle edele switungwana swi fasonge na wena la kanongonoko cause of kereka wore lentse mun khesile sham ba kona mana bumba re stinyeko ba kuri shele DJ Tlemini kombela kushero swara swika shele ndlela la ka mathatila swara isanku la ka dzingedzingela na manja janda ka mchipisla a pfuka kahle mana bumba re stinyeko kusuka ka homo 14b ka ske sori mongwe swithwaimbi ba kona ba kuma vula fala brahman kombela ri pfuchela hb jona ba kusara mashele kusuka ka mapubela mana makhomela u dimoksara gena section f na manja swi ntlongwana ka show sala ba pfuka kahle ntukula ka swithwaimbi sori mongwe hi mina ni ri kwa xifundzeni xa Gauteng ka ya hila ruben ka shoko ri khesile ba kona mana etisala la mur khotsa ba kona ku pfuchela ba gear balo kusuka la vhela ani pfuxela vana varanyi kusuka ka nkuri ka tomu la ani pfuxela na tatana liki ngoveni kusuka la vuyehle la va pfuxa kahle hitisana na vumorikhotso kusuka la nyagelani ka xihoko ni khesile vusi juju mabunda vakona na vona va ku ri xile muhaxi ni kombela ku rungula maphetho Wilson ngoveni la ka guwela la manana wa mina i n'wa gamboko kusuka la ka guwela la ni ta hitisela hi farense cauke kusuka la ka guwela la va ri na Hungarian runguriwa oh barunguriwa kahle hi mani loko ngari evusi mabunda kusuka la ka guwela kesi na nevusi mabunda ekusuka la ndhawini ta ka guwela lani ba mandla ni vuyelela kasike kona mandla i mani ni n'wi tlhavakana kambela i mani ya sikula la ka dzingidzingi va ku ri xela DJ Tlemini kombela kupfuxa maringa makhela ka dzingidzingi la amos maamu ekusuka la ka dzingidzingi la na mani geli mathebula kusuka la ka maswanganyi lava va pfuxa kahle hi mani ya sikula ni ri la ka dzingidzingi ni kesi na le mani ya sikula la ka dzingidzingi la va kona mandla i lora sifufunu lava ku minjhani tlhemela wa dijeni kombela kupfuxa vulavula ndzelani kombela kupfuxa kokona makapula eka xikokwani mani ari basile ra ka mapumela kokwani Adidas maluleke ekusukana ka mininginisi block 3 vapfuxa kahle xifufununu kusukana ka mininginisi a block 2 va kona mani la emacash vongani elagosimbetoge kumbe lava ku ri xela DJ Tlemini kombela ku pfuxa vana vana ndzelaka mana advice la ka ngokhwanda dlori maluleke la ka khakhala la ni ta hetelela hi mana xihluke tinyiko maluleke la ka ngobe jamela 2 evanhu va ku va va pfuxa kahle hi popolone na macash vongani lagosimbeto wa xigubu na bolo ekusukana ka xikokwani stadium inkomu tlhavani tlhava tsibra ya kora va kona mani Frank Manganyi va ku ri tixela DJ Tlemini kombela ku pfuxa vana vana ndzelaka ni kombela ku pfuxa etsikani flomana ka nkura zamani pusha direct xivambula ka ngovela and ta hetelela hi Josephine Hlongwana ka xosana va pfuxa kahle hi Frank Manganyi la ka mavalani la danki va kona mani n'wini ni nga za ku ni n'wi tlhava la i masengwana boto nga mutuku va ku forward xixoka laha nyani thomo la Mesia Vicence Xoka na mandla na malelezani ke swinane ni va mandla ni vuyela Thembithembi va kona na vona va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa vana vana ndzelaka ni kombela ku pfuxa mantsongo wa mina endaheni laha ka dzingidzingi laha ni pfuxa na kokwani makapula eka xikokwani ni ta hetelela hi mani mahori hi mani mahlori eka mapuve vanhu lava va pfuxa kahle hi Thembi volosaka kusukela ka mapuvelani ke swinane va kona mana e Foster Mukansi ba go swingwe tlemelo the Jane Kessel na manu tabela ba go vhalona ngere rothe ndo livhonga manda tini go bela kusha mazambala Grand Farm na insinensi na rudzano le kha mnemro ndi ba ita ba ku nda e kona mana e mukhali Julia ba go rushela the Jane tlemelo go bela kusha e bana bana dzala kana go bela kusha masebe wa mina e mana Felicia la dzingidzingela ba tsana one phosa la ka ngobela na man Kayla la ka mapayeni la ba pfusha kahle e mana advice la ka wa Khwan Kessel na mana advice la ka wa Khwan wa itela la itela mingsera e Thomas Mdongwa tshiba ba go rushela the Jane tlemelo go bela kusha bana bana dzala tsikare fola mara ka ngora zamani e ma face mlamtsala B9 la eri kutari mbeni la bulu ina ana wakwa wafusho kwa tlei Thomas Mdungwa shibambu kusuka laka mswane bziri se etle milo wadi jane kesa shunayde ni pamantani biya lelaka sikia msiru tarmikise esu ibeka laka awarali antano enteka shoko ivele kungo mina na unamikise enkarwa ina wafu mele shoko tutumela laka na waka kore mga tersa shenga chambu risha whatsapp kubabu wa shashanta neka nungu nungu neleka mishwa sikura mda shesh iya kana baba nga baduta iku tersa shenga chambu risha whatsapp osungura sungura bako ina munta ne ila
1: Ni kombela ku pfusha vanhu lava landzelaka DJ Tlemi, ni pfusha kokwani Mangi ka mukhomi, ni pfusha vaboti wa mina papa remote Richard Malulekela mo block 9, ni pfusha vaboti wa mina masenyani Ronald Malulekela mo block 9, a va pfusha mani Flora Makhuvela ma wa block 9.
2: Kala xaka dawuri mangani ka gongo pfukani. Malumo wa mina na ndomo ndeli kunika ka mnexi block 3 pfukani there is sana mutsatsene kula ka mnexi block 2 vana ko ana malume ra ka dila kuri ka mnexi block 2 thank you
3: ai tlhava ni tlhava kuna man grace mashali a tsama a vapfuki kuna man Elisa Nwankuna aka nhlaniki aka mpenyisi abapuki mba hetisela ya hanchaki aka mininginisi a block 3 vafishwa e mana filishia lava lava kokwana wa mbali la ka dzingdzingi la masters danko
4: inkomu khaze twana we leka nwakhuwani le vakona munhu wo duma ari yeshe Man advice pfukani tato wa mina na hey ntsumela ka hlaniki vakona xigodo xa monzo muyila kwala basani ka hlaniki loko na ri vukosini bya ka hlaniki vakona man gili mathebula kambe lava velika maswanganyi ka hlaniki hinkwa va pusha papa mhlorisi ze ka Richard Rikotso ni kwala robeni ka xihoko e 7 dilan inkomu khazi
3: kurula ku vena nwena DJ Tleni Wani pfusha lava ni pfusha ku na vona va twa ku tsakanyana ka. Malume Richard Silahla Tsambukeri entirho va kumeka Sadana Lounge akaya ku ri ka Saulani. A va pfuki malume ka. Mandla wela ku tsaka le ka Sikhunyani a va pfuki na vona ka. Mansofi ixaka Zotola. Na nguna manga pfuka kwala munga kona kwala ka homu kwalano vanhu va hosi vanhu lava hinkwapfu a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni tawa ncibilani kumeka kona ka DJ Tlemi kusuhana xikolo xa vutivi xingologe light polo light ke wa tiva a hi tirha tirherixi ni tava van'wani tava
5: rixile Tlemi wa DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka kuna papa gumba gumba Elias Mawela ne ka Xhosani kuna man gay mathebula ne ka Maswanganyi kuna mana xihluke sisitini komaleke ka ngwaka jamela 2 vanhu lava hinkwavo pfuxiniki ngobeni avihihle danke brami
6: Betlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa boto wa mehe Richi Rivisi lelulekani ematikoxikaya kani n'wana mani ni mi twilani ni pfuxa nsati wa boto wa mehe butsizeka Richard Ricot i mama mhlori lava pfukani hi squiza ni pfuxa na man grace makamu va tshama laha ka ngove pfukani n'wana mani ni mi twilani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvela ka ta boti richi ka ndhambi ni khensile muhaxani
7: Action machine njhani hina hi pfuke ni kombela ku va pfuxa ta pfuxa sivari wa mina Anton Ndhambi a xivula na gwangwangwa kusuhi na gungu ra mali ni ku pfuka nsivari niku kokwani dala wa nga lava kwala ka thomo niku pfukani kokwani dala ni hetelela hi manana ni kokwani wa gwe vanhu kwala ka thomo pfukani kokwani hinkwavo va pfuxa hi mhana nhlako ka mavala na ka vanhu ni ya vusaseka na misinya yo ringana yo tswala ti-12 last month danku
2: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni tlema DJ Mr. Party mavulavula mpfukani na moya va pfuxa kukatla ku ri kwala ko teka vanharhu ni ta pfuxa mhana BBZ Dadwet 16 nyiko maleka ka ngove a jamela 2 inkumu a va pfuki kasi ku na papa xilwana va fana va kovele tetela mugangeni etika na michava va pfuki ni ta hetela ku pfuxa n'wana n'wa hinkwana wa Joel papa remote michini popa metsi a mahwa a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamisa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani loko pampa ehlaka madavulo mbuya a mina ve ri na khatsa
8: ri xile DJ Tleme a ku pfuki mhani mahorhi laha hansi ka sport center aka mapuve ku pfuka mhana khavisa laha ka ngove ta yitisela hi hahani wa mina wa nkoka ehahani laiza va ka makhekhe laha ka hosingo wa mitlhanu lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one laha mugangeni wa ndhuna elka na mixava papa a xilwana a fana mina hlayiseke DJ Tleme danku
7: ku rhula DJ Tleme tlhavantshava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa Gog Mahori ehansi ka sport center ni pfuxa Gog Mahori n'wa green kokwa wa diona vuhlula le a ximuwini pfukani ka gogo a ni le ku mutweni a moyeni twalani ni ta ni ta hetisela hi sesithembi vuyisaka kwala ka mapuve pfukani ka ntukulu vanhu lava hinkwavo pfuxa hi kokwana wa mukheso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapuve na nkhesa papatsongo wa swihlanu
9: Tleme lowa DJ ku na Julia chavala mafumari laha ka makoxa laha na kokwana swa boha laha ka makoxa laha ka ti va kona masenyana Daniel Mashava laha ka xikukwana mapeto di mavundza laha ka ndengeza laha hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi me ni tshamaka tikweri le ka gongwe ni kesile Tleme lowa DJ usiya minene poboy
10: ni pfuxa manikhulu wa vana xa rahlengwani kwala ka makoxa ni pfuxa kokwani kaveni kwala ka makoxa ni pfuxa kokwani ndhari wa nga lava ka thomo a va pfuxa julesavaufumani kwala ka makoxa i da
11: pfala ka xava mo ni nghena kwala kaya la ni tsundzuka mutwana mamayila n'wa tlhelani hungu wa mina pfuka ni lexile loko hi manchaki n'wa frank ni saleleni pfuka ni lexile Maselizi majoko mase wa mina na mina amsalange pfuka ni lexile ni pfuxa hi mizayoni n'wana tibomba a ku ti vhalavhala vula vhala mlandza wa dzumba a hi ta hanya danku
12: ni teka mhanigeli mathevula ka masanganya vapfuki ni teka kokwa the junior le jilongo na vona vapfuki ni ta hetela hi fanuwel magoda ka mukhumu a va pfuxa hi four stars thole ka ndindani danke
13: DJ Tleme a ku ku ya pfuka the general patson khosa ka xitachi ka mbalo a va pfuki ku ya pfuka masenyani Daniel Mashava ku ya pfuka hi ri baloyi a pfuki lowa jaha hinkwavo lava va pfuxiwa hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga mt wa ka ndhambi laha gongwangwa la xivulani laha ku na gungu ra mali loko no kwata nitsongatsonga tshorini ya chelalwandle tange DJ Tleme ta ze hamba na 6 o'clock
14: hello mwani va pfuxa a ku pfuki mafesi mlandza kwala binani ka makoxa pfuka hi mafesi skimsan ku pfuka masayi Julia chavalala mafumani kwala ka makoxa pfukani sivo ku pfuka judgment mo avanyisi chavalala a ri singa 2 pfuka skimsan vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama khensi n'wa hulela n'wamuti ya mona kusuka la ri singa view
15: rixile lexilexile DJ ni kombela ku va teka ni va zuza ni kuma makhensi pfukani pfukani pfukani mfambeni ni tshela siku ra mundzuku ni ta ni ku sesixa laha tihlengwana ka makoxa pfukani pfukani pfukani pfukani pfukani ni ta ni ku bodiwa hi mahanasi rikhoso mitirhikuleri wa le vuxakeni hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlongwani entirho leyi vuxakeni tata
16: lavantshava ndzi kombela ku va pfuxa ndzi pfuxa xibudun'wa xa patichami ni pfuxa kokwa makapulo la ka xikokwana ndzi pfuxa hi ribaloyi la xivulani a va ra kacanga u laka rigeto swikatsikala titanga papa wa mama a wu tsotsoro ko dya papa
17: ahe tlemi a ku pfuki wisani jay makamu laha ka ndhambi pfukani ivi ni ku nana ku na papa mhlurisi zeka rixati rikhoto pfukani mukon'wana wa ka mphambo ivi ni ku ku na mhani herisa patroni wa mhangwana lavawani i mutshiri wa mukhalabya manyunyu lava vo tshika swa hanyanganya pfukani mhani vanhu lava hinkwavo lavawani a va pfuxiwa hi mhana anakanya kokwa ntsumi loko wa ku ku na nceka wa makasani va vula mina u ndle hi ku biwa ngopfu moya u lava ku kuma hayi gondo ya wena i ri kahle mhana anakanyi mina
18: DJ ni ku pfuxa mhana kamisala ka mbove ni ya pfuxa Dumisani Ndhove laha ka sikhwanyana laha na smart lexo tonga laha ka sikhwanyana va pfuxiwa hi mina leri la ka ngove laha
19: hi pfulele ndzi va ntena na hi laha ku nghena ka mikeleleni mehe va pfuxo a ku hi ku ya pfuka ti-general Chabalala aka ntshuxi pfukani papa ni ya ni ya pfuxa papa vhelevhele ka ngove na n'wina pfukani mo ni hetelela hi ku ya pfuxa wusani jay makamu ka ndhambi vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhana xihlovo kusukela tikweni ra le kule eFrance matsala yi huma ya ku kandla
20: lese party ndzi pfumelele ndzi pfuxa vanhu vanharhu ntsena ku na hahani wa vana va mina ku nga squeeze Thembi Volsaka Maswanganyi ka Mapube pfukani hariveni ku na tatana Richard Maboko ka Mapube na n'wina pfukani ni ta hetelela hi masewa wa mina i ma-civilizer va ka makhekhe ka hosi ngo wa mitlhanu na n'wina pfukani ka 7 vanhu lava hinkwavo va nga pfuxa hi mana handle ka manana mari ya Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina na ha ri hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso na ha ri vukatini bya mina mbuya danku
21: ni kombela ku pfuxa game ni kombela ku pfuxa kokwana Govani le ka Thomo ni pfuxa potlenki ngoveni a vuyehle ni pfuxa kokwana wa tichini ya Achilong a va pfuxiwa hi mhana xihluke ni kombela ka la ka ngove a jamela tsumi hinkwomu
22: mo hi va dzudza vanharhu maxi wa mina ku na mhani Rose Hobyani laha ka nkuzana amolweni pfukani mhana mina na mhani Burisa le ka mabayeni le ka magezi wa jim pfukani ku na bati va ta wena le gandlanani ka khani leyi pfukani na n'wina mi pfuxa ya mhani mari va ka n'wadekeni va ri kwala ka nhlani ka mhani a mudonga lavinkulu
23: ahi mase tlemi ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta ya le ka thomo ku na mhani wa mina wa ku hi vanhu a va pfuki ni heta ni ya le muganga wa ka Mapuvi ku na mfana wa Goxa Morris Goyi a va pfuki laha Sadana Lodge ku na tatana Silahla Dzambukiri hi ntirho wa kumeka kwala Sadana Lodge hi ku tshama wa kumeka ni muganga wa ka Nsavulana a va pfuki vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mavona Edison Rivehle inkomu Mr. Tlemi until 6 o'clock
19: avuxeni ka boto ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mani a ni gi mihlanga kwala ka Siyandhani mani ni diya mahlawulo kwala ka Siyandhani n'wi pfukani vana Kennedy lava va matsongwana dona Brown kwala ka Siyandhani n'wi pfukani vana vinkwava ni pfuxa n'win'wana ka Siyandhani i Dandle
24: muhaxi wa mina hambiloko ku ku nga rangi ri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki papa Joe Gift Kubayi le aka Msani ku pfuka papa Nkalaxaka W Manganyi le aka Gongongo tatisile papa Mukhacani leri gidi ka Minenginisi a va pfuxa hi mhani khosa ka njhakanjhaka Mandela hi lava nga ta betimonika n'wingwa va nyamatsi va ri vengo na vanhu i na nkwa matsonga sambo bayi maxi wa mina
19: ni kombela ku va pfuxa papa Joe Gift Kubayi le ka Mxana ni ku pfukani papa vayime Thomas Gantle n'wana graveleni ka khakhala ni ku pfukani ni hetelela hi kokwana wa Gwevana la ka Thomo vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dluri maleke ni ri la ka khakhala danki
25: tlemi ni kombela ku va pfuxa vanharhu
0: kokwani Ngoveza ka xikundu ka xifaxani pfukani. Hosi Mahlohlwani ka Mahlohlwani pfukani. Papa Alex Harari Maluleke a Babangu pfukani. Va pfuxa hi mahlekani wa manyuni ri kwala zone 4 ka Papazela. Hlayisekani Tlemi lwa DJ.
1: Njhani DJ Tlemi? Ni pfuxa kokwani wa Mukheso ka Mapuve. Ni pfuxa mhani Maria n'wa James a hlanganani RDP. Ni hetelela hi papa Mhlorisi Zaka Richard Ricots a Robin ka Xihoko emhani tlhela kwala ka Mapayeni danku.
3: Rifini muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laya ka swikhunyana layani va kona va kona mhani Dayana ntukulu wa hosi a va pfuki kwala ka swikhunyana mhani Dlawela ku tsaka a va pfuki Sadana Lodge yi kona xilahla Richard Dambukeri a pfuki muhaxi va pfuxa hi nkuzana la ka Siyandhani bayi.

0: ke mixer tani mixer swi veka ka comments vuti vhele tse bile hundzela wa rally ya enhla ke swona mixer rome eka nkwena nwe kota ku xishandla ku tirhisa xenge xa maburu ngaba ku ri Facebook kumbe WhatsApp and cancel ne ba xandla u biyelela ka ska mixer tani mixer swi lenga lexi nga ka swona xenge xa mpanganyiso elani kota ku teka ka WhatsApp ni ku teka tingweni ku teka nele ka Facebook hi nkarhi wu ri unwe ntsena sweswo hi ta swi endla kondzi ya fikeleka makume na timinete ta hi ta va yi bile wa rally ya enhla lexi endlaka swi mixer ku va ntlhavela tlhava loko ku pfule xa remoya xa xirhandza ro ku nokhuma ni phezu mina ni tlemero DJ Mavro vana Mr. Patch lo ni fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala ni ngene mash ni nga gongonzanga a hi twa sungula lava tsi mo sungula ka mpanganyiso la
1: eh tle mina DJ
0: a ye bab
1: ya manoni mo le ba bulumbu
0: a ba bulumbu she
1: ya kuna ba mana pride a ka ngove ani emkhaya la bona bo ba puki ba bona ku kunde ka yini tiku and then ntayele ka msinge ku tswala nya bo ba puki ba bona ku kunde ka yini tiku and then ntayele ka msinge ku tswala nya male le ngokhuwane le kuna ba mana

0: kuna mola ai khona network ye ba kholerile laba ya kambe ke hamsi ri ta ri mixara swi isibele ku ba ya mahlweni nongo nokho va kona van'wani va kandziyise kunendla a hi tikwari
1: rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa u na mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka mugangu wa ekopaka xikukwana na ku pfuka mfana wa mi ni kokwani makapule na n'wina pfukani kusuka kwala ka xikukwani ni hetelela hi ntukulu wa mina u nga sesi Joyce Mathebula n'wana hanu wa mina Dunga Mathebula kusuka a mugangu wa mitsindlani kwala ka xikukwana na ku pfukani vazaya loko hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana inkomu muhaxi
0: ti ntlhavelela
2: Jetle ni tlhava dzewu ni ku dzima
0: hi mina no dzimetela la
2: ni kombela ku va dzudza
0: a hi vadzudze
2: dzudza wa mbilu ni moya ku nga papa makapuli ni ku a va pfuka ni mechela mihlati la ku dya ni ku kokwani Majoko kwala ka xikokwani ni ku a va pfuki ni ta hetisela hi Bongani Khemi Malungani un'wini wa xigubu loyi kwala ka xikokwana stadium loko na yena pfuki va pfuxi vumana majaha manharhu laha DJ
0: i
2: mani makapuni mani mavasa la ka xikokwani
0: Danko Kesa Sinene Shem Hamaja Manaru Laya Kora Pindala Kora Oh Dovara Ay Umerika Sore Danko Yiri Amzirzan Bakora Bakora Kungela Jizar Femni Mam Keril
3: Amzirzan Bakora Zawri Lak Nandala Mana Deka Kukan Kondala Kua Kusa Kukusa Man Zawala Kusa Kami Aroan Mi Nakwala Kas Kunyani
0: Ya
3: Imana Sintia Namalagi Imana Wambirin Sen Kukan Ika Man Nia Kusa Manna Nia Kusa Tumbini Ya Kusa Nili Tima Kwa Naka Kunyani Ya Timanyana Kuka Se Nia Kusa Mai Nia Kupish Nia Kusa Manna Boto Si Budungo Kukan Ika Boto Wa Mina Tan Rivale Tiku Iko Mami Kusi Wa Ntukulu Wa Hose
0: Kesa Kesa Sina Ntukulu Wa Hose Lai Sekar
3: Akutani,
0: papa. Danko, it's also coming to me. 20 minutes past the hour, 5 o'clock at the door. It's also coming to me. It's also coming to me. It's also coming to me. It's also coming to me. It's also coming to me. It's also coming to me.
4: Kurula DJ Tlini. Ningena la tikwenda wa kukwani kangove. Wosungula ntati kumatinyiku. Maluleke. Imana shtuke. Pukani wa mashalani hanu wabana la. Ivina harukwa la kangove futi. Ni akuma mani mavunda hi vona pfukani ka ta malume i hanu wa vana na vona ku tumbela ka mun'wanati laha ivi na ha ri kona futhi kwalaha ka ngove ni akuma mani laiza makhekhe i sivara wa bava lava pfukani na n'wina makhentsongo wa mina vanhu lava hinkwavo lavawana a va pfuxiwa hi mani dlawu la ku tsaka maluleke kwala ka sikhonyani hlayisekani mihaxi inkulu
5: va pfuxa mani makhuvele gandlanani ka khani a va pfuki kona kokwani dala wa nga lava kwala ka thoma pfukani na n'wina ni ta hetelela hi mhani ku nyika le ka minginginisi leyi ku rhula mhana mina va pfuxa hi kokwa gwe vanhu kwala ka thoma bayi
6: nkomu ni ta pfuxa lava landzelaku kona gumbagumba Elias Novela kwele ka xihosana a pfuka vona ku yini yini ku na Josephine Hlungwana na kona kwele ka xihosana yena a pfuki ku vona Elisa Nkuna la ka nhlaniki na yena a pfuka vona ku yini yini ni hetelela hi n'wama loko tsantswelwa timhaka na ku fa xila tihlungwana ka makoxa a va na xibudongo xa partitampo na bubongiseri
0: ti ntlhavelela
7: mutlhavi akandzengeza bloko ka matoridano ya mavona
0: ni mitwa ku nandzika ngopfu Mr. Mabunda
7: realmente alguma coisa se daria para fazer nega para puxar
0: aí vai tudo
7: bem da puxar mani leviza aspet mangani larga gongo ne puxar mani uma machava gris machali laya a cama me dá revela rico guani Maria masangani qual a segunda na Maria masangani o meu nome é Daniel Mano da Laga Daniel Mano
0: que se não é na grande zona sei se ganha Danko, esse é o que é mixer também. Vai carregar vamos fazer o que é carregar. Isso é mais lento. Não é não. Tá vendo mixer? Ganhar para 060W875942. É correr cela com a ajuda da banana. Lá ganhar para 060W875942. Tá vendo me?

0: hesap edelim.
1: Yılmaz abi.
0: Yılmaz abi.
1: Ne bu kadar?
0: Ne bu kadar mı can?
1: Ne bu kadar? Alright, man, bak puşa. Ne puşa mı god dalakam kome.
0: Ya.
1: Ne puşa boy su. Boy, boy çavukay. Laka arkana gumbani la. Ne telala ibotuna ki fukaya lakam lamuna. Bak puşa kana karakam lamuna.
0: Kesinlikle ne kana karakam lamuna da?
1: Thank you, sir.
0: Thank you, Zabin. Kamilila.
2: Awa poke Elias gumba gumba mjati kwa shawo sana. Awa poke masem zaga mdaula machira tuvimeteni.
0: Ya.
2: Nita etele leko kwa nwa shingwa wila kwa shawo sana kwa awa poke na woon. Banu wala wapushu wa papa shingwa rima kwa nwa tazana kwa nombela.
0: Kiasa shuna nisaisa kwa?
2: Dangi.
0: Danko. Tabiri mi?
3: Fukin botre ni?
0: E fukin mi can?
3: E fukin da fusha papam sur botre çadır koto a. Kebe ne fusha botlin ki ngoven avi hiş. Ta etele la hi. I bot masanyan ka patra R578. A fusha man gilma tevla ka masanyan. Na kens.
0: Kens amina man geri.
3: Fusha.
0: E dalko. Mwa etele la kwa dzo dzala.
4: Aba puki man gema thebula. Ebe ku puka malume xibudungwa munhu wa tsaka leka bonwani le. Ne etele la malume ka la shaka dawu manganyi ka gongongo. Vana va hinkwako ku swa na matshile vijinje vuka mapo a chama bank.
0: Kheza swi nhlayi saka.
2: Anko.
5: Ashilin kan kongombe ka vusha man makwela gandana ka khani. Na pusha kokwani gawe nka makoxo na hetelela hi mani u nga ri manxala tikata mun'wanati lowu ka nga xiri byongo na vanhu van'wana loyi ni ri pfukana ka makoxo no n'wi pfuxa mana avi inkulu
6: avuxeni avuxeni tlhava ni tlhava murhi wa pfuxa sesi tinyiku maluleke ka ngove chamela thupukana mana ni khomisana mukhurumbi koloka ni hlanekile khegele lepfukana kokwani kheyile ka mapayeni pfukana vanhu lava hinkwavo upfuxi malimari yo vaka hi sweswo ku ra ka nhlaneki ku na muganga wa ka n'wa hi sendela tlhelo ka pavumente enkulu
7: rixile tlemiwa DJ kombela ku va pfuxa vanharhu a ku pfukisi my lovely sister i Linda Umaluleke mhluri le arubeni ka xihoko pfuka mhani khotso ku pfuka boti wa mina i mfane wa gocha laha ka mapuwa pfuka malume wa swihlangi tadala hi pfuxa mukhaya xi lahla vuchati bya mukeri le kaya nsawulani sweswi va ri tshada na lonje hi ntirho vanhu lava pfuxa hi mhani na ximziko va nga kuhlula sikala gen 16 inkomu the DJ a hina
8: ahee rixile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa lava landzelaka wo sungula ni pfuxa mhani Julia la section F a ri mbambini ra ka Mageza ku landzela Ntondola la ka Mapuve Ntondola pfuka Ntondola pulumuvo Ntondola famba u ya toka tikhavichi valava tikhavichi vanhu valava tikhavichi Ntondola hatlisa u pfuka vanhu va fole layini va yimela wena qui leyi ni ta hetelela hi direct xivambu jara Magoza n'wanuna nga bihi ku biha xikhwama hinkwavo vanhu lavawani a va pfuxa hi thank you hooters la kangove tiva ta wena tsi
9: Felicia Mbesari oka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio Felicia
10: i kompenio xariza aka vanhu lava landzelaka
11: Salvation Copia

0: 50 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Arma Rovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endaka magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vrintshwa eka Mukhwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK eJoni. Hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Maneme Long Primary School. Se kumeka na le Alexandra e number 4716 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Arma Rovela Funeral Services. Loko iku halahla halahla, loko iku iku nyika mali iku nyika mali, naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa. Hi vulavula hi ti-Wings Wixokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Arma Rovela Funeral Services, I'll take the chance.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Na dumadwe Giyani Malamulele ya tinyungujisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa. Loko u ri na khadi ra ka na dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala, tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kuri gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eladuma Giyani Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma, where you save and score.
3: Pasta Mukova Venda Anointing Services loko fambisana kun'we na minister lofune Dakata. Xana u le ku hluphekile? U loyiwile? U le ku tsandzekeni evuton'wini? Xana u ta tshunxiwa? Eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa, va basiseriwa vumundzuku bya vona. Ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo. Ntirho wu ta teka ndhawu. Unity Fellowship Church a Chisahulu Crusade eya ti 27 August 10 a.m. kasi night prayer eya ti 28 August 6 p.m. ku fika 6 a.m. a Worship House, ku ngheniwa mahala. Jehovah i nhlamulo. Destroy witchcraft, restore the church and the nation. Ku kuma vuxokoxoko riqingho eka 076-540-2472. UBN, the power of God at work.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400.
4: 100 wa timitara. Inaka a hinge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya. Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nwi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
5: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula kuvaliwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights.

0: But it's toxin, that's why Mr. X, a Califula, ga, I'm a piano to mix, a Kamisha Sukana Moon.
1: So, what is like a Telagu and Trangu Irabu Moon? It's like a less Congolo, Mirabera Fumaga.
0: Yeah, I saw Nangalib Jashmoel, it was mixed and not the Gundi related to Dama Piano.
1: And I'm trying to go for some little one. Trying to get his name.
0: Ah, such like, oh, much profit. Kasi ntlhanu wa vaehleketelelo wa Mr. X lava khomiweke endzhaku ko kumiwa ka ndhawu ya ku endlela swidzidziharisi epurasini ra le Musina ekhombo ra xifundzeni ku Limpopo a va yile khoto eka siku ra tolo naswona ntshamo u dzisoleriwa eka siku lera ra vuntlhanu kasi leswi leswi nga swi kombisa le ku sunguleni le ku ri phorisa leri lavisisaka nandzu lowu khumbaka phorisa ra masipala wa Tshwane Peter Gagash Nonyani na nghamu yakwe ya qweta Charlotte Tibana ri vula leswaku ri na ku chava leswaku leswaku lowa ngama anga hakanganyisa vulavisisi loko o nyikiwa bill kasi phorisa Potichesa Thobejani u byele khoti ya magistrate ya Polokwane leswaku tibana anga tirhisanangi na vona kahle loko a tivisiwile epapila ra mpfumelelo wo va a khomiwa kumbexana a warrant of arrest leswi nga vani kha ni swi kombisa le masunguleni le kasi ku humile epapila ra mpfumelelo ku khoma mulimo maruhanye loyi tivekaka hi vito ra Jubjub leswi landzelaka va a tsandzekile ku ya ekhoto ya magistrate ya Jamestown eka mixo wa siku ra tolo swiyehlo swa ku tlhakisa na ku xungeta
1: ya loko a vulavula hi nantu walowo wa Jubjub loko ri va nga langutisa lawa ni vhele na mina a ni langutisa na rona hungu rero vhele la va ngetela va kha va ku u ta tlhelela kahle a khoto hi ti 7 ta September rona lembe leriwani leyi nga ta va yi karhi yi vona ku ri xana ki loko se a papila leri ri fikile se a tlhelela khoto ku ta va ku ri karhi ku endleka yini muya mahlweni kahle ka yi va yi karhi yi langutisa van'wani lava yi nga na vona lawani and then va safa va kombeliwa kahle ku vuyisa mali ya ku ringana kolomo eka va ma 13 million leyi nga nyiketiwa kahle ka holobye nkulu wa swa mitlangu leswaku va tisa kahle muchini wa VAR laha tikweni ra Afrika-Dzonga holobye nkulu wa swa mitlangu laha tikweni Greyton McKenzie ku vikiwa leswaku va rhumele papila eka varhangeri va South African Football Association SAFA hi ku komisa leswaku va vuyisa mali hinkwayo leyi va nga nyikiwa yona ku va va vekela michini ya ti VAR laha tikweni Greyton McKenzie ku vikiwa leswaku va rhumerile na nhlayo ya le henhla ya swichudeni swa laha tikweni va ya teka vuswikoti eka matiko eka ntirhiso leyi ya michini leswi vulaka ku ri loko se va rhumele na machudeni ku va va dyondzonda michini and then michini ya ri ku fikeni laha tikweni ra Afrika-Dzonga lava veleke leswaku mali a yi vuyeli ndzhaku
0: va ri ndzawulo ya nhluvukiso wa vaaki loko yi kha ri langutisa Mr X exifundzenikulu lexi xa Western Cape yi le ku lavisiseni ka mhangu leyi ehleketeleriwaka ku va yi fambelana na ku xanisiwa ka n'wana wa 10 wa tin'hweti evukhale wa le Saldanha Bay n'wana u amukeriwile exibedhlele a tshoveke milenge kasi ndzawulo ya dyondzo eNorthwest yi rhumele xipano xa ku lavisisa ku onhaka loko vangiweke hi ndzilo exikolweni xa siwa Godimo Technical emugangeni wa Pela ehandle ka Rustenburg kasi masipala wa Mogale City u vula leswaku swiphiqo swa mphakelo wa mati leswi nga kona etindhawini ta masipala swi vangiwa hikwalaho ka ku tsemeka ka mphakelo wa gezi eka xitichi xa mati ya Randi Water xa Eikenhof.
1: Wanuna loyi anga lavo hi maphorisa karhi kumbexana xi na va ndyangu hi kumekile a hundzile emisaveni endzhaka loko a hisiwile epurasini ra Twatwa Vufi Bongani Muni Sibanda ku vikiwa leswaku i tekiwile hi ntlawa wa vavanuna lava a va hehla leswaku mufi a va xanisa hikuva yivela tinhundzu ta vona va ndyangu va nga sala va hlotana na n'wana wa vona ku fikela loko va ta swi kuma leswaku u hundzile emisaveni. Mufi ku vikiwa leswaku u tekiwile hi nkarhi lowu a ri eDavidton exifundzenikulu xa Gauteng laha va ndyangu va nga kuma xiviko xa ku iwa ka n'wana wa vona endzhaka loko masiku ku ri na masiku mo karhi a nyamalarile eka nkarhi wa sweswiwani a ku na munhu loyi a nga khomiwa mayelana na nandzu lowuwani kasi vulavisisi bya xiphorisa vhele bya ri kuyeni emahlweni.
0: Nhlangano wa maphorisa Pop Crew wu sorile swinene xikombelo xa vandla ra Action SA xa ku lava ku hlela mbuyelo wa ntshamo wa ku tshinya eka vatirhi vambirhi va xipano xa ku sirhelela president kasi vandla ra makhomunisi SACP eWestern Cape ri kombe le mfumo kukanetana na xikombelo xa bail ehenhla ka vaehleketelo vambirhi mayelana na mhangu ya ku dlawa ka khale ka meyara wa masipala loyi a nga baliseriwa a lova hi nkarhi lowu a kongoma ekaya econcordia hi wa vunharhu nimadyambu Mr X.
1: Ya kasi vaehleketeleriwa ku ringana nkomba vhele lava nga khomiwa hi milandzu ya ku hambanahambana leyi nga humelela eka masipala wa emfuleni va langutiseriwe ku ya ekhoto ya magistrata exifundzenikulu xa Gauteng eka mixo wa siku ra namuntlha vaehleketeriwa va ehliwa kahle milandzu ya ku hambanahambana ku katsa na milandzu ya vukungundwana, milandzu ya vuxisi xikan'we na milandzu ya ku rhoba vaakatiko timali hi xikongomelo xa ku va tekela kumbexana ku va vekelela gezi hi ndlela leyi nga fanelangiki milandzu ya vona yi ta tengiwa kahle emahlweni ka huvo ya magistrata ya Vanderbilt Park loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela leyi kasi nkarhi wa kona vhele mune tsena timinets kongoma kahle ka wara ya nkombo.
0: Afrika-Dzonga yi khomile kahle ti top stories making headlines to wet updates a yi fundzenikulu xa Limpopo ka mixo wa sukana namuntlha beka yi fambisa sweswo vhele na Mr X eka mixo wa sukana namuntlha yi tsutsumela kahle ka mahungu ya wara nkombo na mitirhikuloni luya lungulewa ka malepfani loko hi vuya ka second hour hi vuya na himi na mani today in history kumbexana leswi nga humelela kahle malembe ndzhaku i Casper Nyovest loyi va ku baby girl famba yena Casper Nyovest ku ya ka mahungu ya wara nkombo rixile good morning.

0: ndlebe lead within hlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
1: Xandla xa holobye wa ndzawulo ya vatirhi vula leswaku ndzawulo yi ta tiyisisisa milawu ku yingiseriwa ka nandzu ehenhleni ka n'wamabindzu Stuart Chanick hi leswi nga hundziseriwa emahlweni lawani ya n'wana eka awara ya nhungu.
0: Riendlebe lead within hlokomhaka ta mahungu eka GCSFM.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge sala eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
3: Zankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula uvaliwe Traditional Shop yikumeka kwa la Giyane la hi shavisa swifambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi shavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumele

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka. U hlayisa macheleni swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles ti sungula ka R79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program, ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM, big savings, more style.
2: Masingita Mall yimitisela Carnival Flights. Bunga sledge boninga gaming karin.

0: tsako ngwana Dr. Joe Shirimani ile uri ile kuteni album
1: ya 2018
0: yes ile thiwa tsena kuri shangena se itaba hi languse ri level album ya leyo itaba kha hi bona kuri shingena xiya kwi very ngwa Joe
1: Mwajo.
0: Yeah, shangena mwajo.
1: Yeah, loko ikhaya blabla it makatata Mr. X. Tatsuka eka sukana na mountla. One of the biggest influencer ka khasa loko ikhala ngitsaka swenga swa mabolo. Ungena khotho ne? Eka sukana na mountla na ngamuye akwe Charlotte Timbane. Ti influencer ta kutala swinene ngopfu loko ikhala ngisa celebrity ta hina leti nga na tola ka Gaza la. Vele ku khitikane ni xitalo Mr. X. Bangwana basuka kahle xifundzeni kuni xeshele Gauteng. Batsumela ku ya mboniela the bail application proceeding lenga ko eka sukana na mountla. Tsutsuka tolo akuri ku trendeni swinene ngopfu man constable Thobenjana andaka loko va kha va bakanyela tlhela timhaka to ku e-e ni na ku tshama na ku pfumela ku lowa nghamu ya khwe loko yo n'wi nyika bail loyi a nga ndla vukanganyisi henhlani ka milandzu leyiwani
0: kumbe a nyamalala
1: kumbexana nyamalala la kuma xitatimente xa ku iza kombisa timhaka ta ku loko va n'wi nyika bail u ta khomita suicide kumbexana ta ku teka vutomi bya yena so hayi hi vona va vona vakokwani Chauke ve le ku khitikaneni ni vone sweswi ka swiyenge swa mabulo va kombisa timhaka ta ku one way to Polokwane ku ya supporta one of our very own influencer Mr. X so imaka inwana kahle swinene ngo se ka sikura na mondla hela ta ha twa ku no ku ta va kha ku humelela yini eka sikura na mondla
0: ya ka sala tlhelo loko ni la kutisa la Black Coffee u va kha wina kahle khoto ya yena le ai dura ku hala ku mchana u xabe movha kahle kahle Black Coast ka tinwana tati company tati movha to dura swinene le dura ku lomya ka ba ma 7 million so vula ku ri loko ai xabisa swi xabe va kha va feel ko va kha va deliver and then ai telela ya khoto va isa khoto na bona vela ai telela wina case ya le so vula ku ri 7 million ya yena vela ai ta va ikari i vuya andraku ndlela yona ya lelo ndzi ka roko na vele 0826 so vula tsena swa ku munhu tsena 10 minutes hi kongoma kahle le ka half ku bile hour ya nungi ta kuma kahle ti hlokomaka ta mahungu na lungile wa ka malefane then ko sala tsena leswa ku loko hi vuya hi ya ka hlokomaka
1: swa ha ri kona leswi ka misho swi ya ka loko hi nga na September ti 1 September ne swa ha ri kona leswo ti 1 September hi chalana chalana
0: welcome spring ya swa ha ri kona
1: I remember na xikolweni
0: ni sindukela loko kuma ku loko ku munhu wa birthday vele o acheriwa hi mati nuka ni ke tsama hlakana swona masiku lawa mara loko hi ta hi kula na ku xikolweni awu kuma mbali kahle ofko cheriwa hi
1: matiakuriiku
0: hayisiwa swona ende no holova ku nga holoviwa a wu cheriwa hi mati u heta ni ta ku kuma
1: a wu nga niku tinyiko to karhi a wu cheleteliwa hi mati
0: hi yo nyiko yaliya
1: ya moya luwa wu nga wa vuyi mani u hlambe kahle u base kahle Afrika-Dzonga i 27 after the hour 8 o'clock cancer swinene ngopfu vuyingiseni bya wena wemix heri xipani xa BBZ on the news desk luya lunghelewa ka malepfani sweswi i nika kahle tihlokomhaka risimu ri kona vhela suka kahle ka Mr. Steeler Stein va fambisa ri kahle na Crazy Boy Magaraba va ku evutomi mani risimu ra kahle swinene ngopfu a hi ti ku risimu leri yi khomela yini endzeni ka rona daka tihlokomhaka maka ibe kahle na
0: topic
1: ya siko. Hi fam Mr. X, good morning mixer wa yena.

0: vulavula hi ntombi leyi nga velekiwa kahle lembe ra 1985 to 28 October, vulavula sweswi ra 40 years Mr. X leyi fundzeleke lexi a xa le KwaZulu-Natal na Mqebe Zikoda or na Mqebe no Thule Zikoda tivaka swinene ngopfu mali okhale langutisa ka Afro House and House e munhu a tirhaka swinene ngopfu u le ka Ganyani Entertainment is the former open mic production ya i tirha na vanhu va ku tala swinene ngopfu loko khale langutisa vo DJ Ganyani le ka track leya ya emazulwini na vo Master KG ti tala swinene ngopfu ti hiti leti nga vulavula hi tona vo Jerusalema hi n'wi vonini a tirha kahle swinene ngopfu ntombi leyiwani
1: kambe sweswiwani a ta kahle ya ku cola moya wani risimu ra kahle swinene mani 0847 13 minutes before 9 o'clock ta va kha yi lunga kahle swingolongontwani swa hina hi karhi lowu nga hetike mbilu kambe sweswiwani leyi nghena kahle langutisa ku ri nhlokomhaka ya siku ra namuntlha yona yi va yi yimise ku yini kambe nhlokomhaka ya kona handle ka kutaka ha ri yimi hi ndlela leyi landzelaka xana mhaka ya ku move in u ya vukatini va nge se ku lovola yi kahle ke naswona u nga pfumela leswaku n'wana wa wena a ya kumbe a ya ke kumbe n'wana wa wena a tisa n'wingi a nga lovoliwangi ke u nga pfumela na
0: yaleyo mhaka siku leyi va ka yi kha yi langutisa vhele eka mixo wa siku ra namuntlha mixo wa safame va nga hlamaa hi kota ku hlanga
1: exilungwiniene minkarhi wo tala ni swi twisisi ku loko se munhu ya hlaya Xitsonga swi endla ku gandla xitivi vanhu loko va hlaya xilungu munhu wo khuluka kunene
0: va ri xana mhaka ya ku move on kumbexana mhaka ya ku move inne ya vukatini va nga se ku lovola yi kahle ke naswo u nga pfumela leswaku n'wana wa wena a ya ke kumbe n'wana wa wena a tisa n'wingi yaloye ke ya hlokomhaka
1: yinasiyiveki kahle
0: e number to dial 060-8875-942
1: ya a va yi bele qinga
0: ya mhaka leyo kuma ku
1: fat and sight
0: ya swo teka nsati mi kuma ku hayi mi nga pfumela n'wina sweswo na leswaku munhu a move on mhaka ya ku munhu a move on a vukatini vhele a nga se lovoliwa a ya vukatini sweswi na fama ni ya ka jara va landzwa vukatini a nga se lovoliwa wetani hi mutswari mhaka leyi wa yi pfumelela na na loko u ri na n'wana wa mfana wa pfumela leswaku n'wana wa mfana a tisa n'wana wa vanhu kwalano kuma ku a nga n'wi humeselanga nchumu we tanihi mutswari
1: mara loko munhu a sukaku u ya vukatini loko a fikaku evukatini u fikaku ndhawini ni tivukatini
0: ni te ku hloma ni kombela cheka na mpundu
2: njhani e van'wina na van'wina
0: hi yona yine
1: mara n'wina loko mi sungula ku hloma mo fika mi ku ndhawini ni tele ku hloma
2: n'wana mhani a ni swi sungula kwa loko yivana na loko se mi yivanini ndzi navela na ku fika
1: hayi mani
0: hallo
2: ni kume ndhawu
1: okay se n'wina mi ri yini ka nhlokomhaka
2: i titshamela mina ni nga ku hi ku ya hi mina lowa nhwanyana ni nge vi na matimba ngopfu hikuva a ni se wo huma mara lowa mfana ni nga tikarhatanyana ku n'wana ngo n'wana wa vanhu loko o tshuka ka mindzuku a nga pfukangi ni ya ku mani se switsongo sweswi nga kona heleketa ku just hi va na vuxaka mara lowa nhwanyana a ni yi toya lavaya ni nge va londi phelani kutana mi ta lovola n'wana wa mina va ta ku i byele mani ku yehi la ku tshama se ni wa mfana mina n'winyi ni fanekele ni va na responsibility ka yena ku ni swi vona ku n'wana wa munhu i tini mutini wa mina ni fanekele ni endla vun'we na va ka n'wana luya ku haya kho mi nga hlamali n'wana i le ka va loyi
0: nimitwile mama
2: ma swi vona
1: i kesi swinene
2: i mavonela brand yami rami kwala ka rivala
0: kesile ma brrr mi nxowetela va ka xivambu kwala ka rivala laha 060-8875-942 va ri va nge vi na matimba ka lowa mufane va n'wi byela ka ha ka boti ka loko u tshuka a khohlolini n'wana wa vanhu ya swi ndlisa ku yini
3: avuxenihallo
0: mami
3: minjani
0: i pfukile minjhani
3: i pfukile
0: ni mamukerile mana mina
3: ayi fatenseto yo ntiyiso a yi kahle
0: a yi tshamisekanga wo pfumala mali
3: Neri?
0: Ai tsamseka ku yono.
3: Eh amiri ekhale loko iende swa fatenisete. Awunga yi yendi fatenisete ya spirit ku fana ni sweswi. Hilesa va akuri ni lesa ava ku loko enwana eka ya hinga nguvoni hi labelana haleni. Amiri wa Miami ya vula, kuva nwana wa ka mwene loko minga nguvoni ile ta va swimani mani. Va masiku lawa swi swa fatenisete swi endla leswaku a va ha vuli nchumu hi ku va swi teka swa ku swi le xikarhi ka nhwanyana ni mfana loyi va nga tekani ene a hi swona mehe va ni venga laha ka vukati lebyi ni nga na ka byobya ka mahlawuli hi ku a ni pfumeli evana va hehe va xinuna ni va xifati va endle ti-fatenisete lava xinuna ma ni chavi na va vitana ni va byela ni ku e fatenisete a yi endliwi munhu loyi a nga ni no mali loko u nga ri na mali hi byele ku mina ni vona nhwana wo karhi mara a ni na mali loko munhu humesela switrongo ku ni ta kota ku tshama na yini hikuva a ni ri na sweswo sweleswo swa ku vafana namuntlha va teka loyi va gaja va veka va teka loyi va gaja va veka va teka loyi va gaja va veka a swi langutile a na yena nyana na yena a ni na mhaka ku yeka vamaneni vanyana na abame ya ni
4: hukuamba
3: ni n'wi vitana tekaya taka dodombani
4: babayi
3: hi ta lwa ni n'wi byela ni ku leswi swi endlaku a hi swona a ni ri u ni hlekisa hi vanhu wehe u ti hlekisa hi vanhu hi ku i vutomi bya wena mani ni endlangi swona leswi
4: mo hi twa van'wani
3: hi swona
1: gezi swinene
4: vanhu va ba va ba nhwenya va
1: vaoka hi pama mina
4: 060 8 0 8 5 9 4 2. I'm sharing my mkerile rishile.
1: Ah hey.
4: Show it till.
1: Mele moyeni.
4: Oh.
1: Eva kuwi.
4: Aba ko shi baka bakila.
1: Kumisele network eva kabanya tak. 060 8 0 8 5 9 4 2. Another voice note mkandisa ila baka hamba mkarimi rumela yona itabe kare hi langutisa before ifamba.
4: Yeah, ka 060 8 0 8 5 9 4 2. Bale fata and set them into one but aba ila.
1: Aba ila. Eh.
4: All right. Wait, wait, makhanani ngo James ku irina.
5: Ai. Lo wa xinuna ni. Ninge pfumela ni vuyisela nhlomi. Hi loko vho ngutisela a onhi nwana wa vanhu. Peva nwana vana maritio bia. It has is twisisa ku swantswani ponisa nwana wa mina a teka nwana lo a tshama na yena ku halita chucheka. Loko a chuchekini ni mu tlerisela ndhaku. Nuku wa hatirhanu na yena ni ta nwi lobola. Mara lava vanhonyana ni a ya vanhonyani ya ntikela nyana ku ningeni ya ngufumba mitini ya vanhu meno vana laka lowo sungula ku menwana ri kati loko va ku vatatisa lavela haleni yena o vuya a hanadza ningena ntshumu ka sona lo nwana nwana na sweswi kwala kai a mina andza ngi nyangu jikijela mitini ya vanhu loko va ngu lava vatata vata ngu lovola a tshame kwala aningeni ya ku hey hiku ita humi fambi ya tshama mitini ya tshama mutini wa mani tshama na mina kwala a ndzi ni n'wi tikisela mina hikuva a swi sunguli hi yena va tele swi nga tani misaveni a hi hlayisekeni
4: tanki n'wa James James Givara ya hi kombo tivunetse mikiseri kongoma kahle ka wana ya vana awana ya nkaya kimetalana koloko hi le ka 060 8 0 8 7 5 9 4 2. Xana wa pfumela ku n'wana wa wena loko a ti beka ku a famba vukatini ki ya ku mama wuse na famba mi kuma ku a nga humeseriwangi nchumu
1: na chumu na chumu
4: na n'wehe tanihiloko hi mitswari mi ri na n'wana wa xinuna ma pfumela leswaku a tisa ntomi mikuma ku ntombi ya vanhu liya a va n'wi tivi leyi ka ntomi lowu wa jani ku na nkandziyiso la
6: ri xile boti na milandzu wa kwala xitichini na nhlokomhaka ya n'wina kha hi twa a swi kahle ku ya vukatini i nga lovoriwangi a swi kahle mara ko va ku loko swi fikini swi fikini ku hava lexi nga ta yi sivela na n'wana wa mina ni nge pfumeli a teka a nga lovolangi kumbe ku tekiwa a nga lovoriwangi mara loko swi fikini ku a teka a nga lovolangi swi fikini i nge swi siveli na ku va a ya vukatini a nga lovoriwangi i nge swi siveli se mara swona a swi kahle mavonelo ya mama Albi va ka xikukwana va mi yingiserini va ri ku hala va nga kona inkomu
4: right khesa swi tele ngopfu mama Albi la ka xikokwana ku na miyingiseri la ka 060 8 0 8 7 5 9 4 2 Mr X.
1: Good morning.
7: Ahe mpfukini valangana jigen
1: i kona minjhani
7: i n'wana anakanya
1: i mitwa kahle
7: lo wa nhwenyani loko la ku ya vukatini a nga lovoriwani ni nga swi pfumela ni yena na nwana wa yena vana vani loko ku ri kwale mutini a fika n'wi amukela ku nga lovoriwani swi right na mina loko ku ta n'wana wo karhi la a ri n'wana a ri munhu wa fana ku ri luya wo se i ta ku tshameni a nga lovoriwangi i ta ku tshama la loko ku ri vatswari va yena vana va kun'wana wa vona a nga tshami vukatini a nga lovoriwangi a va n'wi teni na mutirhi wa mina va ta ta n'wi teka va ku i tata loko i lovoriwini loko ku ri ku va na ku fa a ri lani loko ku ri va maseve va ri hava ntirhisani ku ta khetheka n'wana wa va ri muxara ku xifidumu loko va a nga lahliwi a nga lovoriwanga va tsandzeke kuta va ta n'wi teka a nge sefa yi ma ni n'wi byela ku ta a ni tini ta ndhawu wa njhani le muxara hi ku loko va a nge lahliwa a nga lovoriwangi ivi na vona va tsandzeka ku teka xidumbu xa n'wana wa vona ku ta va nga ta twa ku vava na ni leti ku vava ku fana na vona
1: no i kesi
7: mavonelo ya mhana anakanya loko munhu a vona n'wana wa yena a tela mutirhi wa mina laha atata miteka na kuno kurana vanga na tshamini katini kutshama ukatini hafi lovoriwa hina hi tshameni katini ni tshamini hi lovoriwa se ni ri na vana vambili ami a swi vona kun'wana ni n'wana i n'wana wa xikolo na mina n'wana wa xikolo mara ku yona fika nkarhi ni swi vona ku na se swilo swa pfumela hi nexe ni ku ri kombela ku lovoriwa ni n'wana
1: kesi swinene manana kanya danke 060 875 942 kumbexana hi kumanyana wun'we kumbe vambirhi before hi huma so hambi wa hi kume wun'we loko ri ku wa ha ri kona loko a nga ri kona
4: imamukerile miri wa hi talela mirini
8: a xitichini makarhi ma hlayiseka mixilo
1: hi pfukile swinene minjhani bishop
8: hi pfuke u tlula nga ri ti pfuka
4: enkomo mirini ku hatlisa
8: ni vula swona ku ha i ntiyiso loko n'wana a ri kwale vukatini kwale loko a fa i fili bava a swa ha zi swi lava mali ya nchumu a vhele a aleriwa to husuka hansi ku le a hi ku lavi ku i ya kona hi ku wa swi vona ku mali a yi kona loko ma ho pfumela mi pfumela na ni ku ku mi lava ku ta dya mali ya swipuku
1: n'wini
8: kwala xitichini
1: ya hina se hi ta va hi karhi hi famba vhele hi karhi lowu nga hi teki mbilu kambe mobi before ni famba ka ni ku hi pipedheka phoxi ya makamu a tshembisa hi ntirho ka u naveleliwa kahle hi mhani n'wa makamu kusuka laha ka thomo laha na knowledge wela kona kwalaya ka u nga ku a nga va na siku ra kahle swinene a kule swinene mani a ringana na ndlopfu hi mitirho ka kasi kusuka eka mina jara ka mun'wanati mani moni mani kha ni mi lelisa hi sweswa yina hi hlangana kahle na madyambu ka Sportsville suka ka awara liya ya nkombo kumbe ku fika kahle awara ya nhungu mduku na pundu ku mfute futhi eka BBZ tlhe fika hi hlangana loko hosi ya swi rhandza ni fambile mina Bible phoxi ya makamu kusuka laka ule Joni kahle kahle mara u tshama laka alaka ba knowledge yala.
4: All right, yeah. I famba Mr. X ne.
1: I vibe.
4: All right, gaming sasa famba kuswa kamina ngobe independence aka ijara balandza intiko la vakomati wa molelo vandlanga mandla. Kama vuze ile kai mwana khaza mwana wa xikoji wa kokwani Balati. Ihlangana kahle ka siku la mintsuko Mr. X. Same time, same place, same show. Ai kanzila to.
1: Dai ma. Loko wa tlanga risivuleri le i icon wa hala ka hina le wa.
4: Aska vumeleni si bya Mr. Pri.
1: Yeah.
4: Yeah. Yeah. Sa kwami na kuswa kahle ka madala pijane. Wa swi tiva na vona Mr. Pri ku le risimu tsene mpfuko va ri bini.
1: A va tumberile le.
4: A va tumberile.
1: Ah, hi kombela mi bela rin'wana.
4: Fukile Mr. Pri la ndawu leti ya tala ka mkhomo la. Bye bye. Peace and love independence. Mwa suka kahle ka madala pijane. Tata.

Ya, na tshamela ku mesha ku mile ku tivutiseni ku ri nwa xirindza swindlise ku yini wena namondla ingena hi leto tani one ni tsakisilala ku ifika yiku jungle oats ai belen tatani exon maleke maboko dabulela hembe ri sumura kahle ri nga nghena kahle rong na vangiseri va mina va ku randeka i wanuna wo sungula sungulo wa ku jikela nsati hikwalaho ka muhlekisani we le handle va tlhela va ku hayi loko karhele muka famba kaya ai mativa na tshama ni khen hlamuseta ni ku timhaka ta vukati ne loko to ku kuma swi nga ku lavangi swa ka n'wina hayi khona na ntambu i nga yi tlakula mara otherwise ke a hi yeni mahlweni va yi khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka na mamukela kusuku ka tindhawu ta ku hambanahambana loyi mhaka mukhemi ni yingisela mi ri kona choose a tuesday ka siku ra namuntlha mi chuza mani n'wina loko a ri mina hayi khona man tichuzela kahle lunghile wa ka malipani otherwise ke it's only 25 minutes past 9 vayingiseri va mina va ku rhandeka hi khe nghenisa sweswo ka nongonoko wa mid morning life kala ka station xa n'wi xa xirhandzo xa GCR FM the voice of the nation mina ngwana eta vakhe tipinsa xisho swa ngwana va ngiseri va mina va kuranteka ya ya tangela ti birthdays ya ya kuma kahle television ya kuma kahle nhloko mhaka hayi ta vakhe tipina ngwana va ngiseri va mina va kuranteka randa tata cancer swinene eka xiphemu lexi ya kuma xani ka nongonoko lowu nga hinda nongonoko wa BBZ and cancer swinene jara valandzwa happiness kusuka kahle le ka mavuza le xikan'we na malume xinkhenso swinene message ku jela ku va mi yisirile kahle nkarhi kusuka le tindhawini leti tataka xigalo otherwise mina n'wi ta va khe yisa sweswo mahlweni hi va hi khe hi languta kahle ku ri department of news hi famba kahle na mani department of news hi na lunghile mali fani n'wina vayingiseri va mina va kuranteka hi yi nga ta va kha yi nyika kahle mahungu a tlhela ni kahle na tinhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va kuranteka a hi languteni ku ri nongonoko u tshamise ku yini eka mpondo wa siku ra namuntlha awara sungula mina n'wi ta va khe hi tiphina kahle hi xiphemu lexiya xa ku va hi ya kuma kahle letiya tibaka pongo hi tsuma kahle hi kuma kahle nhlokomhaka le ka nkarhi lowu wa kota past 10 hi vuyisa sweswo ku na vayingiseri va mina va ku rhandzaka 10 to 11 ya kuma kahle tinsimu letiya timbirhi hi chuza kan'we rin'we leri nga ta va hi khe hi pfala kahle hi ro kasi rin'wana ri ta hisa kahle mahungwini hi balekisa sweswo ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ha kuma kahle xiphemu lexi

0: xa television hey ya shreka eka siku ra namuntlha hi vuyisa sweswo ya kuma kahle ti birthday wishes loko fika ku vona ku cinca xikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi byela n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka choose Tuesday ka Juicer FM choose mani n'wina 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina already se ni chuzini kasi ke mi nga tlhe mi ni kuma kahle le ka 106.0 gandlati xihondzo le ka grand form mina n'wi ta va hi khe hi fambisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at Juicer FM kasi ke mi nga ni kuma kahle le ka 106.0 i gandlati xihondzo le ka radio le ni khensa swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 26 minutes past n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka past 9 hi ndlela yaleyo choose Tuesday ndzi tshima kahle ni khe ni ku hashtag eka van'waximahusa siku ra n'wina ri saseki ku navela ka timbelo ta n'wina a ku hi ke humelela hi ba mandla hi vuyelela ka ti-taxi associations ta ku hambanahambana hi khensa swinene va ku mi khe mi hi nyiketa mi bya siku na siku leswiwani swi vona kahle hi ti-taxi drivers leti mi va ku mi khe mi hi nyika tona hayi khona hi khensa swinene va khe va ku mabuno hambi hi khe hi nga ndli swona a va helele mbilu na swi tiva ku van'wani maybe va lo ze va mi helela mbilu mara most of the time hayi a va tali ku hela mbilu vona otherwise ke ti-q marshals hi khensa swinene lava va ku va khe va pfunapfuna laha ti-taxi rank laya va khe va mi khe mi va vutisa ku hi yini ya le kwihi hayi hi khensa swinene ti-q marshals ta hina siku ra n'wina a ri saseki ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela lava tirhaka kahle masaluni siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo lava nga le ma-restaurant siku a ri saseki ku ya mahlweni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzaka ni khe ni ku hashtag eka vanhu lava va kokhe va tirha ku tlilina ka ti-complex ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseki hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina ni balekisa sweswo ni khe ni ku hashtag eka lava va tirhaka kahle mphaukeni wa doroba siku a ri saseki ku ya mahlweni ni balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani hi va hi khe hi khensa kahle swinene tibozo ta hina lava va hi chuchelaka mindzwalo ma hi titrolli titrolli yako yi huma kwini u nge swi tivi loko va ku languta va vona i ri kahle so oko hayi mani moni gash 20 rhandani i twinga ku yitsongo ngopfu mhaka ku va ri ixi 20 rhandani hayi khona hi khensa swinene tibozo ta hina siku ra n'wari saseki ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo kasi ke lava tirhaka kahle ti-brick yard hi khensa swinene mani siku ra n'wina a ri saseki xikan'we na ti-brick layers ti-truck drivers siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni va ku hi marilini wa yi maphorisa i nga mahlaya maphorisa na masocha a ku na munhu loyi a va tolovelaka a ni swi twisisi ku why ni ku bejele na loko i kuma ku i phorisa wena hi wexe and then a wu le ntirhweni u vona vhene hambi nga onhangi i twa mbila wena yi ku kigi ivi then ku a va telanga mina mara otherwise ke hi mi rhandza sweswi ka timbilwini ta hina ti-department hinkwato hi khensa swinene vukorhokeri lebyi mbaku mi khe mi nyiketa byona eka vutomi i bya siku na siku loko a ri mina ni mi rhandza sweswi ka mbilwini ya mina balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani va khilanga ta ku hi nghena kahle vamani ka nongonoko eka mpundu wa siku ra namuntlha mana swimbirhi ntombi liya ku humaka n'wamarhanga hi khensa swinene le etindhawini letiya ta ka n'wamarhanga kha kumeka kahle Soweto xifundzeni nkolo xa Gauteni Javulani Saki Mahumani hi khensa swinene n'wana mava na ku tshama na ku kume swaku ri siku xa ha sasekini u huma kahle etindhawini letiya tele gym ngalalomi kasi ke kumeka kahle etindhawini letiya eta Bedford View mbana siku ra kahle mboni makhelwani wa magoda le ka mukhomi le mbana siku ra kahle le xifundzeni nkolo xa Gauteni opa nkuna na mbona kwala ka bode kasi hasani mitileni hashtag eka n'wina ni vona kahle munhu a ku fana na vongani Godfrey hashtag eka n'wina kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Bospan mi vona siku ra kahle na ku tshama na ku kume leswaku siku xi sasekini va ku na hina hi pfukini hi Marilyn i bila hi khensa swinene va ku hi khensa swinene hi my lovely sister mi vona siku ra kahle ni balekisa sweswo ni languta kahle ku ri hi famba kahle na vo mani site leriya ra WhatsApp unfortunately lava nga hlaya ngopfu hi lava nga ni sendela kahle minkandziyiso ya marito hashtag va ku ri xile hi Marilyn na wena ri laha ka mapuve la ka mabayeni i mankeyila na xilavani lexiya xa vo va ni sendele futhi mankeyila ni mi rhandza sweswi ka mbilwini ya mina mara siku ra kahle 060 va ku ri xile Marilyn ku yingisele ku antswa eka mpundu wa siku ra namuntlha kusuka le malonga le mi va na siku ra kahle va ku Marilyn hi swin'we ni ri na wena ri laha ka nkomo 22b i mhana masungulo na anhlulo a hi balekeni vayingiseri va mina ya hungu
1: olobye senzo mchunu loyi a nga eka nkarhi wa yele ku leswi humaka vanhu va nkombo lawani yan'wana leka awurayi

ya bari mavunwa emanyoro ya rirandu ixitimela xi nga tshamisa mhani laha mutiliwa na namuntlha na sweswiwa hayi kona a yi tshama hi xi vona kumbe xiporo hala ka hina hayi va yi ri kule ngopfu na xona mara hi lava mhani va tshamini i mhani xirindza hi tihomu na 39 years eyi ya hayi kona kahle kahle a ko fane ko ti vuyela leswiya swa ti arrange marriages I think i ku a swi ta famba khwatsi because hayi mani kule ku tikeni swinene hi ta va generation yo sungula ya ku va hi va vakokwani vakokwani sati kumbe vakokwani khegula va ku pfumala vakokwani dala ene i kuma ku kokwani dala a va lo hundza misaveni vo ka va nga ri kona a fambile kokwani dala va dukenara mara otherwise ke 060 875 942 nongonoko mid morning life hikwalaho ka station xa hina xa xirhandzo xo Jizo FM the voice of the nation a hi fambeni ha kuma kahle leti baka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leti baka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku hi joni hamu amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mhaku mi khe mi yingisela mi ri kona but like hi khensa swinene ku va mi hi jonile and welcome back suka kahle letindhawini ta Israel ka hi ku ri gan section e khensa swinene n'wana mukhalabye otherwise a hi tsutsumi ni languta kahle leti baka huwa the true suspect lava akhiziwaku kahle hi nandzu wa ku balisela ku dlaya vahofisara vambirhi kumbe maphorisa vambirhi va ta va va khe va humelela kahle khoti ya magistrata eka siku ra namuntlha Arigen Park mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava nga ta va khe va apply kona swikombelo swa bail tindhawu letiya ta Boksburg mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke muhehliwa wun'we ka lava nharhu u hlamuseta timhaka ta ku ri yena a nga yi lavi bail i kombela ku va n'wi veka sayitini lava loko va heta ku endla swikombelo swa vona swa bail va n'wi tirhisela xidokisini until ntshamo wa yena wa ku va ku tengiwa wu fika i ri for his safety reasons i kombela ku va a nga apply xikombelo xa bail n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi languta kahle leti nge le ku beni ka huwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leti ti nge le ku beni ka pongo eka mpundu wa siku ra namuntlha ku qobo city n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kuve na car crash laha hlamuseta ku timhaka ta ku ri vanhu vambirhi va hundzile emisaveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke va kombisa timhaka ta ku ri vanhu va 12 va vavisekini vanhu vambirhi va hundze emisaveni and then vanhu va 12 va vavisekini lava nga tsutsumiseriwa exibedhlele lava kombisaka timhaka ta ku ri allegedly so ti-witness ti kombisa timhaka ta ku ri driver yi ve reckless and then va komba timhaka ta ku ri u ve negligent loko a ri ku driveni hi yena a nga contributa ngopfu ku va na collection leyi nga va kona between the private car na mini bus kumbe taxi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka etindhawini letiya ta Eastern Cape n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi languta kahle leti baka pongo etindhawini ta Durban va kombisa timhaka ta ku ri businessman will continue with his bail application n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke loko ya hisa sweswo hi languta kahle timhaka ta ti-bail ka siku ra tolo Kingpin u vuye a deniwa bail n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi a ku ri na ntshamo wa bail ya yena n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kasi ke ku ve na ku va na ntshamo lowu nga kona ecourt ya magistrate etindhawini ta Polokwane laha va hehliwa vambirhi va hehliwaka milandzu ya money laundering xikan'we na timhaka ta fraud n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va hehliwa vambirhi va tiveka kahle hi vito ra Peter Nonyane xikan'we kan'we na nghamu yakwe Charlotte Tivani Nonyane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri ntshamo wa khoto wa tolo wu postponewile due to time n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lavambirhi khoto yi ta continue-wa eka siku ra namuntlha nkarhi lowu yi nga le ku vulavuleni hi wona ku tshama na ku kumela ku yi nga va yi sungurini otherwise ke a hi balekeni languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka as much as I said n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ntshamo wa khoto wu le ku yisiweni amahlweni tindhawini ta Pretoria ni khomeleni etindhawini ta Polokwane n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke ya yisa mahlweni loko ya languta kahle tikhotokhoto leti nga kona judge Ratha mogatlakong u hlamuseta timhaka ta ku ri va ta yisa mahlweni na ntshamo wa khoto wa trial leyi nga kona ya Senzomeyiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri va ta endla kumbe ku yisa mahlweni va khe va
komba timhaka ta ku ri tanihileswi ta ku tekiwa xiboho xa ku va va kha va introduce na ku va khe ku ediwa the new evidence leti ti nga kumeka eka ntshamo wa khoto lowu wa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Otherwise ke va kombisa timhaka ta ku ri ntshamo wu ta va kha wu yisiwa kahle emahlweni, lava va kombisaka timhaka ta ku ri they will grant the used to cross examine the accused number 3 Mthombisi Mqube. Mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, vanhu still va ha kwatile ngopfu hikokwalaho ka ku va case leyiwani yi ri ku tekeni ka malembe swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kambe ke hisa swa mahlweni ya ha languta kahle timhaka leti ti nga le ku beni ka pongo ya rhekhodo. Va kombisa timhaka ta ku ri the attempted murder accused xikan'we wa mabindzu Vuzkhed Matlala, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ta aphyara kahle ka khoto kumbexana eka ntshamo wa njhekanjhekisano wa Madlanga Commission eka mpundu wa siku ra namuntlha, laha va kombisaka timhaka ta ku ri things doesn't look good on his side. Anyway, a hiseni mahlweni languta kahle. The Supreme Court va aphila kumbexana va aphila ka timhaka ta SAC laha va kombisaka timhaka ta ku ri a Bloemfontein n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ve na argument leyi nga va kona between the government na the High Court leyi nga le ku na the High Court n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka etindhawini ta Pretoria, laha va kombisaka timhaka ta ku ri ku la ku lunghisiwa timhaka ta mali liya ya social relief of distress n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ma 370 lamaya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Most of people va khe va swi sola swinene, kasi most of people va vula ku mali leyi le ku pfuneni, so njhekanjhekisana u ta va wu ri kona kumbe ku yisa mahlweni tindhawini ta Pretoria eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ni balekisa sweswo mina Ntombi ya ka Mahumani ya ha languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa kumbexana leti ti nga le ku beni ka pongo eka mpundu wa siku ra namuntlha exiya. Ku na mulandzulandzi yo tala, ku na 4 suspect lava va nga khomiwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mayelana na ku balesela ku dlaya n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka eThengwa murder case leyi nga ta va yi khe yisiwa kahle emahlweni eka siku ra namuntlha. Vulavisisi byi ta va byi khe byi yisiwa kahle emahlweni. Hi yisa mahlweni hi languta kahle leti ti nga le ku beni ka pongo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ku ve na mhangu leyi nga va kona laha ku nga dlayiwa kumbexana ku ve na munhu a nga dlayiwa a tivekaka tanihi hikuva a ri one of our boxing champion kwala tiko ra hina ra South Africa, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Munhu loyi a nga n'wi dlaya kumbe muhehliwe u aphyarini a khoti ya magistrate eka siku ra tolo ku va a endla xikombelo xa bail, laha va kombisa ku timhaka ta ku xikombelo xa bail va ta xi humesa kumbexana va ta n'wi nyiketa xona. U grantiwile tanihileswi a nga le ka a bad condition or a bad healthy condition. Vanhu vo tala va swisole ngopfu laha va hlamuseta ku timhaka ta ku ri what if a baleka tanihileswi va nga n'wi lava nkarhi wo leha va nga n'wi kumi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Kasi ke van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri health issue ya yehe yo sungula andzhaka loko a ta va a dlayili xana ke ku ve na milandzulandzu kumbexana ku ve na swikowetokoweto laha vanhu va khe va tikombisa ku va va khe va ri ku vavisekeni hi mhaka mahindzelo emisaveni ya victim n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Emfuleni employees case yi postponiwile ku ya ka siku leriya ra ti-31 ta August n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. It's so saddening because most of the top stories eka siku ra namuntlha ku vulavuriwa hi tikhoto, leswiwa swi kombisa timhaka ta ku ri crime rate yi va yi khe yi ya henhla n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Mara otherwise ke letiwa hi leti mina a ni mi khomele tona. Kasi ke ku na vanhu lava nga dlayiwa kumbexana vanhu lava nga hundza emisaveni va ku fika 10 etindhawini letiya ta Cape Town tsundzukani mhangu leyiwani vanhu lava a va dlayiwangi ndhawu yin'we, i ti-incident ta ku hambanahambana ti lo humelela ka province ya yi-one kumbe edorobeni ra yi-one n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Mina na n'wina hi languta kahle timhaka leti ti nga le ku beni ka pongo kumbexana timhaka leti nga le ku beni ka huwa. Vanhu va South Africa va ya emahlweni na ku va va kwatisiwa hi timhaka leti ti nga humelela eka lembe leri nga hundza n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Va kombisa timhaka ta ku ri sweswi na lembe a va swi twisisi kumbexana a va hindzisiwangi kahle ku ri ku humelele yini le etindhawini letiya ta le Paris loko ku ta vuya ku ta lova Mr. Nathi Mthethwa. Na sweswo va hlamuseta timhaka ta ku ri they are not convinced ku ri what exactly transpired. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, tsundzukani mahungu hinkwawo lama ni nga le ku mahlayeni Jesus FM na xava henhleni ka wona
una vangiseri va mina va kurhandeka mina hi letiwa hi leti mani mukhomele to tala n'wina mi ta tikuma kahle ka mahungu hi awara ya 10 una vangiseri va mina loko ku ma ku ni joyina mi endle swona va ta hlupheka kusuka kahle ka timbori sisters good morning.

0: Kgatisitswe FM. Na lungena lefane mfani.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara ya khume ka Kgatisitswe FM rito ra rixaka mikiseri rixile. Holobye wa ndzawulo ya maphorisa Senzo Mchunu loyi a nga ka nkarhi wa ku wisa ku hlawuleka u kanetile swihehlo leswi swi nga vekiwa hi Lieutenant Colonel Gavenda loyi a nga nyikela vumbhoni emahlweni ka khomixini ya madlanga leswaku Mchunu u n'wi komberile ku va lahlela nkulukumba wa maphorisa xifundzankulu xa KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi ehansi ka bazi mayelana na ku baliselana loku nga va kona eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal. Mbulavuleriwa holobye Senzo Mchunu Sithembiso Mxe u vula leswaku Colonel Gavenda u hembele khomixini laha nga vula leswaku ku a ku na riqingho leri ri nga endliwa.
2: Colonel Gavenda lied. I think he has issues to respond to the commission and he must not at every turn throw Mr. Mchunu's name where it does not belong. The minister did not speak to Mr. Mavuso on that Friday morning as he presented his story before the commission.
1: So Masipala wa Emfuleni Valu vula leswaku amukela ku khomiwa ka vanhu va nkombo mayelana na vuxisi, ku yiviwa ka mali, ku onhiwa ka switirhisiwa swa nkoka na vukhamba va yehliwa, va tlhela va yehliwa hi ku tlhela va hlanganisa gezi eka vaxavi lava nga sele endzhaku hi ku hlanganisa gezi ra vona nakambe ku hehliwa leswaku vaxavi hi lava ka ndhaku a va hakela mali eka tiakhawunti ta bangi ta va yehliwa. Ku tengiwa ka nandzu swi hundziseriwa emahlweni ku ya ka siku ra 11 eka n'hweti leyi ku ta endla xikombelo xa bail. Xandla xa holobye wa ndzawulo ya vatirhi Jomo Sibiya vula leswaku ndzawulo yi ta langusisa ka milawu ya ku tlakusa tihakelo ta vathori lava tholaka vaaki va matikomambe lava nga riki na maphepha ya ku va laha tikweni ku yeka 100,000 ya tirhandi. Sibiya vula leswaku lava nga ta tlula milawu ra vumbirhi va ta hakerisiwa mali leyi fikaka ka 200,000 ya tirhandi. Ku languteka rin'wana hungu eka mahungu ya awara ya khume ku yingiseriwa ka nandzu ehenhleni ka n'wamabindzu Stuart Chanik swi hundziseriwe emahlweni. Chanik ku ti vonakarisile emahlweni ka khoti ya majistrata ya Randburg Msumbunuko mayelana nandzu lowu khumbaka ku kumiwa ka xibalesa ekaya rakwe. Chanik u khomiwile ka vhiki leri hundzeke ehandle ka khomixini ya madlanga ePitori endzhaku ko chavisela muteki wa mahungu endzhaku ko khomiwa kweke kakwe. Maphorisa ya sechile kaya ra yena laha ku nga kumeka xibalesa sa ku tengiwa ka nandzu swi hundziseriwe emahlweni ku ya ka siku ro sungula eka n'hweti leyi taka leswaku a ta endla xikombelo xa bail ximfumo. Rero ku ri hungu ro gimeta mahungu ya awara ya khume ku tlhela veleleka hungu leri fambaka emahlweni ka awara leyi. N'wamabindzu loyi a langutaneke na nandzu wa ku kumeka ka xibalesa ekaya rakwe, nandzu wakwe wu hundziseriwe mahlweni ku ya ka siku ro sungula eka n'hweti leyi landzelaka. Yin'wana mahungu ni ta va na wona eka awara ya khume 10:30 ku bela ra khume ni ta veka kahle na tinhlokomhaka ra xa

loko a hi cini swa ku ganya yo maseve a hi cini ingaku a hi cini ingaku hina mali ni tshama ni kha ni mi byela ni ku mi nga pfumeli na siku na dyambu ku languteka ku fana na ti-problem ta n'wina mo mi zenya swi famba khwatsi hi ndlela leyo i risimu ra papa khwatsi alright va ku cina swo ganya vo zenya ivi tirha risimu ra kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma hakweni hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona hi khe nghenisa sweswo eka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yeneni ya twa ku nhlokomhaka yi tshamise ku yini loko swi nga tshama swi mi humelela a swi vuli ku a swi endleki so a hene ni ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana van'wana swi endleka swi vandlekela weekend leyi hi yaka ka yona a no mi hloletela swo biha ko va ku i swilo leswi humelelaka ka vutomi bya siku na siku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka alright ku na leswiya swa ku loko ku va na ntirho especially loko ku va na nkosi ku ndliwa leswiya swo mi kuma ku ka nghenelaniwa ya ka nghenelaniwa ivi mi kuma ku ku love maybe ku love mhantsongo wa makoti ivi then ku va na vanhu va family lava va sukaku laya mi kuma ku kusuka va ka papa ntsongo na leya va ka papa nkulu kumbexana vo hahani ivi va ya le va ya lahla va maseve va vona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi swo hi ku nghenelana ka kokoloko ivi then mi kuma ku makoti loko ko tshuka ku ve na kun'wanyana phakati ka muti ku tshuka ku ve na nkosi mi kuma ku yehe a nga yi loko ku ri na ntirho a nga yi u ya hi siku ra ntirho a tlha famba ivi then loko se mi nga hayi mi kuma ku a ma hayi kumbe a ma ha attendi loko a tshuka a ve na swiphiqo kumbe a hlangane na swirhalanganyi kumbe a ri na ntlangu hi ndlela yaleyo ivi ku ya huma marito mo mina loko ni ya ka swi swa ka hina a ni heleketiwi hi munhu ku ta va ku ri mina na n'wingi wa mina na vanhu va kwala kaya mi yi solva njhani vanhu vo tani mi va solvisa ku yini hambi ku nga ri makoti swa endleka mi kuma ku hayi boti kwala phakati ka muti a nga yi ka vava van'wana mara loko yena a va na ntirho kumbexani ku ri na laha a fanele a heleketiwa wa swi lava ku va n'wi heleketa ivi loko a swi vona ku vanhu va kani ku ri na laha a fanele a heleketiwa a swi lava ku va n'wi heleketa ivi loko a swi vona ku vanhu va khondla mavoko

0: aku yo he mhani humeseriwa mara still na yena anga humesi ni va solvisa ku yini vanhu valava 0608075942 na ku tshemba na pfumela leswaku mi ni kumile ku ni vulavula hi yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka xikombelo xa mina hi xexiya ntsena mi nga humi ka nhlokomhaka please 060 mi yingiseri mi le moyeni
1: ahe sorry a ni pfula radio a ni nga ri kona n'wana
0: ahe mama
1: a swi twi i swilo leswi humelelaka hayi swa humelela mindyangu yo tala swa humelela kuma ku me ni huma atikweri ra le kule ni nge soli i humelela hi minkosi kuma ku a ku attendi munhu ene mhani swi teke swi ri nandzu mayana lava va humelelaku hi swi swo fana sweswi kuma ku va le kusuhani kuma ku wa zama ku wena mhani munhu wo famba ngopfu ka sweswiya mara naya ene na vilela ku why hi nga sapotani phela ndyangwini hambi ma kumeka mi nga khomani kahle loko u ri na swo biha hi fanele hi sapotana naswona
0: kahle
1: hi fanele hi sapotana se swi le ka vanhu hi tlheleta n'wingi wa mina last of last month a ndlele i mhani wa yena mhanitsongo wa yena va nga n'wi dyondzisa xikolo phati ivi ku nga yi munhu ku loya n'wana hambi lowo hetelela a kwatile mi swi vona ku i kwatile ni ku a mara wo kwata ntsena ni n'wi sapotile sikuza i kule laha nga teka kona ene hi vulava mali yo tala ni ku o ka hi nga na mali enough ni n'wana ku va vilela kumbe loko ni humelela hi swilo ku ni kumeka ni ri kule a swi talangi va ka va le vukatini va attenda ku ngo attenda munhu wun'we ntsena se na swi twisisa ku himpela swa vava loko hi ri hlangane na swilo hikuva ku a ni mali a hi swi koti ku tshama na yona ya ku tshama hi karhi hi ku hi ta fambela swo karhi loko hi kota ku tshama na mali a hi ta kota ku sapotana swi kahle ngoma ta munhu hambi ka nga wu tekeli nhlokweni ko n'wi sapota ka maxangu i ta ku tekela nhlokweni swi vonile futhi swi antswa swa tiphati swa maxangu loko ya kusuhana munhu ta swi kona ku n'wi rhandza se a hi sapotaneni mehe ni nga swi koteki ku vula ntiyiso a ni swi koti ku ya ngopfungopfu ka swilo swo fana na sweswo a na ni tiendlisi ene na swi lava ni swi la hi mbilu na moya no ka ni nga swi koti xikomba xi ni twelisiwana se a hi swi koteni na hi swi kotaku please i mhaka ya kahle ngopfu yaleyo munhu loko a hlangana na maxangu i lava ku khongoteriwa hambi wa ni khongoteli foni loko nga ya kusuhani swo ndivaka a wu na mhaka na yena hi swona n'wana ngoma
0: ni khese 060875942 mina n'wi yileka xiphemu xa nhlokomhaka vanhu lava va ku ka va nga nghenelani loko mi kuma ku ku va na mintirho kumbe migingiriko yo karhi a phakati ka muti mi va solvisa ku yini xivutiso i ku mi va solvisa ku yini ha swi tiva ku swa humelela ku ze hi swi tise kwala ha swi tiva ku swa humelela sweswo mara mi va solvisa ku yini loko se va sungula ku ndla sweswiya swo kombisa timhaka ta ku ri hi ku hi voho vo a va sapotiwi mi va solvisa ku yini miyingiseri wa mi mi le moyeni
2: ina
0: ni pfukile minjhani
2: pfukile ma muhaxi ku na mari kuma n'wana maembele hi va swi kha makhamba ku tikwa xiyetheni hi mi langutini loko mi nga tshunele vanhwini na ngoloko swi mi phata a hiki wa rila a wu rili hi va hi tshome tito se muhaxi mhani ta ku a hi vinena vumunhu swa ntlangu hi nga yi nga sapoti mara xiyimo xa fika swi biha swilo ahi mpfukile wa xi rindzahari swin'we
0: ni mi yingiserini
2: a ni ku xiyimo xa fika ngopfungopfu ku ri minkosini a hi stopile hi swindlaku swin'wana xin'wanyana hi sapota vanhu hi ku swa nghena munti un'wana na un'wana swilo swa mitlangu hi nga yi nga hayi hi ku na we ntlangu hi nge heliwa swiya mara a rifu rifu ri nghena ndyangu wun'wana na wun'wana takuka i sapota vanhu ni va ku sapota mindloko na loko mali ni nga ri kona mara tshunela ku lava nga kona i tshama na vona mi vulavurisama va swi vona ku wo hava mara wa tshunelela ku mindloko leyi swi ku phasa ni va la ku tshunelela a hlekeki ni koma xi
0: ni khense swinene 060875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi hi khe hi hlamuseta eka siku ra tolo ku ri lava va ku ka va nga khomi vanhu van'wani kahle loko we nga va khomi kahle va hatla va swi vona se namuntlha hi leyi mhaka mi ri mi va solvisa ku yini miyingiseri wa mina mi le moya Jisera FM halo
3: makarhi ma hlayiseka xiticini mixolo
0: a kha ha hlayiseka mfundhisi wa hina kusukela ka n'wamatatani n'wina ke
3: hi hlayiseke ku tlala rito ku hlayiseka mpela ma vona munhu ni loko a nga ri ku sapoteni hi nkarhi walowo mi swi vona ku a nge le ku endleni ka swona ma n'wi vhakachela loko mi ri na nkarhi mi ya n'wi tsundzuxa

0: ku ri hayi swilo leswiwani hi swi vonisaka swona hi swi vonisa leswi se hi la ku ta tiva ku xivangelo ku nga va ku ri yini i va endhene i ta ni hlamusela mi kota ku n'wi koreketa ku ri a hi swona ku swilo swi endlisiwa leswi loko van'wani va endla swilo endlani mi nga va mi nga mi pfumala kumbe njhani mara mhaka yikulu i ku vukona bya n'wina ka ntirho luwa byi na nkoka hayi mi ta kuma ku munhu luwa i xi xitsiminyana lexi a xi n'wi tsandzekisa ku ya evanhwini hi ku vonaka a nga khomangi nchumu mavokweni mara loko se mi kote ku n'wi nyikanyana mi vulavurisana na yena mi ta n'wi vona ku se manjhe i ta sungula ku seketela a mi nambi xikan'we mi ku ha hi ku a nga sapoti mitirho ya van'wani hayi hina hayi ka yena hi la ku tlherisela xidyoho xidyoho hayi a hi swona i xidyoho hi nga tlheriseli hi xidyoho hi nge se twa xivangelo xa munhu hi ta kota ku n'wi pfuna miehleketo leyi ya hina a yi hleketi swilo swo fana na ku dyambu ri xini un'wana na un'wana i hleketa swa yena mi kuma ku ntshikelelo wu kona ka yena mara loko mi fika mi vulavula na yena a chucheka a kota ku swi twisisa a bya a sungula hi vintshwa ku endlela vanhu van'wani leswi na yena a lavaka ku va n'wi endlela swona hi leswi mi swi tivisaka swona swoleswo
1: ni khensa swinene bishop
0: hlayisekani mi xuma kahle kwala xitichini
1: a swi vetani le ka n'wina
0: thanki
1: 060-887-5942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va grandeka mi swi endlisa ku yini hi va pfunisa ku yini kumbe hi va solvisa ku yini lavaya vo ka va nga tshuneli ka van'wani mara va lava ku tshunuleriwa vo ka vona n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka futhi na ndyelo a va humesi mara loko vona va ri na ntlangu kumbe ku tshuki ku va na probleme va lava ku humeseriwa ndyelo muyingiseri wa mina wo rhandzeka mi le moyeni n'wina
2: ahi
1: pfukini minjhani swilo swa Lion
2: hi pfuke swinene ya mhaka yikulu ku munhu a byeliwa ku vulavuliwa ku a endlisa so ma ntwisisa loko se a nga endli ivi na loko se a tshikini ye na loko swi humelela ka yena a nge ri a ni yi ta swi tiva ku hi mhaka ku na ye a nga ndlangi ma swi vona se munhu ma n'wi hlamusela ku a hi tshunelelanini cause na n'wi loko mi va na probleme mi ta lava ku tshuneleliwa emisaveni hinkwenu ha pfunana ku hava loyi a nga ta ku ko tihanyela hinkwenu ha hanya hi tlhe hi hanyelana ma swi vona tendhen loko a byeliwile ivi a nga yingisi swi vula loko a ndla swin'wanyana yena va nga yi a nge yi a ya rila hi ku i ta swi tiva a ta n'wi byela ku hi tshame hi ku byela ku yini leswi vulaka loko a nga yi a nge rili na le vanhwini a nge xegeli se i ta va a endle leswiya a lava ku endleliwa hi swona a yi ni va swi vulile mpfundhisi ko a lava ku munhu a endli leswi a navelaka na ku vanhu va n'wi endlela swona loko a lava ku yiveliwa a yivi na hi va ta n'wi yivela loko ku ri i lava ku tshika a nga pfuni van'wanyana swi vula ku ye i langeku na mhe mi nga ni pfuni se then a n'wi hlamusela munhu loko i hlanga endla leswi na leswi swi ta ku nyika leswi wa swi vona loko i nga ndli nchumu a wu nge kumi nchumu mara loko u endla nchumu nchumu na nchumu swi endla nchumu se i ta va byeliwile swi fana na loko n'wana a yiva mi n'wi byela loko wo yiva i ta khomiwa ivi a khomiwa wa ha ta ta pota ka n'wina ku va ni khomile hi ku mi n'wi byelini ku leswi nga ta endleka swona se mhaka yikulu vanhu a hi tshameni hansi hi va byela hi nga va chati
1: ni mi kuma kahle
2: a hi hlayisekini
1: ni khensa swinene
2: danki
1: danki 060-875-942 mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ta va khehisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha hi khe hi tiphina kahle hi xiphemu lexi hi nga ka xona xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi mhaka ku hi ya ka tinhlokomhaka ta mahungu mo ni yi khoma laha

0: Hlokomata tamahungu eka GCSF.
1: Olobye wa ndawulo ya maphorisa loyi a nga eka nkarhi wa ku wisa wa ku hlawuleka swindzomutkunwa kaneta swihehlo leswi nga boxiwa emahlweni ka Khomixini ya Madlanga 2016 va ehleketeleriwa va khomiwile ka xifundzankulu xa Limpopo lani ya n'wana eka awara ya
0: 11.

0: va ku rhandzeka mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha vayingiseri va mina va ku rhandzeka a heneni mina na n'wina hi khehisa kahle mahlweni na nhlokomhaka hi twa ku ri miri mi va pfunisa ku yini va ku ri xile Marilyn swi vava ngopfu loko swi fika laha ka ku i kuma ku ku va na ntirho kumbexana ku va na nkosi even then lava i va fambelaka va ku tisela mali ya ndyelo even then luya a nga kusuhani ngopfu na nkosi wa swi tiva ku a nga fambi mara ku va yehe a tlhela a kangetela ni ti vutisa ku u kangetela yini because na ku swi tlherisisiwa ku yini a nga swi tivi alright 060-887-5942 vayingiseri va Jesus FM kombela kumbe nga ni phoneli hi private number 060-887-5942 mina n'wi va khehisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni kombela va one miyingiseri mi le moyeni
1: hayi pfukile
0: ni pfukile minjhani
1: hayi pfukile
0: m
1: hayi hayi ta nhloko mhaka
0: ni mukoma kahle laha 14 la
1: ya 14 mina ni na ku vula ku swi na ku hambana nyana
0: m
1: wun'wana hi leswi sata ni lovolanga siku ni na hlangana na vaboti lava nga lovola kumbe tindzisandameti nga lovola enyungesinyana na swi navela ku ya nkosini mara swa mina a swi fani na lavan'wana vakon'wana va ya kulumukon'wanini ku ya lapa femiri ya koleni se mara a ni ta vula ku ni nga ha rhumela wun'wani munhu mara mina ve nge ni voni swiswo ho fana loko ni nga yanga ni nga ha rhumela wun'wani munhu ku kambe na nghani ya mina hiku mina na chava na swikweleti leswi se van'wani a yingi va mhani va loloha se a ni ta ku a rhangeni hi languta ku munhu loyi i na matimba ku fika kule ya ku tirha van'wani va lolohaku ya ku tirheni hambiloko a ri kwala kaya wa vona ku ku sweka swakudya swa kona swa n'wi tikela wa loloha munhu se ku a hlangana na van'wani wa tshava wun'wana a ri wa tshava se a vonana na van'wani vanhu a swi kota ku gingirika migingiriko ya nkosi hinkwako a yi mhaka ya ku ya rila ntsena a mhaka ya ku a yima va seletela van'wani ku ka swekiwa laya nkarhi wun'wani u ri wena n'winyi wa munhu wa ku byaku hi wena u fanele ku bosa pa vanhu lava va ngata na tichefu na yini hinkwaswo u fanele u va bosa pa vanhu lava u fanele ku gingirika na vona swikokola swi kona se wa chava wun'wana a nga ha yi ka nkosi wa ka vona mara a hi ndlela ya ku u tlanga swi lavi se a ni ta vula ku swiswitaku swa ku vulaetakan tihlangana a yi hlanga a yi va hlanganiseni hi ta swidingi swa vona leswi va kuma swi va tsandzekisaka ku ya nkosini
0: ni mukuma kahle
1: a yi tihlanganiseni na vona hi ta swaku i yini swi endla ku loko ni yi loveliwile mina ni ngwani ni ta ku byaka hi mina na nyuma mhaka ya ku a ni lovolanga sati wa mina ende ni na koxi wa mali loko va ni vona leyi na nyuma se u fanele ku swi tivisa swaku i ni tela munhu wa nyuma ku na hambi xitheva wu nyikile u ta tshama handle ku fana na vanhu van'wana ku a va ku tiki la ku tiki mara sati u na yena kwele a kaya ka wena se swa nyumisa ku i mani wa ka i va mukaso ho mukaso yena leyi a teta kun'wana wa ka mani wa ka a ngo teka u tshama na yena swi sungula ku poyileka mahlweni ka vanhu u tirha hamba loyi se u ngheni loko ka ku nga hleketi ku fana na van'wani vanhu swiyumisa swin'wana loko u lava ku tiendlele na mvumamvuma a boso nyana leswaku wu tivikana mara ku ri ku ma sungula wu ma endlanga swa nyumisa
0: ni khense swinene
1: danke
0: 060-887-5942 hi va solvisa ku yini vanhu lavaya va ku ka va nga nghenelani loko ku tshuka ku ve na mintirho eka ti-families mara loko vona va tshuka va va na ntirho va lava ku heleketiwa va lava ku humeseriwa mali ya ndyelo loko mo tshuka mi nga va yangi kumbe mi nga va khomangi xikatla ku huma mariti ya ku hi ku hi mina swimanimani mi n'wi ndlerini hi va solvisa ku yini vanhu valava emindyangwini 060-887-5942 vanhu baleka 060-887-5942 mina n'wi va khehisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo ni teka lava wa miyingiseri mi le moyeni
2: yi the general faction prosecutor xikambasi ni kombela ku navelela birthday
0: a hi nkarhi wa ti-birthday lowu wa 060-887-5942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni miyingiseri wa mina mi le moyeni
3: ahe ka tatmirilini ni pfukile
0: ni pfukile minjhani mhani malcoobs
3: ni pfuke ku pfuka
0: m
3: swi ta lava hi rhanga hi twisisa ka yena kasi wa yena a nga lavi ku fambela van'wana ivi hi swi vona ku ha ingaku a nge le ka swona yena sweswiya swa ku na lava va tlangelaka mara yena mi n'wi endleli se a nga lali u n'wi byela mi n'wi hlamula mihi nomo mi ri n'wexe sweswo loko a ri wa family swi lava mi endla family meeting mi ya mi ya lunghisa xikan'we na yena hikuva n'wanyana va ze va chava ku ya mi kuma ku i hamali ku na sweswiya swo loko mi ri timithini va lava ku nyika lavaya va nga na mali matimba we nga ha mali a wu katsiwi ka helo mi kuma ku i chava sweswo tani ya munhu ta ku lunghisa ka kona i ku hi tshama hansi hi vulavula
0: ni mi kuma kahle
3: ku na a nga ti nyenyemuki a nga ti hlawuli mhaka ya ku hi a nga na swona ni na hina hi va hi ri ku swi voneni swi ngo biha loko ku ve i na swona mara a nga lava ku fambela van'wana mara hi lava ku endleriwa na sweswo hi ta n'wi byela ku ha hinkwenu hi hlupheka ku fana a hi zameni ku hi khomana hi va xilo xin'we hi sapotana ka swilo hinkwaswo hi fambelana loko ku ve ku humesiwa timali hi tlhela hi humesa hinkwenu ku nga vi na ku vulavula mizuku i mavonelo ya mhani makhuvele la giyan section f lava ha va makulu
0: ni khensa swinene mhani makhuvele
3: danke
0: 060-887-5942 mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri mi va ndlisa ku yini mi va solvisa ku yini va kona lomu mitini lomuwani futhe vona muyingiseri wa mina mi le moyeni
4: ahe n'wachiri ndza mi pfukile
0: ni pfukile minjon hi
4: pfukile
0: la ka nkuzani la
4: ma n'wi nyika ivi loko mi n'wi nyika ivi mi n'wi tshamisa hansi na rixaka mi n'wi byela ku loko i vona hi endla leswi hi ku nyikela ku na wena mindzuku loko wun'wani kwala ka hina hi nga kwala a hlangana na swin'wana hi ku kombisa ku hi leswi hi endlisaka swona sweswi i dyondza namuntlha i swi tiva ku loko un'wana makwenu a hlangane na problem-e ku humesiwa sweswo fana sweswi a nikiwa ene i nga ti voni nandzu loko i vona ku i hava i ku a ni tshineli ku ni hava nchumu tshinela i tikombisa vi munhu na wena na mavoko ya kahle vikona bya wena byi ta va byi ri kahle kwalaha ka femeli i mavonelo ya mhani rozobyani le ka nkuzani n'wana a nga hlayiseka
0: ni khensa swinene
4: thank you
0: 060-887-5942 mina n'wi vakhehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke nkarhi wa mina ku lo sala ntsena 10 ra timinetse ku va hi humaka nhlokomhaka ni balekisa sweswiwani mina ntombi ya ka mahumani hi ya twa kahle minkandziyiso ya marito hi twa ku ri miri loko mi tshuka mi hlangana na vona vanhu lavawa n'wina mi va solvisa ku yini ni ta sungula kahle hi ti-voice note leti ti nga hansi ka minete hi ndlela leyiwani letin'wani ta ti tlanga kahle loko nkarhi wa ha pfumela
5: eteke Traskai loko ku humelela swa swo biha swa mikosi hikuva leswi hi swikulukumba ku sapotana i mikosi a ku na xin'wana ku ri ku huma munhu a ya wun'we ma swi vona mara as long un'wana a tini hayi ku vanhu va nga ti hinkwavo total nakona n'wina a hi humeni ka mikhwa lowo biha leya ya swikhomela a hi sapotaneni hi ku vanhu hambi ku ri kwala kaya va tshama vanhu a hi sapotanweni i mhani huri ka mlingisa block 3
6: avuxeni mirhi leyi ntombi ya ka perita ntombi ya bafu nhlokomhaka na yi twa mirhi leyinani lexi nga kona hi mirhi leyinani loko ku lo lova munhu ya hi ku i nga ta swi vona ku ri ya swicele swi kona na swi vulavula mara ku nga ri swicele ku ri ntiyiso loko i nga humesi i ri na muti wa wena ku fana na swibuko swa tiko na society i nga hakeli nga ndzi nchumu siku leri khombo ri taka wena ni i ta kuma nga ku ri hayi vo ku zonda a va hava ni ri na vona a va humesela mindyangu ya vona na munhu mela timhaka ta wena hayi ku ri no i ta tshegiwa vamunhu no sweswi a ka ha tshegeniwi loko ku humesiwa timali ta ku hakela xibuko xa ti ku humesa loko ku humesiwa timali to hakela maforamu humesa ku ri mindzuku ni na wena swilo swi ku fambela kahle loko va ku hakeleni va humesela van'wanyana i nga humesi wena ku ri family loko a hindleni leswiwana i nga endli wena loko xi ya ku wela i to twa nga ri family liyani a hi ku rhandzi kasi ya ku rhandza hi wena u ku i nga lavi ku famba na vona ni ri leni tumbe ya bava ni lama i mavonelo ya mina ni ri nexe ntsena laha mugangeni ya ndhuna evuka na muxava la bukutini ka sikunyana papa a swi livana fana hi mina tekani landa laha ndzhaku ka mina ni ri leni
7: ina nhloko mhaka hi twa mina hi matwisiselo ma mina no hi tlhukutsa ni ta nyika xikombiso hi working group un'wawun'wana wa swi tiva ku loko hi ku working group yi tirha a nkosini amicatini a tiphatini se loko mi kuma ku munhu yaloye a nga ngheneleli a nga sapoti na hina hi to ka hi nga yi ya n'wi sapota hi ku i kuma ku i humelele hi swilo yena a nga sapoti se i lava ku tirhisa swibye swa mani i lava ku heleketiwa hi va mani working group i nhlangano lowu hi hlanganaka hi nyikana rirhandzu hi xavelanaka na swibye se munhu yaloye a nga sapoti o pfuka tshamini se pota loko a humelele swa n'wani a dzumba tshame mina a ni lava ku hembela xikwembu a ni nge yi ni ya n'wi sapota mina hi ku munhu yaloye a nga ngheneli o dzumba tshameni se na swibye swa mina swa tshama mana skimi na vumbiwa ni ri kwala jeni kwala Soweto a hi tirha tirheni anti wa vana a hi yeni danko
8: ku rhula ku ve na n'wina ntswalo ya bava vapfukani le ku vutweni ku wa kha wa nghenirika nhlokomhaka leyi ya karhata leyi nhlokomhaka ni nga swi cele xikarhi hi ku loko ni te tani a ni lava ku humesa ndlelo loko ni fambini kwelelo ku humelele swo biha ene na ya se na vona va tata a va nga khomi ndlelo ka mina hikuva ni byerile khale va ni vulavula na mina mara a ni tshiki leswi ni swi endlaka ni landza leswi va nga ni byela swona ene i kuma ku mina ni munhu wo tlanga makarati ni tlanga vo muchayini hala tlhelo na kereka na yona lexi ni tsutsumisanaka na xona i timali leti a ni nga ti hlayela ene na bejeni na wina mara a ni yi kona le ni tshama ni kha ni vula ku ni hluphekile nkarhi hinkwawo loko ni ya ni tlhela ni ri munhu wo yiva na swixevo chela aka swilo ni vuya na swona mara ni rivala ku ka swilo leswiya swa nkosi lowu a na pena ni humesangi ene na mavoko a ni yisangi swin'wanyana loko i tsandzeka hi mpela swi lava ku i byeriwa i swi endla ku vula ka bishop bishop wa vula swona mara ku byeriwa loyi a swi kotaka ku tlha a swi endla loko a nga swi endli loko mi famba mi n'wi komba xikosa ku lava va vabyanyana lava a va ni tivi kahle mina se a va ni tivi kahle yi ta humelela mundzuku a ni swi tivi va ta tlhava ha ku byela yini a mandlwavini va tshamela ku vulavula hi vanhu lavo ka va nga landzeleswi swa tiko swa maxaka swa vanghani na vanghani va ta hikwalaha ka ku wena wa swi kota ku va sapota na hi mavoko ya sapota i tlhuhleketa ku lowu no humesa xihi xa so xi ta va pfuna laha mutini a wu humesi se ngongo loko wo hisa nawu mavoko va tatisa mavoko mutini wa wena loko u humelele hi swo biha mara a hi swi hleketeni a hi swi tirhisi hi fanele hi swi tirhisa swilo leswi ta hi tirhela mundzuku hi nga tlangi makarati chamchayini hi tsandzeka ku tsundzuka vimindzuku lebyi taka ka hina mani wa James vona va sapotiwa ngopfu ndisani ya vona a nga sapotiwi kasi hileswi na hambari joni a nga vuyi van'wani va lomba timali va vuyi va vuyela nkosi a tlha fika va kombisa ku a na mali yo munyika mara a ni vuya nkosini naswona swa amukeriwa loko hi hlayela mpfhuka wo suka joni munhu a vuya laha wu lehi ngopfu ma swi vona mara kun'wanyana ni tshami tiboha ku loko ni nga yangi na va hoxela xo karhi le nkosini wa ka hina hoxa i nyika vanhu va ta ku tiva mundzuku ebukwini kwalaho va languta buku a va voni nchumu masiku hinkwaka ka wena se hina hi vanhu vo sapota hi vuriwa ku hi tshamirhwele mindzwalo hi ya mikosini hi mahaku ha sapota a hoya ntsena hina malume va malume wa hina va hi dyondziseni mi malume fesani va ni dyondzise vutomi lebyi se byi tshamaka a xifuveni xa mina a ni tirhi livisiwana ni yo tshama ni ya kwele lexi ni nga na xona ni humesa no ze ni nga humesi na vanhu va vonile ku buka va yi humesa hi ku a wu humesi nchumu wo ta ku dyeni tlhitlhela na mavoko a wu nyiketi na mina fika ni romba na mavoko ya mina hambiloko ni rhandza ku tirha a ni tirhi
9: hlayiseka ntombi ya bava a wu ringeta ku ku xerhela swin'wana hi ku kombisa hi sweswo
0: 0608875942 hi 3 minutes le minan'we yi nga sala kahle na yona a hi yiseni mahlweni tateka kahle tinqingho vanani mi khe mi ni byela kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ni hlamuseta ku ri n'wina a mi ta swi endlisa ku yini 0608875942 swi vulavula swilo sweswiya swa ku vanhu va nga nghenelani loko vanhu va ri na mitirho and then loko n'wina mi nga yi swi vanga milomo mani swi ndli nga ku n'wina mona swi pfuketani mi decide-a ku tshama kasi ke mi kuma ku hayi mani hi voho va nga swi create mara himhaka ku ku ndleri wa vona a va swi voni and then van'wani va kombisa timhaka ta ku loko swi ya mahlweni ku na lava mi kumaka a va yi mara loko ku na vanhu lava yaka laha mutini and then vanhu va khale va believe ku ri va nge niki munhu lontsongo mali ku ri na munhu lonkulu so mi kumaka n'wihin'wi lonkulu mara a mi yi a miti ya vanhu loko ku ri na mitirho and a mi humesi mali ya ndyelo loko va mi nyika mali liya a va ri i ya n'wina mali liya yi tekeni mi nyika lava va yaku eminkosini ni le mitlangwini va nga ta tlhela va tlherisa ka munduku loko ku tshuka ku ve na ntirho kwele ka lava va nga mi tisela va ri i xandla vuya xandla i timhaka leti nga koho teto n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka n'wina mi swi endlisa ku yini kwahala ka n'wina 0608875942 vayingiseri va Juice or FM mina n'wi va khehisa sweswo mahlweni nhlaya kahle rungula ra ku hetelela va ku ri xine hi n'wamahumani swi tala ku endliwa ngopfu hi vanhu lavaya va ku tlharihela tlhelo i vutleva lebyiya and most of the time mi kuma ku loko ko tshuka ku ve na ntirho kumbe a swi tiva ku i la ku va na ntirho mi ta twa a ku a hi tlangeni swi joyina-joyinana because yeah wa swi tiva ku i ta lava ku va na ntirho so na loko ku va na minkosi most of the time a va talangi ku ya it's either wa vabya kumbe xana swin'wana swi fanele swi n'wi juma ku ka a nga yi enkosini mara n'wina loko mo ka mi nga ti ka yena i ta mi vona kahle no a mi tangi 0608875942 mina n'wi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi gimetisa sweswo nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khoma hi laha Gajaria Agro
10: Tanson mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela kettle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135.

I'm not the end. It's not going to be a good thing.

0: kgatlhagatsa thekenoloji sekontshineta e go swina hina re saba hinkwayo jikelela digisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito reshato Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakula qpo eagle rock na trehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va ku kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela db timirhi hi ku tsungula swifuwo va xavisa na mavoni ya ku ta n'wina patrosela andzhaku makwani u nga va kume eka 0686 7306 8 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro.
1: Okay, right, ngina va ngiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wi va khe vuyisa sweswo eka ta le mavhengeleni n'wina va ngiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri loko ni vuya hi mina na n'wina na ti-visitor kumbe guest fundi wa siku ra namuntlha kusuka kahle le ka Gajaria Agro. Yes, ni vule swona sweswiwani. Ya, hi ta va hi ke fambisana kahle na vona eka mpfundla siku ra hina. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Hayi kona va ku hayi swa telephonical swi nge tirhi hi ta kwalaho hi nga kona hi na vona kwala tindlwini ta hina ta vahaxi. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yene ni ya twa ku ri va hi khomele yini mutwini kumbe mitwini advert loko yi kha yi hlamuseta mara sweswiwa hi laha ku twa leswi sukaka eka nomo wa vona Master Tahil ri xile na ku mi amukela.
2: Avuxeni avuxeni vayingiseri.
1: Ahe, minjhani?
2: Hayi pfukini man, hi pfukini. Hi fikelaka n'wina namuntlha.
1: Yeah.
2: Hi ku hi lava ku vulavula na vayingiseri va n'wina. Hi va hlamuseta kahle ku ri laha hi nga kona ka advert hi vonini yi tlanga kahle ende va fika vanhu va fika va ku va swi twe ka GCR. Se laha hi te hi vulavula hi wexe ku ri i njhani hi nga kota ku mpfuna vayingiseri.
1: Okay, right. Xo sungula ni la ku twisisa laha ka Gajaria, is it an abbreviation kumbe ko va vito?
2: I vito
1: swivula yini?
2: Kahle kahle i surname ya ka hina.
1: Oh, ixivongo.
2: Se i xivongo xa hina. Se ni lo twa ku loko ku thiwa vito ra xopo i xivongo swi kahle.
1: Swi kahle, ya.
2: Because a ri common. Ende a ku na un'wana loyi ni nga twa a vulavula hi vito ro fana rero. So ni vo ku ri swi kahle ku ri ku tivisa nyana hi vito i xivongo.
1: Okay, right. Okay, so swinene. Okay, a hi languteni. You need to give a little bit of background about your business, kumbe your company.
2: Okay, business right now is sungule in February. In February, sungule in. I have sa so good as a sehari. So yelana yelana. So fana to huku, timbuti, tinyimfu, tiomu, tinguluve. Hinkwaswo ha swi khoma swakudya swa kona. And then hi tlhela hi khoma na mirhi ya kona yo hambanahambana. Ku na mirhi yo hambana as in ku na mirhi yo tlhavela, ku na yo nwisa. Hi tlhela hi khoma swa ti-equipment. Equipment hi vula loko mi kuma ku mina tihuku mara a mi na swilo swo phamela kona. Se mi kuma ku na swilo swo phamela hinkwaswo swa swi khoma. Swa tihuku, swa timbuti na swo hele.

0: tirheni ka swona hi ta swi khoma ku nga ri khale. Hi ku vona ku vanhu va ta karhateka lembe leri hi ku ndlala ya kha ya fika.
1: Ni mi kuma kahle. Okay, right. Hi nga se za hi ya le ndendendeni about your business, ne? Ya swi tiva swinene. Na lava nga le ku yingiseleni lava va nga na swifuwo emakaya va swi tiva ku swifuwo they are very expensive. Yeah. So ni la ku twisisa ku ri why did you choose this kind of business while you know ku ri the business yona hi yoxe ku yi maintain kumbe ku maintain swifuwo is very expensive. And the, what are the challenges leti mi pfaka mi khe mi hlanganaka na tona ka the agri department kumbexana the industry ya agri yona hi yoxe?
0: Mata ku nghena ka business leyi a ku nga ri mhaka business a ku ri mhaka ya passion. Na mina ni munhu wo ni rhandza swifuwo.
1: Okay.
0: And na ku fuwa na fuwa na mina. Alright. Se swo tala leswi hi vonaka swona loko hi nghena ka industry leyi i ku vanhu va laha makaya a hi koti nchumu loko hi ti compare na vanhu lava va mapurasi straight. And a hlupheka hi ku knowledge ya kona a hi na yona. And loko mi swi vona kahle swi leswi simple ngo ku laha system leyi laha ku landzeleriwaka ku hi kota ku endla swilo swa hina swi famba kahle.
1: Okay. Growing up a ku ri na nkarhi especially ti Wednesday or Thursday laha a ku tekiwa tihomu ti ya in a certain pit. Ti sterilize ya ku dibiwa. I thought maybe you won't get it.
0: Ti
1: dibiwa. So most of the time loko mi khe mi famba laha ti-villageni ma swi vona ku ri laha a ku ri dibini but a ta ha ri ku tirheni. So a ni swi tivi ku ri sweswiwani lava nga na swifuwo va va khe va swi endlisa ku yini. Loko hi ku va hlangana na ti-situations ta ku mi kuma ku ri swifuwo swa vona swi suffera from ti-certain parasites. Va nga kota ku va va pfuneka ka business ya n'wina kumbe at your place.
0: Swi swo fana swa tidibi ya swa twisiseka swona ende swa handliwa ko va ku ri nkarhi wa kona a swi endla hi vanhu va karhi. Se sweswi leswa swo loko mfuwini mo fanke mi ti langusela ku ri n'wina mi nga kota ku endla yini. Se na tona tidibi leti mi vulavula hi tona ha swi khoma leyi a xopeni. So dibadiba hi na swona hinkwaswo na hambi mo lava ku spraya hi swona mo lava ku spraya kunene ku na ku my diba as in mi chela mati a gojini tihomu ti bodlomela kona mi chela murhi naswona swi kona mi nga tlhe mi tirhisa spray. Loko mi nga lava ku endla swa dibi mi tirhisa murhi wa kona mi chela ka spray mi ti spraya hi tona na ti-spray ha ti khoma na tidibi ta ko ha ti khoma ku tlhela ku va na leswa swo mi kota ku tlhavela. Dibi ta hambanahambana ku na liya yo totiwa kunene ku tlhela ku va na liya yo nwisa ku tlhela ku va na liya yo tlhaviwa kunene hinkwaswo ha swi khoma sweswo.
1: Okay, early January we had a lot of rains. And industry ya agri a yi nga tsakangi. Ende hina hi ti byela ku loko ku na mpfula ku vona that green swilo swi famba kahle mara n'wina va agri a mi nga tsakangi at all ku ri ku nge vi lembe ra kahle ivi mpfula yi yima and himpela a ku vangi nkarhi wa kahle because tihomu to tala a ti suffera from the mouth and then na ti blister. And then most of the cows la ka ti village ti ve ti fetetela hambileswi va agriculture a va ringeta ku tanani ka ti-center mi ta mi ta teka swiyinini hi ta va hi khe hi mi pfuna. So on the other business ya ti burial societies we believe ku ri loko ku va na nkosi swi vula ku vanhu lava va benefit and it's the other way around vana va luzekeriwa because customer yi va yi nga ha ri kona. So I believe ku ri on your side as well loko swifuwo swi va swi khe swi hi fa hi ndlela liya mi va mi ri ku luzekeriweni. So vanhu lava nga na swifuwo mi nga va advise yini especially loko ku tshuka ku ve na a certain disaster like what happened hi January?
0: Mavo leswi mi vulavulaka hi January ne ya mpfula a yi ri kona swakudya a swi ri kona mara there are more sicknesses. Right. Na hina a hi nga tsakangi cause ku fa swifuwo.
1: Yes.
0: Hi vanhu vo rhandza swifuwo I tell ngo xavisa ntsena la. Se asbona loko munhu a hlupheka swa vava ku munhu a luza swihari swa yena. Na ku mavo loko ku ri na swo fana swa ti treatment leswi mi swi vulaka. Kuna swin'wani mfanke mi swi vaccinate, mi fanke mi swi prepare in advance. Alright, ku swi nga humeleli. Mi nga fiki loko se timhaka ti bihile. Kuna kun'wana murhi ya tirha, kuna kun'wana murhi a wa ha tirhi. A ni swi fanekele swi endliwa in advance ku fana na ti-vaccines, leswo swo fana na ti-foot and mouth. Swa ha ku legaliziwa lembe leri vaccine ya kona. Ende vo tala a va yi khomi. Sweswi ko va ti-department va yi khomaku. Ende nsure loko mi hlamula vona, hi vona va nga ta mi nyika nhlamulo wa kahle. For vaccine ya kona. Mara swo tala naswona ha swi khoma ti-vaccine ta kona ko va ku loko mi fika mi kuma ku mi nga yi kumi ya mara hi nga mi odela hi tlhela hi mi byela ku ri yi ta vuya rini rini loko ho ka hi nga ri na yona murhi wa kona.
1: Okay. Ni mi kumeka kwini ne? Sweswiwani ya tihukwini. Okay. Most of us hi tsutsumisa mali man.
0: Yeah,
1: I'm one of them. Yeah, I'm one of them. It's a some mile, you know. If in a situation, yaku everything the shini shinda for that business, yatu no compromise. Kusuka tasha ko, tam kuma kumon ilo kuniken tu kum guy. Mon ilo kuniken tu ku nzilu. Ani tu ku tilaba those lights to ata warm. Mukuma ku hayi se kuna bara la kuna ndilo kumbe ntsando wo hisa ku ri tihuku ti va ti ri warm laya. Even then mukuma ku fika nkarhi tihuku ta kula but a ti kuli hi pace ya because they are not happy with swilo leswi swi tivaka ti-kheti nyikiwaka swona. Ivi ku fika nkarhi wo xavisa ne. Only to realize ku ri tihuku letiwa a ti nga ri ku dyeni kahle, a ti nga kuli ka environment ya kahle. Most of them a ni tiva ti kulela ka laha ku faka ku va ku ri na sodas. Mi ti vona hi ti-fits ta tona ti va ti ri na ti-wounds ta black. Even then mi kuma ku tihuku to fa. And then mi kuma ku vanhu a va handle swo va ticukumi nge ti cukumeti. Van'wani va ti xavisisa swoswiya. So mi nga va advise yini vanhu lava va lavaka ku xavisa tihuku swi nga khataleki ku hi leta ta matandza kumbe hi leta tin'wani ta white va nga swi endlisa kwini ku ya mahlweni ku business ra vona ri kula va nga xavisi leswa swa seasonal. Most of those people va xavisaka tihuku va xavisa hi ti-seasonal mi kuma ku i budget ya ku okay loko good friday yi fika ni ta xavisa ivi swi hindzi loko december yi ta ku fikeni ni ta xavisa so a nga kurisisa kwini business ra yena ku a xavisa all over the year ivi business ri kula ri ya mahlweni.
0: Mavo mi te kahle kwalano loko mi ku tihuku because vo tala hi vona lava hluphekaka lava va tihuku. Ni twini mhaka leyi a mi kha mi vulavula hi yona ni fane yi hleketa na mina ku vanhu mi kuma ku va feeda mugayo tihuku va nyika swin'wana na swin'wana.
1: Yeah, because the food is expensive. Yeah.
0: Mara mone mi hlamusela swin'wana ku na process. Ku na process ya tihuku na yo yi na process. Vo tala na va vona loko va xava ti-feeds. Swihukwana loko swi fika swi fanekele swi hlayisiwa onge ti vana va hina. Swihukwana i swi swa fragile ngopfu. The first 7 days ya cycle ya n'wina mi fanekele mi swi hlayisa ngopfu. Leswa swo loko swi twa xirhami mi fanekele mi endla plan yo swi kota ku kufumela nyana. And leswa swo a mi khambula leswa swa bara. Na yona i ndlela yo kufumeta ndhawu leti yi tshama ti nga kona. Mara as advisable hi ku na musi luwa wa affecta respiratory system ya vona. Naswona i sickness yin'wana leyi mi landzaku mo yi create kahle kahle. Se leswa swa tivoni na yini yini swi kona tlhe ku va na ti-gas brooders swi tele swi swa koho kahle kahle leswi hi kotaka ku swi tirhisa. Se mara swi mavoni hi mona ma nga the simple way hi ku la giyani a ni voni kha ku titimela ku fika kwalano wo mi kota ku tirhisa ti-gas brooder na yini yini. Se mavoni na mona ma na a certain way ti fanekele ti vekiwa tona. Vo tala va vula ku ri ya va vekini mavoni mara a swa ha ri ku pfuneni. There is a certain way you should work in that sense ku ma fanke ma tsamaka a certain height

0: kota ukutira kuri hit ya ko yi distributiwa and kuna process ya kona loko mta kahle min butsela kuri ya hi fanke endle sa njhani ni nga mhlamusela kahle process ya ane mi kota ku ni vutisa ku ri ni hlangana na problem ya so ni fanke endla yini na mina ni fuwe tihuku na swi tiva ku ri munhu loko a fuwa tihuku i ta hlangana na ti-problem ta yini
1: ni mi kuma kahle okay right ya a timbutini sweswiwani timbuti hi ti byela ku ri hayi mani wo yi khunga laya
0: yi tshama laya
1: ya and then mi kuma ku hi ku ya ka nkarhi yi dlina mi kuma ku the breeding process yi fika yi nkarhi wun'wani mi kuma ku ya tshama lembe or mambirhi yi nga bebulangi and mara hi nga cheki ku ri environment leyi va ku hi veke koho yi va yi ri njhani most of our domestic animals hi ti byela ku hayi ti ta dya mabyasi a hi ti nyiki mati a ni swi tivi ku why but that's how it is okay loko ku ri na munhu loyi a nga a lavaka ku sungula business ra ku va a fuwa timbuti a xavisa mi nga n'wi advise-a ku yini
0: mavo timbuti topic yaleyo hi nga vulavula hi yona the whole day vanhu vo tala va na approach yo karhi ku na lava hi fanekele hi twisisa ku ri market ya hina i yini kahle kahle first of all market ya hina ya breeding like ti-customers leti hi nga ti khoma i vanhu lava la breeder kumbe i vanhu lava vola ku ti dlayela kumbe njhani
1: ni mi kuma kahle
0: and then vo tala laha makaya ni twisisa ku ri market i ya ku dlayela like ku xavisela vanhu vo dlayela se loko hi lava ku xavisela vanhu va the way a swi bohi hi landza timbuti emapurasini ku hi lava timbuti to fana na mabunu a ni vanhu va lava ku tindla mbunu hi siku rin'we va lava ku jahela mali ha so se mi nga tirhisa timbuti teleta ta le xikaya hi ku timbuti ta le xikaya ti kahle ngopfu loko ti fika ku cincacinca ti-season ti tolovela kahle ngopfu loko season yi va yi kha yi cincacinca na breeding ya kona yi va yi ri easy compared to timbuti letiya ta le mapurasini mi nga pfa mi cinca breed ya n'wina hi ku ngetelela xiphongo xa le mapurasini mi tirhisa letiya ta n'wansati ta le xikaya mi kota ku improve size ya timbuti ta n'wina
1: na ku add another breed
0: exactly
1: okay right vayingiseri va mina va ku rhandzeka khona vhina pfula purasi loko yi humalaniwani otherwise na ku tshemba na ku pfumela swa ku mina n'wina hi le ku fambeni kahle swin'we xo hetelela va ta ni khomela vayingiseri mara no fanele ni swi vula ya ka tihonci tihonci hayi khona as long as ku ri na xiphulwani laya a ni swi tivi ku xindleriwa yini xihokwani ivi ku va na xiphulwani xin'wana xi cheriwa mati swakudya swi cheriwa kwalaya jikijiki mi kuma ku honca kwala yi kula swinene ya and loko vu tshama ku hayi honci dya xin'wana na xin'wanyana so mi kuma ku problem yi fika yi va laha ka ti-parasites most of people a va honca yi swi koti ku khoma vuvabyi loko yi hanya yi kota ku khoma vuvabyi loko yi file so vanhu lava affectekaka most of the time i vanhu lava va ku va ri ku yi dyini kumbe ku yi consume hi ndlela leyo and loko i hlamuseta va ta ku hawu tiva yini we nyama i nyama that's when I know ku ri nyama leyi khomaka poison swinene kumbe ti-parasite swinene i nyama ya honci so hi kombela mi hi hlamuseta ku ri laya ka xindhawani xa varhini va rhandzaka ku xi create va nga xi clean loko xi clean swi fika swi onhaka kwihi laya
0: mavo tihonci ne naswona i swihari hayi ku ri swo rhandza thyaka naswona swi lava ku cliniwa mi ta swi vona na le loko mi ya mapurasini ya kona lava va ndlela ku ku xavisela hi scale leyikulu ngopfu loko mi ya purasini ya vona mi ta swi vo ku ri a ku thyakangi at all n'wi mi hlamala ku ri why ku nga
1: thyakangi
0: i mhaka ku va clean-a va swi dya swakudya swa kahle tihonci ta kona that's why mi kuma ku ti kula kahle ta tlhaveliwa hinkwaswiharhi hinkwaswo swi lava ku tlhaveliwa murhi yo karhi loko ku fika stage yo karhi na mati ma kona ma faneke ma va ma ri clean tihonci hayi ku ri to rhandza thyaka to thyakisa ya mara naswona swi lava ku basisa.

0: loko mshava muri ka yena mayibutsela kure inga ithava homu ya pregnant kumbe njani etamhlamsela kure no muri leyi minga ithavi kumbe me ithavi se muri na yona ya hambana hambana a hi muri hinkwayo leyi minga ta ithavela kumbe muri hinkwayo minga ta itirisa.
1: Okay, nhlamulekeni. Okay, another question before ipfala. Here's the scenario. Kuna homu ndlwini ya vabya hi tlhava vaccine. After vhiki yi lova yifa. Is it advisable ku homu yo fa hi dya kumbe yo fane hi lahla?
0: Ntaku kahle kahle homu kumbe mbuti loko yi tlhaviwa murhi yo tala yi ta m indicata ku ri loko yi tlhaviwa murhi leyi mi nga dyi for 21 days. Because mi kuma ku ti-drugs leti murhi leti ti containaku a ti advisable ku vanhu va yi tirhisa. Na hambiloko mi hlayela ka xibokisani xa kona leyi mi nga yi tlhava murhi wa kona yi ta mi komba ku ri don't slaughter for 21 days. Don't slaughter before 21 days when injected. Swi vula ku murhi ya kona wa affecta. Effect ya kona ya tshama for 21 days. Lero na hina loko hi dya hi ta va hi kha hi vabya.
1: Okay. Xivutiso lexi a ni xi vutisa hi vomu. Na ku themba na ku pfumela ku kokwana wa mi vele ku ntweni lava nga kona. Okay, right. So swi vula ku swi vuya kwalaho ka ku ri it's not advisable vayingiseri va Jesus FM ku dya nyama ya xifa. Swi nga khataleki ku xi injectiwini kumbe a xi injectiwangi. Na vayingiseri va mina va ku rhandzeka nkarhi wa hina wu herile mara na ku tshemba na ku pfumela leswaku ri mi dyondze swo tala eka siku ra namuntlha lava hi famba kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha hi famba kahle na Mr. Hill vito leri run by z
0: Gajaria Agro.
1: Gajaria Agro hi famba kundu wa siku ra namuntlha na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi ma hlayisekini loko va mi lava va mi kumisa kwini
0: va nga ni hlamula ka phone ya mina loko va lava ku pfuniwa swo karhi swa image 0686709673 kumbe loko va lava ku ni vona leyi nga locatewa a Super Quick Street behind Makoma Butchery leya khale a kusuhi na R Marovela a dorobeni.
1: Facebook
0: a hi se va na yona mara va TikTok na yona a hi se va na yona mara hi ta fikela nakona.
1: Okay, right. You can search name. Mi nga kwini ka vayingiseri?
0: Na cancer yina so tala a hi na nkarhi wo tala ku hlamusela laha pfuniwa laha hi nga ta kota and then pfuniwa feta
1: 8875942 mina n'wi va khe hambanyisa sweswo n'wina vayingiseri va mina kwalaho ka nkarhi la mo mina na n'wina hi hambana so

Hlekanwa ingisele ba GCR FM 20 wa timinetse ku ya ka 21 wa timinetse kube awara ya 12 ni mamkere ndawu inkwati la mina ingisela ka America wa eka tindawu ta ku hambana hambana eka nhlekanlo wa siku ra namuntlha siku ra kahle vele ri xe kahle ri languteka kahle swinene dyambu se ri humile mikarhi ya ku hisa i Tuesday namuntlha i the 25th August eka lembe ra 2026 hi mamukerile hinkwenu na ku mixeweta n'we hi va ti 25 phela ku na lava se n'hweti yi nga va helela lava va kumaku mali hi mahele.

nansati Charlotte Timban kumbe Tiban. So shish tikomanga kar kula msweni ka swan kambe kwala ku fambeni ka nongonoko tava nkarhi ni mitlangela live ya vo leswi va ku swi karhi swi humelela e court eka nhlikani lowuwa ku mi nga hindziwi hi nchumu kambe sweswi ta nghena mavhengeleni ndzhaka mavhengele ya ka tinhlokomhaka ta mahungu ndzhaka tinhlokomhaka ta mahungu kumbe va ta va vuyerini ka break kambe loko va va nge se vuyela swi vula ku hi ta pfa hi endla topic yo karhi hi burisana hi yona nhlikani.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga ta hi xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Kheri mhlikanisana kambe vayingiseri va GCRFM lava ni rhandzaku. A ni munhu ku na loko a zondiwa hi vanhu vo karhi ku na ka rhandziwa hi vanhu vo karhi. Ha nghena hi lava ku ya ka topic ya hina. Ni vurini loko ni introduce show ni ku sweswi hi ta nghena mavhengeleni a ni ndhaka mavhengele hi ta ya ka tinhlokomhaka. So we loko hi twa ti-advert 2 minutes yo run ya ku haka GCR ri ku le ku tlangeni ka ti-advert ntsena you think maybe nta heleriwa hi ntirho kumbe ni ta ya ka hearing. I will remain, I will be here. Na mundzuku mi ta ni twa na vhiki leri taka mi ta ni twa until ni decide hi nexe ku GCR na hala ku tirha kona. May nexe. Not ku decideriwa hi munhu un'wana. Hi lava ku nghena ka topic vayingiseri. Mi nga teka swilo out of the blue you run. U nga swi tivi ku tsutsumela kwini u ya kwini hi ndlela ya yihi nkarhi muni. I twa nga ku mi buta heta rama or something. Vayingiseri hayi no it's fine. Hi lava ku nghena ka topic ni vuri litolo loko hi ri na Sergeant Regional Records leswaku topic leyi nga ta va na yona it will be regarding ka mhaka ya leswi va nga va karhi va hi tlangela minkandziyiso leyi nga tlangiwa leswaku ku na vanhu lava va kombisaka ku ri maphorisa ku va va ya eswikolweni va fika va teka timbangi maybe va cheka ku va na va tlanga na tifoni a va tlanga na swidzidziharisi kun'we na ku va va va kera misisi va tlanga nkandziyiso wa kona laha mi nga ta va mi karhi mi nghena mi veka mavonelo kambe sweswi na ha lulamisa swin'wana ta twa sweswi ni nga ta tlanga swin'wana kumbe ku ndleka swin'wana va tsutsuma va ku don u le ku tlangeni ka yini yini n'we mo pota pota xin'wana na xin'wana nkarhi wihi na wihi.

0: Right, I bule ni kulangu tama kale ni tama kusesu mkote kuwa mi switwa ka. Lendo mele nati voice note ni nchikani?
1: I am yani.
0: It's ama yifukini ngongwe.
1: Ikona la zuzena mangu mbikrali. Mina ma kiporta ya kuya, mina nivona vapona ngopu shamba. Ona la shkole ni saa inala wanga sabako, ona la vana vaya, na vabu ya vaya zeli. Awana wana vabu ya kiru nsisi. Enalo kuyo vabu ya kiru nsani ya mzuela kaya kukara shushenga ngakiri. Nuko abuya ba ukere ofisheka la. Ari la ebusheka. E ani tekera inga ke so bakperi. Ngunyi kamal ata akere. Masuku lo ngunyi kanga ke. Mara suka abuya ba kerele ya ngunyi ka ya akere. Na namthana swish. Ni sisi kama kerini. Nuko ikikanya le ku hiku ilava tla ba kutela message we. Mita ngona kwa tsan mali ita akere. Ba tswa bana na baba. Ba tswa sulele. Swiso matu primary sa swi tshu hi akutela ku nene seri twele leti va zonda munhu za hambangi na munhu wa hlomo anga ti xikolweni ku komba ku vele ku tirhi
0: ya
1: phela loko va suka le nkola va kanga na va bukutela va ku ba hikuva ku mina mkwana va ku mina bimbangi va ku mina mtsisi ka tsamte ka i bo va ku biwa ne a u ndi swona ndinga tela swi xikolweni swi de swi fama na madzaya swi ya swa xikolweni hi mhaka ku swi ku aleriwa maphorisa va tirha ntirho va hi pfuna swinene. Loko cha boys a wani ku ta ku landela maphorisa muta xo ita tsantsa. Va ipona le vabama ba bebela ra kahle va dlaya mhele ku na xibala muta ku maxini la. Va tlhava ni khoma. Maso. Va hi lamulela swinene mhele vona va ri ku tirheni. Ku na Brazil va kwani hi kombela mi pfuna. Mhaka leyi mi vulavula hi yona maphorisa va yi xikolweni va hi pfunela hina va hi pfuna swinene. Swa twa loko swi vona infomo leyi va swi byela va swi ba swi vuya laha swi ri mark. Hina hi la ku pfuniwa hi tshembe vona tlhela maphorisa loko se va tivisiwa ku tirha leli hasi hi khomikati na switanana ni ta ni khoma hi tingana loko u fude ku vulavula n'wansata ku heyi vana va hina vana va hina a va ti vana lavawa vo va yimelela kavo kumbe va nga benefita swin'wanyana hina hi benefiti nchumu hina hi lava ku va dyondza xikolo i ta n'wi gonisa njhani munhu a horhi na misisi laha misisi ni hoxete timbangi yi hoxete timbangi phela maphorisa lava va swi tiva ku laha misisi ni ku na yini lasa va ku kera swisweswo. Masiwa se hina hi yoho hi twa nga ku hi tsaka n'wana yin'wana hi va ka yini a hanyi vun'wana swa ndzisi ta swi vona loko a ku rini lani loko ku ri ku na xitale xin'wana xin'wana xibaku a wu fa wu zikhovo hi munhu mara ku ri xikolweni landzelela nawu wa xikolo masiwa ndzi vonisa swo ri na zuzemangumbe ra endlo ku ka singlepopa yini
0: inkomo yi khensile.

0: Mkeri.
1: Hello. Hey, Mjane.
0: It's some of the things going on.
1: It's a year. So, the theater are in March.
0: Oh, yeah.
1: What we know about Paris. You know, when I would be the most police of the show. But I would say one I have more than March. Because you know what I'm telling now, watch police. I want to report on my own. For future, I want another. I never saw Bush, they must travel back to them and get out of our camp. But I'm sure it wouldn't do, and I'm sure it wouldn't have a couple. My one command, I remember what travel was a shadow of a square away. She landed about Babu Paracha, about Wilbatari. The auntie was a right, fine, and I read, I didn't know. I didn't know.
0: Come. Angisele ndumele na di voice note ngwe ka WhatsApp ka 060-887-5942 bari ahe muhashi ba xiphorisa aba hambane na kuya eswikolweni ba tirhana na swigevenga kona ti case total leti ti batsa tingele ku batsanzeni ari singa ba dubule munhu last and swish kulo hui amere na papa action kwala a section F. All right, hlekani mamkeri.
2: Ma porisa malaveka a xikolo. Eh papa iso, la makobongo malaveka, la makobongo onge hile lonjo, na le lonjo nga kuka antswa. La makobongo malaveka na sechira kwani, la makobongo amati ma porisa. La makobongo bana ba hina ba kona ba le ku dondzeni ka nchumu, ba dondza ku senda darata ya xikolo, ba dondza ku jamba. Sikulela loko mukhamu ba lavula na Mr. Coach. Kuye ku tatizeni yanti nwana laya, onge ti fike kwa laya ti yima. Loko vana lava va vuya va kuma swi va hileswo ku jamukwa kunene ku tlulatluliwa kunene va tsutsuma yini va nga ri na swidyoho eswikolweni vana. Vana va na swidyoho mativa n'wana loko a za suka la kaya a tsande wena n'winyi wa yena a horeni sisi leyi ndzoku kazi a yi vulaku andle swin'wanyani n'wana i mani thichara lava nga ta suka nkota laya loko ku nga tanga maphorisa va ta va ta solo valaya. Loko va nga tangi va fika va va ba loko va n'wi baza va fika huma tingati va nga tivi na ku banga nkhoma hi kwihi va nga ndla yini a hi tshikeni maphorisa a zama vanhu va xikwembu a hi tshikeni maphorisa loko se hina hi tlhela hi tsutsuma hiya hiya ku mfumu wu te ha ha rhwala vana va hina hi nyika mfumo ku va nga tshinyiwi hi chava hina vinyi va vona. Mina hi muzaya wa mina ntukulu i na 18 years kumbe se swi khoma 19 i vuyakeriwile laya hi rejoin a vuyakeriwile mubini xihambani xa nhloko leyi a vuya loko a nghena hi gede lowu n'wa wa nhonyanana ya wa xiphuvanyana a sukwelana ka gedeni kokwana loko ni ku yena kuma i murhi i vukerini i ku kunile kahle khala ku na tindleve leti a wu twi va kunile kahle hambiloko mi vulavula siku leri ya ni fonini ni ku ni lava ku ta va byela ku laya makovongo tanani mi ta hi zamela ku kutana mi ta hi lunghize mi ta hi lunghizela mi hi lunghizisa mi hi vitana na hina vakokwana wa kona kumbe na ha ri hava n'wana wa tsamese rijuel mi va ni vitanini wa mina wa luya mi n'wi tivaka luya na 23 years va ni vitanini laya. Basika wa kuhiri yini hivata hivana lava kuhimi se mina voko nuku loyi abuku wala masuwe nika wana kuloni la amenta kheni bana mina anezu mapolisa bana nira ay bene shilish atari yungkwa wave wa yima basa ketele fe nalwe abiwi nalwe abiwi nalwe abiwi chisuke la tifoni ni le tiba rwala haku asama yato na shikolweni hikha iba wona abavitani wini mhe ku ni tshela na swin'wana ni la ni ku ni nge yini lava sesi ni famba ni yimela laya mhaka ku ni na vana a ni swi lava ku ni hindza hi swi swa le xikolweni ni nga ta tlula nawu loko va vuya va nga ri kahle ni nga rhuketela swilo swo ka ni nga swi tivi avuya sesi akukokwa vete ti phone loyi anga tata na phone loko ku fika vavala ku kuma kuna phone va fona la maphoyisa ni tata mta humesa 500 rand maphoyisa avange va kumi loko va fika leswi nga vula hi ndala vaku onge swi nga endla van'wani va yima hala gedeni van'wani va jika hi xikolo va phohla va tlula kunene va jamba mastwisisa vana mati va ve le ku onheni vana va le ku tekeni ka leswi hileswo hina vatswari nga va rhumela swona exikolweni va le ku doheni lokukulu ko tlula mpimo loko a ta fika gedeni a ha panga voko xidoheni lokukulu ko tlula mpimo loko a ta fika gedeni a ha panga voko xikhwameni wena i ri yini un'wana yaloye a hi vana.

0: ya na yihala ka onge ingati aku en tsikini mthegula lo ka mhana ba bebula isala na yena asa loko ifamba ya ona aku danke loko ifamba ma ifika ya vuketela ma teacher aku danke loko ngena na ndza ngsona tiveni utse tikuya nga vuya keriwini a ilembeleri ndaka ndaka lembele ndaka sasa i right na kumbala embala buku le yanga mbala yiti bona yi tshama isutini anga ngeni la mwana wa xikolo wa mina a nyekete broken veni ku dela loko koka lexi nga mbala xi ya henhla loko xi nga ku ri ngati yi ma ni ta ku nyika gume i boha ya xikolweni masivona vana a va tshinyiweni masiva vana a va tshinyiwe le ku onheni swinene ni ni le ka makoxa ni wo fayekele radio ni famba ni kha ni ngungumela ni yingisela hi mhaka ya ku radio ni rhandza ngopfu maspecies aanda benda ndzile ta punta chava radio ya aba imahlweni maphoyisa mi nga chava maphoyisa ya dyani ngopfungopfu xikolo leswa homu hinkwaswo leswi ngheveni mi huma hinkwako lo hi lava vana va ka homu va va vana a va vi vana i kokwani gaveni mi hinkwala ka makoxa vana a va lunghiziwi exikolweni i nkomi mzayi
1: i nkomi khensa swinene
0: hlayisekani swinene n'wana wa mina.

0: Enhlekani, imam kere.
1: Yebo puton.
0: Yebo.
1: Njani puton?
0: Itsama ifikini ngongwe.
1: Hayi no. Shafa. Yebo puton, nisho kuri singo kwa singafani, amkarini etala hapa, ibalabula isona lesi. Kuri vana, basi kota kukoba titara hekari. Kumbe kumuta. Akubuli mchumi. Mara siku titara, ayenda kumisputi, mutavona mani, amupoye lanche kashisutini. Nga kwa lechama arini. Wana laba wani mwesu, basi yenda Ivala bula ivona kuri vafamba na swichava chavana a xikolweni. Ene n'wana yaloye vongo i dyini. Na swi tiva ku ri i mhaka yo i vutisiwe swin'wanyana a konyulela. Se luya a nga n'wi vutisa swivutiso hi mahlamulelo ya yena i ku ni a n'wi chavisile. Mara ni lava ku vula ku ri mhani yalo a kha a vulavula i kahle kahle kumbe swi teka swi sweswo a swi endlaka. A swi nyiki sense kahle kahle. Ni vurile ni ku ku na thicara leri ri nga ba ku n'wana hi ku n'wi tiva ku i chali hini mara ku fika laha a huhaku swi ri vavela ku ri wena ni tiva i tlharihini mara se i ti nghenisa ka swin'wanyana a hi ku ba n'wana hi xikongomelo sweswo i ku n'wi rhandza no vona ku ri n'wana lowu se wa cinca behavi ya yena se i lava ku nghena ka leswiya swa swidzahadzani kumbe swo huwa mi swi vona mara loko ni ri mutswari ni ya ni ya vulavula swilo swa so ku ri vanhu va ta ku ni vulavule kahle phorisa va tsandza hi swigevenga phorisa va endla yini orit loko a ko va n'wana wa yena ke a tlhave tichara a nga ta swi vulavula swilo leswi hi ku sweswi mathichara ma tele ngopfu lama ma tekaku ti-education mama resignaku hi mhaka ya nawu walowo n'wana a nga biwi vana va delela xikolweni a wa ha vulavuli nchumu ene ni ta kuma va ku yeku tele nga kuka i nga tlharihanga se ka fika kwalano i luza ku tshembo ku kuma se i n'wi tlhandleke vona hi mhaka ya nawu i kuma i luze swilo swo tala mara loko hi ri vatswari munhu wo fana na titara munhu wo fana na phorisa loko o zela mina a ri n'wana wa mina ni twa ku ri ku na phorisa ri nga n'wi ba kumbe ku na thicara ri n'wi huba ni nga tsaka ngopfu ku ri swi komba ku swi kona swo biha a swi endla leswi swo ka swi nga ri kahle swi nge endleki phorisa kumbe thicara ri ba n'wana a nga dzimbelangi a va vabyi vanhu valava i vanhu lava swi fana na mutswari u hlangana na n'wana i hleketa ku ri ni kombela i ni endlela yini leswi a nga ta ku hlamula swona i to n'wi

0: ita ito ana bele aiwa wena na wona uwe kuhu marambili ya wena ita ya yaku la paprika ale mbona so mina niri iye nje kase ya mbona iye nje kase leko angbili ene asamele achele angu enda kuri angu hele ketani lisapa chorba ena afika bala kulela kuni ubili ni maka yu anshamula so yoko niti 1, 2, 3 ayo kwa nini wa 1, 2, 3
1: nkomu ikensis na
0: yebo
1: nkomu alright ya mwantle nika 060-8875-942 timina zintonga tawakari tsumalaka tloko makata maungu ayo tuwe nini lama inshikani mamu kiri
2: ayo mama
1: ayo
2: na bashumi
1: aye mfuki
2: ehlaseke sinene ngobona
1: mfuki
2: ikhe tsamile bula sikurumana kuna tichara na police laba nwanyana bangambala ti blinkers laba vanga tsaka kuri vanwanyana ba heleliwa hi mitiro vanga hatire ni mana bambiri laba ni ngatwa ku khosa va fanele va hlayisa ntirho wa vona hiku axikolweni ku ni nawu and nawu lowuwani wo sirhelela mathichara un'wanyana wo sirhelela vana and axikolweni ku nghena vana lava nga na vukhongeri byo hambanahambana loro loko ku ri ku principala i khongela kreste van'wanyana va khongela islam van'wanyana ti rastafarian hinkwavo ka vona lavaya nawu wa va pfumelela ku ri va nghena va mbale junifomo ya xikolo va ya amahlweni a wu va pfumeleli ku va nghena na switlhavatlhavana na swidzahadzahani na mabyala na swilo leswiwani hinkwaswo na swa xikolo leswiwani hinkwaswo ndleni swi ve na ku fana na vhiki leri ya hi karhi hi vulavula hi n'wana la xavisa ku byala xikolweni se namuntlha hi vulavula hi tin'wanyani to nawu swilo leswiwa swi humelelaku mina loko ni xi vitanaku is a corporate bullying hi ku a ni ri loko n'wana a endliwe nsele wa ndlela yaleyo va ta ya va pota kwini vatswari vakwe ku endla maphorisa ende maphorisa va swi tiva ku lanuwakumisaveni ku na nawu lowu na vona va fanele ku va wu landzelela hayi ku va tsalatsala ya vona milawu leyo ka yi nga ri ku kahle a swi kahle swilo leswi swi humelelaku ni tshame ni vula siku rin'wana ku loko i twa mathichara va ku lexo karhi na lexo karhi na lexo karhi na tifoni tetiwani a va ti lavi mathichara la xikolweni hi mhaka ku loko va karhi va endla huwa leyo fana leyi va karhi va endlaku hi mhaka ya maphorisa van'wanyana va ta teka swilo leswiwani va va exposa lero ende vanhu lava hi onhelaku lava va onhaku ngopfu hi lava vana va vona va nga dyondzi ku lomu swikolweni leswiwani va dyondza va swikolweni leswiwa va nge tiprivate loko hi ringeta ku vana va hina va dyondzisiwa hi nawu va dzinyiwa hi nawu loko ku ri na LGB exikolweni ni loko va va vitana vatswari ende loko n'wana ala a karhi a endla swilo swo ka swi nga ri kahle na ku nawu wa pfumela ku ri no a hlongoriwa exikolweni hayi ku hi ku vatswari wa mina n'wana a nge tshama endla swilo sweswo mara loko ku vatswari you include even me wa yi vona se manjheni mina a ti kona ka teto mina ni loko phorisa a ri hloniphi jarata ra xikolo loko va va ya exikolweni a va hi va ya khoma thichara va ya va ya khoma n'wana wa xikolo kumbe va ya va ya khoma mistress hi ku endle nandzu lowu nga report-iwa and then loko ku ri ku na problem ku na case leyi n'wana loyi a nga tsandzeka va department ya education va na vona nawu lowu dila na leswo ka swi nga ri ku kahle ende maphorisa va teka lava va nga ona wa mina loko n'wana va vite n'wana wun'wanyana a ni voni ku va ta ni vitana xikolweni va ku ta ta tenga ni va fanele va n'wi khomisa maphorisa na a tsarisa ku ri a ta na maphute lamakulu No,
1: ni mingi serin. Ah, rikuli na mawe vlevle.
2: Iso sezo mwana baba. Ae ringe pezi man. Ngoku ngeta giyana orlempopo ila vana ba hadiwa kulo masprint iku tle ku ngenelela na maphorisa baba ba and then ba tswara ba mwanyana ba tle ba ba kuno swi kahle and then mari le swona swi kahle mari a swi le nawini swi kahle loro munhu a tshinyiwa nwana i nwana wa community i fanele a tshinyiwa na loko ku ri ku nwana endle xihoxo xa xikolweni loko va ku vatswari hi ta nana yale mitamitami ta vona hi ta ya yingisela hi va vona ku hayi kona hi ta va pfuna hi miehleketo ku ri ku humelela yini mara leswo jicara kumbe maphorisa la nghena xikolweni va ndla swilo swo fana na sweswo va himetela vana va vanhu a swi kahle. A swi kahle mihaxi a swi kahle a swi le vumbiweni bya tiko leswi vanhu vo tala va karhi va nghena ku va swi vulavula kwala ndoro a swi kahle a yi fanele ku swi khondona a swi kahle a swi le nawini yo ku ri ka swi ri nawini a hi ta vula ku ri no hi ta loko hi langutisa South African School Act yi hi kombeta ku ri leswiwani swa endliwa leswiwani swa endliwa va ri loko n'wana onhile va vitana maphorisa va ta va ta n'wi khoma. Ku na n'wana un'wanyana a nga tshama humesela n'wana un'wana xibamu exikolweni. Xibamu xexo xi nambe xi ngalangale na namuntlha na sweswiwana a xi se tshama xi tiveka ku xi ve xi helelete xi eka ba n'wana kumbe xi vi kun'wana a xi kume kwini kumbe swi humelele swiendle yini hi mhaka ya yini hi sweswo taniwani loko va va fika laya va ta ya maphoriseni hi makumu maphorisa va ndla yini va ku hayi huku yi dye hi timbyana va vula ku ha maphorisa va dye nana which is wrong a swi kahle a swi kahle a swi le nawini la nga swi khondona ku swa chavisa a swi kahle a swi la ku hi vulavulela swona Mr. Khosa va lunghisi ntirho wa vona wu tshamiseka va ta tirhela vana va vona ku za va huma pension. Hayi ku va va yima tikhoto va karhi va vutisa ku loko zi ya n'wuba wena loko munhu a ta tata pota ka wena ku manimani i ni bili u endla yini no loko munhu o ni ba mina a ni ba loko na a ka ri khoso ni fika ni ku ntilo u ta pota na ndzi ku ni biwile va ta ndla yini va ta va ni khoma munhu luya hi ku va promota ku vanhu va biwa laha misaveni ne ni ta siku n'wanyana a swi kahle i nkomi vava
1: i nkomi i can see

0: inkomo
1: ngibekela la ngibe akusebenza kwela go bona ba kuma horse ba ngena le abogoto hala hala ba ngena kuba ku ri na tirhisano karika principal na maphorisa kumbe phorisa ra sector ya le xikolo xa kona ba kota ku va vhakela xikolo ku swipiso swa vula i yini ivi principal a kota ku va nyika record book leyi mudyondzisi un'wana na un'wana a nga na yona ka vana vo karhi nkarhi na nkarhi loko a endla swokarhi n'wana wa xikolo xa vugevengenyana va ta lahansi va vitana mutswari mutswari mi kuma ku angani se wa vula principal ku ri xibona hi vana lava se loko va nghenile maphorisa vana hinkwavo va tekiwa class by class ivi va ya le mahlweni ka chalkboard maphorisa ya rheida xibamu lexi xi nga kona muhasi mi nge swi tiyiseni swin'wana swi humaka komiti hi yexe va kukamba ya hi dovulela ebijara fama ya va vula fama ya dovulela bijara fama ya dovula principal i mhangumhangu leswi tele ngo ku va ku hale va byela swikolo yana swivabidisibekini ya le mi ta swi vona se va ri rheida dzahadzahani leswiya hi vona lava kotaka endlaka ku lesisi leyo rhediwa leyi leyo ya madiresi ivi va teka vanhu lava va va tela loko a ze n'wana va endle madiresi a n'wana xikolo xi a xikolo i hafu swiharhi se va va khoma ivi van'wana loko mi kuma ku va fanele ku va tshamisiwa maphorisa ku na swisimbeli muhaxi va tirhaka hi swona ku na leswiwan ge i maximum force kumbe va swi vula ku ri hi leswa swo swipfula naswona legal force a va beli ku vavisa n'wana se mi kumaku kwalaha va ta humesa mikwana swidzavadzavani swidzahadzavani majaha sweswi n'wana wun'wanyani besitere kwala ka xibalo kwalo wa n'wasati mis abamitre muhasi ri byiniwike swibamu leswi va tekaku va yana swo xikolo i swa vatswari ku na vatswari van'wanyani kumaku va yuzileta ndyangwini a khoma xibamu hi ndlela ya futa n'wana a teka se loko va ya maphorisa exikolweni maphorisa vatswari ka ti-community va nga languteli xihosi ka maphorisa va ku a va endlaka swo karhi lava nga le kuzini muhasi i vadyondzisi na vana va xikolo lava mi kuma ku va suka aka mindyangu leyi va nga layini sweswi loko n'wana se hi blema switari loku swikolo swa xitirha maswitara va fanele va tirha under the situation which is conducive to teaching and learning se vona vana lavo tala va ya le eserbetisini emeniri vatswari loko ku na mutswari un'wanyana a sapatelaka matitara emaphorisa leyi munhu yaloye hi vonaka ku faleke u masilanisekeni un'wana wa yena a onhaki leyi se loko principal a va nyike record book leya bizi ya vana na vana leswi va nyisaku swona loko va suka maphorisa va ya va tshama na vana lavaya leyi va va kombisa tindlela mi ta vona ku ri na change leyikulu xikolo xe xi pasisa vanhu mara loko ka ha ri na mutswari loyo tsandzeka ku mi kuma ku wo discipline na n'wana wa yena hala kaya i ya ehi na vana lava nga ku dyondzeni leyi emaphorisa a va ringeta ku endla law and order exikolweni a ku a maphorisa ma tala mi ta kuma ku vanhu lava va endlaka swiswina swo huma ndleleni va xavisa timbaki mabyala swilo hinkwale ene va ndla u nga ku va le vusatini ka vatswarini lavan'wanyana lava la ku va lava va dyondzeka va ya va dyondzeka mundzuku va kuya va ta tirha ivi vona va ku hama maphorisa hi malava va vulavuri middle court ku na tikomiti tin'wana lava mi kumaku vona mi ta kuma ku a nga chavi ku hazela phorisa a haza kumbe mo sungula a hlatela phorisa orisa ri karhi ri ntirheni loko va vulavula va adirisa komiti leyi vugevenga byi ya hansi ivi va ku n'we mene vanhu lavayena vanhu valavo epoisini atikweni muhasi maphorisa a ma yi xikolweni ivi mi kumaku va kota ku lulamisa ku endla ku va moya wu hunga moya wa dyondza wu ba leswaku ku va na dyondzo exikolweni maphorisa loko va tsema mabreda ko a ku hina hira va tsema vana muthini va tsema hayi a va tsemi hinkwavo lavaya lavaya maphorisa valava mabreda loko movo moya le swikolo swin'wana ku ri hava discipline mi lava ku ta vanhu lava ku endla mabreda laka loka mintisi leri mi nga ku lani hi le ka mathasana mi nga ku lani mi swi vona n'wana lwa zaisisi ntsena i problem ka mathicara loko va dyondzisa tlasi hi yo boxa van'wana va xereka njhayini va teka ti-cellphone dasa maphorisa ya pfuna leyi va teka ti-cellphone ivi va nyika free spar vana lava lava va vadyondzisa ivi va teka a ya na cellphone va n'wi teka riso i ta yi kuma hi lokoenda loko ndzeni hi herile leswi bumburiwaku hini hi madyondzeni hambe hi maphorisa ku va kha va va sesa laya mara vanhu vo tala a va lavi ku ta tiva i ta ku swa timi n'wana wa mnamutini hawu swa ku tsakisa hosi siyena se a hi laha ku vula hi kombisa muhasi ku ri maphorisa a va yi exikolweni hi laha va kota ku kuma swigevenga leswi xavisaka swidhayadhayani leyi na swin'wana switopi mi nga tivi ku swi nghena njhani leyi i nghene njhani n'wana xikolo lebyi bila ra social media va va kota ku va seta ku na mani ma i kumaku he n'wana swileswi i nyikiwe hi mani swibambini a vula n'wana ku xabaha muhasi vana van'wanyana a va na vabava wa vona le makaya va va nyika ku milawu vana van'wanyana muhasi vabava wa vona vandlayi va khontiriliwa hi vanhwana vona ivi n'wana loyi a kulaku vonyetile a va ya tirha a ta sosayiti leyi niri vatswari a va tshikisisi swa muteko walowo swa ku va ala ku maphorisa maphorisa i mani n'wana la nga huma xikolweni ta va lava mi tivaku va biwile maphorisa a nga fela kwale na ku ri ku va leti lulamisile a hi pfulekeli vana mahlo na miehleketo hi endla hi rhandza dyondzo hi yisa vana xikolweni va dyondzeka i ya le xikolweni a ri n'wana xikolo i vuriwa ku i n'wana wa state i n'wana mfumo se mirini loko a ta onla swi swa mfumo lena na maphorisa i vanhu va mfumo lava mi kumaku mfumo lowu wu nyike matimba ka vona ku va susa vugevenga ku va na ku rhula tikweni hinkwawo muhasi
0: inkomo yi khense swinene.

0: ser. Aí?
1: Estou indo com um pouquinho, né? Não é pouquinho. Como alguma galinha, né? E estou em paz, só te logo, mas. E pantsa tshoko eku lavanga veka veka mlao mashane mlao lewane abatwana nange na hina itshama sibu ababeki mlao ya so bo fika bo batvekela mlao selo ba beke mlao mlao le ya ya batsantsa fo Bashiane. Stole last kimini ibe ke kahle ayitumbelange mhaka leyi bashiane. Ya loko bo twa marito ma stole kumbe ku va na recording ya stole ibe ke kahle yi ku tlanga ndla a rivaleni bashiane. Ku ya hi nawu ve ri ku hava munhu loyi a nga henhla ka nawu. Ebile na bona maphorisa mahashi ane ri veri loko hi kuma munhu a onene a hinwobe na o endla ti chances hinkwato ta ku hinkhoma hi vitana vona mahashi e mhaka ya kahle loko va karhi va yi vulavula se na bona va nga tluli nawu lowuya va ngo hina hi famba hi woho hi ku loko va wu tlula voho na hina hi ta wu tlula hi ku ri no hi vone voho va tlula nawu masitwisa mahashi lexi nga pfunaka laya loko va ya eswikolweni a va yi va ya khoma ntirho wa vona i ku ya va ya khoma a ni ti ku matwisa mahashi
0: le ku mutweni
1: loko ku ri na timhangu leti ringanaku va ya khoma tlela hi ku loko impela wa va vutisa hi ku ri why mi ba even ni switwiniyana hambi tolweni hambi rini ku va be n'wana wa vona hale se loko u vutisa hi ku ri no na wa pfumela ku mu ba n'wana wa n'wina na va ta tlhela va ku a wu pfumeli kumbe va ku ya na n'wo ba hi ku i n'wana wa mina a ni tirhi nawu va swi twisisa se hina ya wu khomisa ku yini nawu vona va karhi va yima hi laha va tlhela va jika va yima ya va swi twisisa mahashi nawu lowu nga tsalatsariwa wu hava munhu a biwaka a hina and a hina hi nga vhotela nawu walowo hi va lava nga wu veka va ku hava munhu a biwaka loko munhu a nga ndli swona o discipliniwa kumbe a report-iwa a ya tengisiwa loko a dya hi nandzu a khomiwa loko ku ri ku i dya hi nandzu a ni ti ku ma switwisa mahashi se hi leswi a hi fane hi ku tirhisiwa xona ha swi twa ku swa vava impela a swi kahle impela loko munhu o ku yeyisa exikarhi ka vanhu hi nga gcina impela ekwatini en'wo baya ku ri no a swa ndzi ni khomiwa xikan'we na va swi twisisa mahashi that's why hi ko tala hi karhi hi vulavula ku ri no loko munhu kumbe a dlele nsati na vana haleri xiyimo lexi a ri ka xona hina a hi xitwangi laha a twa ku vava hi yena se i vone ku hi ku kombisa ku nono ku a solva mhaka leyi a dlaya kumbe a ndlisa ku yini a ni ti ku ma swi twisisa mahashi se na vona phorisa loko va ta tikuma vabini i nkarhi nyana wo walowuya ku ri a va te ku vava ka leswi va nga hlamburiwa xona se va boheka ku vandla yini va tlula nawu va swisa mahashi se lexi nga pfunaka laya tela loko vo ta va ta vutisa hina ku hi veke milawu hi leyi ya hi tsandza se hi ndlisa ku yini mahaxa leyo hi ta va pfuna ma swisa mahashi hi ku xo sungula exikolweni ku fanele ku va na tikhamera
0: okay
1: ivi ti jika na darata liya hinkwayo a ni ti ku ma twisisa mahaxa le ya tikamera letiya ivi laha vana va nghenaku hi kona ku va na michini wa ku secha eschool bag leswiya ma swi twisisa loko va ngungumerisa hi le darateni tikamera letiya ti va ti karhi ti langutisa laha ku luya u nghenisa xibamu kumbe u endla yini ebi abitani wa mwana ya loe a tengiswa kumbe akhomiwa hi swiswi nga va pfuna ku sweswo masma liya ya ku ba liya nawu lowu va nga wu veka ve ri a ku bewu munhu munhu o ya a ya tengisiwa why u te na xidlayi why u te na mukwana why u te u endle madirese kumbe u endle misisi kahle ma susa mahaxa leri hi ku na yena hi yaluya i ti-right ta yena ta ku a endla swi sweswo loro loko mo wu yisa mahlweni ta fika ku hayi bela mehe ni swi lavisa leswi n'wina ni dyondziseni leswi mi ni dyondzisaka swona loko ku ri ku na khoma ni ta pasa loko ku ri ku a ni khomi ni nge pasa ivi n'we misala le kule leyi mo hi nga yisi ngopfu amahlweni muhaxi me ni lo twa kwalaha ka switolo ku ha i yi veke rivaleni laya a swi nga ha lavi swin'wanyani mo hi twa van'wani ku va va yi vonisa ku yini
0: inkomu i can see
1: thank you
0: inkomu

0: And what I'm getting. I want my leg and fuki.
1: A fuki, a pusher.
0: A fuki.
1: I. Not so much. I am in a high. So come at the one done. Are you vice versa? Loco, no, you vice versa. Mister Stella and William Shakam. Ask Colway Nivana. Why are you doing that school? This is college that after was happy. Vana Bata Supa, Emma Sentaina. Batari by Ashkolin, by Akutunzin, Ashkolin, Akotatifua, Ashkolin, Munokia Shaina, Sukatifa, Kumun, Ashkolin, Ayataka, Lessus Ashkolin. Awiana Sona Akaya, Sitata Stapunayena, Kumbe Nabatar Vap, Kumbe Nakimilia Kabo, a lesson one. Loko ku ka ku dyondzisiwa tidyondzo ta ku n'wana loko a suka kaya a exikolweni a ku endliwe 1, 2, 3 hi leswi loko n'wana a suka ekaya u va a khome tiki na for sure u nga pensela na buku ya yena Leswi swi nga fanela ku swi nghena na ka school bag leswi a sukaka na xona kaya ku ya exikolweni. A ku ngheni mukwana, a ku xibamu, a ku ngheni xipero, a ku ngheni timbangi kumbe swidzidziharisi swa muxaka wihi kumbe wihi. A ka bag leyi a yi rhwalaka kumbe ku yi daka ku ya exikolweni. Hi leswi nga fanekele ku leswi ni nga vula swona ku. Tipiki na poshoni ku nga buku na pensele loko a fika exikolweni xikolo hi xi vitana emayini piki liya na poshola u ya dika e gold and silver and diamond eka xikolo ene mayini is a teacher loyi a nga yena a dyondzisaka n'wana n'wana a ta pasa a ta va na vumundzuku bya yena loko a ri n'wana wa xisati a ta tsandziwa hi vukati swi vula ku exikolo kumbe dyondzo liya ya yena ku ta va yena nuna wakwe loko n'wana wa mfana a ta tsandzeka ku teka wasati loyi a nga ta va a ri ndyangu wakwe edyondzo ku nga va yona nsati wa yena hikuva xin'wana na xin'wanyana u ta xi kuma ku ngo va ku ri ku evuton'wini bya esati wa laveka loko hi ta ka timhaka ta ku vana va fika exikolweni va sungula ku hlupha exikolweni hi ri the ground of a foundation ya n'wana loyi ku huma ekaya ku huma emahlweni ka vatswari so vatswari eze ni kha ni wela eka SGB ku na nawu lowu hi wu tirhisaka leswaku en'wana wa n'wana wa mutswari a suki ekaya mutswari wa yena a n'wi monitarile a endla research ka n'wana wa yena a n'wi langutisa ku munhu loyi i munhu wa njhani a nga va a ri Hoffman or munhu wa migingiriko yo karhi a endla research ka n'wana loyi leswaku a ta va na matimba ya ku n'wi vutisa ku n'wana wa mina ni kombela ku u nge ni vona laha ka school bag na swi tiva ku i ta ala n'wana swi tiveni ku loko n'wana ye yaloyo a ala ku sechiwa it is something inside the bag u alela yini loko manani a ku n'wana nga u ngo i ni vona laha school bagini xa wena u yo panga tibuku ntsena na xigaptini kumbe ku na swin'wanyana leswi nga endlaka ku migingiriko ya wena ya xikolo yi nga fambi kahle so kokwani boso loko hi ta eka timhaka ta ku n'wana loko a fika xikolweni a fika na switlhavana exikolweni va na right ya ku loko n'wana ye yaloye va za va swi vona ku i na switlhavana va fanekele va n'wi vitana eofisini ya principal tala ata sechiwa mwana loyi na swiva ku endwa sweswo loko a sechiwa loko ku kumeka swile swiya hi vitana mtsari wa mwana ku ta hi ta n'wi komba swile swi ene hi tlhela hi karhi hi swiva leswaku mtsari wa mwana loko a suka ekaya hi ku twa ku vitaniwa hi xitshuketa i suka ekaya a hlundzukile a karhi a rhuketela a karhi a endla mihlolo hinkwayo va ta n'wi vutisa la mbeleni a mi ngo phaba mi rhangisane na n'wana ku endlekala yini i na marito laha a ma humesaku a ku na n'wi yela tijara yaluya kwale xikolweni i ta ni tiva kahle nyamuti loko a fika exikolweni mhaka leyi humelelaka i ta fika a byeriwa leswaku nghena le ofisini ya principal loko a fika ofisini ya principal i kuma leswaku tafula ra principal ku ni xibamu ku ni mfana ku ni timbangi ku ni swidzidziharisi ku na tipis ni hinkwaswo swa ku hambana na hambana hikoa mana ni loyi a ngeve chechele principal a fanekele a tlakula mahungu a byela manani luya kumbe tatani luya mtsari ni vitanela leswi n'wana wa n'wina a nga rhwala a ta na swona a ni tiku i humise ku yini ekaya i ri se ku sungula ku beliwa na timhaka ta n'wana na mtsari loyi I think loko ku za ku vitaniwa maphorisa principal u na right ya ku vitana maphorisa hikuva ku va ku ri na mpilumpilu ya n'wana loyi a nga ta na switlhavani leswi exikolweni maphorisa ma fanekele ma fika ma tirha ntirho wa wona a ni tivi lava va nge maphorisa a ma laveki exikolweni ku la ku deliwa njhani na n'wana loyi a tena xibamu lexi dayaka xibamu xa daya hiku n'wana loyi i ta sungula ku va yayarhela matitara laha a sungula na ku yayarhela na vanakuloni se loko ku nga vitaniwi maphorisa i mana nga ta lamula nyimpi leyi hina hi ri SDB hi lwa na mhaka leyi siku na nahlikani na hi wa wumune na rhumiwa ni ya ni ya dyondzisa mi ringetaku ku byela vatswari mi ringetaku ku byela tiko mi ringetaku ku byela vana hi ringetaku ku tirha na vatatani regional record leswaku vana va nga fambi na switlhavani exikolweni hikuva exikolweni ku fambiwa na piki na foxola na ku ya celiwa gold and silver and diamond hi leswi axikolweni ku yeriwaku swona se loko ku ri hi ku swi yima hi ndlela leyi ha swi tiva ku mfumo wu tekile matimba eka mathicara swa ku mathicara a ma habi vana a hi rhumi mathicara a hina ku a va bi vana hi ri mathicara a ma endli ntirho wa wona mara vana va nga ti na switlhavani exikolweni a va hi ku dyondzeni fela loko ku ri ku ku endlekile mhangu ya muxaka wolowo i principal a nga endla leswaku ku vitaniwa maphorisa ma ta tirha ntirho lowu kokwani don hallo
0: kokwani Maleke mi le ku ntweni
1: ya mhaka leyi no ka ni nga swi tivi ku hi ri vatswari hinkwenu tiko hinkwaro ra South Africa
0: allright kokwani Maleke
1: dangi kokwani
0: mo hi tsutsumela mahungwini
1: hi yimisa sweswo kumbe ni drop
0: swin'wana na swin'wana mi nga tlhela mi vuya kumbe mi yimisa sweswo
1: ni ta yimisa sweswo ni hetisa xiyenge lexi nga sala dangi
2: Tisela wena handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na Remember Rebeli.
3: Ni khensile ku siriwa nkarhi hi khalanga mi yingisele mahungu ya awara ya mbirhi ka Jesus FM rito ra rixaka vayingiseri enhlikani ku langutseka ungunkulu eka awara leyi. Vahehliwa vambirhi loyi a tivekaka tanihi Peter Nhonyani kun'we na nghamu ya yena Charlotte Tivani hi lava va yiseke mahlweni na ku va va ri karhi va endla xikombelo swa beyili eka siku ra namuntlha swi endla siku ra vunharhu va ri karhi va endla xikombelo xa beyili tsundzukani va sungurile hi ravuntlhanu eka vhiki leri nga hundza va ri karhi va endla xikombelo xa beyili laha eka siku ra namuntlha va veke va ri karhi va yise mahlweni ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya mbirhi ka Jesus FM. Magidimbiri na khumentse bo behleketeleri wa vakhomwile la ka xifundza nkulu xa Limpopo behleketeleri wa vakhomwile eka mapfumba ya maphorisa ya Operation Chanela lama nga va kona hi siku ra vukhume nkombe ka n'hweti leyi ku ya fikela ka siku ra vumbirhi ni nga ku ya fikela ka siku ra vumakumembirhinharhu lava nga khomiwa va khumbeke ka milandzu ya ku dlaya ku ba hi xikongomelo xo vavisa ku xavisa swidzidziharisi ku chayela va ri karhi va tshikeleriwa hi switswotswi eka swin'wana mukhomixinara maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo James Kripas u amukerile ku tinyiketela ka maphorisa kun'we na ku lwisana na vugevenga van'wani va ehleketeleriwa va sungurile ku humelela emahlweni ka tikhoto ta xifundzankulu hi ku hambanahambana.
4: All arrested suspects have started appearing before various magistrate courts across the province. The Limpopo Provincial Commissioner Lieutenant General John Skipper commended the dedication and commitment displayed by sub members and all law enforcement partners. He pointed out that we commend our members and law enforcement partners for these successes and that they will continue with intelligence-driven operations to disrupt criminal activities and keep the people of Limpopo safe.
3: Ba masipala wa le mfuleni eval ba vula leswaku va amukerile ku khomiwa ka vanhu va nkombo mayelana na vuxisi ku yiviwa ka timali ku onhiwa ka switirhisiwa swa nkoka kun'we na vukhamba va ehliwa va khomile hikokwalaho ko ehliwa na ku tlhela va tihlanganisa na gezi eka vaxavi lava nga sale ndzhaku ku tihlanganisa na gezi ra vona nakambe va ehliwa va ehliwa leswaku a va nga xavi gezi kusukela endzhaku laha tihakelo ta mali eka tiakhawunti ta tibangi ti ehliwaka. Ku vuyelela nakambe ka ungu leri rhangeke mahlweni va ehliwa vambirhi va yise mahlweni na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bele mahlweni ka court ya le henhle laha xifundzeninkulu xa Limpopo Polokwane. Gimeta mahungu ya awara ya mbirhi ya n'wana ya kona ka awara ya narafu ku bela awara ya mbirhi etinhlokomhaka ta mahungu nongonoko GCR Talk Khalanga enhlekani.
2: Tifela wena handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlangutirokari mahungu eka GCRFM na rimemba ribeni hi timhaka hi famba mahlweni eka GCRTalk.
0: Kokwani Maleke.
1: Hello, kokwani Don.
0: Ayi, yena ni mahlweni.
1: Okay, nkomo match. Ana ha yime laha ya ka ku ni ri le ka SGB. Ngeteni ka ku nangutisa tanihiloko mathichara ma tekeriwe matimba, ivi matimba matikiwa ma nyikiwa vana. Se loko va fike exikolweni vana, a va ha nangutangi timhaka ta ku ya dyondza and which is wrong. Mathichara va le ku chavisiweni va le ku xanisiweni ku ri ku mathichara hi hina lava hi nga va thola leswaku va ya hi tirhela va vona mayini ya vana va hina. Se mina sweswi ni le ku hlamaleni loko ku ri ku hi ri vatswari hi tlhela hi vula leswaku no mathichara a va xanisiwi ene loko va karhi va xanisiwa va nga vitani maphorisa. Laha mathichara loko va za va langusa timhaka ta ku swi fanerile ku va vitana maphorisa va lava ku lamuleriwa. Hi ku vana lava loko va ri na swidlayi va ta endla nghozi kwale xikolweni kwale va dlayetela mathichara hi ya va kuma kwihi mathichara. Kona loko hi ku swi kahle loko mfumo wu teke matimba eka mathichara loko mathichara lawa yo va na makungu ya ku resigna ku tshika mitirho exikolweni na lava hi lavaka ku va thola va ku na hina ha chava ku thoriwa exikolweni hikuva vana a va ha ri vana va ku yimela ku dyondzisiwa sweswi hikuva vana se va hundzuke tinghana va hundzuke swigevenga va ta na switlhavana exikolweni swantswa ntirho wolowo wa vatichara wu hi tsandza hi ya dyondzisela hi mani vana lava ku hava. So papa loko ni nangutisile swi vula ku hina hi ri vatswari hi ri mathichara a va xanisiwa exikolweni hi vana ene ku nga vi na act leyi hi tekaka hi nga va yimeleli mathichara se va ta yimelela hi mani maswivonanyana kokwana dot so tidyondzo leti ti va kona hi wa wumune wun'wana na wun'wanyana hi ri vatswari a hi lweni na mpingu wa ku vana va nga xanisi mathichara vana va nga yi na swiqhavana exikolweni kambe a va fambi na piki na foxola va ya cela golidi leyi ka rona thichara leyi hayi ku ya ri xanisa kokwani Maleke va ri tani ni ri kwala ka nhlani kwala danku
0: inkomu kokwani Maleke khense swinene ya mahlweni 060-8875-942 a hi tekeni van'wani hi twa leswaku vo va swi vonisa ku yini eka mhaka leyiwa 060 na ti-voice note ni rhumeleni eka WhatsApp ya xitichi eka nambara yaleyo ka sike 8 wa timinetse kumbe awara ya mbirhi awara ya ku hetelela hi langutaka timhaka leti ta xiphorisa ku va vana va va va karhi va ku viri va biwa hi maphorisa hi tlhela hi languta ni le ka timhaka ta ku va va ku viri vana va keriwa misisi hi maphorisa loko maphorisa ma ma karhi ma ma ya le aswikolweni kumbe ku endzela swikolo va nga vulangi se ku na lava nga complaint la hi bula na Sergeant Regional Records hi tlhela hi tlanga na nkandziyiso wa loko swi vuriwa ka imbizo leyi a yi ri kona eka Thomo n'wehe mi nga ku yini vona swi hoxekini ku va maphorisa ma ya ma ya tshinya vana xikolweni kumbe maphorisa mo fika ma ku hayi endlani swo karhi karhi va debyisa tintambu kumbe mavoko kumbe va va tekela toho tifoni teto loko va va kuma va ri na toho va va tekela swidzidziharisi ivi va huma va famba va nga va chavisi ku hayi vana va xikolo va na na order tsema ni misisi hi ndlela leyi mi swi vonisa ku yini
5: 0868875942 loko ni hi tswala vana hi swi teka ku ri swiove swa hina swa ku ta hi ovela leswi hina swi nga hi tsandza se loko va hetelela va nga tikumi tidyondzo swi vula ku va ta fana na hina se swi ya helela kwini mina a ni voni mathicara va ri na xihoxo loko vita maphorisa mara ni nga hlohletela ku ku ya hikuva ni ri van'wani vatswari a va swi tivi timhaka ta ku hala exikolweni vovo tiva ku n'wana a yi exikolweni a ni ta ku loko ku heta ku endliwa milawu ya le xikolweni vatswari va nga tshami loko va vitaniwa ku ya le xikolweni ku ri va ya twa milawu ya le xikolweni ku ri ku laveka yini a ku laveki yini ene va tlhela va tiviwa ku mi swi tiva ku loko hi za hi va vona va ri laha va ri xileswi swi nga lavekeku hi ta twisisa ku va mi tsandza n'wina se loko va mi tsandza ku na lava va nga thoriwa ku ri va nga tsandzeki laha tikweni hi ta vitana voo tanihiloko munhu a dlaya munhu kwala a hi nge ri vatswari va yena va ta ta vulavula na yena vita maphorisa munhu a ta na swibamu sweswo hi vita maphorisa ene hi tlhela hi languta milawu ya hina na yoho kwalaya loko hi karhi hi endla la ka FGB atitaranyana lava vatsongo lava va ringanaka na voho vana lava ya laha xikolweni van'wani va kova va hlela tintombi kwalaya na swichudeni swa swa vona voho va na mali swichudeni swi a swi na mali se swi hetelela swi feyila halaya tintombi leti kwalaya ku kala mali se mi vona ku va na mpfilumpfilu na vona loko va ringana na vona na vo a va kombiwi ku laya ku lava va lava va matichara i vatswari hikuva a mi ri vanhu lava va dyondzaku xikolo hambi na meleku ni wa kona exikolweni a va nga ni vitani mugalabyi wa le xikolweni xo karhi loko ni va ri nghena hi gede va ri vana va xikolo xo karhi swi vula ku ni pfumele ku va ni n'wana hi nkarhi walowo se na tichara loko ringana na vovana lavaya na rona a hi swi tivi ku hi ri wa mutswari laha ka vana lavaya a hi tintanga ta rona ni I'm

0: akwụkwọ. Gwa nwagwa na agbaya na nsọụla ya gbaya na gbaya chabi ene masịrị gị ịgwa mmadụ masịrị gị ịgwa ndaba kwuru ndaba gbanwe ya ga sikolu iyi ụfọba na nsọụla ya chabi ịta kpata kpata kwa ụgbọba ndị ga maa wani esi agwala arụba tụgolo dị tụọgụ ma nwanne ma ha ite ga nja mana ị maka ya ụba ha masị na ene nke ọmụba tụgolo siomani ka
1: nko
0: danke
1: nko mụ.

0: alright, swi ni kanganyisini ma swi tiva swihoxo swa vahaxi sweswaku ni nga tshuka ni vulavurini ni twanga ka ni le moyeni ri moyeni nkarhi wun'wani ni vulavula ni pepera eka se a ni le moyeni se a swi ndlise sweswaku ni vulavule ni nga ri moyeni i swiphiqo leswi hi swi endlaka hi ri vahaxi. Loko a ni ri muongori a ni ta ku ni nike xigulani tiphilisi leti ti nga ri ki tona ya a ni kombisa ku ya mahlweni na ku teka tinqingho ka sikelo ka ha ri hava tinqingho marungulo lama nga tsariwa ma nga rhumeriwa ka WhatsApp ni ta mahlaya hi nkarhi lowu nga heteki mbilu kambe sweswi hi ta tsumela mavhengeleni loko ka ha ri hava tinqingho ti-voice note leti nga rhumeriwa na tona ta ti tlanga kambe a hi yeleni mahlweni hi rhumela keep on sending your voice notes eka WhatsApp eka 060 8875942 ey ya ni tlhe ni ti hleka ni ri nexe ni vulavule nkarhi woleyo ya mara a swi na mhaka swi tirhela ku lulama kambe ingaku kuna riqingho la hi leri va runge se famba enhlikani mamukereni
1: ahe
0: mjani
1: ebunjani
0: hina hi tshama hi pfukile
1: ina manana
0: ina n'wini
1: emani na joko ka makoxa mina ni lata hi mani yaloyi maphorisa ni a va hi lambela xikolweni mina na xin'wana hi xin'wana xi na 15 years mara xi ndzi nga ku xi na 75 years loko ni ku finishi ni kambali ni ku famba ya jivela misisi xi jivela matlhelo se a ni lava ku loko va ri kona va xinawu va xiporisa va ta va ta hi lambela lamakovongo va fika va xi jivela misisi a xi pfumeli ku jureni ende baxo i fini yo sana xona mina hi ri vambirhi mutini se xi
0: tindlaloko mi ku baxo i fini mi vula njhani
1: ni vula ku a xa ha ri na bava eka nkarhi wa sweswi
0: mo va lovini
1: o va lovini mara bibele yi ri ifa yi ri i fini
0: i swa hina vakreste sweswo
1: ba yena va lovini
0: okay
1: i delela ngopfu se a nga va n'wi jivela misisi ni n'wi xavele bandi ra buruku a nga mbala buruku a nga nghenisele hembe ni ku nghenisele hembe i languteka ku fana na n'wana wa xikolo se swa ni vavisa loko vo ha va n'wi jivela misisi leya ri na moya wumi wu nga tsaka ngopfu se vatswari lava ve nge vaphorisa amakahle mathichara loko va vaba vana lava hina lavan'wana va ta vuya ehenhla ka vona a nge hindi movha loko a hindza hi movha wa yena n'wina va ya ku boxeteleni ka movha wa thichara loko a ri ku dyondziseni thichara van'wani va suka va n'wi sungula xiketi swona a hi swona se i mahanyele ma njhani malama a va nge dyondzi xikolo ni khesini babu
0: Alright, ya mahlweni ka 060 8875942 kufa i swa hina vakreste va ku u file a tlhela a pfuka kufa i swa hina vakreste kambe ku lova i ririmi ra masiku hinkwalo leri fanelaka hi ri vulavula ri twakalaku nga ku ra olovisa kumbe ra tsetselela loko hi ku munhu i lovini mara loko ku i fini swi ndlangaka hi n'wi sasi a ri na ku sasa mara hi xibibele i ku fa then ku lova swi vula ku u ye ka laha ku nga ri ki na vutomi i ku lova hi xikreste swi vula ku u ye laha ku nga ri ki na vutomi kambe ka kreste loko ri na vutomi i ku fa enhlekani mamukereni enhlekani yeva vo fowenela va nga ri xo ku ve le moyeni amiri moyeni 060 8875942 ya mahlweni a hi twenini lavawani nhlikani mamukerini
2: ahe kala
0: hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
2: hi hlayisiwile a yi twa nhlokomhaka ya vana me hi ku vona ka mina loko maphorisa ya dlaya ya xikolweni xo karhi u ya lunghisa problem ni vona ongeti a va dyohangi ngopfu hi ku leswi swi endlaku vana lavaya loko va dlava va landza va endla misisi swin'wana na swin'wana hi lavo ka va nga twisisi vatswari na mathichara hi ku loko i ri n'wana i fanele i landzelela swa xikolo tena misisi leyi ya karhata hi ku ku na swin'wana va swi lukaka swi nga fambelana yunifomo ya xikolo se loko va karhi va va byela mathichara na vatswari va nga va twisisi Sekulavaya hi ku va tirhi nawu mhe ni vona swi nga hoxetangi ngopfungopfu loko vanyini va va xavisa hi ku loko va ya va fika va n'wi kuma leswaku a nga lukangi swona leswi lavekaka swikolweni va fika va n'wi tuluta i boheka ku va juvele se na vona a va na xidyoho ngopfu hi ku a va nga ta dya va ya loko swikolo a xi lunghile va twisisa mathichara va twisisa vatsari se naswona loko va famba vono lumi van'wani va luka sweswiya swa ku tikomba ingaku hi sweswi swa masiku lama sweswi va swi va swi lukalukaku loko va dzaha tinyawu n'wana a ku yivayiwa a ya xikolweni a fika ku tiva yi tlha yi teka misisi liya yi khumbumeka hembe ya yena la nhan'wini a hi ntiyiso loko vana va nga twisisi mhani va xihlole maphorisa a va yi va va tuvuluka hi nkani va nga va jiveli hinkwayo a nge fambi a tuvuluteriwe kunene i ta fika kaya a tlela leswi navekaku kumbe a luka leswi fambelanaku na yunifoma ya xikona a nga luki xin'wana na xin'wana a ri n'wana maphorisa na vona va fanele va hi pfuna hikuva a ni ri maphorisa hi ku ya hi ntiyiso hi vona vana va nga ta chava vona loko va nga chavi vatswari va nga chavi mabori leswi swaka matitara ana ku vana va huma maphorisa ya nga ta fika yandla hi nkani u nkomu mutsunguri wa hosa a swi bihani mhani va xoti a va hi va lunghisa vana exikolweni vana va sweswi va hlupha vatukulu va hina hina ha ri na vana vo hlupha mara a va vona hi ku vatukulu hi na vona kwala kaya ene hi ya hi ya tendatenda swa vatukulu hikuva ni va va vamhani wa kona va ri mintirhweni va nga ri kona la kaya i swi vona ku n'wana loyiwani ei se hina vatsari na hina i fika i tlha i hlohletela i swona mathichara a fambeni ka n'wana lowa i ya ndza swikulukumba ngopfu leswi swi nga ta ndlaku na ku pasa xikolweni a nga pasi maphorisa a va yi mahlweni va va chavisa va va tuvulutela misisi va ta vuya va jivela leswi lavekaka xikolweni inkomu
0: inkomu i can see
2: ahe

0: ngati unga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimiri na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: kunze viki nga rina gezi kwa ba akelani ba mina ba tikerise transformer hi connection ya bona leyi nga riki enawini n'wana ya mina a nga swi koti ku hlaya tibuku na vusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge mitara ya yena swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga riki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa hi tshame na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi hi fanele hi va yimisa Vika vuhlanganisi lebyi nga riki enawini eka Eskom eka 0800 112722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.

0: A swi hoxekangi khalanga. Maphorisa va fanele va endla ntirho wa wona wa vona loko va eswikolweni. And mhaka leyi yo vulavula ya ku hi maphorisa ya xanisa vana va hina swi ku tliwa xikalaxakala. A hi vabava va mhani ti va vonela timhaka leti i va mhani khalanga. And va mhani ku hi vanhu lavo hava vanuna lava swi sevesevela hi vo va hluphaka ngopfu. A na ha va yangi xikolweni na vona. Bosi va vulavula na vona vona va nga xikolweni. I va mhani lava va swi sevesele swa ku mhani wa kona a nga lava ku swi tivela ku n'wana exikolweni tirha njhani, n'wana exikolweni endla yini. That's why mi kuma ku loko vafana va fika va kaya hemakuti maphorisa swi ku tliwa xixakaxa a va lavisisi na ku endleke yini. A nga yi le exikolweni munhu wa kona a yingisela ku endleka yini hi n'wana wa yena. I va ka mhani lava khalanga yena yi ri maphorisa a va endli ntirho wa vona. Loko va kuma n'wana exikolweni misisi yo vhivhinya a nga hlambi a va tirhi nhloko yeleyo. And principal maphorisa faka va teka vutihlamuleri bya ku va kera hi ku a ni va principal nsimu wo karhala hi ku tshama ka va rhuketela hi xihlanginyana ene va principal va endla ntirho wa vona phela principal hi yena mfambisi wa xikolo laha xikolweni ku ta va vakamberi ku ta va yini vo huma kwihi kwihi va kuma vana swimodisisi ku marasta mahlambi no hlamba man'wana manwana makhele mazati mbangi mahanguti na principal a ka vulavula se maphorisa va ma fika a va ndli ntirho wa vona va mhani lavo va swi seveselaa hi vona va bampongo le xikolweni se na tihosi na tiva ti nghenelele ka timhaka letiwa va lunghisa mhaka leyi maphorisa loko va ta a va ndli ntirho wa vona exikolweni va fikile ku nga vi na munhu la ngu maphorisa ri endlile va maphorisa na vona i vatswari va fanele va na swihleketa sweswo ene maphorisa ku va vanhu vo huma apo Zimbabwe na Mozambique i maphorisa ya hina lava ma sirhelelaka tikweni hi swo sweswo khala.
1: Dodoni wa mina n'wana a va n'wi tshinyi maphorisa va tlhela va n'wi tsema misisi loko ku ri ku leswi a swi endlaku kumbe vutomi bya yena a hi byona lebyi a byi hanyaka kaya a va endli xin'wana na xin'wana hi yena vo n'wi tshinya ku a ta va na vumundzuku bya kahle a ta dyondza xikolo a kota ku tirhela. Vakhegula va le ku hluphekeni swo swa mindyangu hi ku tirhela vana hi mhaka ya ku ka va nga lavi ku tshinyiwa va le ku hluphekeni vakhegula sweswi. Loko ze ko ti-3 i mali ya fole i mali ya ti-pampers i mali ya swilo hinkwaswo na mali ya mugayi.
2: Hlikani khalanga hlikani a hubyeni ya twakala nhlokomhaka tiko xo sungula ni ti vutisa ku hi fike njhani aka xiyimo lexi namuntlha hi vulavulaka hi xona hi fike njhani ku vana va tikuma va ri na switlhavatlhavana eswikolweni hi fike njhani ku ri mathicara ya vitana maphorisa eswikolweni mamuni kombisanyana leswiwa nkarhi wun'wani hina vatswari a hi ringeteni ku va vanghana kumbe tichomi ta vana va hina mani mi byela ku loko ho va tichomi na vana va hina loko n'wana sungula ku mila mavala kumbe ku ncica hi hatla hi n'wi vona loko hi ri chomi ya yena mara mani mi byela loko ho tikuma hi vana distance na vana va hina ku vana swo tala leswi humelelaka eka masiku lama namuntlha hi hanyaka ka wona. Xa vumbirhi loko mathicara ya hitana eswikolweni ya kombisa vubihi bya n'wana kumbe swin'wana na swin'wana swin'wana swi ndlaka swo swi nga fambelaka na nawu wa xikolo a hi ringeteni ku va hi tshika ku swi ba hi makatla a hi zameni hi ya swikolweni hi ya twisisa ku ku ndleka yini hi vana va hina. Nkarhi wun'wani mathicara ya kombisa ku vana va hina eswikolweni a va ndli swona mara hi gina hi swi ba hi makatla kumbe loko kuma ku va ka mhani nkarhi wun'wani van'wana and ba ba mani hinkwawo loko ma va boha miceka swisutini ma fika swikolweni ma sungula ku rhasela mathichara n'wana wa mina a nge endli sweswo a hi avoideni a hi twisiseni ku loko hi karhi hi kurisa n'wana a jarateni ra hina aswikolweni a hi na yena a hi pfumeleleni mathichara ya tlanga role ya wona na hi na role ta yi tlangaka hayi loko ndzhwalo lowu wu kota ku va hi khomisana kusuka kaya ku ya xikolweni moni vuna ku hi nga kota ku hlula mara loko va lava ku tata leswiya swa ku yimelela vana va hina nkarhi wun'wani moni vuna ku ri sweswi va swi bihi ni hlamula leya maphorisa ku va va exikolweni hi ku twisisa ka mina no twisisa ku swi vula ku mathichara vo lo karhala hi ku twisisa ka mina no tibyela ku sungula ku mathichara lava va nga va kombisini na vatswari ekuma nkarhi wun'wani vatswari va swi ba hi makatla hikuva va nga ha swi tivi ku sweswi nawu lowu nga kona a wa ha pfumeli leswaku thichara ri tlhandleka n'wana woko se va tibyela ku swa ntswalo ko vitana va nawu va ta kota ku va va hi pfuna aka ndzhwalo lowu hi tikuma ku hi kha hi hlangana na wona masiku hinkwawo mina lexi ni lavaka ku kombisa xona kumbe ku kombela xona vatswari a hi veni vanghana va vana vanghana va mathichara voni vula ku hi nga kota ku swi hlula swilo leswi loko mo kota ku va loko n'wana wa n'wina exikolweni mo kota ku va mi kha mi swi twisisa mi n'wi vona ku ri i famba andlise ku yini na mathichara loko va fika va fika va kota ku n'wi monitara hi nga yi hlula mhaka leyi mara loko va lava ku teka sayiti loko exikolweni loko va hi byela hi ku va hemba voni vula ku ta va na problem so mina timhaka ta ku maphorisa za nghenelela xikolweni no pfumala ku vatswari na mathichara ku va ku ri na ku tsandzana se lexi nga kona ku tsundzuxa pointi ya mina i ku vatswari a hi veneni vanghana va vana va hina hi ta kota ku vona na loko va tshika se va lava ku cinca kumbe loko se va cincini hi hatla ku hatla hi swi vona hi tlhela hi teka switsundzuxo kusuka ka mathichara ni vona ingaku ndzhwalo lowu hi nga kota ku wu hlula a va yehli ku na le tingobeni
3: i le kani dona ku rhula na vaxumi hi le ku yi tweni nhlokomhaka heyi ya kha ya chukachukiwa mina lexi ni xi vonaka xi nga kanganyisa maphorisa hi ku a ni swi tivi ka xikolweni a vo lo vitaniwa a vo loya hi voxe ku mukambisi lowu a wu twali kahle se swi lava mi leswi va swi vulavulaka a ni swi twi ku na huwa ngopfu kumbe swi nga twala ku le police station wu va yi ku tengeni wu va kumisa wo maphorisa yalamo maphorisa exikolweni ni se va nga helangi ku hakela misisi na ku ba sweswi a va hele swona va fanele va tirhe swona vana misisi va nga zi va n'wi vutisa swi vula ku va n'wi vutise misisi ivi ya ku vuyavuyani ka vona ende mara ya nga ri xihoxo ku vutisa va nga va voni misisi ya ku yinye yi ndlise swin'wanyana na vana va xikolo phela va na vukarhi byin'wana byo kulu leswiya byo karhi hela na mathichara na ma-mistress futhi swi sungula swi ri hala primary swi yi sungula kona primary loko swi ya fika leswi swi thwasengo swi vupfini se va fanele va nga swi khumbangi ni swi khumba ku hambi hi le high school xikolo xa ku a na ha koti ku swi twisisa kumbe hi le primary na a ku na primary a ku na high school swa fana vana lava mintirho leyi va sukaka na yona yin'wana a va suki na yona kaya kaya va tiveka va ri vana va kahle va ya swi endla xikolweni ene na dyondzo yi tlhela yi nga nghena ni van'wani dyondzo yi tlhela yi nghena va kha va endla sweswiya se van'wanyani axikolweni va lunghise swin'wana a kaya va nga lunghangi swi na kambirhi swi na kanharhu swi leswi n'wana wa xikolo a nga beleli na munhu ende loko wo ku nga swi twisisi swin'wana ta ku leme hi vatswari kun'wani leme hi yexe vatswari va n'wi lemanga kun'wani va n'wi lemile ni le kaya maendlelo ya yena lama nga na wona ene va rhangisa ngo mali ka swilo swa vona hinkwaswo loko va vona mali va vone vutomi bya vona hinkwabyo va lava mali ku hindza ku ya xikolweni va lava mali ku hindza vutomi bya vona ene a nga nanguti ku hlayisa hi kokwani kumbe i sele na mhani na papa va kona kumbe i hanya na mhani ntsena a nga lava ku swi tiva sweswo lava ku tiva mali ku yi kwihi ntsena ku ri na vana lava yingisaka na nyamitlha na vana velo va va exikolweni va hlula tiyunifomu va fani vanhunyana va tiva ku va vuyele yini ku hlantswa swibye swa le kaya ku lunghisa swibuku ta yena ku lunghisa yunifomo a polcha tintangu kumbe ku loko a fambafamba a ri school a basini van'wana a va lavi no swi tiva loko a pfuka ntsena inandwani wo ya xikolweni uniforma nga swi tiku hi le kwini hambi yi hayiniwini ntanga nga swi tiku hi le kwini ku fika cukumeta buku school bag a nga swi tiku xi le kwihi na xitsalo u na problem loko a ya xikolweni famba letini and loko va n'wi pfalela gede a nga vuyi kaya ka vona va ri le xikolweni wa dya mali liya yi hela kha xava swilo swi ya na mafole va dzakwe le loko a vuya la kaya va ri vuya xikolweni hi ku tibuku a va nga tshami va kha va languta masiku hinkwawo va tiva ku i dyondzini i n'wana yaloye se vatswari a hi tshikeni ku kariha hi nga swi tiva na vakokwana hi tshika ku kariha hi nga swi tiva leswi nga endleka xikolweni na leswi nga endleka ka yena na vadyondzisi na maphorisa swilo swa karhata leswiwani ma swi vona hi ku maphorisa mi ta heleriwa hi ntirho hi mahangu mi ta na yina tikhoto ivi va pfa va ku yima entirhweni mi nga hati ka ha sengiwa tikhoto letiwa kumbexani mi vana lavi va ku ka ha sengiwa khoto mara tanani ntirhweni ma tiva mi nga tlhe mi hlekiwa hala handle va ku hi vana lava sweswi va nga vula swo mali marriage well tolo ni swi tweni swi yingiselinyana ni swi kumbe swi khe swi vulavuriwa vanhu va xikwembu vana a hi va tshinyeni va hi twa loko va nga hi twi exikolweni hi nga yi hi ya va yimelela ni nge biwa mina ni bela n'wana mina ni kheni n'wi vona ku laha kaya elunghini mara exikolweni a swi ti ku i hanyisa ku yini ni swi vona ku laha kaya i ya u hume ndleleni exikolweni i right phela swimbirhi swileswi na vona vadyondzisi va na tona va na milandzu yo talo na vana va xikolo ku xavisiwa mafole swi sukelele ka vadyondzisi va dzaha na vona mafole hi kwele xikolweni a swi tele ngo hi nga swi tlhantlhetelaka don hi manyana hi swi tshikisa sweswi
4: Nhlekani maxi, nhlekani maxi. Ya yi twa nhlokomhaka loko yi xile i twa mali timhaka ta ku hambanahambana. Mina ni kombela ku huma swinene ni va ni kha ni kombisa ku hi kota ku va hi twanana kahle. Vana lava hi vulavulaka hi vona ha va tiva na. Vana va sweswi va tsandza vatswari va vona loko hi ze hi vitana va tatana rikhoso hi va vitanela va fika vandlayini va ndla swihlekiso aka vana na. Swa antswa loko vandla sweswo vana hi nga ze hi vitana maphorisa hi va vitana yini hikuva a va chavi hi na lexi ni na lexi ni nga xi vulaka mhaka ni ta ku varhangeri va xiphorisa a va tshuxi nawu ku ri n'wana a biwa hi mutswari wa yena loko a biwa hi mutswari wa yena va nga tsutsumeli va ya n'wi khoma hi mhakeni ya ku vana lava onhaka kusuka emindyangwini hambiloko hi nga vitana maphorisa maphorisa ya vanhu hi ku va hlongo hi ku va vitana va tsutsuma va wa hi timovha vakun'wanyana vanhu van'wana va tsutsuma va fika va rhoketeriwa hi tlhela hina loko se ku onhange swin'wanyana leswi vona ku hi onelini hi ku maphorisa a va tirhi va wa hi tivhela ku ri timhaka ta hina lexi mina ni xi vonaka xa ntswaku va xinawu a va tshuxi nawu ku ntswari wun'wana na wun'wanyana a xavisi wana wun'wanyana a suka a kaya vana va sweswi nge va kota ni tlhela ni nga ta pfuta loko a hi lweni na mhaka ya ti-drugs va ka hina ti-drugs timbangi titiwa na mabyala vana un'wana a kumeka no byala hayi kona kwala nga xava ku byala vanhu valava va fanele va tiveriwa goza va nga xaviseli vana byala na timbangi hi ku hi nga ta swi kota lexi ni nga ta xivula xo hetelela hi xona ngopfungopfu maxi laha i ku vumundzuku bya vana va hina ka ha ri hava vumundzuku bya vana va hina ka ha ri hava ka ha ri hava vatswatsi ni nge yivi kona ndzhaku 5 years ku ta va ku ri hava vatswatsi lava nga ta va na vutihlamuleri ku ta va ku tele switakwani ntsena emavabyi loko munu langutisa swibedhlele va ka hina akisai catholic swa vava hi mhaka ya vana lavatsongo loko mi ringasa ku vulavula na vona i mhaka ya ku va dzaha timbangi va dzaha ti-drugs a ni yimi na xivulavulo lexi xa ha ku vulavulaka sweswiwani a xa ku xi solasola ina hi nga rhumeli tatani goza va ya va ya ba mara a hi laveni goza ra kahle hi nga jikajiki vana hinkwavo vatswari a hi xaviseni vana va hina mfumo a wu hetele swana wu hi tshuxa n'wana wun'wanyana a tirhisa n'wana wa yena ku hi komba nkhavi kusukela le a ku sunguleni le a ta ku hikwari ntsongo ku a ta fana na mina na n'wina lava sweswi hi nga ku vulavuleni hi nga na vutihlamuleri hi nga vatswari i komi wa mina xikarhi kusuka kwala a kaya giyana
1: ahee van'wana nga donya ahee loko mhaka leyi ha yi twa mina a ni ta ku vatswari a hi tshikini maphorisa va hi pfuni ha tsandzeka na loko ri makaya vana va hina masiku lama van'wana nga donya va hi tsandza se a ni swi tivi ku mhani loyi a vulavulaka laha ka voice note leyi mi nga hi hlayela yona i mhani wa njhani sweswi lava nga kusuhani na yena a va hi byeli ku i na n'wana lontsongo exikolweni na i mutswari loyi a nga na vana lava nghenaka exikolweni na swi nga endleka mutswari a vulavula a nga ri na n'wana a tsakela sweswi ku mina ni la ku ya hlamula loko MEC a ta ni la ku ta vulavula ni ta kota ku duma van'wana nga donini munhu wa vulavula a ndlela ku duma munhu wa nghena kwa swilo swa ti-TikTok a ndlela ku duma a ri hava n'wana kumbe vana va yena va dyondza aka swikolo leswi n'wana a biwaka swa ha ri kona swikolo sweswo se mhani loyi a vulavulaka laha mina a ni la ku ta ku lava tshama kusuhana yena va hi byela ku i na muti i na vana i na vutihlamuleri na mavulavulelo ya yena a ya kombi ku i mutswari i nkomu van'wana nga doni i kokwanjhe xikola ti-A vana va hi kararisa mina na ha ri na n'wana lontsongo ni na vatukulu mara hi nkarhi wa mina aka vana a va ni kararisa muhaxi n'wana wa kararisa n'wana wa karata n'wana nga yimeleriwi vana va karata loko a huma a kaya a ya handle i na vutomi byin'wana loko a nghena kaya wa cinca i fane na lumpfani i na vutomi byin'wana van'wana nga doni vatswari hi nga yimeleli vana tshikani na wu tirha inkomu
5: enhlekani enhlekani ka GCR Bodon Khalanga na topiki ya n'wina ya kahle swinene ni ni kombela ku hlamula na mina hayi kho mathicha lama maphorisa ma endla swona loko n'wana a fika misbehavior hey vo phorisa va fanele va pota kwihi va discipline n'wana na va n'wi dlayangi swo biha hi loko va bela ku dlaya mara loko va bela ku n'wi discipline vana lava hina va delela ngopfu lama sweswi a n'wi hlamurisaka swona mutswari kwale kaya na mathichara ma ndlisiwa sweswiya se loko u ta phorisa ri ringeta ku disciplina ve ri nawu ri yini nawu a henhla ka loko n'wana a kha a delela na n'we kwala kaya ma swi ta ku n'wana wa n'wa nga endli mutswari wa normal i ntiyiso leswi a swi nga vuriwa laha a nge swi vuli maphorisa a ma hi pfuni vana va hina laha swikolweni loko va va kuma vana lava va kha va nga endli swona a va va discipline mina ku ri mina a vuya n'wana wa mhaku ni biwini hamba lo biwa pfimba na tihlu leri a ku yi biwa hi phorisa ni ta ku very good swi vulaka a ku ri na leswi a wu nga endli swona ve nge ku bi yi nga onhangi nchumu va pfuna na mina mutswari hi ku loko a fika kwala kaya a ku swi ngete yiniyini ni ku ni ta ya maphoriseni i ta hamba yi chava swi tava ku ye tlapu ya phorisa ni yi pandzisa na nhloko dyambu hinkwaro emamabila section efagiyani hi ri maphorisa a ma yi phambeni ma kha ma hi pfuna inkomu danke kokwani Khalanga
6: ahee Bodon hina hi hlayisekile ho khesa ku twa vona exi ya vana va hlupha ene i ntiyisa exikolweni va huma na hi va tsema tidarata va huma hi le ndzhaku lero xikolo xa namuntlha wo tshamikhi hi dyondza wena mutswari i dyondza na vana ene i ntiyisi loko va hi vitana xikolweni a hi yeneni hi ya twa ku n'wana endle yini ku laveka yini ni wu tsakisi xikolo lexi nga kona laha a hi vuyeriwini prinsipala luya hayi aka sesi ku vulavula ntiyisa ni hi ku dume ku hi le ka sesi prinsipala wa hi vuyeriwini a nga hleki i tlhela a vula ku n'wana ni n'wi vitanela rejioni kwala na kwala va swi tiva vana va mina ku loko n'wana onheni a ni hleki ni n'wi vitanela rejioni a ta hona a ta vula ku leswi a swi ndlaku i ncini se swa hunguteka na sweswinyana vana ku na vana lava yaka na ti-drugs exikolweni loko vo ze va swi vona principal a swi hupi swa boha mi ta vitaniwa vatswari yi ta solveka se ni tsaka ngopfu i xikolo lexi ya ku vulavula ntiyiso vana a va nge va koti mara va ringeta va zama swinene mathicara ku hi vitana ku hi ta kota ku solva na vona. Loko la nga onha hi laha ngeti vana va nga biwi, vana nawu luwa wo ba a wu fanele u nga pfariwangi. Loko vana va biwa a swi ta ndla ku n'wana a onha kha swi tiva ku ni ta trapiwa. I mavonelo ma mhani ngeni ma thevula ka maswanganyi inkomu.
7: Ni na ku mhaka leyi nga hakiya mukamiti xa odyeleleke hi ku vona ka mina maphorisa ya nga seku xikolweni kutani mfumo wu ri vala va nga biwi se maphorisa a yo ba ya fika ya endla ku endla ya va chavisa ku va kota ku chava ku va va nga endli swa emahlweni ya swona loko n'wana wo fika wankuma a ri na timbangi a ri na drugs a ri na okapi a ri na banga a va switlhavatlhava swo kariya a ndzi nyika school bag a ndzi nyika school bag ya ka black pen na rula na pensel na rabba na tibuku ntsena a ku na swin'wana swilo swa ku vaka yena mara swi nga kuma timbangi tiokapi ti ya lava ni xikolweni ti ya lava ni xikolweni mhani ta ku maphorisa mhani luyani a va n'wi veki tihlo va kota ku n'wi vona ku hi yena lowa hakelo ya mhani ta yi kuma loko ku ri n'wana yena mfana i ta hetelela ku n'wi ripa a swi nga endleki sweswo i ta yelo ya ku yi endleni liya ende ku dyoni ka mbewu ya yena ta swi vona ndhaku ta ku yo a ni cukumeta n'wana wa mindzeni ka goji nkomu.

0: DJ Zinhle simrutweke bethu mingsere bakubaba yilwa ifamsana kahle vele kana DJ Lays and Function and Toban White ogona vele kende ni karsimur simrako ringa fika rechi kumeda kahle vele kana 24 minute having sering ngene kahle ka awara liya ya naru nongo nongo ibamba reloaded eka nhlikani wa sukura na mutla mingsere nhlikani wa kona vele kende 25 tango itilea vunungu eka lembra 2026 kunjani kwalani
1: ya mingsere jisera fema amkela nekambi kanhlikani wa sukura na mutla otsemba kwa ikona na mtla kura umbiri loo saseka na sukura mwara kafa mwa hito na hina kwa ikona mtla ite tam tam pala kala kuru msumbu luku hey
0: asuna maki
1: mana shufeila kambi mingsere wa mirilo kuru kwa haku isungla kuingsena kwa kura kusungla ekara na mtla siku haku amkela na nguna magum kamfama na inakathe isiku na siku mingsere wa mirilo stupe na soko impela ile kajisara fema ritosha kaba fikire wa kazi mge ikesa na kambi kaba ashiku lori laba nga kota kufa msana nguna kathe eka kusuka ebusuku ni nkwazu gafuka kathe ngofeka na ngodoko lo unze ke nangonoko wajisar talk
0: kanongono ko jisar talk ifam sana kahle veleke na vakongwana I don khalanga va rovzi mtondolo vhane vaka ncila va ulolo ulo va lwa tshobeka ku pho
1: ku pho
0: ya kase gaming sir nongonoko bamba reloaded ba ke ifam kahle veleke na wena ile ka hour ya naru gimeta kahle veleke ka hour ya yanzevu eka ndenge wa sukura na motla department of news remember ngobeni ba ke ifam kahle veleke na yena indlela yo yaleyo hamsem tano nje ka sukura na motla mingsir kuna so tara man leso nga endleka ka matiko la mamele handle na swinwana man swinga kona veleke nga ti 25 tango ti lebu nongo eka leme futhe na vanwan va horile so sungula
1: si sankoka kala na mtlasiku
0: ichesho na kambe ke namuthla ne vere is a international word kiss and makeup day vakomisa makenda ku rai khona man world day ka siku ra muthla ku tlangelwa kahle makela ta ku rai khona loko mi vami kha mi holovi yini metlela mthlemi vuyelerisana swilo mthlela mi ntsotswana ku kombisana ku khomelana yes vere ku ntsotswana swina nkoka swine
1: oh swikushalela
0: man ntsotswa bomo wa ntsotswa rama wa ntsotswa ndaka xandla na sesi ya swin'wana swa van'wana van'wana
1: sweswiya swina ku swi na nkoka swi ndla ku i rivala
0: hinkwaswoswakuntsotswana ve ri swi vuyisa na memori ve ri hahleketa sungula ku hleketahleketa kahle va ku mamasini swi va kahle swilo se namutlha hi siku ra swona mativana loko se ku na ku rivalelana holovi na makhelwani ku nga ku ri mani kumbe kumani hayi a swi nandzu mi rivalelana makhelwani ku ka ya makhelwani mani mi tsopswa la ndzhaka xandla laniwani mativa a hi rivelelaneni make
1: hi le Limpopo la
0: va ta nciva ta ku cinca
1: se va ta ncinca
0: nakambeke
1: akuvala ku ni tekela nsa
0: va ku is a national second hand wardrop day nakambe nje va ku tlangeriwa kahle veleke swilo lerana ti-wardrop letiya va ku misiyeriwini n'wina mani u nga misiyeri hi malume buti mani kumbe mana mana mani siku ra namutlha veleke va ku ka ku tlangeriwa kahle rona van'wani va va ti xava ne ti va ti ri second hand ndlela yo yaleyo loko vulavula hi ti-wardrop letiya a hi vulavula hi titranga ma yi va tranga khasi
1: ene ni vona un'wana a na yo tranga liya mi kumaka minkarhi yin'wana yi pendiwa na hi
0: blue xitsaliwe na price kwala hi swa ntima nkarhi wun'wani ivi xi va na ganjo ra kukhiya ivi ku va ku ri na papa bag maveri machangani bag ku va ku ri na lexi ya xin'wana ve ri suitcase wa yi tiva suitcase suitcase nkarhi leyi ya xo paxi loko a hi tinomboro
1: lexiya
0: ukhata
1: a xi ndliwa ngopfu a xi khoma ngopfu hi tingamula leta ta khale vo tirha vo rhweliweni nyana va vuya va bombile vakokwani
0: a ku nga ri vakokwani ntsena hi minkarhi yaliya hi nga kula hi yona a hi swi tirhisini swi yisa leswiya
1: swi tirhisela
0: nkarhi wa koho ene kambe gaming seri va kha yi famba kahle veleke endlela leyi le ka nongonoko bamba reloaded ka sketch ko makarhi timina se timbirhi ntsei kongoma kahle veleke le ka awara liya ya kaf kumbe kahle veleke awara liya nharhu kasike awara ya ku sungula ya ku nyiketa kahle veleke baguwa ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga mani ku busy swinene ngopfu loko ku ri le apolokwani le nakona ku busy swinene ngopfu languta kahle va khen matlala na vona hi swin'wana na swin'wana vo brown mhosi hi swin'wana na swin'wana swona suka kona veleke ta kha yi swikuma kahle kwala ka nongonoko
1: entiso helela mingisi registra fm nga fambeli kule na na xiyani moya yo pfulela kahle ka 106.0 megahertz FM u hungasa na hina tiawara ka to ti nga tinharhu loko ku ri ku ma tsandzeka ku nghena ka tiqingho xikan'we na le ka WhatsApp wo tsimela kahle ka Facebook wo fika ku jisa rock space ku FM lava nge

0: Key and Tyler from Sadiqa FM. Feli kena say gaming zero register FM. Hey ya, very dende dende. One round angan tumbeti. Go draw one aso fubeni.
1: Asuna
0: maga man kuti dende. Dende dende kaka subula ini.
1: Subula ko yisho.
0: Asuna maga kaka kaka. Amkela shuana
1: shuana. Mina bambekele nkarhi ku fika ti 31 ta August ku va mukhamiya miya registara mucato wa n'wina miya miya sayina ku i xa mina na xa wena ki kumbexani hi leswiya swo ka yi nga xeri nchumu
0: ho so maya miya vulavula
1: yes mi fanele miya sayina hi ku loko mo ze mi lovelana swi vula ku ri yes ku ta tirhisiwa nawu lowo i xa mina xa wena loko o tshuka mi hambanini kumbexani un'wana hundza emisaveni hi ndlela yaleyo se va va kha va tsundzuxa vanhu ku ri ku fika ti 31 ta August ni ya lungisa mhaka leyiwani hi ku yi le ku xaniseni ka vaakatiko exika ka tindhawu ta ku hambana na hambanana
0: na kambe ke ku ze ku va na ndhawu un'wana khazi loko ma ya khumba teto u nga vuya wu pasisiwa ni xo ku ri malembe mambirhi lama nga hundza kumbe manharhu lama nga hundza loko wa ku loko wo ze u kumeka wa u tshama na munhu a hi ngo kumbexani ke tin'hweti ta ku ringana tinharhu mune ntlhanu ntsevu ve ri se i wa wena loko ku ri ku va n'wi tshika munhu ye waloye a nga a ku a ya ku report-a kumbexani a ku pfulela case eka sweswo laha va nga ta tlhela ku kombisa ku hayi munhu loyi i nga n'wi dyela nkarhi i nge atleyini se lexi nga kona hi boteni mo fanekele mi n'wi supporta sesilowa
1: a swa bu
0: so very mi sho sho ponisa so so so miya le miya miya sayina so ga ye ko ba mhlekusani nje a insati
1: ntiyiso sweswo ita xi humesa sponsor maintenance mix serwa yena ku papalata sweswo a ha tinelungisa timaka
0: ku na ngomabhindzu la one duma ku sika kahle vhele ke ndzawu ta ntele northwest loko khale vhele kwa ku vulavuliwa kahle hi xona xiyisa lexi one man khale xi ri amahungwini eka siku ra namuntlha na mixo a xi ti vonaka kahle ka magistrate wolwani ke wale Gauteng exifundzenikulu kumbe xaya exifundzenikulu lexi xa Gauteng eka siku ra namuntlha nga 25 August ka lembe ra 2022 ku nga ku ri mani handle ka brown n'wamabindzu muhozi loyi lowu ya paka movha wu balesela loyi wakwu ha e a vala ku ni dlaya he a na ha ri safe na swin'wana na swin'wana he ni nge ti mina ni ta yima ni nga ri na tigadi kwalano what and what ka matlanga eka sika ku kombisa timhaka ni ta ku leswaku mihleketeleriwa ke ewad politiki laha tikweni u khomule faneleke maphorisa eka n'hweti leti nga hundza endzhaku ka loko aka khumbeka eka milandzu yo hambanahambana xikan'we ke na milandzu ya vukungundzwana miehleketeleriwa i languteriwile kahle kuya kumbexani ke u vonakarile kahle ku ya kombela kahle ku endla swikombelo swa bail emahlweni ka huvo ya magistrate ndzawu ta Johannesburg ndzhaku ka loko a hlulekile ku tshuxiwa eka mavhiki manharhu lama nga hundza nakambe ke va ri ku na maku i zame ku endla matshalatshala mani ya ku i fanekele a baleka a khotsweni Sitsanda.
1: Sitsanda.
0: Endle njani ka tlhela misa?
1: Na months to sisindise.
0: Ena to plan plan yana. Naswona
1: va sukumse ku yini ku a ringeta ku ba khantsu tsoma e khotsweni. Phela ba va very a ifane i app lane ku ita huma ro suku le a fane ku ba kha huma hi rona khotsweni. Ka swi tivu ku ri before kumbe after.
0: Ala ku kumbala ku huma boxi va tsoma.
1: Yeah. It's not possible. And phela loko ba khana ngite kahle khazi eka nkarhi lowu ba ku khela ka wona nere hi ba khai kuma kuri vanhu lava hi tiva ku vele switulweni swa le henhla mitirini ya bona vanhu lava holaka kahle hi vo va tlhaka ku siva va kha va ri amilongweni
0: ba endlela vukungundwana ba hi jela timali mali leti hi fanekele ku kuma switirhwantirhwani
1: swi endlisa ku yini kumbe hi ku timali ti fikela mavokeni ya bona mali leyi va yi kumaka it's not enough
0: ku abusiwa matimba ya ntirho leswaku loko swilo swi fika ka hina eha switirhisa akuna nchumu lexi xi nga ta hina hina matimba swona sweswo hinkwaswo kasi hayi ku va kona valavisisi va swona swoswo leswo ku ze va va kumiwa veleke hi ndlela leyiwani
1: a va khomiwi impela hi va kha hi kuma ku ri nawu ka lembe leri nga ku u tinyika matimba swinene wu le ku basiseni
0: hinkwavo ku mopamopeni mani
1: ene loko ha languta kahle miyingiso ra mina ene ngutani hunguru nga nakambe hi va kha hi kuma kahle ngopfu ha ri ka vona va lava switulu swa le henhla Deputy Chief Julius Mkhwanazi kumbe EMPDJ Deputy Chief nga bona Mkhwanazi tani loko mukhamisita ku bari ka xitulu xa bona tani loko a tlhe va susiwa ni le ka xitulu xa bona kumbe va suspendiwa hi ndlela yaleyo na vona va ti vonakarisa ngopfu a court lava kha yi kuma kahle ngopfu mingisa mina ku ri yi hundziseriwini amahlweni ku fika ti 18 ta September. Hey, kule kutikeni man.
0: Yane.
1: Kule kutikeni swinene. Nga rivali na Kate Matlala na yena wa ha ti vonakarisa kahle eka Madlanga Commission. Lava nga heta va kha va n'wi vutisa kahle ku ina vuxaka bya njhani na Deputy National Police Commissioner General Shadrack Sibiya.
0: Yeah.
1: Tanihiloko va kha va humesiwe na vo va suspendiwile. I ri yena sweswo a nga swi tivi. Wa ala iri no
0: ahinavuxaka
1: byi tivi se xi vutise ku Cat i tivana na mani hi ku vulavisisi byi komba ku vanhu lava hinkwavo wa
0: va tiva mara ye iri
1: ku komba ku wa va tiva mara yena i ri do mina ni va tivi kumbexana valo mi xaviseta va ku loko wo vula vito ra hina
0: mara kano ni twisa ku ri loko Cat Matlala ni a ku a nga va tivi ku va karhi na swo tala swinene ngopfu leswi a va ku a ri ku swi tumbeteni wa swita loko o lava na va tiva lavawa lava se va humesa tin'wana leti nga tumbela leti sweswiwa na huvo yo ka yi nga ti tiviku hi ndlela leswi u fanekele u tumbeta lava van'wana vo ka va nga vonakeki ku endlela leswaku a yi kho u nga vhumbuluki tin'wana milandzu yi nga nyanyisiwi ku tala fanekele va tumbetiwa vanhu lava ya mahlweni ku na wanuna vhele kumbe xani ke wanuna u kuma kahle veleke etikweni exifundzenikulu xa Limpopo atindhawini letiyani ke ta le Lulekani emugangeni wa Lulekani kahlekahle kumbisiwa timhaketa ku wanuna u kumi kahle veleke na swakudya swa le xikolweni emugangeni luwani kasi ke u khomwini va ri miehleketeleriwa ku vikiwa leswaku u kumekile veleke na swakudya leswiya swa tihlampfi ta le ndzeni ka swikotikoti leti humaka eka National School Nutrition Program NSNP eka xifundzenikulu xa Limpopo maphorisa ya le emugangeni ya CPF ku vikiwa leswaku ri valumule ndleve i vaakatiko endzhaku ka loko ku ya ku yivule etinhundzu ta ku hlaya swinene ngopfu xikan'we ke na swakudya eka swikolo swin'wana swa le mugangeni kasi ke wanuna u khomile feleke hi nkarhi lowu kasi ke maphorisa va ku endleni kahle ka vulavisisi eka mhangu yaleyo va tikumini tihlampfi letiya ha kha ti vona la letiya to kombisiwa ta matisi ha to ta biriviri letiwa se hoveri wanuna i khomini feleke hi ndlela leyi mingiseriwa Jesus FM enhleni ka sweswo mana mara swi ta njhani mi suka mi ya yiva nhundzu ya xikolo ku na ku swo tala letiwa ku ri hala ku yiviwe tikhompyuta hala ku yiviwe ti-tablet mara ka kan'we ku na vana ne ku loko ku ri na vana ka n'wina hi le tlhelo ku na wena i na vana lava dyondzaka ka xona xikolo xexiya u tlhela u ya yiva ka xona u lava ku va dyondza yini
1: i
0: la a phaka yini
1: impela mani lava na va fanele ku va kha va xikolweni va kota

0: Kambe u tlhe ya teka so sweswiya mfumo wa ku kha wu ringeta ku wa kha wu ya lunghisalunghisa eyi swi va swi kha swi nga tshamisekangi mi ngisa ra mina languta nakambe nakambe ka swihungwahungwana leswi va ku swi kha swi famba mahlweni ka rena mutlhasiku va va kha va tivisa kahle ku ri va sasa va kha va tivisa kahle mi ngisa ra mina ku ri n'wina mi va ku mi kha mi holela vana kahlekahle sasa hinkwato kumbexana so ti-grant hinkwato ka tona va kha hlamusela kahle ku ri himpela n'wina mi va ku mi kha mi holela vanhu hi ku hambanahambana ka vona ma ha tirhisa saku sasa gold cards makhadi lama ya magolidi lama ma sasa lamaya va kha va tivisa kahle mingisama ku siku ra ku hetisela ku va mi kha mi hola hi rona kumbexana ku lunghisa swi swa n'wina ku fanele ku va ku ti 31 ta August after sweswo loko se hi nge ngheni na rona pasi i khadi rero eka n'hweti ya September laha ku kha tivisa kahle ku ri famba mi ya lunghisa swi swa n'wina hi ku mi tarela mi ku mali a yi nghenangi kuri mhaka ya
1: makhadi va mi lemukisa tsuma ni fanekele mi ya lulamisa swo fana na sweswo ku mi ta kota ku kuma timalimali ta n'wina kumbexani ke mi ta ku endlela yoyaleyo hi ka sikeku ya mahlweni mi ngiseri mo yi languta kahle mfaneke hungu ra ku hetelela eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nge langutani kahle mfaneke na wanuna loyi a humaka tikweni leriya ra Zimbabwe tiko akelana mfaneke va kombisani makenta ku ri endzhaku ka loko u khomiwile maphorisa ndzhaka loko a kumekile na movha wo yiviwa edorobeni ra ebodarini ya le Bed Bridge ka sikemu ehleketeleriwa malembe ya kwa 44 vukhale ku nga 40 u languteriwile ku ya ecourt ya magistrate endzhaku ka loko a khomiwile kahle feleke na ntru wo yiva movha wa Toyota Hilux xikan'we kena na ntru wa ku kumeka na maphepha ya vuxiyisi lawa ya a nga ma tirhisa ekuva a nghena laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga wanuna ku vekiwa leswaku ri u khomiwile kahle feleke sota exikarhini ka awara liya ya 2 na awara liya nike ya 3 exika hi nkarhi lowu maphorisa a va kambela timovha leti nghenaka xikan'we kena ku huma laha tikweni ra yena ra Afrika-Dzonga mpela ke ma ha ri ku ndliweni maphepho yo nghena tikweni ma wuxisi
0: a wu tshemba ku ri himpela swi ta swi kha swi tshamiseka
1: swi leswi va ku hi swi la ku lulamisiwa
0: ya entiso helela heyi mi nga ri vali ku ri hi tshame hi va na hungunyana rin'wana leri a va va kha va hlamusela ku ri ku na vana va xikolo xo karhi lava nga fika va va kha va onha exikolweni va fayetela mafastere va onha onha hinkwako va va kha va hlamusela ku ri swichudeni swa almost like 2000 hi nhlayo exikolweni xa le Raina Parks Secondary School va va kha va demanda timhaka kumbexani tiansara kusuka kahle ngopfu eka swa xikolo andzhaku ka loko xikolo xi va xi kha xi tsandzeka va kha xi lunghisa xikolo andzhaku ka loko xi va xi vandalayiziwini kumbe xa xi onhiwini va tlhela va kombela leswaku ku hava mati hygiene yi le hansi swinene kumbexani ku va ku va kha vanhu va hlayisekini swi le hansi swinene kambe ke va kha yi kuma ku timhaka ta tiyisiwe kahle eka va school governing body lava nga heta va kha va hlamusela ku xivangelo swa ku ku nga ri ha mati na ku va xikolo xi thankile kumbexana swi nga tshamisekangi na mafasitere ma fayiwile i mhaka ya ku xikolo vana hi vona va nga vandalayiza laha xikolweni lexiya lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku SGB kumbe school governing body yi va yi kha yi blame swichudeni ku swi hlamusela ku ze va sola mfumo kumbexana xikolo hi ku hi vona va va va kha va one exikolo va tlhela va tsundzuxa kahle evatswari ku ri a hi tshameni na vana a kaya i n'wi tsundzuxa ku i exikolweni i ya ku dyondzeni a wu yi ku onheni ka swilo leswi faneleke swi ku pfuna i tlhela ku swi pfuna vamakwenu
1: i sweswo ke mingiseriwa GSR FM hi va hisale kahle feleke na timinete ku ri na tinharhu nghena kahle leka awara leya mune awara ya mune rimemba ngoveni ta va khalanda kahle feleke na mahungu ya awara yoyaleyo i na mpela ke vana a va exikolweni va dyondza ni vatswari mi vulavula kahle na vona mani hi leswi hi nga tshami vulavula hi swona ku va dyondzi ku kambela leswaku vana va le ku endleni ka yini vatswari va ti nyika nkarhi va ku va famba va exikolweni va cheka swa ku n'wana wa vona i njhani mahanyelo ma njhani wa endla migingiriko ya xikolo ke wa landzelerisa leswi mathichere ma n'wi byelaka swona swi na nkoka swinene ngo swoswoleswo risimu ra kahle mingiseri nga thiwa vini wa kine yilwe kusuka kahle mfelekele ka Dalom Kids fambisani kahle mfelekele na Masa KG kumbexani ke wanitwa musa ndzeni ka risimu wandhaka sweswiwani mahungu ya awara ya mune ma landzela kahle na rimemba ngoveni i nhlikani.

0: Kitchen FM. Not remembering me.
1: Nikhensile xipano xa Bombardloaded miyingiseli mahungu i ya awara ya mune ku langutshika ngungunkulu eka awara leyi. Xipano xa vuthekiniki na nhlayiso wa masipala wa xifundzhantsongo xa Vhembe ehansi ka vurhangeri bya Khanselara Chauke kun'we meyara wa xifundzhantsongo xa Vhembe Khansela Chauke lava va yise emahlweni na ku va va ri karhi va vuyisela mphakelo wa mati eka muganga wa vubva eka wadi ya 13 eka masipala wa muganga wa Makhado ku vuyiseriwa loko ku landzela ku cinciwa ka tipompo ta mati leti ku vikiweke leswaku ekhale ti ri karhi ti tirhisiwa na ku tiyisisa mphakelo lowu tshembekaka eka vaaki kun'we na miganga. Masipala wu tiyisisile naswona wu tiyimiserile ku va wu ri karhi wu lulamiseka mintlhontlho ya mphakelo wa vukorhokeri na ku tiyisisa leswaku miganga yi fikelela vukorhokeri bya nkoka. Endlelo leri ri humelerile hi ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va lunghiseka bol leti vikiweke ku va ti onhakile na vaaki lava vikeke ku va va ri karhi va tshama nkarhi wo leha swinene va rhava mphakelo wa mati lowu nga kona eka swifundzhantsongo swa Vhembe. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya moneka GSR FM. Vaaki etindhawini ta Thomo hi lava nga va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene migqivela endzhaku ka pfhumba ra embezo lera ri ri kona laha ku vikiwa ni nga ku lava ri karhi va langutana na vugevenga eka swifundzhantsongo xa Mopane. Vaaki hi lava va nga va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene hi ku biwa ka vana va vona hi maphorisa no vika leswaku vaakeri wa misisi swi nga tshamisekangiki. Ku yise mahlweni na mahungu ya awara.

0: Ya muneka Jisar FM mboni ya mfumo mo ofisari wa Hawks Colonel Maka u byele khoto ya magistrate ya Polokwane leswaku vumbhoni byo tala lebyo lwisana na gqweta Charlotte Tibane kun'we na nuna wa yena phorisa ra Tswane Metro Peter Nonyane ni nga ku ntshama ku endla xikombelo xa bail hi vahehliwa hi lowu nga le ku yeni emahlweni ka khoto ya magistrate ya Polokwane mehlo wa vumbirhi Peter Nonyane ku boxiwa leswaku u endle minkanerisano eka simali a yi huma eka Tibane Mukau u humesile vuxokoxoko hi ndlela ya lebyo ni nga ku endlela leyi lavambirhi va endleke xikongomelo xo xava movha wa Mercedes Benz G63 AMG eka ndhawu yo xavisa ya Wood Boom ePitori. Ku vuyelela nakambe eka hungu leri rhangeke mahlweni hi xipano xa vuthekiniki xa nhlayiso wa swa mati eka xifundzhantsongo xa Vhembe lava nga le ku yeni emahlweni va lwisana na ku vuyiseriwa ka mphakelo wa mati gimeta mahungu ya awara ya mune nongonoko bamba reloaded endzenga.
1: Tisela wena handle ka ribengo kumbe ku lulamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jisar FM.

0: Wina na utatshushiwa eka xikhongelo lexi vitaniwana vana va xikolo va ta khongeleriwa va basiseriwa vumundzuku bya vona. Ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo. Ntirho wu ta teka ndhawu a Unity Fellowship Church a Chisahulo Crusade ya ti 27 August 10 AM kasi night prayer ya ti 28 August 6 PM ku fika 6 AM a Worship House ku ngheniwa mahala. Jehovah I Nhlamulo, destroy witchcraft, restore the church and the nation. Ku kuma vuxokoxoko bana riqingho eka 076-540-2472. UBM, the power of God at work.
1: La dumadwe gena malamulele ya tinyungudzisa hikuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe. U nga titsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kur gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299. Kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka ela dumagian na malamulele. Loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo la duma, where you save and score.
2: Stilo somba na minkari.
3: Feleka bumpa reloaded. 326 ninga la tumpinja na haiwa bumpa reloaded.
4: One super one neighbor. Inika hinkwaso leswi ni swi lavaku. Mara one neighbor one super.

0: Semi de bro mixerwa GZFM re simra kona re tshweke bithu va ri mijolo wa ra ra helo ra mijolo ri tlulale ra gezi
1: loyi a nga swi endla ni
0: swi lava yo nkhovela mutheni ya n'wi vutisa swa ku ye wa rhandana na
1: i na mbilu
0: wa rhandana we
1: ya
0: yi fanekele hinana vi ra helo ra swilo leswiyani ri i na degree i mutirhela mfumo i yini swikati leswi na leswi a swi tirhi hi swona
1: and yi swihelela mi ngisaramele ka awara ya vumbirhi 12:30 ku bika ahla awara ya mune hi khensile ku va hi fambe swi nga kahle ka awara ya ku sungula kambe hi nghena ka xiphemu lexi xa tinsimu leti a timbirhi mi ngisame nga ri va leswaku tinsimu timbirhi hi titwa amoyeni loko ku ri ku i langa number 1 wa vula ku number 1 i ra mani loko a ku yini all right hi na risimu khazale
0: all right
1: a khomala

number 1 yeah inaka sikura na motla mingzero wa GZ FM kaske tava ikhela u ntira kahle feleke na risimu ra number 2 xa wena mingzero ku ibyela swa ku le risimu ira mana naswona ke vito ra risimu i mani ku na risimu ra number 2 eka sikura na motla mingzero nga ku khomela kahle rona lanwa hi leyi number 2 ta ndzesa ku risimu ra mana naswona ke vito ra risimu i mani

Xana u tshame u humelelanghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

0: Sezo bingsirwa GCR FM ka sketch komba ka re tsuma ka hle ka 44 wa ti minute engene ka hle feleke hle ka awara ya mune awara ya mbiri ka e kongoma ka hle feleke ka awara le ya vunthandu ka awara le ya ku hetelela eka xondo 16.0 ri simre ka hle tarika ka hle ka call b
1: le anti so ele la mix sami le ka awara ya mbiri ka tsimela ka hle ka awara ya ku hetisela lokho ka ku umami wa ku kuma mix sami le nga rivana ku tsimela ka hle ka streaming ya www.gcrfm.co.za ngena ka hle ka the internet entertainment stories ekazi ba kha ikuma kahle hey coach ya Real Madrid ekana Jose Mourinho iba kha hlamusela kahle ngopfu mekisa mina emahungu lama nga mavula kahle ka skrana monhlatani le krombi ri ba kha hlamusela ku ri it's like swinene squad lesi anga ka xona kamba a tlhava vuseka swinene hikuva a kha a lahlekela hi midfield ya yena ku nga Rodri langa signwa kahle hi rivals Barcelona la tlhaka ba kha yang navelela kahle gonzo ku ya amahlweni ka gonzo ra yena ra ku va mutlangi la kha ka hlamusela kahle ngopfu ku mara squad this thing is come sitamseke
0: cha tsembisa all right so yaso ke mara loko ri ri coach ne iba I come squad lexi wena u xilanguta ku swona swa swa swa lexi tsembisa lexi lexi tanisa kunwana swa tsakisa handle ka ku ifika ingena ndawini kuma swa ku xipano hi xexo xikona
1: mara swa ta swa swinwana
0: sa tikanyana I'm Sebastian Mingsir e langteni ka tlhavika rinwana ni ra mahungu ra mabagu wa ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka nhlikani wa siku ra namuntlha a ku ri maheveheve kumbe xanike mahemuhem
1: okay
0: so ku munhu wo fana Patrick Maswanganyi Tito ambulense asethembisa ne swa ku u fambile ka xipano xa Orlando Pirates tiyisisiwini Mingsir wa GCR FM swa ku munhu wo fana Tito u fambini kumbe xa a nga ri kona ka xipano lexiya xa Orlando Pirates mutlangi wa ndhuma swinene ngopfu loyi a themenderiwaka swinene ngopfu hi vaseketeri xikan'we ke na vatlangi kuloni Patrick Tito Maswanganyi a nga ha ri kona eka xipano xa Orlando Pirates Maswanganyi ku vikiwa leswaku ri ke i sungurile kahle ndzima yintshwa eka xipano xa Alcaldia club sport club lexi tlangaka kahle feleke eka league ya Baran Premier League nakona ke rendzo ra yena ra ku ya leni ku ya sayina na swin'wana na swin'wana hoi veri fambi kahle i fike kahle mani hi n'wi navelela leswinene hi bana mandla loko evatlangi va tiko ra yena ra Afrika-Dzonga se va sungule ku hangalaka va ri karhi va famba loko languta kahle ka lembe leriwa ku na vatlangi va ku tala ngo khasi wa mina va nga famba hi nga vulavula kahle hi vanhu vo fana vo Mbokazi hi van'wani feleke hi nga vulavula kahle feleke hi vo Puso Tedjani hi wun'wani Tito Maswanganyi the Master Chef na van'wani na van'wani hi van'wani lava se va nga famba feleke va tlangelaka swin'wana swa swipano i mhaka leyi tsakisaka swi nga ta yeneka na ku tshemba swinene ngopfu swa ku lavawa va vuya mpeleke va ta ta yimela xipano xa yena xa rixaka va ta vuya va gain experience
1: tiyiso wa helela kambe yana ku tana kambe mikisame ka mahungu lama va kuma kha ma famba kahle ka ti-entertainment sorry swi va kha yi kuma kahle ku ri ku na sesi mi ku tiva kahle ngopfu viri ra Dino Ranaka ku va ku ri a radio personality a TV a presenter like u welawela hinkwaku sesi hi va kha yi kuma kahle ngopfu ku sesi tirheni na tindhawu to fana na vo Metro FM lava va kha yi kuma kahle ngopfu mingisame ku Dino Ranaka a tiveka tanihi n'wansati loyi vavanuna o ka a nga va rhandziki
0: a nga va twisisi
1: a nga va twisisi
0: a nga va lavi no va vona
1: hey ni vula ku loko mo n'wi byela hi n'wanuna a vaviseka mara xivutiso
0: a ku ri lowo loko vavanuna va dlawa
1: a ku a va
0: dlayaeni ya dlaya
1: mara xivutiso ka minkarhi yin'wani na vana loko a va ingaku u vaviseke ngopfu loko a tlha nghena ka vuxaka byo karhi a tshika vana na vatswari va yena a ti tshamela na marhandzu ya yena jikijiki swi tlhela swi nga ha fambi kahle se a n'wi tshika a ku a nga ha ri kahle laha a hetaka tlha a ku vavanuna a va kahle laha swi hi nyikaka swivutiso swa ku hambanahambanana kambe va kha yi kuma kahle ngopfu mingisame ku Dino Ranaka i va kha tivise kahle ku ri hayi yena vhiki leri nga hela i va kha graduatile tani hi n'anga kumbe a traditional healer se i amukele nyiko ya yena lava ka kha hlamusela ku wa swi tiva swa ndleka hi leswi vulaka yena swa ndleka ku va ku a nga tshamiseki ka yena a ku ri vele hansi
0: hi laha ku vula swona swi nga ti la ku ri mikwembu a endla swa ku le hansi va swi kota swa ku se hayi sweswi a nga thwasa ne anga a nga amukela hayi ta n'wi kuma wa mbilu na moya a tlha a tshama kahle na yena
1: lava ka kha a hlamusela ku se mi nga n'wi vula ku gogo somahashe
0: thokoza gogo
1: lava ka kha a hlamusela kahle ku ri hayi mi nga xanisika ri koya tshinelelani ka gogo va ta mi pfuna ene mi nga chaa ku tekiwa swi nga mi pfalapfaleli swi sweswo yana ni ka gogo va mi chayela swi fambiseka.
0: Afita teki wana yena abana nuna. Ito chele la eman miri. Nita asu basang kwa nganga ne. Nga runa baba. Mokupapa kuchele la miri lukuri nganga isate. So ayo suka atle manu kwa tuasin. Kumbesha amkele kase mfeleke enyiku ya yena. Kumbele suanga bita nilwa son. Afu nirishaka mfeleke indlela yo ya leyo. Nakambe ke ayo longtini kase mfeleke mingseri. Nga kase kashibanga ndali shashata mtangu. Basafa. Makomberiwa ku buise kahle feleke mali ya ringana 13 million le vanga nyikwa kahle feleke holobse nkulu wa swa mtlangu leswaku va tisa mchini lwa wa VAR la tikweni ra Afrika Dzonga holobse nkulu wa swa mtlangu la tikweni Gaetan McKenzie ku bikuwa leswaku ri rumirile kahle papila eka varangeri wa South African Football Association kunga safa leswaku va buise kahle feleke mali hinkwayo le vanga nyikwa yona ku va va vekela kahle mchini ya vaya VAR la tikweni ra Afrika Dzonga Gaetan McKenzie ku bikuwa so ku rumirile kahle feleke na nhlayo ya le henhla swinene ngopfu ya swichudeni kumbe xani ke vanhu va dyondza swa laha tikweni leswaku ri ke va ya teka kahle vuswikoti eka matirhiselo kahle feleke ya muchini wa VAR eka matiko ya le han eka matiko ya le handle laha milorho yi nga famba na moya endzhaku ka loko va safa va hlulekile feleke ku fikelela switshembiso swa vona va South Africa Football Association va safa ku vikiwa leswaku ri a va se hlamula nchumu eka maringula lawa ya nga rumiriwa kahle feleke holobye eku fikela kahle feka nkarhi wa sweswiwani pela ke a va vuyisa mali le loko ri ku a swi famba nkarhi kumbe xani ke va hetisela muchini wa hina wa VAR va rihana va fana lava refri nga
1: vonchumuyani ei katika hempela
0: sena yena a yi lava VAR
1: I lava na yona a yi fike mi ngisala mina a langutana kambe mi nga rivali leswaku a ku ri na mutlangi wa ntlangu wa boxing a vitaka kahle ngopfu hi vito ra Zolantete va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisamena ku ri i heta a va kha a hundze emisaveni lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisamena ku na vahleketela lava va mune lava hleketela leswaku va hoxe xandla eka ku tekiwa ka vutomi bya yena Zolani lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisamena ku ri a va va ti vonakarisa nga hlu a magistrate court ya Mdatshane tindhawini ta le Eastern Cape ra vumbirhi eka siku ra namuntlha lava ka kha hlamusela kahle ngopfu sweswo swa twala ku swiya kwini kwini inga kuna vumbonzi byo khomeka lebyi va ku zwigadzwiri kona inga moya na nga mahlweni u etlela hi kurona
0: isa so mingseri a long thing kahle vele ka rin'wana ra mahungu mani loko ri ku lava nga dlaya mpela ke va kumeka a va kumeki vele ke va pfaleriwa un'wana na un'wana a tirhela xikwembu xa yena hi ndlela yaleyo ku tengiwa ka milandzu hi na problem kahle kahle la job hi un'wana kahle kahle loyi ni twaku i nga ri a nga chavi nawu kumbexani ke a nga hloniphi nawu leswi swi endlaku kahle kahle swi endla swaku nawu a nga swi tikombisa i nga ri nawu a nga wu chavi ku tengiwa ka nandzu wa job so nsirile feleke emahlweni kwa eka siku ra 7 ta n'hweti ya September eka lembe ra 2026 magistrate kumbe magistrata uva jup a khomule feleke maphorisa endzhaku ka loko a hlulekile ku ti vonakarisa emahlweni ka huvo eka mixo wa siku ra namuntlha wa 24 August eka 2026 twana ke a nga yangi ni le ka magistrate a nga ti vonakarisanga mahlweni ka huvo leswi ni twa hi nga ri i ku nyaja nawu
1: ku nyaja nawu ene ku halanga henhla ka yini ka nawu hey, jobu hi vangela tinkinga.
0: Nakambe, veri u yehliwa hi milandzu einharhu ya ku xanisa muchayeri wa Uber laha a nga na nandzu wa ku xanisa mutwisi wa ku vava hi ku tirhisa matimba, nandzu wa ku tlhakisa xikan'wekena nandzu wa ku humesa xibalesa xo pfumala maphepha exikarhini ka xitshungu kumbexani ke vaakatiko hi leswi a nga baleka swona feleke yena munhu fana jubujubu loko a ri un'wana a ti vonaka risi mahlweni ka huvo mani va n'wi byela swaku wena jubujubu wena a ku teka ku hlayisa sweswi ka nkarhi wa sweswiwana kumbe a hi ku hlayisa a hi ku vonana sero a baleka swi ri ile ku nyajeni ka nawu a nga wu tekeli
1: loko a vitaniwile i fane aya hei katika jubujubu na milandzu yo tala swinene ende ya haya mahlweni yi kha yi gonya hi ndlela yaleyo va ri a hi hlonipheni nawu vayingiseri va hina kambe a na mifambana ku ri kahle swinene hi va hi kha hi kuma kahle ngopfu mingisa mina hei nandzu wa ku tekiwa ka vutomi bya Senzo Meyiwa wa haya amahlweni i khale mani heyi i khale yi kha yi phuxaphuxiwa kambe va hi kha hi kuma ku na le ka nkarhi wa sweswiwani ya haya amahlweni va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisame ku trial ya ku tengiwa ka ku tekiwa ka vutomi bya Senzo Meyiwa wu va kha hundziseriwe eka vhiki leri taka kumisimbunuko wa vhiki leri taka tanihiloko va yi kha yi kuma kahle ngopfu ku ri sweswi va swi kha swi endliwa kahle High Court le tindhawini ta le Pretoria lava ka kha hlamusela ku judge Rata Mokgotlhwang va tsandzekiwa kha va ti vonakarisa ecourt ka siku ra rana montla lava ko kha hlamusela kahle ngopfu mingisa mina kuri va tshemela ku pfumela leswaku eka vhiki leti taku hi msimbuni ku va ta va kha va ri kona swona state xita xi ri na vumbhoni byo khomeka ku record ku va case leyi wa kumbe trial yi ta ya mahlweni yi khomeka yi kota ku hela hi ndlela yaleyo
0: i sweswo gaming 0GZFM u sala kahle mfelekela ntsimu wa timinete mina na wena nghena kahle eka awara liya ya ntlhanu awara ku hetelela nongonoko rimembe ngove ni ta yimi nkulunga mfelekela na mahungu ya ku hetelela kasike sweswo mingiseri kha yi ku nyika kahle mfelekela swiungwani leswi bakiwa swa vanhu lava nduma eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we kha yi nale ka matiko mambe ndlela yo yaleyo hi loko kha yi famba kahle mingiseri i kongoma kahle eka awara liya ntlhanu awara liya ntlhanu nhloko mhaka yi ta va kha yi vuya kahle na yona yi ta navelela kahle mfelekela ni birthday is kona kokwalari swi vula kahle i mani i mani flow kuswa kahle vele kala guys bombi number 10 vha goa vambiri ntsena kasi kanda nga mix 0 GSFM
1: of one we go hey ma tiva mi jangwini ku twala resimuleri
0: hey
1: ene va chira va ta hasha mali hey
0: va masatava na va masebe va na wa bele kwini kwini kwini kwini eh si chika so ku hanti
1: tanti kuma ku
0: oh van ma rich
1: oh ma vambiri ntsena
0: oh vambiri ntsena pela eh mara hey hayi tirhiseni mali kumbe xa humesa mali vukheta lomu sitshungwini
1: mativa
0: ma eya Mm. Ruff. Ruff.

0: estilo samba na minha cara.
1: Estilo samba na minha cara.
0: Filica bam bam bam bam reloaded.
1: Bam bam reloaded.
0: 326 Nintega.
1: La.
0: Tampinjan hai hua.
1: Bam bam reloaded.
0: Tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na remember riveni.
2: Ni khensile ku siyeriwa nkarhi xipano xa Bamba Reloaded. Mahungu i ya awara ya ntlhanu ka Jesus FM, rito ra rixaka vayingiseri Enhlekani. Ku languteka ungungulo eka awara leyi, muofisari wa ndzawulo ya maphorisa ya le magondzweni etindhawini ta Tswane, Pita, Gaga, Xinhonyana, Nsati Wena, Gqweta, Charlotte, Tivani va vuyerile ecourt. Ni nga ku lava va vuyerile ecourt ya majistarete ya Polokwane ku va va yise emahlweni na xikombelo xa vona xa beli. Vahehliwa va langutane na swihehlo swa vuxisi, ku yiviwa na ku yiviwa ka mali, ku kanganyisa kun'we na ku hlantswiwa ka timali. Hi nkarhi wa maendlelo, court yi yingiserile swihehlo leswi. Muhehliwa wa nomboro yo sungula Charlotte Tibane a hundzisi ni nga ku a hundziseleke mali ya ndzhaka ya mufi yo xava movha wa Mercedes Benz AMG 63 lowu dyaka 1.65 wa mamiliyoni ya tirhandi. Ku vikiwa leswaku mumangari u vula leswaku u hundziseriwile eka xi ni nga ku u hundziseriwile mali leyi hi xoxo. Milandzu ya bail yi hundziseriwile eka siku ra mundzuku ku va va ri karhi va yisa emahlweni na xikombelo xa bail kwalomu ka awara ya 2:30 ku yisa emahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jesus FM. Xipano xa vuthekiniki xa nhlayiso ni nga ku na nhlayiso wa masipala wa xifundzhantsongo xa Bembe hansi ka vurhangeri bya meyara khanselara Ijauke va yise emahlweni na ku vuyisela mphakelo wa mati eka muganga wa Vuvha eka wadi ya 13 eka masipala wa Makhado. Ku vuyerisiwa loko ku landzela timpompo ta mati leti nga tshama nkarhi wo leha swinene ti vikiwa leswaku hi leti ti nga yiseki mphakelo wa mati eka vaaki kun'we na miganga. Hi ku helela, masipala wu tiyisisile leswaku va tiyimiserile ku lulamisa mitlhontlho ya mphakelo wa mati kun'we na vukorhokeri leswi nga kona eka timasipala wa xifundzhantsongo xa Vembe. Ku yise emahlweni na mahungu ya awara ya ntlhanu ka Jesus FM. Van'wani va vatswari lava nga va va ri karhi va kombisa ku vilela swinene ku biwa ka vana ya maphorisa no va va ri karhi va keriwa misisi, kasi leswi va swi kombisile ka mbizo leyi a ri kona eka tindhawu ta Thomo laha maphorisa a ma ri karhi ma yise emahlweni va lwisana na vugevenga kun'we no va va ri karhi va kombisa vugevenga lebyi nga koho laha ka xifundzhantsongo xa Mopane. Vatswari lava nga ri va ri karhi va kombisa leswaku a swi va va fanelanga maphorisa ku va va ri karhi va kera vana misisi kun'we na ku va va ri karhi va va xanisa hi ndlela leyi nga fanelangiki. Vuyelela nakambe eka ungu leri rhangeke mahlweni, vahehliwa vambirhi lava va humelerile mahlweni ka court ya majistarati ya Polokwane nandzu wa vona hundziseriwile eka siku ra mundzuku kwalomu ka awara ya 2:30. Kimeta mahungu ya awara ya ntlhanu nongonoko Bamba Reloaded MK Navigator Mathonsi Tsaku Nwan'wani endzenga.
0: Mahungu lawa yi tisela wona andle ka ribengo kumbe ku vuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu Eka Jesus FM.

0: lo lama ingana wona endlini ka nhlokomaka eka nhlikani wa sukura namuhla xana ke hi wahi ndlela yale kasi ke vari nhlokomaka itshame kahle ndlela leyiwani votala vari adorobeni a va ku rhandi xana u vona onge i yini va yi zondhaka loko va ta edorobeni naswona ke loko wena u ri edorobeni wa pfumela swo khomeliwa nhundzu ya wena va ku va ku heleketa ethekisini kumbe xana ke va ku heleketa le rinkeni na va ta na titroli mani va fika ku pfalapfala kwalaha va ku a yi fambeni hayi rand what nkarhi wun'wana ku na lava va fika ku pfalapfala laha nyangwini lava khome tibeke letiya va ku xokoxokoxokoxokoxoko na swin'wana se byi ni mingisele swaku gwe venga yini i ncini ke lexixixixoka xi nga ku tsakiseku
1: lokoavambir aya dorobeni a ku na problem kani van'wanyana loko va ya kona a va lombi van'wanyana va kota ku nghena va ndle leswi va endlaku swona kasi va ku ziya dorobeni a ni yi fanele yi ya teka laha i ya xava xexi i yelaku xona aka vhengero ka loko ni aka spani aka spa loko ni aka shoprite ni aka shoprite ni fika ni xava ni huma ni famba ni ya titekisini ni nge leza ni kuma na vasila voxe i mani ma huri kwala ka mapoko kwa dyona na ku hlula dango
0: right va swi vula kahle va nga se kuma na vasulavoya silavoya sulavoya 060-8875-942 mingiseri la ku twiya wena ke nga yi bela kahle riqingho ka nambara 060-8875-942 i ncini lexi ku karhataka loko fanekele u ya dorobeni kumbe lexi endlaka leswaku nga rhandi ku tikuma u ri dorobeni eka nhlikani wa sukurana munthu wa yi byela kahle mingiseri van'wani va na nkingha leya wa ku hayi lomu tithekisini lomu a yi tshamisiwu kahle hi famba yo yima he se ni zoda ku ya dorobeni mhaka sweswo he doroba mina ndhawu yo tala vana ni yi lavi se la ku twiya wena mingiseri ku wena hi wexe lexi pa ku nkarhi wun'wani kumbe xani ke xi ku karhataka hi timhakeni ta ku adorobeni i ncini i mhaka leyi lava ku yi tiva ka 060-8875-942 rumela kahle fena nkandziso wona wa rito mingiseri nghena kahle laha andaka sweswo hi ta va khavu ya kahle mingiseri ataka kahle tiqingho ta n'we xikan'we kan'we ke na mikandziso ya n'we ya marito
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexiak
3: xikwembu xa bol jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lowswi taka 30 meters i 17300 35 meters i 19750 40 meters i 22200 45 meters 24650 50 meters i 27100 55 meters 29550 60 meters 32000 65 meters 34450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters still casing i 2500 rand transport i mahala loko u hi nyika custom u kuma 2500 u nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062-792-4318 xikwembu xa bol jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
4: La dumadwe gyana malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save

0: sweswo ke mixer wa GCR FM ke famba kahle faneke hi ndlela yaleyo ko kwana ka xihondo 106.0 hi le ka rito ra rixaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi sweswo mixer va khela u tele kahle faneke na nhlokomhaka laha mi nga mi rhumele kahle mikandziyisi vona la leswaku n'wina gamer i ncini lexi xiyimi xi vengaku edorobeni loyi munhu khazi
1: leswi ni borhaku edorobeni katala mativa loko na nghena xopeni ya kona mativa mi yima alayini mi tlha mi rivala ku ri no mi ya ku hakeleni ma switwisisa hayi ka borha ivi xin'wana xa kona loko se mi fanele mi vuya haleniwani mi ya fika mi tshama thekisini mi kuma ku vanhu va ka sikhinyani va telengo laha ka amabenceni laha a rhengeni va telengo vo tshama tela a muki na va ku hayi hi nga hisela kuma ku ma ta mi kuma ku ri loko vanhu lava vo nghena ni ku nga tala ti-taxi timbirhi hi nkarhi wun'we mara hayi vo tshama se sweswi ni nyangatsa ngopfu ya edorobeni ku ka minkarhi no ya ku swi va swi n'wi boha otherwise hayi a ni edorobeni na loko secha laha na ri vo kombela timali heyi hi xaveleni plate heyi hi xaveleni i codring va karhata mina loyi a vulaka leswiwa i munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna elikanomuxa papa xiwana fana mina danko
2: danko 0608875942 mingisera mina nhlokomhaka yi twe kahle ka ha ri yona ku na riqingho leri nghenaka
0: 0608875942
3: hello nisonampuwa mpula ya xingumengume naha na vana kwala
2: ahiye ma
3: minjhani
2: i pfukile minjhani
3: ni pfukile edorobeni i chave ku yiveriwa a ni ri loko ya u karhi u kula u va swi lowu nyana so a mina va ya va ku ni tshinelela loko se va vona ni xavaxavenyana va ku hi ku khomela u ya kwini u ya le no vata ni n'wi byela ni kota ku ncini enhundu leyi ni ni xavaku hi leyi ni kotaka ku mhen'wini ni yi khoma se i nga ni karhati loko ni va vonile va tekela van'wana ni swi vona ni ku yi endhawu leyi swi bihile swini emunhu i wo ku pfuna kasi wo ku dlaya loko a swi pfuni nchumu i ta mukeka yi nga khomangi nchumu ni ya holova va suka va ku leswi nge te yiye ku xaveni se yi nga khomangi nchumu na ku timhaka ta ku ve nikeki ta report ku ni yiveriwile swi ku yini yini ma swi vona swin'wana tikhesi swa ku a swi nga yi hele swi to helela kwalaya hi tlhava sweswo ntse ni tilayeni heyi va titili va titili va hi vaviso a hi swi tivini swaku hi ta va kota kwe va tiva va be titili letiyani i nga ku va lo karhala va everyday va tshama kwalaya mahlweni ka titili mi va ni karhata ngopfu no hi swona swimaswimani
0: iswithwini
2: thank you kwala ka vabi va tithile mani mi kuma ku layini yi lehile mara ex mara va va karhele ka minkarhi yin'wana a hi twenene ka tlhelo ra n'wina vayingiseri va hina eka 0608875942 mi nga tatisa kwiniki eka laha vayingiseri va nga veka kona
0: i sweswo ke mi nga rhumela kahle faneleke hi nga rhumela kahle na nkandziyiso wana wa rito ka nambara 0608875942 kasi ke 41 timinete yi nghene kahle faneleke eka awara liya ntlhanu na mingiseri wa GCR FM nakambe ke mingiseri hi ta va kha hi famba kahle ve kongoma kahle ka xiyengelexa xa ku navela kahle vanhu va biburiweke ka siku leri faneke andza ka tinsirisimo kasi ke eka sweswo mingiseri hi ta va hi kha hi endla yini xin'wana rhumela kahle mikandziyiso wana wa rito i byela swaku i mara bede ya ka siku ra namuntlha eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka
4: kumastilofambanaminkari faneka bumpa reloaded 326 mindenga la tampincana hai huwa bumpa reloaded na dumadwe gyanu malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa ni ku ri na khadi ra ka na dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score stilo famba na minkarhi. Stilo famba na minkarhi. Vileka bumpa reloaded. 326 nindenga.

Ya ika etsela dimene tsebe ka riswa kahle awara yankombo ye bele nokonoko esports vele la ka GSR FM 106.0 kusuka la ka awara liwani yankombo tsezampa na kahle mina na wena leka awara yanongu eka madjamba sikura mutheli ku kahle mlelo wa kahle hi xiluva langa tata kahle kusuka ka awara nunga fika kahle awara ya khume eka busuku bya na mutla kan kase swinene batirhi kulori loko ba bina ngwina kahle kusuka eximishweni ku tafika karwa swiswani ka mechanics swinene remember ngobeni loko ansiyeli kahle kare kusuka leka awa rally ya ntsebe ku tafika kahle awa ra ya nkombo ka madjaba sikura ramutla kasi mina vito inomen jikijela ntaba swinwe na wena ka hipalavula kahle ta mitlangu ka sikura ramutla vele mitlangu hi ku hambana hambana ka yona yikona ika madjaba sikura ramutla lenga ta beka ri hi langutisa hi bona ku ri xanaki swipano swi va swiyimise ku yini tle hi langutisa swinene na hala ka Betway Premiership ala ta beka ri hi langutisa hi bona ku ri mayimelo maswona aka position swi va swi karhi swi vula yini ka mitlangu leyimbirhi yinharhu leyi ngetelele va yi karhi yi tlangiwa loko va yi kha yi langutisa kahle eka madyamba siku ra namuntlha kasi eka madyamba siku ra namuntlha yi ta va yi ri kona mitlangu vhele ta leyi nga vula hi kona Orlando Pirates yi ta va yi kha yi tlanga kahle na xipano lexiya xa sikhukhune loko langutisa kahle xipano xa ku fana na Chipa United bata bakha batlanga kahle na Siwelele and then Marumo Galaxy bata bakha batlanga kahle na xipano xa TS Galaxy kasiloko va karhi langusa kahle ku ya mahlweni kahle ka xipano lexiya xa Milford FC mitasitokuri van'wana lava ngetele va karhi va tlakusiwa kahle kusuka le ka Motsepe Foundation va ta kahle la ka Betway Premiership va ta kha va tlanga kahle loko langusa kahle laha swiswa mina va ta tlanga kahle na The Ben City loko ni nga hoxisi hi ndlela yona leswi ta va yi karhi vona kahle ku ri mitlangu leyiwani ka madyambu siku ra namuntlha ka yi ta va yi karhi yi swifambisa ku yini a swi helelelaka madyambu lawa ya siku ra namuntlha mitlangu leyiwani vhele na siku leriya ra mundzuku mitlangu leyiwani yi ta va kha yi ya mahlweni hi ndlela yona yeleyo ka loko ni va ni karhi ni langutisa laha ko va mitlangu ya 1, 2, 3, 4 eka madyamba siku ra namuntlha leyi tlangiwaka and then leswi yi nga ta tlangisa swona mitlangu leyiwani eka madyamba siku ra namuntlha swi ta ka swi vula swikulu kumba swinene ngopfu loko va kha hi langutisa ngopfu matshamelo ma swipano leyi ka tafula ra Betway Premiership leyi nga ta va yi karhi yi langutisa hi vona ku ri xana ki hi xihi xipano lexi nga ta hetelela kumbexana Pirates yi ta hetelela va karhi yi swi kota ku va kha yi tshama kahle le henhlahenhla le loko na ha vulavula hi Pirates ni kutani ku vhe swi ku vuya emihleketweni ku ri leswi yi nga ta va yi kha yi vulavula hi swona vhele eka madyambu ya siku ra namuntlha yi ta va yi ri karhi yi vulavula kahle hi xipano xa Orlando Pirates ku ri the way leswi va xavisisaka hi swona vatlangi the way leswi releasisaka xiswona vatlangi xana vatlangi lava nga hetelela va va kha va fika ka xipano xa Orlando Pirates va ta va kha va ri va swi kota ku va va pfala mavangwa ma vatlangi lava nga hetelela va va karhi va fambaki loko yi va yi karhi yi langutisa xana Orlando Pirates yi ta swi kota ku va yi hetelela yi va yi karhi yi sirhelela kahle Betway Premiership na MTN 80 ngopfungopfu loko yi va yi karhi yi langutisa ku ri a yi fambisini Orlando Pirates and then a yo fambisa vatlangi nje yi fambisa vatlangi lava va ri ti-key players van'wani va vona lava a yi va tshembini ku ri and hi lava va nga pfuna team ku ri yi hetelela va kha yi kuma kahle bikiri leriya ra Betway Premiership loko yi va yi karhi hi langutisa kusuka le ka Betway Premiership and ri ka swizwini leyi nga hindra se hi ta va yi kha yi vulavula hi swona vhele loko karhi u ta va u fika le ka hafu ku bile awara ya nkombo la mi nga ta hetelela va mi karhi mi ni byela kahle ku ri xana ki n'wini loko mi langusile mi vona u nga ku Orlando Pirates yi ta swi kota ku va yi va yi ri karhi yi sirhelela title ya Betway Premiership na MTN 80 endaka loko hi koti ku veka hi fambisa kahle vatlangi lavaya va ku hlaya mani loko hi veka hi langutisa ene ku nga ri vatlangi nje tanihi laha ni nga vula hi kona ku ri i ti-key players loko veka hi langutisa kahle kusuka le ka ha ri ku hala ka xipano xa Orlando Pirates Patrick Maswanganyi is on the verge of leaving Orlando Pirates and joining the club of Babrain loko veka ri langutisa kahle swikombe nga ku deal liya se yi fikele emakumu ku ri hi ngaho no vona Tito Maswanganyi a kumekana a nga ha ri kona ka xipano xa Orlando Pirates swi nge se swi hi hlamarisa vhele sweswo loko hi va yi karhi hi swi vonisa sweswo.

0: ba swirikari swi famba fambisa kwini ke former Orlando Pirates midfielder Thuso Moleki is set to join Betway Premiership Club spending the past few weeks be assessing by the Motsepe Foundation lirumo la yo sala bolaka leswa gore Thuso Moleki u le ku assessweni ka tshumana mme ku ngulangutiseni laba lirumo la yo kuri kumbe xana siku rinwanyani ba nga hetelela ba bakari ivango sayina hindlela yona ya South African attacker Phuso Dichane has been hake renewed bafana call up ka ba bolaka sokura ashile ku tlangeni ka xa xifanya tani mani kusuka le ka Chicago mntazo ku ri na mbokazi na yena wa psekile na yena ani ku vungolo ku sekhela ngusa kahle hi hala ka timaka ta bafana bafana ku ri coach ara langa ta fika wa bafana bafana na yena u ta va ri na headache swinene ku ri xana ke u ya hlawula vamani suku yini hi ndlela yona jaleyo ka 0608 75942 la nga ta va ri karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke kona swi tava swi ri karhi swi famba fambisa ku yini ke loko ni va ri karhi langutisa lava ngetela va karhi va rhumela kahle marungula kusuka laka WhatsApp la va ku riperile hi malume jikijela hi swin'we ni ri kwala ka xikukwana stadium hi mina coach mabukutela magexmbetsa ni khesa swinene mani loko langutisa lawani ka kona ungwana ngetela va karhi a tsala kunene ku riperile bra jikijela Pirates yi ta teka nkarhi ku hlangana yi fambise ngopfu ti-players ta kahle swi nge olovi i papa xiluva na vafana va ku hayi mani halleluya amen papa xiluva ka monteka kahle mayingiseri lawani ka 0608 75942 ni mitekile mile moyeni riperile
1: Mpukini
0: Mr. Anthony Jikijela. Ina hi pfukisana man.
1: Mpukini
0: na. Ya, mi vona njhani team ya Orlando Pirates? Hi loko fambiseni ka batlangi, xana batlangi laba nga hetelela ba kha hi batisa, banga swi kota ku va karhi va pfala vangwa leri nga suka ka batlangi te key players ta vonaki.
1: Ya, vangwa vengi swi kota ku pfala mara ku sirhelela xidlodlo va ta sirhelela hi ti last chance nyana. Ni sweswi va trainer va tlangi laba van'wana va va practice nyana. Mara ma heteleleni va nga tlhava swi kota ku sirhelela league na khapi ya liya.
0: Kahle kahle ne.
1: Ya va ta sirhelela mara va ta va sirhelela ku hala ka loko ti ya ka ti-injury time.
0: Oh, the way leswi va nga swi endlisa swona ka season leyi nga hina.
1: Sweswi swi ta tikanyana swi ta tikatika mara mahetelelini hi ta chachela hi tlhela hi kota ku tlhayisirhelela. Ku cinca yi strong ya swi kota ku cinca vatlangi nkarhi wun'wana na wun'wana.
0: Ni twi kahle zani.
1: Hambi yo teka mina n'wina hi nga fiki hi lavaku Pirates hi teka leyi.
0: Rikhesi swinene. Ya, hi fambisa sweswo vhele ku vulaka langutisa lawani mi le finseki ku vikiwa leswaku swi nga ha no endleka ka a vitaniwa kahle ku va a fambisa kahle xipano xa rixaka eka ntlangu wa ku sungula Africa Cup of Nation Qualifiers xipano xa rixaka xa bafana ku vikiwa leswaku a xi seva xi na mufambisi ka nkarhi wa sweswiwani ka langa ta xi fambisa ku ya emahlweni endzhaku loko va ta va hambari kahle na mudzaberi wa vona Hugo Bros loko va khela kusena Pitso Msimana swi nga ha no endleka ka na yena hetelela va karhi a fika Pitso Msimana ku vikiwa leswaku u ta vile ku burisana na vafambisi va SAFA swiehlo swin'wana na swin'wana leswaku ri u lava mali ya ku karhi swi kutaniya ka la hi nga ta va hi ri karhi hi pfule matihlo swinene hi va hi ri karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke swi va swi ri karhi swi fambafambisa ku yini ke a hi tweni lavawani ku xana vona va ri yini ke la ka nomboro 0608 75942 right okay liya yo tinghenela sweswiwani a ni tivi ku why yi fiki yi nghena sweswiwani ka yi lava tlhavantshava Botumatosi. Ay man, ay man. 0608 75942 hi bebe ka leyi vulavula ka xana Orlando Pirates the way leswi mi yi vonisaka xiswona yi nga xavisa hi koho vatlangi mi vona ingaku yi nga ha swi kota ku sirhelela Betway Premiership na bikiri leriya ra MTN 80 ke la hi nga ta va hi ri karhi hi vona ku ri xana hakika swi ta va swi ri karhi sweswi hi fambafambisaku yini ke.

0: yingisela va xisaka xa nkoka hi wena kambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo mutsari tlhela muhumelerisi eparadise tyson kuve kasi emichinini ina kodani cauke na mfanelo mabunda kasi mi tisela wona emoyeni hi ja ra valandzwa
1: se muntu wa bukuta u fanele ufa se muntu wa bukuta u fanele ufa
2: a wu ngaki mina ni kona laya a ni ene mo ni mi byela ku hahlahahla na mantsongo a ni lavi no va vona vayime va ri vambirhi hambi ku ri ku pfuxelana ni le sweswi ni kombela byemi va byela ku a va ha xewetani
3: manjoyisi swi ta tirha sweswi munhu u nga n'wi xeweti entirhweni a yi khona
1: wa switwa
3: mara bava na n'wina mi lava swona ku ni nga n'wi xeweti
1: ho i xeweta na loko mina na lowa wena munhu
3: mara bava ni ya tirha njhani kwalaya ka bava
1: a mo hlongola yena
3: joyce i to hlongoriwa
2: a nge hlongoriwi kun'wana wa bava n'wana wa n'wi hi ta dlaya hi
3: dlaya ende phela hansahansa loko a thoriwa laha ntirhweni i thuleriwe sweswiya swa ku hi mhaka ya ku a ni a tshama a karhi a ni landzeleli ivi hi ku hi endlela ku a nga ha ni landzeleli ivi bava na vona va pfumela sweswiwa a nga ha ni landzeleli hi mhaka ya ku i le ntirhweni bava a va ha n'wi lavi ku na hi a ni hlamula a swi na mhaka ke ni to ka ni va ha n'wi hlamula bava
2: a mara mina ni ta

0: Eva.
1: Ufukeni
0: njani?
1: Hayi, lezo tala zinawe bazo. Ngakho ngathi mbaka.
0: Ana mama, ngimisibona kodwa
1: mama. Ngona nohlaya phela isikambe sami.
0: Hayo yini.
1: Lo muna razwana. Oh, ngibona kale.
0: No tantlatlar kini.
1: Ah, ambuta imirini. Mara na kuhlaya kwa hayi ma. Kuna hungula.
0: Na mama hungu ka ba.
1: Tono.
0: Mina ta matsongo va kona. Nge hevi na hina le.
2: Loko zwi ile ka wela.
3: Asazi. Asazi.
2: Ntshukeni ka
3: ku. Ba ta tsongola wena.
2: Ba vhela. Ba na vhela.
3: Ba
2: vhela. Ba vhela ku ntshini.
3: Asazi. Veta ifamba sweswi wo bva inyamalala.
2: Ba fami ya wena. Nda ku tirhenda le ka ba.
3: Ri inyamalala vange se ku vona la kanwanya.
2: Le ka ba ba ku la ka ntulo ka wano mina ntshukizo.
3: Semana mina me vula ku ari na mani loko a dakusele swika ari mpo.
2: Utamulele dini mwana.
3: Dini. E vula ku yena xikole na sasa e muvoni se ku i dakwesa. Mwana wa mina mana le wa ku hlophekeni.
0: Mashangu.
2: Dina wo mara ba mazwe. Yena lo.
4: Waya ta dakwini
2: solo wa. Iki haye budako tsena.
4: A shurini shurini.
2: A shurini shurini na vutreni shoka ngari
4: tiri. Vutreni ro ra ku dakwe ngari tiri. Veri ku shura.
2: Loko
4: loko ku dlaya mavoko.
2: A ndla a nuchave mina. A nchuwa.
4: Kambe we wo tirisa
2: nani. Mir a dakwini vanhu va ri va teke muhoro swi swona ne. Mara yena. A va zanga va nga teka decision yena. O bomu xavelela kunene.
4: Kumbe ya mara ku a kuna n'wana le
2: usi wa mina muholo ke
4: eh
2: wa mina muholo ke
4: ku wena phela we a kuna ngati ya
2: swarila
4: eh
2: mina ni xinyekete
4: xinyekete mara ai lawa nga
2: wa mara wa mina muholo la ku German Joyce hayi ku yilisi swinge hi ntsena
4: swendeka ho va tlhela ku tsamela hi luya
2: swinge hi ntsena swarilo
4: swinge hi ntsena
2: swinge hi ntsena
4: swi ta hela loko stage
2: swi ta fika German Joyce leswi
4: Singele ntsena swi style lo stay
2: yita era ifika man Joyce le
4: before no khoma no
2: eh
4: kuna mshala phungani la ku dlawe swibedjwa swimbiri swi tlhe swi tekwa timont ku tlhe ku va seletela ngati ne ani swi tina ku humelele
2: se ya jala ya muholo wa mina ya swibedjwa swi nghena ku swi leswiwani
4: swibedjwa wena la ta yi lavisa kahle no kuma ku ri wena e ta tshama i vutomi hinkwabyo a jele
2: Sarila.
4: Phela mi vala ku nhlongola mhaka seso Steve.
2: Molo wa mina. Amuti guru chumu. Nwana sesi, nwana sesi wa mina, lo a ri xibedlele. Amuti guru chumu, a nchumu ka nwe seso. Lexi xi nga na mhaka ku munhu a ta byala ya dakwini ya ni byala, ni xibedjwani. Swi hehla ka mina hinkwaswo seso. Ah, mi khomi kahle
4: phela.
2: Ah. Ai, um monastério sua menina, um monastério ninguém aí de acheca um monastério.

0: Man egg.
1: Ah, yes, it's gavan.
0: Malelera wile ruwa masikulama. Kasiso ngumse mitira aleni na.
1: Nga meri munhu wa vufayisi sweswi mi kha mi ni hlamala mambalelo yo mani kasi ni lo mbarisa njhani
0: malelele ra n'wina ma ri vo tekileriwa hayi tekileriwa pha mi mbala ku tlana hi ni hi tirhaku haleni
1: loko mi nga koti ku ti xavela mali mi ri na yona
0: mali yo kota ku xava titeki na mpahla leyi mi hi mbalaku ya hina yo ka yi nga fikeleli ya n'wi yi fikelela njhani ku ya hina a yi fikeleli
1: a mi hlayisi mali
0: hayi leswi a hi ku hlayisa leyi ku na kun'wana laha mi yi kumaku
1: kona mateki mali lama ni nga mambalani lendeni ni mbale a ni mbalangi secret socks ku na xin'wana xi nghenisiwaku le ni mbalaku ku ri tigripa ku ni nga reti
0: hayi ku na swin'wana mi hi tumbetelaku swona hi byeleni kahle mo byela mi ntsena ku ku ndleka hi mihungu
1: i mali yaleyi na n'wi mi holaku yona tirha xinyiketi
0: mali leyi hayi hina van'wanyana vulaku hina yaleyi hi kumaku a yi fikeleli
1: a swi ri kahle loko ni basuluka ni basuluka ni vona na marhama ma kha ma pandzekela ma huma timbandzukwani marhama ya mina
0: hayi mara mo byela mi ntsena ku mi swi endlisa ku yini
1: fambe
0: swi le ku tikeni
1: i mali ya kwala ntirhweni ho kota ku hlayisa mali hi tibyela ku sweswi nkarhi lowu hi ya ku xaveni loyi a ni xinyeketi mahleketa ku i fambi nkarhi wo leha
0: hambi
1: hinazamazameni kwaleni
0: hambi hina hi nga na yin'wana hi faku hi kuma mara leyi ya kan'we leyi ya n'wi yi wese
1: futhi ma swi lava swa le mitini ya vanhu ku lava ku tiva ku se mali hi kuma kwini hi kuma kwini
2: timhaka ti nga ni kahlekahle mi ni vitana leyi kahlekahle ku na mhaka yin'wana leyi mi nga yi twanyana
3: masi swa rin
2: ni tshamile
3: mpfukeni
2: hi pfukeni n'wina ke ni to wa xumi
3: swa ri lani na ku vutisa ku humelela yini le swibejwani
2: ku na swibejwa swimbirhi swi nga dayiwa tekiwa timhondo ku tlhela va rhaba mukondzo va cheletela na ngati laha va cheletela misava laha ngatini
3: kambe lembe leriya loko swa luya xinyeketi a ku kidnap a ku kidnapela ku va endleyini
2: a na hala ku boxa ku ri ebazibejwani na verimani na phofofo
3: swa rila i baya luya xinyeketi
2: i bazibejwani na phofofo
3: ende sweswiwa swibejwani swa xota leyi ku na swibejwani leswi nga dlayiwa
2: ende leswi a hi nto a xo sungula ku na mhani katikati va mibyeni ku na swi
4: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa nghondo Jesu a Drama na le ka YouTube channel.

0: Kumirati minetse kubele awa raya nguwe na mingi sorwa jisara FM hakarin gina kwa nekashti jishai na le shoranze kasha jisrfm. Kensos nene kampamiru wa damtlangu Mr. X lararkona eka Sportville. Kensos nene kwa mi pamile damtlangu eka majambi ya sukura na mwantlo na mingi sorwa mina kambike hingena kona eka tandavu kwa ina. La ingeta pa ikari bomba kati mindavu kwa ina iku ambana ambana kayo na wena mingi sorwa mina kambike nchela ntala Kensos nene kwa wena mingi sorwa mina la tamakar kona kuta ningi stela 24/7. Abakara from Seneca and Abahashiba and Lavarna Bonica Jambras Sikorana Montakamike, if I carry Congom Satin Lelacona, Egan Davuco, Langata by Gary Bula, Sotala, Hindavuco, Wayna, Langata by Gary Bombisa one and Sena Minana Wayna Mingisel, Wajisi RFM. I languidly suck Nongonoque, not about some sex, Sequinica, my jumpian Montakamike, Loko Languin at our Timbiruxa Colaca, our Nongoca, our Rale, Yakumelia, Langata by Gary Bula Cashi, Hindavuco, and Sena, a bulla it meets like Jelana. Lava kubwa kukwani wako hinga vuti sikuri loko wako shaila shiila yini shiila astamisero shiila hikuwa utakolo hikuwa na ende aungata avuya kutaijela kuri haike minga komi lava ngete kunga komi u ikule shine njikirile kuwa se utapa ufambile se bari hinga vuti si loko wako shaila wabula sona bari shaila lava kale itapa ikari ifamsana kase na kukwani maluleke hivona lava ingatapa ikari ibomba na vona eshgaze nkumbe eka ndavuko wa hina na inkwa atu tenzimi leti ta ku hamba na hamba na ku yeti ndavuko ta kona ta vakari va ijela loko ku nghena hi vigena venda na kona ma ijela ku ri hawa hi culture ya hina kumbe hi ndavuko wa hina hi swi endlisa leswi swi fambisisa leswo hi ndlela le hi la hi vaka hi karhi hi avelana kona hi va hi karhi hi nga hlawuli ndluwa eka hove kambe ke hi va hi karhi hi kho hi ma hinkwato tinxaka nxaka letiwa hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona mina na wena mingiseriwa jisara fm hambi swi tetani ke hi ta va hi karhi hi landzisa kokwani Maluleke ku va hi karhi hi burisana na vona eka majambu ya sikura namuntlha kambe ke nkarhi u va u karhi u famba kwale ka 12 wa timinetse kubile awara liya ya nungu kukwani Maluleke kombela ku tlhela ni amukela na kambe moyi yeni va na n'wina. Hello,
1: mina loyi
0: hi n'wina loyi kokwani
1: ni ya utwandwandwa kwala
0: a xitulwini lexiya
1: ni ya utwandwandwa kwala ka xitulu lexiya xa ku jika xa mavhilo manharhu ni yo ximba.
0: Okay.
1: Xitulu lexi xi ni rhumaku hinkwako laha a xi ali loko ni ku a hi hala ho famba
0: thekinoloji
1: hi ya teka leswiya hi vuya na swona kwala
0: hi swona sweswo mukhala bya mina.
1: Xi twisisa kahle ngopfu se ni nga ku i nkomo muhaxi wa mina xiluva na ku vuyisa ku vuya maxangwini
0: ex mativa na
1: ni khensa xikwembu swinene swinene ni vuyela we hosi u kahle u lulamile ntswalo ni musa ni matimba ni rirhandzu hi khomele vutomi a khensa hi vuyela swinene loko n'wamitlavi wa huwile nakambe a kumeka hi ri swin'we ku ri ku xeweta loko kulukumba mativa ntiwo ni nga swi vurisaku yini ni xeweta vahaxi hinkwavo lava va nga haxa ku fikela na vurhonga lebyiya eku pfuxeni ka vanhu ni nhlaluwa hinkwawo na vakokwani dona va karhi va ri busy va tirha swinene ku kondza hi ta hi ta gina ka jikijela se hi nghene ka maxiluva na kokwani Maluleke
0: ahi
1: so ni karhi ni xeweta ni ri karhi ni ri eka South Africa hinkwayo vayingisi kwa ba GCR ni ri kokwani Maluleke hi lava kwa Maluleke va kombela ku tirhisiwa hi vanhu hi vayingiseri va GCR hi vayingiseri va South Africa hinkwayo hi ta tiva swin'wana hi ta dyondza swin'wana na mina mi ni dyondzisa swin'wana
0: n'wana
1: mukhacana wa marhenelo wa dumela wa sundzuzo wa mingo wa chavana siguyi na maxakadzi na malenga lava nga vanga timhaka laha ku kondza va kuma mujahani loyi nyamutlangu lowu mbala a ringetaka ku phamela tiko leswi nga na vutomi n'wamuhlavi
0: leri
1: titlangu hi teto mi ti vuyisa ka mina ni kota ku mi byela nhlokomhaka ya nongonoko wa nyamuntlha i hungukulu leri
0: ni ti jiki byela ka n'wina kokwana
1: enkomo mahaxi nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha a ni kombela swinene vanhu va ni yingisela va ta kota ku hlamula leswi i nge hlokomhaka yi nga yimisa xiswona. Vanhu va ka hina ni khensa swinene lava i nge loko se ku fika nkarhi lowu va pfulela ka swiyanimoya swa vona va yingisela swinene hi vurhon'wana. Nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha yi yime hi ndlela leyi. Nyamuntlha ku ri ti-25 ta n'hweti ya 8 2026 nhlokomhaka yi ri leya namuntlha.
0: Ahe.
1: Ya. Hi ta vuya la.
0: Okay.
1: Wa nhwana loyi a nga na 26 years. A ya hlangana ni tatana loyi a nga na 25 years. Kambe a n'wi endla muringani wa yena.

0: 30 years. Aya kuma nhwana loyi a nga na 26 years.
1: Okay.
0: A n'wi endla ndyangu wakwe. A hi langutiseni ku tatana loyi a nga na 75 years a nga hetangi swa yena ke laha misaveni xana. A hi langutiseni wa nhwana loyi a nga na 26 years ku a hi yena loyi a ha lavaka ku sungula migingiriko ya yena ya vutomi bya yena bya ku hanya laha misaveni ke. A hi yena loyi a lavaka ku tumbuluxa tiko ku ku va na family ke. Wa ha ta yi kuma family la ka bava lowu wa 75 years. Loko hi langutisa timhaka ta mukhalabye wa 75 years hi langutisa 26 years i mani a dyeriwaku nkarhi laha i n'wana wa 26 years. Leswi xumbadzaka hi ku ya hi nawu wa South Africa a swi fanelangi ku eka minkarhi ya nyamuntlha u kumeka u hanya kumbe u teka n'wana lontsongo wa xaka ya malembe ya muxaka lowu i nge a nga xiswona. 26 years. Ti wa nyamuntlha wa xidemokrasi wa i hanya ni n'wana lontsongo i nge wa muxaka lowu wa malembe lawa. Va ku teka va ku yisa jele.
1: Okay.
0: Va ku pfalela va ya ku tengisa hi milandzu ya muxaka lowu ku u ma kuma kwini matimba hikuva eku dyuhala ka wena u ya ku tlhandleka ehenhla ka n'wana lontsongo leswaku na siku na ring a nga ha kumi swihlangi yena. Leswaku na siku na rin'we a nga ha pfuki a ya ti akela ndyangu wa yena na vuntshwa byakwe. Leswi vulaka swa ku u n'wi pfalele ndlela. She's going nowhere.
1: Eish.
0: So eka nhlokomhaka leyi a hi tekeni nhlokomhaka leyi hi yisa ka tatana wa 82 years. Ka mukhegulu wa 82 years a ya tshama ni mfana wa jaha loyi a nga na 24 years. Emfana loyi aka ndyangu wa yena u ya swi kota rini ku kuma muringani wakwe leswaku na yena a ta ti endlela family na a nga kumeka a ya endla family ya yena eka mukhegulu lowu a nga na 82 years swi ta kotekisa ku yini la. Wa jaha loyi a nga ha swi kota ku nyika mukhegulu wa 82 years swihlangi xana ke. Wa jaha loyi na swi nga ha koteka nakambe leswaku a ya ti ampengi wa vamani i va nga ta amukela mukhegulu loyi a nga ta vuya na mfana wa 24 years a kaya ya humele hi ri vaakatiko a hi langutiseni ku tiko a ri le ku loveni na loko ku ka ku humelela mhangu ya muxaka lowu va kha va ku a ku tirhi nambara eka timhakeni ta rirhandzu. Mina ni ri nambara ya tirha. Mina ni ri nambara ya tirha. Ni ta swi teka kahle na hi masivi ya kahle.
1: Okay.
0: Emukhegulu wa 82 years. Eku dyuhaleni ka yena u hetile mintirho ya yena ya la misaveni.
1: Okay.
0: Wa jaha i masungulo ya ground floor ku lava ku ti ku ti tumbuluxela swa vutomi bya vutshwa byakwe ka le misava. U lava ku tumbuluxa family yakwe na a nga ya yena na 82 years. It is funny. It will never happen. Ku hava mfana wa 24 years a nga ta ya a ya nyika mukhegulu vana a ri na 82 years. Swa xumbadza. So

hi nangutisa nhlokomhaka leyi hi nangutisa eka vana va hina ni vatswatsi lavakulukumba va hlanganaka na vona va va aka mindyangu n'wana lontsongo wa mfana wa 24 years a ya hlomela mukhegulu a hanya na yena n'wundlasati n'wana lontsongo a nga na 26 years a ya hlomela mukhalabya mukhalabya a ri na 75 years a kha a kokela ku ya ka voma 8 years u ya endla rini migingiriko yakwe ya ku aka ndyangu wa yena manana loyi kumbe wa ntombi loyi loko ni swi nangutisile mina ku ya hi tiko ra South Africa i jele hinkwayo leyi ni yi vonaka la loko mi tova ku ku na ti-abusement it is no other abuse bigger than this. This is a bigger this and abuse. Your abuse le kulukumba muna khomwa ka iso jele la. Loko ni nangutisile hloko mhaka le, ni kombela leswaku tiko ra South Africa ri yini loko mukhegulu wa 82 years a hlomisa n'wana lontsongo wa mfana a ya tshama na yena a kaya ka yena ku tlhela ku vuriwa leswaku nambara a yi tirhi mara ku tirha rirhandzu ntsena yo nambara ya kona yaleyo na swi nga va swi ri swona leswi mukhegulu loyi a nga khondemi mfana loyi mukhegulu u le ku khondemeni ka mfana loyi mukhalabya u le ku khondemeni ka ntombi leyi hi ya kwihi na mhaka leyi mukhalabya i le ku khondemeni ka ntombi leyi a yi nga ha pfuki yi vone majaha lawa ma nga ta kota ku yi teka va ri vambirhi na vutshwa bya vona va kota ku ya aka ndyangu hi ku se yi tolovele timhaka ta swikhalabyana laha loko xikhalabyana lexi va xi kuma na ntombi leyi mukhalabya i ya jele laha loko mukhegula loyi va n'wi kuma hambiloko vo ka va nga n'wi khomi mukhegula mara swa xumbata a va nge n'wi khomi mukhegulu mara mukhalabya va ta n'wi khoma mukhegulu swi kona leswi va nga ta n'wi byela swona swo nyumisa swo khomisa tingana a kota ku hambana na n'wana loyi wa mfana so a hi nangutiseni nhlokomhaka leyi ku yi hi yisa kwini leyi a hi tingi la ni vulavule masivi la swileswi ni nga swi vulavula mukhegulu u khondema mfana hikwala ka yini swi laviseni mi ta swi kuma n'wini a ni nga mi boxeli hikuva ni vulavula masivi la mukhalabya i khondema n'wana wa 26 years swi laviseni ku mi ta swi kuma ku ni ri i va n'wi khondema hikwalaho ka yini ku na leswi a n'wi dlayelaka vutshwa bya yena hi swona tanihiloko a ri ntsatsi loyi a ri xihlangi loyi a ri mukhegula a ri ntsatsi mfana a ri xihlangi vutshwa bya yena loyi bya khondemeka loko se o ya a ya kuma ntombi swihlanga nga ha swi koti ku va na swona hikuva ngati leyi a nga yi kuma hala already yi n'wi dlayele yena mfana engati leyi a nga yi kuma hala ka mukhalabya already yi n'wi dlayele n'wana wa nhwana hi yisa ku yini mahlweni la hi akisa ku yini family hi yi kumisa ku yini family hi vulavula hi ri tani hina hi yo kumeka hi endliwa family hi vatswari va hina se lava ke va ya yi humisa ku yini la hi yisa ku yini mahlweni hi ku hina hi langutisele ku loko mfana wa 24 years a karhi a kula hi langutisele ku a hi nghenisela n'wingi a kaya wa muringani wakwe loyi a nga ta kota ku va tswala vana swin'we se mukhegula n'wi yisa kwini

0: kuna timakala
1: tikulu kokwani Maluleke
0: kuna timakala hi ho manjani makwendlekile mele mkhegula yile ku dlayeni ka vutomi bya mfana mkhala bya yile ku dlayeni ka vutomi bya ntombi leyi vutshapile mara xi bizi xi fanye ntana xi ka xi ku i ntombi ya mina xi vula mukhegula wa 82 years years yi kha yi vula mukhalabye wa 75 years mukhalabye va ka hina a nga nyumi no va a nga a hi yeni midendeni mi ta swi vona a mudendeni ku swikhalabyana swi le ku koka kokiweni hi swihlanginyana wena nga swi teka ku i n'wana wa yena a hi n'wana wa yena nsati wakwe ntombi ya ntombi yi hanya hi mudende wa mukhalabye vanhu va ka hina ni mi nyiketa nhlokomhaka leyi swa nkarhi wo leha ni mi nyika only 10 minutes mi ni tisela nhlokomhaka leyi na ku mi byela leswi swa ku loko hi ya hala phambeni ni kota ku mi byela ku humelela yini la
1: okay
0: mahaxi
1: kokwani Maluleke
0: a hi khupukeli Venda a hi khupukeli Zimbabwe a hi khupukeli Zambique a hi khupukeli Abush a hi khupukeli Swaziland a hi khupukeli a Gauteng Province a Durban hinkwakokwakokwakokwako lomu va hi yingiselaka va ri kona a va hi byeli ku na mhaka leyi ya nhlokomhaka leyi yo va khoma kahle vona loko va hi langutisa kumbe ku na swin'wana leswi va ti byelaka swona kumbe ku ti vutisa kokwani Maluleke va ri tano danko
1: dyangu ni khensa swinene kokwani Maluleke va va va karhi kombisa swona ku ri 10 minutes ntsena swi ta va swi enerile wena muyingiseri wa GCR FM ku va u karhi u tisa mavonelo ma wena emahlweni hi ndlela yaleyo va va karhi va ku say no more to sugar daddies or sugar mama hi ndlela yaleyo va ku ri vanhu vo tala va kombisa ku ri rirhandzu a ri yi hi malembe kambe kokwani Maluleke va ri e-e a swi endlisi hi swona sweswo swi bihe ngopfu loko ya mudendeni u ta kuma xihlangi xi karhi xi kokakoka mukhalabye u twa ngaku i muzaya kasi i nsati wa kona xi kokakokwa ku ya mudendeni xi ta kuma mali na vona va fana lavaya va landzaku vakhegula hi ndlela leyi a swi va swi nga tshamisekanga se va ri ka wena muyingiseri wa GCR FM loko va u karhi u titwisa leswi timhaka leti u ri yini ka tona kambe mina ke ni twa vanhu vo tala lava nga na ti-sugar mama or ti-sugar daddy va ku musi a hi nyimpini hi ndlela yaleyo se wena u ri yini loko u va u karhi u yi tekateka mhaka leyi hi laha ku twa kusuka eka wena wena muyingiseri wa GCR ku ri wena u ri rirhandzu ri ya hi ma a swi bihangi ku va n'wa wa 25 years a suka a ha teka hi mukhalabye wa 75 loyi se kokwani Maluleke va kombisa ku ri ndzima ya yena u rimile u hetile se wo langutela ku vona switukulwana ku ri swi endla yini ku yena a ti basisela ndlela ya ku va a karhi a famba hi ndlela yaleyo se mi ri yini n'wina muyingiseri wa GCR FM ta va ni kani teka tinqingho ta n'wina eka 0608875942 hi nomboro yaleyo ma swi kota ku ni kuma eka WhatsApp kumbe mi ni khumba hi riqingho rona ra le nyongeni ku va mi karhi mi byela kokwani Maluleke ku ri n'wina mi ri yini mhaka leyi kambe ke va kombisa ku ri va ta va karhi va vuya va ta hi phamela ku ri swi vula yini nakona swi endla yini va ri yini vona hi topic leyi kambe sweswi nkarhi va wu teka va wu yisa eka wena muyingiseri wa mina lowu rhandzeka loyi a nga ta ni kuma eka WhatsApp kumbe u ni kuma hi site lera ra riqingho ra le nyongeni 0608875942 i nomboro leyi ni kumekaka hi yona wena muyingiseri wa GCR FM u ni byela ku ri wena u yi twisa ku yini mhaka leyi ya ku va munhu lonkulu a suka a teka mihlekisani lontsongo ka yena kumbe mihlekisani lontsongo a suka a ya teka munhu lonkulu mukhegula eka yena swi va swi endlise ku yini hi va hi fike njhani loko se hi ya ka mhaka yo fana na yaleyo ta va ni karhi ni langutele riqingho ra wena muyingiseri wa GCR FM loko ni va ni karhi ni ya emahlweni kambe ke hi ta va hi karhi hi lulamisa tona 10 minutes ntsena ku va hi karhi hi landza kokwani Maluleke kambe ke hi ndlela leyi ni kombela ku va ni karhi ni twa zero limo yeni hello
2: ile n'wana xava na kokwani Maluleke xikan'we na va yingisela hofeni
1: ahee
2: minjhani
1: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini
2: hi kona
1: hi leti timhaka
2: ya mhaka i mhaka n'wa yikulukumba ngopfu
1: okay
2: leyi kunene kokwani Maluleke va yi vulavulaka ku yi humelelaka eka xikarhi ka vutomi bya hina vanhu bya siku na siku hi ku kombisa mhani ku i swilo leswi swi tivaka ku swi le ku humeleleni eka tifilimu ta hina

0: kambe i swilo leswi tumbulukiwa hina vanhu a swi nga fanelanga ku va swi humelela.
1: Okay.
0: Mara kambe hikwalaho ka mikarhi leyi hanyaka ka yona swilo swi nga cinca na xichavo xi nga ha ri ki kona. Na lavakulu kumbe va nga ha swi koti ku tixavisisa eka lavatsongo hi tikuma hi hlangana na nkingha leyi hi vulavulaka hi yona madyambini na
1: se mi vula ku hi mikarhi leyi ya khale a swi nga ri kona swo fana na leswi.
0: Mikarhi leyi ya khale leswi swi tivaka i ku ri wa xinuna loko a fakateka nsata a fakateka nsata lowutsongo ku nyama ka yena wanuna ku va yena lowukulu ene a swi fambisa xisweswo swi sasekile.
1: Okay.
0: Ene a mi kuma mindyangu mimbirhi yi karhi yi hlanganela ku endla leswaku vana va vona va kumeka va tikana hi ndlela ya xiyimo xa kahle leswi amukelekaka eka vanhu hinkwavo ka vona kumbe eka mindyangu hinkwavo ka yona. Se masiku lama hikwalaho ka swilo leswi nga kona like ku rhandza ngopfu mali, ku pfumala xithavo, ku ka vanhu va nga lavi ku kula na timhaka ta ku rhandza ngopfu kambe timhaka ta ti-social media na swin'wana na swin'wanyana hi leswona swi endlaka leswaku ri va ri hi tikuma hi lahlekeriwa hi vuhina bya hina hi hanya vutomi bya vuhari.
1: Okay.
0: Swilo sweswo a swi amukelekanga hikwalaho ka ku va loko hi languta n'wana lontsongo ivi a hlanganela na munhu lonkulukumba kumbe a kokela na nkumba na munhu lonkulukumba tingati ta vona a ti ringani, tingati ta vona a ti fani.
1: Okay. Munhu
0: lonkulukumba ngati yakwe yi va yi kurile swinene kumbe yi hlangana swo tala. Lomuntshwa loyi hi yena loyi a fanaka a va njhani a kongomana na lavatsongo hikwalaho ku ngati yakwe a yi swi dyuhari. Leswi swi endla leswaku ri hosi Xikwembu a kwata. Ku kwata ka hosi Xikwembu hi vona hi swilo leswi swi hi humelelaka misaveni minkarhi leyi hanyaka eka yona. Ni nga nyika xikombiso hi mafu ya ka nga twisiseki. Ni nga nyika xikombiso hi ku ndlandlamuka ka vukhamba. Ni nga nyika xikombiso hi timhaka ta maxelo lama nga tatiseki eka rihanyo ra hina. Loko hi swi languta ku ya na ku ya swi vula ku hi nge hi swi koti ku na loko hi rimile hi dya swa ku huma masin'wini.
1: Okay. Himhaka
0: ku ri hikwalaho ka ku hi hanya vuhari. Vuhari lebyi byi endlaka leswaku hosi Xikwembu a hi komba xikosi. Ematshan'wini ku ku hi sumayelela a hi komba xikandza swakwe. Mina a ni ta ku loko a ku ri tiko ra South Africa a ni ta ku a ri teki xikombiso eka matiko man'wanyana ya le handle. Ngopfungopfu matiko lama hi ma vitanaka ku ri hi le Central Africa.
1: Okay.
0: Matiko lama va ha landzelerisa vutomi lebyi munhu a faneke a hanya byona a ni vule hinkwawo. Matiko lama va endla leswaku ri vantshwa va fambisa swilo hi ndlela ya kahle.
1: Okay.
0: Loko vantshwa va karhi va kurisiwa kumbe va ha kula ku na milawu leyi va dyondzisiwaka yona va tlhela va famba nyiki vutihlamuleri ku tlula vanhu lavakulukumba. Swi endla leswaku ri vantshwa va kula hi ndlela ya xiyimo xa kahle va tiva leswaku ku na munhu lonkulukumba ku na munhu lontsongo ende loko hi karhi hi hanya hi fanekele hi hanyisa ku yini. Laha va nga pfumeleki leswaku ri loko munhu wa xinuna a tshika a lava ku ta hlanganela na munhu lonkulukumba swilo sweswo va yisiwa enawini wa le vukosini laha va fanekele va xumbadziwa. Ku na tiko rin'wanyana a ni nge ri vuli hi vito na rona loko swi fika ka xiyimo xa leswaku ri munhu a endla swihoxo etikweni ku fana na sweswi hi vonelaka hi swo madyambu lama a va chavi ku teka munhu yaloye va n'wi yisa ekheleni laha a nga ta fika a cheriwa eka mati kumbe eka khele leri a nga ta hlangana na xivandzana swo karhi. Mo ni nyika xikombiso hi leswi ni nga tlhela swi dyondza a hi khale ngopfu.
1: Okay.
0: Va ku teka va ku boha na ribye enkolweni va ku chela endzeni ka xidziva laha u nga ta dyiwa mati u nyamalela lamakumu. Xikombiso xin'wanyana loko u ri khamba u endle vudyoho byo karhi swa ku yi kuma i ku va wu herisiwa emisaveni u nga ha ri kona.
1: Okay.
0: Se loko South Africa na yona a yo ringeta ku ri yi teka swin'wana leswi matiko man'wana ya swi endlaka leswaku vuhina bya hina byi nga hi balekeli swi nga pfuna ngopfu. Swo hetelela kumbe swin'wana ni nga tlhelaka ni swi vula kheri ra ku tisa xintshuxo ka mhaka leyi i ku va vukosi laha vanhu va tshamaka kona byi nyikiwa matimba eka ku lawula kumbe ku fuma vanhu hi tindlela hinkwati ka tona.
1: Okay.
0: Hikwalaho ka ku va loko vukosi byi tekeriwe matimba a va swi koti na ku va va laya vanhu hi ndlela leyi faneleke ka vutomi bya vona bya siku na siku. Kasi loko vanhu loko vukosi a byi nyikiwa matimba ya ku byi kota ku fikelela hikwalaho a swi ta endla leswaku ri vanhu eka ti-village hinkwati ka ti leyi va tshamaka tona va va na vutomi lebyinene va hanya hi nawu lowu nga ta endla leswaku mindzuku ntumbuluko wu tsaka hi hina ivi wu kota ku hi nyika swakudya na ku va hi hanya nkarhi wo leha. Loko hi languta vanhu va khale

0: aba hanya hi nawu sesi na kokwana malembe xikan'we na vayingiseri nawu lowu a va famba hi wona a wu endla leswaku va dyuhala hina va sweswi loko u fika 40 years u hanyile vutomi bya hina a bya ha saseki hikwalaho ka hina hikwalaho ka miharihari leyi hi hanyaka leyi hi humelerisaka leyi endlaka leswaku ntumbuluko kumbe xikwembu xi nga tsaki hina hi tikuma hi hlangana makhombo ku fana leswi ni nga swi vula swo fana na maxela ka nga tsakiwi se hi ku komisa monika van'wani karhi hi twa ku va ri yini
1: khenso swinene makhelwani wa xitete ni khenso swinene danke hayi ke va ta kahle va yi kombisa mhaka vona ku ri ngati ya munhu wa khale na munhu wa sweswi swi fana na mati na oyili a swi hlangani xi sweswo hi swoho swi rhambaku leswaku va na mindzukano evuton'wini bya hina va tlhela va kombisa ku ri hayi ke vurhangeri bya hina bya xintu a byi nyikiwangi matimba lama ku byi nga rhao hi ndlela leyi fanelaka swifambisa hi swoku vana lavatsongo va landza vanhu lava vakulu hikwalaho ka ku laha ku fikelela hanyela social media ku va va karhi va tikombisa va posta va hanya vutomi bya kahle ku ri mhaka ku va va karhi va landzelelana na vakhegula na vakhalabye hi ndlela yaleyo se hi swona swi va onhelaka vana va hina ni khensa swinene makhelwani ya xitici a ku ri mavonelo ya vona laha muyingiseri wa Jisar FM le moyeni hello
2: hallo
1: ahe
2: minjhani
1: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile va tatatani maleka eyi hi ta ku yini swa humelela hinkwelo leswi va swi vulaka
1: okay
2: kambe a hi tivi ku hi ta endlisa ku yini ku loko va ku va ta khomiwa va ta famba vo to famba hi switandi kumbe vo to ndlisa ku yini hikuna hina swa hi vava ku na vana lava nga vakegula hi nga ta ka hi nga voni vatikulu se a hi swi tivi ku hi fane hi ndlisa ku yini
1: okay ni mitwe
2: so
1: a ni bula na mani
2: na mutana mhani wa mukhavele ka ngove
1: khese swinene mhani wa mukhavele le ka ngove danke va komisa mhaka kahle ya ku hina swa hi vava hi ku loko vana lava suka va landza vakhegula i ku faka xivongo ku hava vatikulu hi nga ta va vona swi va swi helele koho kwalaha na voho vana lava vantsongo va landzaka vakhalabye ku hava ku va ta hetisela switukulwana emindyangwini mo ndzi tsutsumelana ku hala ka WhatsApp ni ya vona ku ri va ni khomele yini na wena u nga swi kota muyingiseri wa mina lowu rhandzeka ku va u ni kuma eka WhatsApp kumbe riqingho ra le nyongeni ku va hi kota ku bula hi mhaka leyi vulavurisaka naka hi yona eka madyambu ya siku ra namuntlha ku xana ke vubihi bya ku va munhu lonkulu a teka hlangi ka yena hi byihi miri yini hi mhaka leyi n'wina eka yona loko swi va swi karhi swi humelela eka vutomi bya masiku ya lamawa hi ku va kombisa ku ri khala swi nga ri kona swo fana na sweswo 060-887-5942 hi laha ni kumekaka kona muyingiseri wa mina
3: ahe kokwa maluleke minjhani hina hi pfukini kokwana hina ha yi twa topiki ya n'wina leyi mi hi vulavulaka leyo lolo hisa loyo nyumisa hina ha nyuma kokwana ha nyuma ntiyiso ntiyiso a hi kurisangi swona na hina ha hlamala hi le vuhlamaleni ku a n'wana wo tekiwa hi malembe malama i n'wana munhu n'wana wo mukhegula wo lavana na n'wana yaloye i mukhegula munhu that's why vanhu va hela kokwani Maluleka hi heta hi ku ka hi nga ti hloniphisi ku hlonipha kokwani Maluleka ku kahle ngopfu kula kahle ene i munhu wa njhani hi ku a ku na swona swihi sweswo van'wanyana va swi endlaka swa xiximisa hi kokwa Maluleka a dyondzisani bava mi nga karhali kumbe mi ta fika laha mi nga ta swi kota sweswi ni nga tetani ni nga swi kota ku teka n'wana lowuntsongo ni ya n'wi hlomisa emutini wa mina mara na vana lava va tlhaka va ringana na yena se loko vana va mina va twa ku mhani veri va tshama na zimanimani swa nandziha na vana va mina va ta jikajika njhani vana va mina va ta nghena njhani ka ti-Facebook mina ni kha ni endla mitirho yo bola a swi bole ngo leswi ndliwaka daswa rifu ri tele ri ta ri siviyada a mina nkhesa kokwani Maluleka i mhani mahori kwala ka mapuku kokwani va diyonona ku hlula dango
1: Haike mani mahuri va kombisa leswaku tingana ti khoma vahlaleri loko va yitisa leswi mhaka leyi va nyuma ku va nga ku yini ka yona hi ku swihi leswi se swi nge le ku kuleni loko vakhegula va karhi va hungasana swihlangi se ku na ti-social media masiku lama swi va teka na ti-video mi va kuma se va ri le ka social media loko nghena u hlangana na kokwana wa wena va tshame na ntanga wa wena u swi vona ku ri ya

0: loko se GR le wena vutomi kwalani ku tintanga ta wena ti ya ku khlekeni ku ri phela man iko kwani wa wena hiku u randana na kokwani wa wena hi ndlela le tingana ntsena
1: ahe muhashi ahe riperini la ka vana lavatsongo va xinuna ku va tekana na vakhegula hi kula hina hi nga swi tivi mina lexi xi tivaka evuton'wini bya mina i ku imukhalabya a teka xinjhinani va ku i ta wisisa mhanukulu timhaka hinkwato hi swo leswi a ni swi tiva mara leswi se swi nga koho sweswi swo vakhegula va sigasigana na swihlangi hi swona ni nga swi tiviku se tatana Maluleke a va ni hlamuli laha ka xinjhinani ku swona swi va swi hoxekile na hi ku na khale a swi
0: Okay. I think yi lahlekele nyana voice note leyi ni ta lava ku tlhela ni yi tlanga nakambe ni twa mhaka ya ku va ri khale a va ku mukhalabye u fane a ya teka xinjhinani xi ta kota ku wisisa mhani hulu hi leswi ni nga yi khomisa swona voice note leyi a yi karhi yi tlanga se va ku ni kombela ku basisiwa ku ri khale loko va swi vekisa leswi a va ringeta ku swi veka hi site ri ni ta tlhela ni yi tlanga kambe ku va ni kota ku yi khoma wena muyingiseri wa Jesus FM.
1: Ahe muhashi ahe riperini la ka vana lavatsongo va xinuna ku va tekana na vakhegula hi kula hina hi nga swi tivi mina lexi xi tivaka evuton'wini bya mina i ku imukhalabya a teka xinjhinani va ku i ta wisisa mhanukulu timhaka hinkwato hi swo leswi a ni swi tiva mara leswi se swi nga koho sweswi swo vakhegula va sigasigana na swihlangi hi swona ni nga swi tiviku se tatana Maluleke a va ni hlamuli laha ka xinjhinani ku swona swi va swi hoxekile na hi ku na khale a swi
0: okay ya se ni swi twe kahle va kombisa mhaka ya ku ri khale a swi nga ri kona swa ku dya a jika na mukhegula kambe leswaku va mukhalabye a ya teka ntombi yo yima vele a swi ri kona hi ku a va ku i fane a ya teka xinjhinani va tirhise rito rero va ku a fane a ya teka xinjhinani mukhalabye leswaku xi ta kota ku wisisa mhani hulu emutini se va lava ku basisiwa kwalani ku ri kona kwalani se ri va jisungutela ku twa ku ya emahlweni kambe ke mo ni twa kokwani Maluleke ku ri vona va ri yini mhaka leyi nga si hundzela emahlweni kokwani Maluleke
2: hi mina loyi
0: hi lexi njhinani
2: inkomo muhaxi i xivutiso xa kahle swinene n'wana wa 26 years a hi yena a ya ku a ya va xinjhinana eka mukhalabye wa 75 years no
0: okay
2: nako khale a swi nga pfumeleriwi n'wana wa 26 years a ha ri thuga mama a nga sikhopa
0: okay
2: va nge teki n'wana wa 26 va ya hlomisela mukhalabye a nga si cineriwa nakona macinelele ya kona i fanekele a sukelela ka voma kwala ka voma 40 kumbe 39 a ni vamasukwana lava va kula va ha ri vatsongo va ya ka mukarhi va ha ri vatsongo hina hi vulavula hi n'wina va khale n'wina a mi nge se cineriwa ka 26 a ma ha ri vatsanana ma ha ri sa timbuti na swijatana a mi nge se tingana ku mi nga va xinjhinana xo ya hloma vukatini se hi hlamala sweswi endlekaku sweswi mi sungula hi ku cineriwa ivi mi langutisiwa ku swi fanerile mi nge yi mi ya endla matshopetani kwele mi ya ku mi ya hlatswela hanu wa n'winake mi nge yi mi ya endla matshopetani kwale mi nga ta fika mi endla swihi swa mixalaphungani kwele ka mukhalabye luya hi vulavula hi munhu loyi hi nga ta ku loyi i xinjhinana i nyikiwe na milawu wa swi tiva ku tikhoma wa swi tiva ku hlayisa na munhu mara ticecetetiwani mi vula ku

0: loko calculate malembe ya kumbe ya vona ku loko vo va kuma n'wana na nsati wa vona nthu inga vona 26 years ayinge se fika that's why ni vula 26 years yi tele ngopfu
1: okay
0: vona nga tivi kumbe ku cineliwa va ta ni byela ku ku cineliwa ku khomba na ku cineliwa swi hambana na mara munhu wa 26 years na vo nga nghena vakokwana va nga vula ku na vo loko va kuma va 26 years se a va ri lavana khale ka xinjhinana va ndluleni
1: okay
0: antivi kumbexana va ta ni hlamula loko va vele ku ni
1: twisisini ni mi twisisa kahle ngopfu
0: okay ya va ta hlamula kwalaha ku 26 years loko munhu a khoba khale swi lava ka khoba a ndlulise 26 years na inkomu
1: inkomu ni khensa swinene
0: so
1: ntango va ku hayi ke xinjhinani ni vona ingeku munhu wa 26 years u va a karhi a wela ka xona hi ku khale ka khaleni loko fika malembe ya lama loko ku ri ku cineriwa swi vula vukhoba a va va va cineriwini ka malembe ya 26 kambe ke hi ta va hi karhi hi yimela vona kokwani maluleke va ta tlhela va vuya va ta hi byela kambe ke ni va ni karhi ni teka tinqingho ku ya emahlweni 060-887-5942 mingiseriwa GCR FM le moyeni hello
2: iperisa n'wina mpfukeni
1: hi pfukile mpfukile
2: Epugeni.
1: Yango.
2: Ba le rangan kombisa kokwani maluleke swin'wana va swi veka kahle. A hi vulavuleni hi ku sweswiwani munhu hi loyiwani i fanele a teka nsati. Se loko va wola hi xinjhinana. Hi tlhe hi vulavula hi ku loko i teka nsati i ri na AGL. And then I'll qualify to go off for GS. So that's not batang.
1: Okay.
2: Mondangata kombisabo, the Goguchin Jinan, Awaringata Bulain, Bulai, we are Msegatamin, and like we are Msegatavama. We are Msegatam Lubago Moon, Papa Tagatin Jinan. Our second one started Angata Funeta, man of the
1: tail. Okay.
2: Va teka n'wansati loyi a nga ta pfuneta mhani ku tirha la kaya hambi vo tekiwa va ri vambirhi or va ri vanharhu ha va vitana swinjhinyani swa nsati lowunkulu
1: okay
2: ni vula hi ku ya hi mina miehleketo ya mina
1: ni mitwa kahle
2: ni yima na vona ngopfu sweswo loko va swi vitana swinjhina a ku ri vanhu lava a va fanele va va ti-additional a ka vavasati lava n'wanuna loyi a nga teka vona e swinjhinana
1: okay
2: so swinjhinana a yi calculate malembe ku va na mangani swi ya hi ku luya i n'wi kume njhani hi tlhela hi tlhelanyana ndhaku hi ta n'wi kombisa ku leswi va nga swi vula swin'wana hi swona loko n'wana o tekiwa mhani o tekiwa muti wun'wana a famba na makwayela a vitaniwa enhlantswa i va a ka ha tirhara mutini a dyondza mitirhara ka that's why mhana mina va nga tekiwa na makwavo se swi vula ku enhlantswa hala i kulele laha mutini a ncile mukalabya swi pfumeleriwa hi family hi tetimbirhi ku nga ka michava na le ka maluleke ku okay right beta mitshama na yena right muti swa lovola yini yini a swi vitana nhlantswa
1: okay
2: se ni mangona vona kun'wana kwalani leswi a no ringeta ku kombisa ku loko ku hlantswa hi vula yini xinjhinana hi vula yini i n'wansati loyi a landzelelaku ka n'wansati lowo sungula i xinjhinana va ta tshama va ri swinjhinana until to infinity le maredi loko fonerela xivongo tirhisa masiveni khensa ngopfu
1: khensa swinene tatana tima redi ku va mi karhi mi nghena mi basisa vonelo ra n'wina ri ri na nkoka tanko okay hi va hi karhi hayi khomi sweswesi vona mingiseriwa GCR FM va mi karhi mi tsundzuka kahle ku ri driver kusuka kwale ka nhlokomhaka ya ku va mfana lontsongo a suka a teka mukhegula loyi a nga na malembe ya ku hlaya ka yena a n'wi endla nsati kambe ke n'wanuna na yena wa mukhalabya a suka a teka xintombani a tindlela nsati xa 25 or 26 years yena a karhi a fambela kwahala ka va 70 something years 060-887-5942 mingiseriwa GCR FM
3: Me pfukile.
1: Hi pfukile ngo kombela ku twanwe.
3: Hi pfukile.
1: Thank you.
3: Lawani swa twala ku ri mthela munhu wa 85 years anga ka nga teki n'wana wa nhonyana wa 80 years. Swi sovula ku tlula n'wana luya ni hi 55 years swi wrong. Hambi ko wa n'wansati anga pfumeli ku endla sweswo a tekiwa hi ndlela yo fana na leyo inkomu.
1: inkomo ni khensa swine.
3: Thank you.
1: Va ku haike swa tsandza a swi twali hiku loko si aya teka un'wana wa 26 years u ta va karhi a ringana na vana va yena va ku halaha mutini si va ta pfumela ku vula ntanga ya vona ku ri i mhantsongo i nsati wa papa lowo hetelela. Okay, ni kuma rungula kusuka kwalaho ka WhatsApp ku ina nhlokomhaka ya twala swa feyila swihi sweswo a swi pasi hi timhaka ta mali ntsena swa feyila mana scheme na vumbiwa ni ri la Jonas Soweto antirheni hani a hi tirheni hani wa vana danko khenso swinene mana scheme na vumbiwa hi karhi hi kongoma hi mahlweni na mingiseri wa GCRFM ni karhi ni teka na tinqingho ta wena ka 060-887-5942 hi riqingho rin'we ntsena one khome emoyeni u va u karhi vekela vonelo ra wena mami karhi mi tsundzuka kahle ku ri vonelo ra muyingiseri a hi ra xitici nakambe ke u swi tiva leswaku vonelo ra wena muyingiseri wa mina ra methara hi ndlela yaleyo 060-887-5942 mingiseri wa GCRFM ni moyeni lo hello. Okay, ba hi balekerile avandli airtime advance va hi khoma nakambe moyeni 060-887-5942 swikweleti ta sala hi swivona ndzhaku
4: ri pelile xiluva ei timhaka ta marhandzu twa masiku lama ta tika especially nowadays a ni va ri munhu na tirhisi ta yena wa ti chuzela yena ku ri i lava yini ende n'wina mo mi lange eka timhaka ta marhandzu munhu yena hi yexe wa tilangela ku mina lava swa so ende a mi nge mukhalimi swa fana na loko a sungula ku nghena ka timhaka ta mijolo mi lava ku mukhalimakhalima la kaya a swi ta mi tikisela ngopfu hi timhaka ta nawu mana munhu kahlekahle no twisa ku nowadays because va ri ku na democracy na ti-rights ni tshika munhu a ti endla leswi a swi lavaka mana switandzhaku swi ta va na yena andle swo mi kota ku mi tshinya mi yingisela mi va mi ri na luck futhi from there loko u kuma ku loko tshinya n'wana hayi ku yingisela mara especially ka timhaka ta marhandzu ka tika sweswi munhu o ti chuzela yena ku yi lava madala yi lava small boy swi le ka vona swiya sweswi va nga ku hi nga kumisa swo democracy na ti-human rights na ti-rights na yini hinkwaswo swi the way hikuva munhu yi nga ta mi control-a ku munhu yi fanele a mi control-a timhaka ta marhandzu sugar daddy sugar mama swi va hi munhu hi swa hi ku hi swi lavisa ku yini a n'wi mi control ka timhaka ta marhandzu munhu nge mi control mi nga holova a huma na muti a tshama kwalomu loko a ti langele munhu loyi a ti byela ku yi rhandza yeyo ende yena swa ku ku ta va na matikulo na yini leswi mi nga ta mi langusele swona a nga langusele swona i langusele ku va yena as long a va ri na tsako swi herile so timhaka ta marhandzu mi nga ni ti-control especially kwala South Africa and a ni vuli ku hi laha South Africa ntsena a no titwisisa ku na matiko mambe se swi tano mana munhu a ma ha mi chuzeli mi loyi a rhandzaka ka yena u ti byela ku mi se swi ni rhandza loyi ni rhandza a nga va a ri kulu a nga va ri yinini swa fana nge mi control munhu hi timhaka ta marhandzu a mi ri na Johnson Mangongoza kwalaho ka xikukwana ni lo mbasi ka xexela mandleni
1: Johnson Mangongoza i khensa swinene eka vonelo ra n'wina va kombisa ku ri hayike munhu u nga ku nga n'wi langheli na timfanelo ta yena u ta ku byela ku ri mina u nga ni kandzeleli timfanelo ni endla leswi ni lavaka swona hi nkarhi wa mina i munhu yaloye 060-887-5942 mingiseri wa GCR FM le moyeni hello
5: madyambu lamanene
1: i madyambu lamanene papa hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wini dango
5: a ni lava ku cheka yin'wana la kumbe yi nga hi pfunanyana na yona
1: okay
5: ku hambana ni nga ka yona na liya ya tolo na peleni loko va ku WhatsApp ku kurile i kula hi ku ya minkarhini ya yena kumbe ka njhani na
1: okay
5: kumbe wan'wana u kurile ni vona hi ku leha hi minkarhi hi ku veri loko hi twanyana veri minkarhi liya loko a ya minkarhini wa tsati i ku kula u komba ku kula ka yena ene loko hi langutisa minkarhi leyi hi nga ka yona sweswi vana va sweswiwani loko a ku 10 years u va a ya minkarhini
1: okay
5: se loko a ya minkarhini a ri na 10 years swi vula ku kula na hi ku loko hi ya ka le swa tolo na tolweni a nga yi minkarhini ya yena n'wansati a hansi ka 10 years a ni ta kuma kwalomu ka ma 17 years 18-19 ka lomuya hi ku hambana ka

0: lava vanhwanyana i ku rhandza ngopfu mali, i ku rhandza mali hikuva a ni va kombiwa mali ivi va hi kumeka va yengeka hi mhaka ku nyikiwa timali. I mali leyi va yingaku vana va hina, a ku na swin'wana. Se ni ta hala ka vakokwani, vakokwani na vona hayi va dlaya tiko, va dlaya tiko ivile swa nyumisa, swa nyumisa, swa vakokwana swa nyumisa. Hikuva a ni mhaka leyiwani hinkwayo ya vakokwani ni ta vulavula hi ku va hlangana mabyaleni, kwalomu vanhu va ku kona mabyala va nwa na tincece, vakhegula va masiku lama va nwa na tincece mabyala. Ivi loko va karhi va nwa na tincece letiya loko ri pela i ta ku ni heleketi kaya a na ha ku tivi, a vula ricece. Va swi hleketisa ku yini loko va ku ricece a ri va heleketi kaya loko vona va ha ku tivi kaya? Se ma swi vona ku swi njhani nyana? A va hembi kokwani Maluleke va vula swona. Ene loko jaha rero ro za ri kumeka ri ti kuma ri hanye na kokwani valavo ri vandla ntombi, ho vhelani mi swi tiva ku a ka ha ri na jaha leri ri nga ta kumeka ku ri teke n'wansati, i ta pfuka a nge he pfuki a navele va vanhwanyana. Ni vula ku a tshame na vanhwanyana na siku na rin'we a nge he tshami na vona. Ni ehleketa hi ta tshama yi n'wi byele ku yi n'wi byele yini va ka vakokwani, a nge tshami na vona vanhu va sesi. Makumu vutomi bya hi byi endleni byi onhakeni hi ku ta pfuka a nga ri na nsati, hikuva ni a nge teki mukhegula luya n'wi rhwala n'wi yisa le kaya. Va kha va ri njhani na vo vakhegula va kona? Eyi vakhegula masiku lama a ka ha ri na vakhegula kokwani Maluleke, vakhegula a va ha ri kona vakhegula, vakhegula a ku ri va khale lava masiku lama yo lavo vo onhela swihlangi vutomi bya swona, ti-future ta swo hawa. That's why na milawu va nga koti ku nyika va inani vatukulu milawu, hi mhaka ku swa tsandza, hi mhaka ku a ri na swona ku va hanya vutomi bya njhani. Hi hayi ko va hi poyila, va hi poyila xem. Hayi hayi mi te na nhloko yin'wani, nhlokomhaka yin'wanyani ya kahle ngopfu leyo vava mara yo vamhana xikhongelo lawa jahaku ra ka sikhonyana inkomu.
1: Khenso swinene va mhana xikhongelo wa jaha va kombisa ku ri hayike la ku nga na switswotswiwa hi laha timhaka ti onhakaka kona, hi ku ri loko va khegula se va dakwini ndlela a va ha yi voni va hetelela va fambe na majala hi vito ra ku va heleketiwa kaya hi ku a va ha koti ku vona hikwalaho ka switswotswiwa. 0608875942 mingisero registra family moyeni. Hello,
2: Ehe, se xilubu minjani?
1: Hi pfukile minjani mama?
2: Hi pfukile.
1: Nkomo.
2: Hayi tana nhlokomhaka ya n'wina yo vava ma
1: Mm.
2: kukula ka vana.
1: Okay.
2: Na mi ze ni hlamala ngopfu a ni mhe ni hava n'wana wa nhwanyana se xiluva ni vona n'wana ka matsholwani a kurile a ri na 11 years ni tesi ni chavise ngopfu ni ku kuma ku ni hleketelela ku i lo hlangana na problem. Se ni byela va makhelwani ku a hi fambeni hi sa n'wana lowuwani a tliliniki ku ri va ya va ya n'wi chekisisa hi ku swilo leswiwani a swi tolovelekangi. Va fika hi fika le tliliniki leleve va nga heta va hlamula va ku ka minkarhi ya sweswiwani vana va sweswiwani va dya ngopfu tirama, va dya matandza sweswiwani swa ende vana lavawani va sweswiwani na miroho a va yi rhandzi. Se hikwaswo swi vangaka ku ri vana va hatlisa va kula
1: Va va na
2: masiku lama.
1: xikolela.
2: Hayi va va na xikolela va va kula ku kula ka n'wana wa xisati i hayi kumbe i
1: Oh,
2: nkarhi.
1: okay.
2: Va ku vana va sweswiwani va kurisiwa hi mhaka yo va dya ngopfu swilo swa mafurha ene va dya ngopfu na matandza se i mhaka va hatlisa va kula. Mhe ni lo swi twa tliliniki sister hi mhaka yo na mhe a nchuhile ni vona ingaku n'wana luya i lo hlangana na problem ivi ni byela makhelwani ku a hi n'wiyiseni a tliliniki va n'wi cheka ivi va fika va hlamusela va ku i swa masiku lama hi ku vana va masiku lama a va hanyi ku fana na lava va khale vo hanya hi mutiso na yena na yini va hanya hi swilo swa mafurha mi ri hi swo swi hatlisa ku swi va kurisa.
1: Ash.
2: Na mi ri na machudu gracious mphefu ni ri kwala river plus ka kusika ka ku ba hi tangi se xiluvo.
1: Khaso swinene mani mashudu.
2: Danko.
1: Danko. Va ku hayike vana.

0: va hina na leswi swi va swi dyaku swa masiku lama swa masi mafurha na ti-cheese leswiya swa matandzatandza naswona swa vangela ku ri va hatla va kula okay hi va hi karhi hi yisa mahlweni hi ndlela leyi 060 8875942 mingiseriwa Jesala FM le moyeni hello
1: hello minjhani
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina mama
1: ni pfukile ni valava na Khosa Johani
0: okay
1: a sweswo mi swi vonaka sweswo swi vulaka mana loko swa endleka hambi ku ri mexi ni endlekile ni ku halanisamaku kona munhu a tshama khansala ndzhaku ni n'wi byela ni ku mara mi loko mi ni mi teka ezekokwani mara sweswo swa ku mi kanisala a ndzhaku a mi swi hleketi sweswo
0: okay
1: ni va swi vonile ku munhu lowa a nga tiyimiselangi sweswo leswi va lavaka swona mara va dyi va hi le mapa mara ku tshika sweswiwani a va se tshama va sala andzhaku tatswani ku swa endleka vanhu va va kulu se va lango swi hlanga
0: okay va lango swi njhinani
1: a va lango ku vana loko va vona vana va swi teka ku ri ha lawani a lexa xilango mali lexi
0: eka
1: se a hi vanhu hinkwavo i ku vana a va fani
0: na mito
1: vana a va fani i va khona na vana va sungulku swa timali mara a hinkwenu
0: okay
1: ya leswona ku tsundzuxa swona na van'wanyana ku a va wisi ku landzelela vanhu lavakulu hi ku ri va va hlakata miri ku hlaka vana va khale a va wisi ku tsutsumisa na mali ku mali ku fika makumu va nge yi tivi
0: okay
1: swi onha vona swi onha vona ya a ni va tsundzuxa sweswo ku swa endleka sweswo
0: okay ni khensa swinene mama
1: okay na ni khensa
0: danko va ku hike swa endleka swo fana na sweswo hi ku ri lavakulu loko se va karhi va landzelela swihlangi leswi va swi tiva ku ri swihlangi leswi lava ngopfu mali loko no xi khomisa 5 rand hi swona sweswo va ku hayike lavatsongo hambanani na sweswo ku hava ku hi ta chela oyili ya khale andzeni ka oyili leyintshwa se liya yintshwa yi hlantswa leya khale yi va yi basini hinkwaswo va swi tshamisekile hi ndlela leyi a hi hambaneni na swona swi va swi nga ri kahle swa onhela mitini ya hina ku va hi landza vanhu lava vakulu ka hina kumbe vakhalabye kumbe vakhegula u tikuma u ri ka timhaka ta marhandzu na vona akari kongoma emahlweni mingiseriwa Jesala FM 060 8875942 riqingho leri ni kumekaka hi rona kahle emoyeni hi va hi karhi khoma riqingho la moyeni na n'wina hello okay
2: a ni lava ku yiva yi fika kwa mativa leswi swi humelelaka ka minkarhi leyi that's why swi nga hi fall antiki swi nga olova ku fika kwini hi ku u ya kuma swa ku ri munhu se i kume mizimba ku tlula malembe ya yena
0: all right
2: ivi mukhalabya na yena a ti vonele ngaku hayi i matsaka vatile xi tlula na nsati wa yena hi tibaka ivi a fika ra a hoxa ra ntshiwana ivi na xintombhani lexiya i ntombi hi malembe mara hi miri nkulukulu ivi a pfumela hi swoho swi twalaka ku va ku munhu a nga ti vutisa swivutisi leswi loko se ni landza munhu wa xisati ni ndhangisa ni fane ni vutisa malembe na kumbe na yena luya wa wasati a ni vutisa malembe na hi ku la ku nga na rirhandzu ku na swi swo tala leswi hi nga swi languseki naswona mi kuma swa ku vanhu van'wanyana va tekiwa hi vakhalabya mukhalabya i ya teka xihlangi i langute miri a nga langutangi malembe
0: okay
2: a nga vutisangi malembe swi nga a hi tiki swi ku sungutana leswiteka ka xintombhani lexiyana ivina ku na loko hi swi langutisa hi matihlo i kuma swa ku ri i swi langutisa hi matihlo xi hlolakanini ivi i ku hayi ku xintsongo kasi malembe xikulukumba xo va xintsongo hi ku xiyivumbeko
0: na mito
2: swin'wana naswona swi tshika swi lahlalahla eka minkarhi leyi nga ka yona hi ku vana va kona va kula ngopfu a kula ku tlula malembe miri wu kula ku tlula malembe ya yena bayisanyana kwalaho hambi vanhu vo to vutisana malembe hi ku a ni ku navela ku va ku ri kona ka wanuna na wasati.

0: And the swama lembe ban ba sukuma loko seriyenzo ri va ri kariya mahlweni.
1: Eh rendo ser kariya mahlweni ke kona le timhaka to ta. And a Safanan Chuva saying that a chair, a car all over Fanan Chuva in the Chuva is all over the good chair.
0: Ash Namit,
1: you want your Leona, you have been by Savan Wota. I said,
0: In common, can such name?
1: Yeah, I'm sent to Garica.
0: Thank you. Hai ke vavuya makale ya malembe vakukuna ku munhu mikuma ku ina miri lowukulu wo hindza malembe ya yena se loko hlangana yena swi olovi ku nga veta ku hisa se una malembe mangani na hafanelana mina na wena malembe miya miya makuma semgame famba u kuma ku nwana waloyo loko u languta kahle loko cheka malembe ya yena ya ringana na ya last born ya wena kaya kambe ke a hintshuva ingata ku nda tlhelela ndzako aka ha tlheleleke ende riyenzo serile ku nanzikeni kule ku fambi wena indlela le 0608875942 monitor voice note
2: riperi shlova na hito makale ya 26 years So an lava ku twisisa nyana swin'wana mina laka hi ku ya hi malembe lama hi ku ni twa va vulavula hi ku munhu loko a ri ka 26 a 30 hi munhu wa 70 something years a nga ha khomiwa luwa wa 70 lero i xivula ku va vulavula hi under age la se mara lexi ni xi tivaku kumbe ku xi twisisaku loko a ri na 26 years hi ku ya hi nani ya la South Africa se i va a kule ngopfu a ni tivi ku a vo lo va nga va lo bayiza ku 26 va la ta vula ku 16 na hi ku munhu la South Africa hi ku ya loko a ri ntsongo tivi ku ka u nga swi loko hi ku ya hi ku hlayelela malembe lamawana hi va hi ku swi vona ku hayi ko munhu loyiwani mina kumbe ni ku mhana mina a va ri va 65 no nika example kuma ku vaye va kuma n'wana hi 85 so much so yin'wana a ni tivi ku va nga loko va nga yi vekangi kahle kokwa ni maluleke na a ni lava ku va yi hundzisanyana kwalani ku va vula yona 26 years yaleya ya ku munhu wa 26 years hi tiva se kumbe sa ri na 6 ya vana van'wana inkomu mazeveseve
0: Kesa swinene mazeveze va ta va kira va vuya ku ta hi basisa ya malembe ku ri va lava ku tiva ku ri va vula 26 or 16 years na hi ku loko hi languta eka nkarhi wa sweswi kumbe na wona walowa wa khale loko munhu a za ku 26 years a ku ri munhu loyi a nga na vutihlamuleri byo helela hi ndlela yaleyo kambe ke endzhaku ka maketingyana lowu nga ta va hi ri na wona hi ta va hi karhi hi vuya na vona kokwani Maluleke va ta va ta adressa eka mhaka leyi va nga yi sungula hi ndlela yaleyo 060-8875-942 hita va hi karhi hi jikanyana laya hi teka leswi yena leswa loko hi vuya hi ta va hi karhi hi ri na vona kokwani Maluleke
3: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za rito
4: Xihluva Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yendla 51,600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u nyika custom u kuma 2500 u nga hi foyinela kumbe hi whatsapp eka 062 792 4318 062 792

0: 0413-1418 Xikwembu xa bulu jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 0783999733 kumbe 0120232327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Ladumadwe gyan malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka Ladumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters kur gated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299, kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eladuma gyan na malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma, where you save and score.
3: Pastor Mukhuva Venda Anointing Services loko fambisana kun'we na minister lofune Dakata. Xana u le ku hluphekile? U loyiwile? U le ku tsandzekeni evuton'wini? Xana u ta tshunxiwa? Eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa, va basiseriwa vumundzuku bya vona. Ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo. Ntirho wu ta teka ndhawu. A Unity Fellowship Church a Chisahundu Crusade ya ti 27 August 10 AM, kasi night prayer ya ti 28 August 6 PM ku fika 6 AM a Worship House. Ku ngheniwa mahala. Jehovah i nhlamulo. Destroy witchcraft, restore the church and the nation. Ku kuma vuxokoxoko Tingo eka 0765402472. UBN, the power of God at work.
4: Kwa technology swi ku tsineta eku swi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM hi rito ra xilamu.

0: abantsongo va hetelela ku va tikuma va tekiwile kumbe va rhandzanile na vanhu lavakulu ka vona. Kokwani Maluleke hi lava ku va va karhi va hi basisela yona. Kokwani Maluleke, ni mi amukela nakambe moyeni. Hello.
1: Mina lo.
0: Ahe.
1: Mi pfukile mahaxi.
0: Ha pfukile hi nge n'wina ke.
1: Na vayingiseri va n'wina va GCR. Inkomo mahaxi n'wamuhlavi. Loko mhaka na swivutiso hinkwaswo swa twala. Mara no twa ingaku va ka bava hi ku a ni nhloko mhaka leyi swi nga endleka yi ba hina ngopfu
0: laha
1: ti alela ko hala ku no ti fane ti ni khwexena ku ti ta kota ku kuma swinjhinana laha hi mani ni kaneta ni ku haye a hi swona va ka bavo tekani vavasati lava ringaneke hi ku mi ta khomiwa. Ni ya hi swivutiso kusukela ka swilo swa nghala laha. I think voice yakwe liya ni nga yi kuma laya.
0: Okay.
1: Ya, i swilo swa nghala laha nga vutisa ku sungula hi timhaka ta ku khoba na ku kula njhani njhani. Ku khoba loko ya ka na ku kula ka munhu. Ku khoba va vula ku khoba ku cineriwa. Loko hi vulavula timhaka ta ku khoba va vulavula hi ku cinela one. Swilo swa nghala I think u vone vanhunyana vo tala va cineriwa kwalano ka ngove. So i ku khoba lokuya i ku cineriwa.
0: Okay.
1: Hi loko munhu se a fikile ka minkarhi ya yena ya ku kula kwakwe. Se loko hi vulavula hi timhaka ta ku wanhwana i va a ringanele vukati loko a ri na malembe mangani. Mani ni mi byela ku wanhwana wo tshukela ka 10 years a nga ringana langu ku ya vukatini 10 years to 14 years la wa khomiwa. Still a ri under 18 years munhu loyi. Loko hi suka ka 14 years hi ya ka 18, loko hi suka ka 18 hi ya laha ka 26 years le mi kanakana ku hi yona ku swi fanerile ku a tekiwa. Ani ala naswona hikuva ni rirhandzu mi yo rhandzana ni nge mi avanyisi, mara hi swo hi vulavulaka hi swona ku loko mi ri na 75 years mi tshama na n'wana wa 26 years a n'wina a swi mi xumbazi na? A vatswari va yena va khomeka kahle na? A tiko ra South Africa ri khomeka kahle na loko n'wina mi ri na mi ku i sati mi vula munhu wa 25 years mi ri na 75 years hi swo leswi hi vulavulaka hi swona ku timhaka ta sugar daddy na sugar mama la a hi lweni na yona mhaka leyi hi ku tiko ra South Africa ri le ku hlakaleni hi mhaka ya swona. Mina ni ri loko sugar mama a tshama na n'wana wa 24 years wa mfana u ta va kuma vana eka mukhegulu loyi na mi nga humi ka nhlokomhaka. I ta va kuma vana na ka mukhegulu loyi ka a nge va kumi vana hi mani mi byela sweswo ene yena i le ku khondemekeni loko se a ta a ya kuma ntanga ya yena matimba lawaya a ri na wona ku a ta kota ku ma tirhisa eka ntombi leyi ya ntanga yakwe a nge he vi na wona. Hi makumu the guy is condemned. Nkarhi wa ku a ta kota ku tswala vana a wa ha kumeki ene ntombi yi lava vana na wena i lava family wena wanuna wa kona ene yi nge he va kumi vana. N'wina mi nga vona lava va nga tshama na ti-sugar mama va langutiseni ku vana lava njhani nyamuna va hundzuka swikhalabyana hambi oyo kuma munhu wa mali mukhegula loyi a ri na mali a hlambisa mindyani loyi a n'wi xavela tisuti ku fana na kokwani Maluleke a mbala tisuti leto saseka mara exikhalabyana. A nga ha swi koti ku aka muti munhu yaloyo o tsakisa ye munhu yaloyo wa mukhegula nga na yena mara ku a ya kuma ntanga ya yena a kota ku n'wi tsakisa swi famba kahle do swi nge endli sweswo. N'wina mi nga le ka mhaka leyi ma yi tiva mayifakazela.

0: mavula ku kambe kokwana Malegi va lavula ntiyiso ene na mina na ha ri kahle a ni hambi nga nghenela moyeni mi ni byela mara maka mavula sweswi kwala mi nga kona ku kokwana Malegi yi ringeta ku hi boxela timhaka ku leswi hi swi ndlaka a swi kahle ene mina a na ha ri kahle sweswi hi mhaka ya mukhegulo loyi ni tshamaka na yena i na yena n'wana mukhegulo yalo ku hava i ta suka kwalani ya kuma ntombi ntanga ya wena u ya n'wi gangisa ivi u kuma vanake a swi nga endleki dona kumbe jele hi vulavula hi ngati leyi yena jaha yi fika ku la yi ku khondema yi hisa wena yi cinca ngati ya wena yi hundzuka xikhala byana kumbe yi hundzuka xikoxa a wu nge he n'witeki a wu nge he n'witeki ntombi wena u ya tsala na yena vana mi aka ndyangu ni nga ku vulavulela hi n'wana wun'we wo sungula a wu nga hindi ka n'wana wun'we loko wo hindza ka yena na lowu wa vunharhu u nge hindi
1: okay
0: se u ta va u ri enough hi vana lavambirhi lava swi helele kwalano loko hi vulavula hi swilo leswi hi vulavula hi swilo leswi hi lavaka ku tiko ra South Africa ri hanya loko nhlokomhaka leyi nghena yi nghena ku tiko a ri hanyi ri huma ka mpfuluwa se mara loko mi lava ku alela ku mi fanekele mi kuma swinjhinana swi kumeni swinjhinana mara mi le ku hungateni ka vana va vanhu n'wina vakhalabya a va nga tekiwi vana va vanhu va ya ti akela mindyangu ya vona mi ta famba siya kumbe mi ta lova mi va siya mara bayibele yi vulavula hi ku fa a yi vulavuli hi ku lova yi vulavula hi ku fa ku lova ku le ka ririmi ra hina xintu ra ku hlonipha a hi vuli ku a hi vulavuli hi ku fa ha xixima mara loko hi vulavula timhaka ta bayibele i ku fa u siya n'wana wa vanhu a sala a mbala minala ivi na vafana va tlhela va n'wi chava va ku phela xiteku hi xikalubya lexi ivi va chava na ku n'wi gangisa ku va ta aka ndyangu na yena a swa ha koteki so hi vulavula hi sugar daddy na sugar mama ku leswi hi nge le ku swi endleni a hi swona a hi swona yi mani ni mi byela ku loko hi sukela ka timhaka ta 10 years ta nhwanyana to 14 years loko vo ku kuma i ri na yena i jele i manakanetaku leswi loko ko nghena xiphorisa va mi hlamula mhaka leyi va ta lava ku tiva ku loyi a nga na n'wana wa 14 years wa nhwanyana sweswi a tshamaka na yena i mani va ta n'wi landza va n'wi khoma ene hambi wo tumbela njhani va ta ku kuma va ta ku pimpa van'wanyana se a hi dlayi hi ri South Africa a lowu moya ha wu dlaya lowu wu fa ha swi tiva ku rirhandzu i rirhandzu mara u rhandzene na munhu wa njhani na hi vulavula hi ntshinyo lowu n'wana wa ntombi a nga ta ka ngati ya yena yi nga ta ka yi nga havi ngati leyi baseki yi nga ta va yi thyakisiwe ku vula ka muhaxi a ku oyili ya khale na oyili leyintshwa ya ha ta va leya nyuwana oyili na loko yo mikisiwa na leya khale u ta yi kuma yi ri ya ntima so hi nga mikiseli swilo loko hi lava ku basa kahle a hi hlamuleni nhlokomhaka ku ya hi leswi nhlokomhaka yi nga yimisa xiswona loko mi alela mukuno hayi ha teka swinjhinana tekani swinjhinana mara swi tiveni eku heteleleni swi na khombo ku na mhangu behind the door i nhlokomhaka leswi yi nga yimisa swona mina a ni tsakela ku tiko ra South Africa mi ni n'wina mi ri vaakatiko ra tiko leri ra South Africa a ni ku leswi nawu wu vulaka swona na n'wina mi nga yima na swona mara loko ku ri ku mi lava ku ta kandziyela nawu wu kandziyeleni mara mi ta nghena jele u nge u ya teka n'wana wa 10 years u ri na 75 years va ya ku vutisa va ku yini loko u yimele khoto ka magistrate va ya ku tengisa hi ndlela yihi u ri mukhalabye swo sungula va ta ku vutisa ku a madala a mi nyumi ku tshama na n'wana wa n'wina kumbe tukulu wa n'wina mina ni nga ku kona mali leke ni nga nyuma ene naswona ni nge swi endlisa leswi swo byela n'wana lotsongo ni ku u fanekele u va nsati wa mina sweswi ni langutisa nsati wa mina na mina laha hi nga kula hi fika kona ivi mina ni ya sungula n'wana wa ricece lotsongo a nga hansi ka malembe ya vana va mina ni ku ni n'wi endla nsati which is wrong loko mi twa leswi va nge swinjhinana ina swi ve kona malembe ndzhaku lawa hi vulavulaka hi wona nsati wa mina a swi kota ku teka makwenu wa yena a ta hlayisiwa kwala kaya a kulela kwala kaya mara ku ta fika nkarhi lowu nga ta va wu fikile ku se a nga va a ringene ku hlatswela tati wa yena hayi a nwa mafi ni ku na nghoma yin'wanyani laya ka mukambi Beleti Peter Hlungwane yi vulavula swin'wanyani hikuva n'wanuna a teka ricece a ya tshamana na rona ri nge sendla na 7 years nghoma liya ya vutisa ku i tibyela yini wena loko u endla mhangu ya muxaka lowu a thavula ku a xi se tiva no hlamba mara wena u xi teke u xi endla nsati nyamuntlha hi vulavula hi mhangu ya ku tiko ra South Africa ri le kufeni hikwalaho ka ku va hi le hi mhangu leyi n'wana wa 10 years ti-sugar dati ti busy na yena n'wana wa 14 years ti-sugar dati ti busy na yena n'wana wa under 18 years u endliwa nsati nyamuntlha la nawu wa South Africa wu swi lava no swi twa sweswo loko va ku kuma u fambile that's why sweswi ni hlamula ku vavanuna hi nga ti defendeli ngopfu hi ku swi na khombo va tata ni rijuwele va le ku hi tweni sweswi hina lava hi hlamulaka ku swi kahle va ka va hi twa va ti vutisa ku o mhaka leyi kona ke yo tumbeleta hi secha hi zi hi kuma va ya secha va kuma n'wina a va nga kumi kokwana Maluleke kokwana Maluleke va ta vula ku va endle kahle va mi tsundzuxa humani ka mhaka leyi loko mi nga la ku huma hi wala humahaka boyo mi ta mi ya chongola mi ta dya timbaweni masiku hinkwawo mi dya timbaweni a mi nga ku tsundzuki kaya la muhaxi hi tinhlokomhaka leti a ni ringeta ku ti hlamula laha ku hinkwato leti ti vulavuriwaka hi vabava va ringeta ku ti defendela laha vanhu lava nga hlamulela na va tiva wo hetelela kokwani Baloyi ka Tom ni va twile yena ni va twile ni mi twile kokwani Thewu ya Nkhalanga na va tiva vanhu lava va hlamulaka laha ti-voice ta vona hinkwato that's why ni rhange hi leswi hi swa nghala mara a hi ti lunghiseni we must be ready for our life na vutomi bya vana van'wanyana hi va twela swiswana heyi a ku tala swi vuya laha swi tele ngopfu swi vuya a hi tekeni swona hi tshika swihlangi leswi a ni na swi vuya leswi hi vavasati phela swi vuya leswi naswona swi lava ku aka vukati swi yo tsandzeka vukati halaya mara loko swi vuya hala a hi swi gangiseni hi aka naswona mindyangu I think it's better ene hi nga teki vana va swona hi va endla vavasati hi ku swi ta hi khomini danku
2: hayi ke va vuyini kokwani Maluleke va ku hey hi nga poxi ngopfu maphorisa kumbe vanawu va le ku hi tweni va ngo hi fikela nkarhi wun'wana na wun'wanyana hi ndlela yaleyo hi leswi a va hi vekisa swona kokwani Maluleke va vuyile va ta basisa timhaka ta vona vayingiseriwa GCR FM kambeke loko hi languta nkarhi na wona wu va wu karhi wu tsutsuma swinene hi va hi karhi hi lo sala na 18 minutes ku nga se ya ba awara leyi ya khume laha hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona na muyingiseriwa GCR FM kambeke ka nkarhi wa sweswi ni ta va ni karhi ni siyela ku va mi veka ti-comment ta n'wina ehenhleni ka mhaka leyi abakari va iveka la kokwani Maluleke ndlela le 060 8875942 yilani ngata vani karini langutele kona riqingho ra wena muyingiseri wa GCR FM kuva uveka comment ya wena endleni ka leswi abakari va swivula kokwani Maluleke kambe ke hambi switetano na muyingiseri wa mina hi ta va hi karhi hi ri makete nakona ka ntsongonyana se hi ta va hi karhi hi tlhela hi vuya na kokwani Maluleke kuva se hi ta ku gimeteni
3: technology she could see that echo swina hina hi sabe nkoyo jikelela hi sire eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfa hito rishaw
4: Shana o tsama o melengo le mile RAF kambe claim ya wena a ile ku tsoneni ka mihandzu ungabe u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u ti hlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfunekeni kumbe u na nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena ti hlanganisa na vamabunda attorney eti lawyera leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swihlayalana kambe ku yisa emahlweni unga tlhela u pfuneka hi swa divorce anti Intellectual contract kumbe post national contract registration hambi kuri administration of estate te hlanganisa na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney now abatsandzu hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
5: Pasta mukova venda anointing services. Yoko famisana kunwe na minister of Dakata. Shano le khlopheke. Uloi wile. Ule kutsandeke na vutonwini. Bana uta tshushiwa. Eka xikongelo lexi. Vetana vana vana va xikolo. Ata khongeleriwa. Ba basisa ra vumundzo ku dza vona. Ntoto lo. U hlasela vubihi kwabyo. Ntirho uta teka ndhawu. A unity fellowship check. Kutsisa huro. Crusade. Eya 27 August 10 a.m. Kasi night prayer. Eya 28 August 6 p.m. Kufika 6 a.m. A worship house. Ungeniwa mahala. Jehovah inhlamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Kukuma vuxokoxoko. Ringo eka 076-540-2472 UPN the power of God at work
6: rula kamehleketo kukumeka ntsena loko join arimarovela funeral services join na munthla ibutsarisa 13 wa swiro handle ko langisa malembe wa 14 hi wena plan A u join na hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele nhlokweni leswaku ti presto hina a itona to chicha chicha tar tetia loko reka

0: Ribele le xiluwa ni vena kamba katla ka timhaka ta marhandzu leswi ku na mhaka yin'wana ni nga sezaku ni kota ku yi twisisa ku ri okay mo ni nyika xifaniso i ku hi ku mina ni na 40 years ni ya rhandza na n'wana maybe a nga na 16 years ni ri na 40 years or let me say maybe ku ri 30 years ni ya rhandza na n'wana a nga na 16 years mara a ri na n'wana already a nga nyikiwa hi somebody ni va n'wana lowu na hami abuser or ku va ka ku endleka yini hi ku ya hi vuyena xiluva a ni koti ku swi twisisa mina ni a ni koti ku swi twisisa ku ri okay ni nga va ni ri na 30 tiyiso mara ni ya ganga munhu loyi a nga na 16 years i under age vhen mara munhu yaloyi i va se a ri na n'wana already ni kombela ku hlamuliwa kwalano xiluva
1: Kokwane Malek.
2: Hello.
1: Ahe.
2: Ni khensa xivutiso lexi xi taka eka mina xikongome mina straight. Enkulukumbana a vulavulaka u swi tiva kahle ku mhaka leyi a yi boxaka ya 15 years na 30 years. Madala ni swi tiva kahle ku u le ka underage why mi nga vuli over 20 years kumbe over 18 years why mi ya vulavula timhaka ta 15 years a mi swi tivi ku mi ta va mi ka mi abuser hi ku ya hi nawu wa South Africa mi ta va mi ka mi abuser n'wana yaloye a swi vuli ku loko a ri na n'wana i kume n'wana by mistake hi futhi loko a ko tiveka laa nga n'wi nyika n'wana hi yava a fanekele a nghena ka court case yena yaloye hlayani milawu ya South Africa mi ta kota ku yi tiva ene mi ta twisisa ku why va mi pfalela va ku mi nga tshami na n'wana loyi a nga na 15 years wa ha ri under age loko mi lava ku lava ku ta yi twisisa kahle mi nga yi vutisi ngopfu ka mina kumbe ku ni kwexena mi fowunela tatana rikhoto kumbe van'wani maphorisa mi ma vutisi ni vulavula hi vanhu lava tivaka nawu va ta kota ku mi hlamula mi ta kota ku mi yela ku mi nge ti mi fokisisa ku why mi nge ti mi fokisisa mi ku why 15 years n'wina mi ri na 30 years hi ku a ri na n'wana i kume n'wana by phanzam by mistakely hi swo hi alaka swona sweswo ku mi nga swi endli hi ku swi ta mi khomisa loko mi ala mi swi endla hi ku n'wina mi vona n'wana loyi a ri na n'wana mi ku mi ta n'wi endla sati ku ta khomiwa n'wina nawu wa South Africa wu mi pfumeleli hlayani kahle leswi mi vulavulaka swona mi vulavula amoyeni sweswi mi twiwa hi munhu un'wana na un'wana mi twiwa na hi maphorisa va ta sungula ku mi tekela nhlokweni a mi nga tekeliwi nhlokweni hi maluleke mina no mi nyika xitsundzuxo ku leswi a swi ndziwi leswiwa this is a reminder no mi tsundzuxa mina mara loko mi ala mi swi endla hi ku mi tala va kulaka ta kuma sati wa 15 years swi tiveni ku mi ta famba 15 years again this is the true what I say ni mi byela ntiyiso loko mo lava ku mina loko ni nghene moyeni mi ni question mi hleketa ngaku leswi ni mi byelaka swona a hi swona swi endleni mi ta kota swi va improver eka n'wina hayi aka mina a mi ta khensa vanhu va xikwembu loko mi kume munhu wo mi tsundzuxa loko mo vutisa phorisa sweswi ta mi vutisa ku hi n'wina mani mi tshama kwini fonelani xitichini sweswi mi vutisa mi ta swi twa leswi mina ni byelaka swona mi vulavule kusuka ka 10 years mi ku 18 years ivi mi ya le ka 26 years mi tsandzeka ku swi tiva ku loko n'wana wa nhwanyana a kuma n'wana by mistakely swi na khombo xo sungula mi n'wi abuse a tshika xikolo a nga yi xikolweni a ha ondla n'wana lowu a hindeliwa na hi nkarhi wa yena a nga dyondzi xikolo hi mhaka ya n'wina Miss one of my mistake win. Madam, you own even do down one move. That is the truth. So, Mingani questioning go Puku, Nikotaku, Mitakotaku, Pasaka, Mingani Pasi, Imakawa, Yakulesum, Miss Lavaku, Milavaku, Fevarua, Lesumunam Mutsaksos, and a Sungam Fevar. Just because it's wrong. Ekulo kumoshana wa South Africa mdakota kusitisa ku South Africa yi ala yini yi ala disturbance ya ku disturb bavana ba vanhwanyana ni va enda ba basati vanga ha dyondzi kahle na xikola na vamindoku bya vona mi theni mi va onhela ivi na wa South Africa wu vona nandzu wu mi teka wu mi pfalela mo ka mi nga yi hlayi milawu leyi se mina yi hlaya milawu leyi na yi ni vulavula leswi mi kha swi tiva mi hambi mu ni khwexena mi ni jikajikisa mi ni vutisa swivutiso leswo ka swi nga yangi layani ni ta mi byela leswi mina ni swi tivaka leswi ku nga ku ya hi nawu a wu mi pfumeleli n'wina na huwo lomu wu vulavula muhaxi
1: kokwani Maluleka
2: a hi hlayeni nawu wa South Africa hinkwenu hi kota ku twisisa ku leswi nawu wu nga swi laveki hi swihi na loko hi nghena amoyeni hi vutisa leswi swi nga ta kota ku swi hi veka kahle andleleni ya nawu hi ku ya hi nawu wa South Africa n'wana wa 15 years hambi n'wendzi n'wansati i ku n'wi abuse sweswo a ni nkulukumba lava tlhela va boxa ku i n'wana wa 15 years vona va ri na 30 years va ta questioniwa hi 15 years leyi va nga yi tlhandleka ehenhla ka n'wana va n'wi ndlasati va ri na 30 years a ri na 15 years yena hikuva a fela ku i na n'wana loyi ene leswi swi nga rhongo va ta n'wi gwevela sweswo xiluva
1: kokwani Maluleka
2: haxi wa mina nkarhi wu ri yini vanhu a va ha lavi ku vutisa swivutiso va lava ku questiona kokwani Maluleka ene kokwani Maluleka no problem
1: hi sale na mune wa timinetse kambe ke hene na voice note leyi ndlavaku yi tlanga yo hetelela se hi ta kota ku pfala
3: Itangeni mitani vuyisela.
1: Okay. Yes. I abuse is long. So fanela ko munhu ya loye angaya aya paleriwa a toxin abakit rat makato fana teto I rape. I nwana ya loye ka yena. Se mina ne sini xivona ko ni wana inga ku. La ba va ringana ko hi malembe. Vanga tekana hi xivona. Vana na bona. Loko ku va na leswo huwa va huwa hi sizes ta vona hayi ku va munhu kulukumba a ya nghena ka xihlangi swi bihi ngopfu a sasekanga a swi basanga milawu n'wana lowu i ya nyikiwa hi mani loko ku ri ku sungula munhunkulu a teka n'wana loyi a n'wi endla nsati swi bihi ngopfu swo fana sweswo munhu loko ku a ri kona a endlaka swo fana sweswo vamakhelwani kumbe vaakatiko va nga vona swo fana sweswo punelo a ya puleliwa nandzu a xiphoriseni a khomiwa a tshama kona a batita malembe hambi u tshama a nga humi a jele hi mhaka ku hi mhaka yo fana leyi yi ta yi n'wi basanga i ku endla ku n'wi tikisela n'wana hi vutomi n'wana a kula a nga karhi a nga tsakeli timhaka ta vanhu va xinuna hikokwalaho ka ku va a sungule ku va a tekiwa hi munhu loyi a nga nkulu ka yena swi bihi ngopfu hi leswi mina a ni swi vundza swona a ver na longa dise trave bramar ku ri kwala aska tsavi tumo ka skopo inkomo nga mhlabe na tatani Maluleka inkomo na va yingiseri hinkwavo va GCR danko hi khensa swinene ka ku va mi nghene mi tiyisisa ka mhaka leyi karhi hi bula hi yona kambe ke hi va hi karhi hi sale na timinetse timbirhi hi nga se ya pfala kambe ke kokwani Maluleka hi vuyeni ku va hi karhi hi pfala hi timinetse timbirhi ntsena hi ta va hi karhi hi amukela DJ Mrexa loyi se a nga yima nyangweni kokwani Maluleka
2: Mrexa loyi a nga yima nyangweni all right ni khensa swinene vayingiseli va GCR. Ni khensa swinene ni vuyelela ku dya hi ku engeta lexi ni lavaka ku hundzisa xona laha. N'wina lava mi nga le ku laveni ka kokwana Maluleke hi ku lava ku pfuniwa swa vutomi bya n'wina, ni ta va kona exitichini kwale ka GCR hi Friday. Ni ta kota ku mi byela ku ni pfuna hi yini na yini na yini na yini na yini na yini, swi tele se nkarhi wa mina wu fikiwa ku ni mpfuna. Ni ka ni khensa hinkwayo South Africa, vayingiseri hinkwavo lava vanene lava kahle. Kokwani Maluleke va ri tani next week kumbe hi wa wumune wolowo hi ya ka wona, haya hlangana na kokwani Maluleke a ku ri na nhlokomhaka yikulukumba laha na nhlikani ve ri yi lava mina, se ni ta ya ni ya mi byela yona hi wa wumune. Danko.
4: Danko, hi khensa swinene kokwani Maluleke, hi ta tlhela hi mi khoma ni kameke nkarhi lowu taka kameke muyingiseri wa GCR FM. Tsundzuka leswaku nongonoko wu fana na lowu hina wona wa mbirhi wun'wana na wun'wanyana ku sukarisa kona hi awara ya nongo ku ya kokuba awara ya khomeke nkarhi wa sweswi hi ta va hi karhi ya ya amukela Mrexa the DJ leyi nga ta va karhi ku nghena hi tale mbilwini, kambe loko a ri mina ni gimeta kona kwale hi ta tlhela hi hlangana kambe eka siku ra mundzuku lerixaka hi ndzima ya vutomi laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na loyara xikan'we na dokodela eka awara liya ya mbirhi. Muyingiseri wa GCR FM ra ha perile, ni khensa swinene ku va mi kote ku ni yingisela eka awara yo sungula ku ya fika ka awara vumbirhi, kambe ke ku dya hi ku engeta hi ta tlhela hi hlangana nakambe eka siku leri landzelaka. Inkomo ra ha pere
5: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCR FM rito rixaka
6: xihluva n'wamavundla xihluva
7: u rhulaka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services. Joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khome xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo, hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabaji na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese wholesale endzhaka magezi ya dway na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra vurintshwa eka Mukwati next to you safe eVulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvor Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhana le police station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhana le Manemelong

Mama,

nga vela vadi shoko shoko shoko shoko shoko shinga toteluwangi kokwani Mbazima ankosini mara na makume mbiri mbiri wati mileze vele kubile awara liya ya makume mbiri mbiri awara liya kume eka sikura na mutla rov mbiri vele eka sikura na mutla nere keso sunene ishluba nongono kulo uya ndabuko wahina keso sunene nakitamba nako haiko awara na kukwan malega keso sunene ntala ya leyo wale kano kono kulo uya wa ndabuko wahina.

ndlela yeleyo va kha yi kona va dyela byo titimela hambi byo titimela hi lebyi njhani allright ya ndlela leyi kahle kahle nhlokomhaka yi ta va yi ri kona vhele ka siku na namuntlha kanakonoko lowu wa tale mbilini ma swi tiva vhele ku hayi la kanakonoko lowu ku diliwa hi nhlokomhaka tinqingaqingha ta mindyangu ndlela yaleyo tinqingaqingha leti va nga na to vanhu kwalomu ku hanyeni ndlela leyi yi ta va yi ri kona siku na namuntlha nhlokomhaka leyi nga ta va karhi hi twa kahle kahle yo yi tshame hi ndlela yini ni ri ku nga ri khale na vuya na nhlokomhaka hi ndlela yo yaleyo kwala ka sikelo ku amukela ka mixer wa mina i mina Rockstar DJ jale ri ya vhela ra ku bombulanyana ni ri ri ku faneliwa kahle hi ntima wa roho ku nga ri wona loko a munanga lowu tolaka nenene n'wana xithabana n'wa swilo lava hlaya mina vhela lava ni tivaka ni ri i jale ri ya a ra ku ntima yi voma.

ke makubembeleni sevithi mina sekubulawuri leyakhuma mixer wa mina yande loko maka ikovhele laha ku nga na mani laha va nga na malembe lamani ya mani va na malembe lamani ya 46 a ni ri lava khomisaka timhaka ta ku ri na kahlekahle voho va tekiwile eku tekiweni ka voho ni na vona ku ri munhu loyi a ti tirhela kahle vhele a ri na swa yehe hambi na movha a ri na woho kwalaha kaya yi koho baki leya ri koho laha ni ri lava khomisaka ku ri no ni na voho a vuye a hlangana na ku va a hundza misaveni ku hala xilungwini a tirhelaka koho vhele laha a khomiwa nkosi ndlela yaleyo a karhi ku ti jikajikeleni ku hala a tshama koho a karhi a famba njhe minenge vhele ndlela yaleyo va kombisa timhaka ta ku ri no loko a ndzhaka ku va ku lahliwini ndlela yeleyo ku nga se hluvuriwa na ku hluvuriwa laha kaya laha kaya ku ri na majaha mambirhi na tintombi timbirhi vhele hi ndlela yeleyo va kombisa timhaka ta ku ri no majaha mambirhi lama hinkwako ka vona hi wo lamakulu ku na lowunkulu ku na lowu a landzelaka va na switandzi swa vona ivi ke ku va na sisi loyi a nga tekiwa lowu wan'wanyana wa ha ri koho kwalaha kaya lowu wa ri kotse wa nhwenyana na yehe kwalaha se va kombisa timhaka ta ku ri no a ku sehela na ntsevu.

0: lava vambirhi lava va thembisana na ku dlayana hi ndlela yeleyo hikwalaho ka movha lowuwani wu nga ko laha kaya va ri va swi lava na ku u kumaka u nga ha ri kona laha kaya lahana na va swi tiva ku va nga swi ndlisa ku yini hi ku va zamile ku tshama na vandyangu va zama ku kombisa ku heyi nchumu lowuwani wu le ku vangeni ka hasahasa laha kaya laha lowu nga siya hi tata wa vana lavawani ivi ke wun'wana wa voho wa vapapantsonga ku hayi mo tisa ni ta fane va khomele wome hi ku hala kaya hi ku loko va lwa hi woho ha ni ta wu tirhisa mina laha vana lava va ngo meno swantswa yi suka kusuka loko ku ri ka fiwa ku fiwa hi ndlela yeleyo mhaka ya movha lowuya va ku na movha lowu nga ta ya kun'wani la movha wa kwala kaya wa ku ri wa movha wa papa wu nga ri wa papantsongo hi ndlela yeleyo se va kombisa ku ri heyi se loko swi tetani va ndlisa ku yini hi ku laha kaya laha a ku nga ri na wili leyi nga tsaliwa hi mufi laya kaya laya mhani va ri va kombela ku pfuniwa va nga se luzekeliwa hi vana hi ndlela yeleyo va ndlisa ku yini loko swi tetani hi ndlela yeleyo hikuva na voho a wu vitani vona movha lowa wa ha ri maphepi mavitini ya papa hi ndlela yeleyo na tin'hweti a ku se hluvuliwa a ku se hela na ntsevu wa tin'hweti papa va lahliwini laha kaya kambe ke se ku na hoyihoyi ya movha laha kaya 060-875-942 hi tokuxana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwana ni ri hi baqingo mikisari wa mina kwala ka nomboro yaleyo ku duma swinene ta va karhi hi twaku vonelo ra n'wina ka mhaka leyiwani hi rini nakona mhani va nga endla yini hi mhaka leyiwani teka mikiseri wa ku sungula laha mi le moyini la
1: DJ Mirex va endlisa ra hubyeni hi losiya
0: ahee hayi khokulosa hina
1: hello
0: elosini hi ngovo
1: hello
0: manitwa
1: DJ Mirex
0: hina hi pfukile minjhani n'wina mani kuma mani va ni kha ni lunghisa swimbenyani la mani yi twa sweswi ya mi xota hala ka mina mani kutani sweswi ke i mina a ni twi nchumu xi sweswi
1: na mi twa mina
0: alright na mina mi twa sini hi nga bula
1: okay ni khesile mihloko mhaka leyi ya twala and yi simple ngopfu xo sungula a ni vana lava i vana va mhani lava va nga hisela papila ende i vana va mufi no vona ongeti va tlharihile tlhelo
0: i vanhu va nga tlharihela tlhelo
1: vana lava va lavaku ku movha lowu wu tekiwa hi wun'wanyana wa vona kumbe va lwetanaka hi wona a ni movha lowu i movha wa papa vona sweswi va felela mhani wa vona ande i mhani wa vona street a hi step mother a hi swona
0: i mhani wa vona street
1: so a ku nga ri na need ya ku vana lava va lwisa mhani wa vona hi nhundzu ya mutswari wa vona wa xinuna
0: mhani va zamile ku hlengeleta hayi va papatsongo va ku ha swantswani khoma movha lowuwani ivi va ku mena va ku swantswa ku fiwa
1: so na va bantsongo kumbe va lava va ri kona emithini na vona va feyile mhani lava va tsandzeke ku ta na xintshunxo xa ku khomeka ku va vantsongo a ku i kombela movha i ta wu hlayisa loko vana va ha ri ku lweni vana va mpoti wa yena a wu nga ri solution leswiya a ku ri ku ngetela ndzilo kumbe ku chela pharafini ka ndzilo lowu nge le ku pfurheni swinene so mina ni vona ngaku xa simple hi lexi a va ringeti ku vulavula na vana va vona va va byela ku ri a va pfi va yimenyana hi mhaka ku va ku bakabakaniwa swilo hi mhaka ku hluvuriwa a ku siva kona kasi emihleketweni ya vona va ta va ri na leswi ni lava ku va byela swona sweswi a ni sweswi mhani a va teke hi papa lava leswi vulaka leswaku ri hinkwaswo leswi a swi ri swa muringano wa vona wa xinuna i swa vona because muringano wa vona a nga ha ri kona emisaveni
0: a ku khathaleki ku a va tsaleni wili kumbe a va nga tsalanga
1: a swi ni ku wili yi kona kumbe a yi kona it's obvious i swa nuna wa vona unless nuna loyi movha loko a wu xava hi mavito ya munhu un'wana loyi a nga ri ku wa family member
0: mavito ma voho papa
1: se loko ku ri mavito ya vona papa va nga vileli mhani movha lowu i wa vona because a wu ri wa muringano wa vona unfortunately muringano wa vona i fambile hi ndlela ya rivi lexi mhani va fake va xi endla hi ku ya hi ku twisa ka mina i ku ri a va ringeti ku vulavula na vana va vona va yisa mimoya

0: va yimela mhaka ya nhluvulo wi hindza. Loko nhluvulo wi hindzini, mhani kumbe na before nhluvulo wi hindza, mhani emihleketela voloko va ta va vulavule na vana va vabyeko a ra yimeli nhluvulo wu rhanga wu hindza. Loko va ha yimele ku nhluvulo wi hindza, mhani vona a swi bihi ku va endla affidavit xikan'we na phepha ra kusuka eka vuposi. Ba endla affidavit exiphoriseni kumbe ka magistrate.
1: Okay, ana rata botsa ku yivulavula hi yina affidavit.
0: Okay, ba ta tsala hi ngo no vula ku ri i papila ri le xinawini. Va nga swi endla na maphorisa kumbe va swi kombela ku pfuniwa hi va ka magistrate ku va va pfuna ku endla affidavit ya swilo swa nuna wa vona loyi a nga hindza emisaveni. Loko va ya le va ta boheka ku famba na loko ri ku va catile va na certificate a nga famba na xona na pasi ra mufi xikan'we na death certificate. Kumbe loko va yini le maphoriseni kumbe a ka magistrate va ta va tsundzuxa ku va fake va ta na hina hina loko swo karhi leswi va fake va ta na swona a swin'wana va va va nga swi kumanga. Va ta va byela ku va fake va ta na yini na yini na yini ku ri ku kota ku endliwa affidavit yaleyo ku ri that thing yi kota kusuka ka mavito ya muringana wa vona swi vuya eka vona. Mamantwisisa a ni movha a wu koloti i wa vona bana.
1: A wu koloti.
0: Loko a wu kolota a ku ta va na problem ku ri wa ha ri wa bank. Se lexi nga kona hi lexi, loko ku na phepha leri ra kombisa ku movha wu hetini ku hakeriwa certificate leyi kona la mutini, na yona loko va ya ka magistrate kumbe va ya emaphorisi ku endla affidavit ya ku kombela ku swilo swi transferiwa eka vona va ta famba na sweswo hinkwaswo ka swona. So vakulukumba lavaya va swi tiva ku loko munhu a loveriwini va endlisa ku yini loko a ta na maphepha yo karhi ku a kota ku susa swilo eka mufi swi vuya eka yena tanihileswi a nga yena n'wansati wa mufi kumbe ku va yena wanuna wa mufi. Se kokwalani hi leswi nga ta endla leswaku mhani va kota ku va va biyeletela lexiya hi vulavulaka hi xona ku nga xipandzamananga lexi vangaka hoyihoyi la mutini.
1: Se loko
0: mina a ni ta ku futhi ni lava ku ngetela futhi loko se va swi kotile ku va va swi cinca swi vuya ka mavito ya vona, loko mhani va vona ku a ni mhani hi vo va tivaka ku vana va vo va hanyisa ku yini, loko ku ri ku i vana va ku ri a va koti ku yingisela khwati mutswari wa vona wa xisati a swi bihi ku mhani xilo xi va ti xavisela xona.
1: Va xavisa ku sala ku ri ha movha.
0: Yes, va xavisa movha luwa ivi loko ku ri ku mali ya kona va yi kuma ya khomeka a swi bihi ku va ti hlayisa hi yona. Loko va lava ku tlhela va va na tintswalo ku tlula mpimo a swi bihi ku na vana va ku xi 100 randa va ku i movha luwa mutswari wa n'wina tendisata ku wu xavisa as mutswari wa n'wina because i wa mina tanihileswi a wu ri wa nuna wa mina.
1: Se loko
0: va ta endla leswaku pongo leriya ri nga ha ri kona eka vanhu.
1: Okay, se loko va va xavisa movha wolowo ivi ku va na mali, mali leyiwani na yoho a yi ngo to vanga mpfurhampfurha yikulu hi laha kaya lani ku nga swi tikomba vana laha va hlupha.
0: Yes, i ntiyiso swi nga fika swi vanga pongo swinene mara mhakankulu i ku ri mhani a va ringeti ku khulumisana na vana va kumbe va kuma van'wana lava nga va pfunaka ku va vulavurisana na vana va vona va va convince hi rito ra xilungu ku ri va kota ku swi tisa ku swilo swa mutswari a hi swa vona vana a ni tiva na mindyangu na van'wana i swa mutswari wa vona loyi a nga sala se va nga vangisi mhani wa vona ka nhundzu leyi yi nga sukeriwa hi nuno wa vona. So van'wanyani ni nga tshama ni hlangana case yo fana leyi hikwalaho ko va ri na mindyangu lowu kumbe maxaka ya mufi loyi a nga muringana loyi ni lava ku vulavula hi yena a va ringeta ku lava ku ta n'wi tekela nhundzu ya nuna wakwe ivi a tirhisa social worker i teke this issue a yi teka social worker so ti-social worker va koti ku n'wi pfuna ku ri a kota ku kuma leswi ni swi vula ku ri va fika va swi endla eka magistrate kumbe eka maphorisa ku nga ti affidavit na ku cinciwa mavito lama ma vuya eka vona mhani lavaya ivi va sala va winini lava va sala va lo gabami lomo. So na mhani loko ri ku va swi tsakela va vona ku vana va a va swi koti ku va nga va tirhisa tindlela to karhi ku va va wina miehleketo na ku tisa xiyimo lexi va nga kombela social worker ivi a nghenelela a kota ku intervene a va interviewa hinkwavo ka vona va kota ku reach a consensus eka issue leya movha ende swi nga endla leswaku na rirhandzu leri sungula ri tlhela ri tumbuluka ku ya emahlweni. So xin'wana xi ni karhataka nyana emoyeni mi nga kuma ku maybe vana lava va nga va influence hi van'wana va ti-family members kwala mutini.
1: Okay.
0: lava ku tirhisa vana va mufi ku ri va xumbadza mhani wa vona. Ene vana va mufi va nga swi voni ku hi le ku tirhisiweni ku ri hi xanisa mhani wa hina.
1: Va ta kota ku teka movha lowu va famba wu wa wona.
0: Yes, yes. Ri tirhela ku bantso kota ku va timovha ta wu lava siku hilini na ro ra ndhawutisa nyana. So a ni ta ku na vana va mhani lava loko ku ri ku va le ku yingiseleni a va tlharihi va protect-a leswi nga swa ndyangu wa vatswari va vona. Va nga pfuneti va lala ku tlhengisa ndyangu wa mutswari wa vona. So a va ringeti ku tisa kurhula and va swi tiva leswaku leswi papa vona a nga swi sukela a swa ha ri swa vona va kurile i swa mhani wa vona na xigumandzeni lexi nga kona laha ndzeni ka muti.
1: Ene xigumandzeni i ku inhwanyani xo hwi
0: xi tlangisa ku yini n'wana baba xi nga xitsongo
1: va nga ta xikhabanya
0: a xi na matimba phela. So mhani loko va ringeta ku endla sweswo a hi nkingha leswi va fanele ku yi olova ngopfu loko chusa hi vana va vona mara swi bihi swi normal ku munhu a chuwa vhela noko na ku a va tihluvula va ha ri la munhu wa
1: vona sesi wa kona lowun'wanyana loko va vulavulanyana pulanoma va n'wi byela timhaka ta ku a tiva ta vukati bya yena
0: va vona se swi fikaka ti i xitsunga ta ka ti nga tshamisekangiki kasi a fanekele va endla yini va gongana tanihi lava va nga sukeriwa hi mutswari wa xinuna va aka ndyangu lowu hambi va ri switandzeni swa vona va ha ri va ndyangu luwa mhani wa vona a nga sala ka vona ka wona papa vona a nga tsevula hi ndlela ya rifi. Mamana hi vona ya DJ Rimirekisana va yingiseri so mhani va nga chuhi a va ringeti ku kuma i ndlela ya ku vana lava kota ku tiyisa ku ri leswi swi nga sala swa mufi i swa mina a hi yimeleleni mhaka ya nhluvulo yi hindza vona va karhi va swi tiva ku va endla yini ka magistrate xikan'we na le ka kumbe ka maphorisa va va pfuna swilo swi vuyelela mavitweni ya vona. Loko va swi vona ku se swi vuyele mavitweni ya vona ka ku xa ha ta khosa pongo a swi bihi ku va xavisa nhundzu liya va teka mali liya va xera na vana lava loko va vona swi fanele ku va nga xera na vona ku pongo ri kota ku hunguteka. Mamantisa nyana
1: na mitwa
0: yes yes
1: ai khesa swinene mativana
0: ni khensela a hetini ni van'wanyana makhela na xitichi
1: ni mitwa kahle makhe
0: banking
1: alright ni khesa swinene makhela na xitichi kusuka kwala tlhelo kwala vonelo ra vo ndlela yaleyo na wena mixer wa mina ku nga baqingi nomboro i 060-875-942 ni teka lowu mixer mi le moyeni ahe miko kwala
2: hello
1: ahe
2: murekereke
1: mi pfukini
2: hi pfukile minjhani
1: hi pfukini
2: hambileswi ni nga mi twi ka foni mara a hi vulavuleni
1: a hi buleni
2: ni ta rhanga hi ku endhawini ka mutini wa ndhawuta ndhawini
1: i ahe
2: ya se na mitwa a se na mitwa ka foni ha number one mhaka leyiwani yi
1: olovile
2: yi olove hi ndlela leyi mhani hi vo va nga na matimba hinkwawo ku tlula vanhu lava nga laha mutini hinkwavo va na matimba hinkwawo ko va ku ri ku a ni ti ku va chavisa yini sweswiwani va chavisa hi ku va vana va kwetlembetana kumbe kwetlembetaniwa hi nhundzu ya mufi vona hi vona va fanele va banenge hansi va ku nhundzu leyi nga laha mutini i nhundzu ya mukhalabye wa mina a hi n'wina mi fanele ku mi vanga nhundzu ya mukhalabye wa n'wina
1: na vona va ri i movha wa papa.
2: E-e a swi ta va swa vona loko mutswari wa xisati na yena a nga ha ri kona sweswiwani swi lawuriwa hi mutswari wa xisati loyi a nga siyeriwa ndzhaka ya yena hi nuna wa yena na vona a va juluki nyiwa ku va ti endlela ndzhaka ya vona na vana va vona
1: a ni n'wina va xinuna mi hlupha ngopfu mi ndla sweswiya swa ku mi ku n'wina hi n'wina laha mutini lani ku leswi swa bava leswi hlupahlupa vavasati lava nga ku va nga sala la kaya
2: loko a ku ri hi ku a hi mutswari loyi a nga va bebula kumbexani ko va mantsongo na vona mutswari wa vona a lovile i swilo leswi a swi ta antswa va ku mhani a ku ri mhani hulu se wena mantsongo nhundzu leyiwani i ya mhani se sweswiwani i mutswari wa vona loyi a nga va bebula loyi a nga na matimba hinkwawo loko ku ri ku va na nkwekwerimba a va yele police station na ku mina ni le ku va nkuswini ka nhundzu ya nuna wa mina leyi a nga fansiyela yona a swi simple ku va va pfuna a swi simple ngopfu hi ku i nhundzu ya mukhalabye wa vona se lavawani vo lwela swo ka va nga swi tivi na lwa papa ntsongo lwange movha a iti haleni he swi ku chakala swi ku thukwa swi ya wena leyi hayi va nga n'wi niki
1: a lava ku zama ku ka n'wana va nga lwi hi yona va rhanga va vuyisa moya kahle
2: hayi a lava ku ta yi hundzisa and then a yi tirhisa yena a dlina a nga ha va nikangi ene lexi a ni lava ku va tsundzuxa mhani i ku va va aware va va careful ku swi nga endleka vana va yiva va yiva movha va yi xavisa vona va twa onge yiviwe hi swigevenga kumbe titsotsi kumbe makhamba kasi hi vona se i fanele va va aware a va teki makhiya ya movha va tshama va ri na wona lava nga kona movha va susa bedri va wu veka kumbexana na loko ku ri ku swa endleka va lava munhu a va gulela mavhilo loko u ri garachini u tshama garachini u ri hana mavhilo va teka mavhilo va veka kamarini ya tlhandlaka na kamarini a swi ta va swi ri best a va nga zi va chavisiwa
1: mi lava ku vula ku vana lava va nga teka movha va xavisa
2: loko leswi va swi endlaku va nga wu yiva va nga ti yivela nhundzu ya vona va yi xavisa nhundzu ya mutswari wa vona wa xinuna kumbe nhundzu ya mhana ya vona va wu xavisa
1: leswi va ngo kotlembetana kaha nga se helana ntsevo wa tin'hweti a ku se hluvuriwa no hluvuriwa swi vula yini sweswi
2: i vurile jojo tlembo ya xibusu laya a vulavula vanhu vo fana na valava hi ku swa yila loko va ku swilo swa yila a hi swi tekeni ku himpela swa yila a hi ringeteni ku swilo a swi zili na movha leyi loko u yi tirhisatirhisa mi nga hlamala se yi tlumba kumbe yi wa kumbe yi onheka se a va hloniphi mutswari wa vona loyi a nga se bolaku na bola sirheni a va se heta na 6 months a va se heta na tin'hweti tingani mara se va le ku vangeni ka nhundzu ya mutswari a hi swona mina ni ta va tsundzuxa ku mhana va ve careful and then va hlayisa movha leyi ya vona leyi i movha ya vona loko ku ri ku vanhu lava va ha phikelela a va va yele police station va ku mina ni le ku holoviseriweni ka nhundzu ya nuna wa mina va ta vona ku va ta kuma xixixi xa kahle ngopfu murexa mina ni general a tikweni ra ka ntshuxi laha ni tshama kona
1: kasini general
2: dango
1: right general la ka ntshuxi kasi swinene hlayisekani swinene kwahalani ka tiko leriya ra ka ntshuxi tiko leriya ri nga na vanhu vanharhu mi le moyeni ahe
3: u ri yini n'wana ba
1: hi pfukile minjhani n'wini
3: wa bava nkakala ka mavalani
1: wa bava vhele
3: ya xibajani xa vazalwani hi mina ba
1: ni mitwa kahle
3: ya mavona pulani leyiwana vana va lava vana nava that's why vana va sweswa va ha hloniphi loko va ku swilo swayilaswayila a va yini ku vulaka vakulukumba lava huma ku endliwa swilo hinkwaswo swi helela ivi loko swi helile mhani a va ti tekeli movha yaleyo va ti xaviseka ho ka hi nga tivi ku i movha njhani hikuva va xavisa movha ka man'wani movha ya khale ka man'wani private ka man'wani bai loko ku ri i baki hi right ke loko a va ri na n'wana wa last born wa hetelela hi yena a ta ku noko loko a ri kola kaya a teki baka la yi tirhisa yi kha yi nghenela mhani mali nyana hi toko va kuma swa
1: lowo hetisela i ntombi yi nga koko kwalaho
3: a swi nge lunghisi ntombi na yena a ku to no fika xiyisa xiku xa n'wi lava ivi se ku tekiwa na movha liya ya mufi wu fambafambiwa hena se na sweswi va nga yi drive movha leyi movha loko u ka ha te ta yi na badi rin'wana rikulu swi ya swi ya nwa tisavhani swi tiva ku dakwa yi dlaya movha ku ku na valoyi ku ve hi voo va nga ti dlaya vana valava so a ku rindziwi omret ku hluvuriwa swi hela hinkwaswo ivi mhani va xavisa movha leyo va ti tekela movha leyo va ti vekela mali bank kumbe va vona ku va pfula xichisa lexi nga kotaka ku va va hlayiseka loko ku ri mali yo nyawula va na midi ma hambi va nyika xi-100 tani va kwa hi mali leyi ya van'we hikuva va na miti ya vona va lava va nga mukhegula mukhegula va na right va na matimba ya ku endla xin'wana na xin'wana ehenhla ka nhundzu leyi nga fiwa hi mikhalabyi wa vona a va nge control hi vana valava xidini omrex vana valava va ya ku dlaya nini i tiyisini bava lomi ngo kuma ku siku rin'wanyana movha tekiwe matlhelo swi ya xavisiwa ku chuchwa njhini xavisiwa valungu va mali a va yivile nhluvulo ivi movha yi xavisiwa va ti tekela mali ya vona mukhegula lavaya ha va na miti ya vona va tshami lewa n'wansati loko ku ri a ha ri ncini wa ha xikolweni va teka mali yaleyo va dyondzisa n'wana xikolweni lava va huma va pheta va tivonela va ta tirha i swilo swa mhani va na matimba ka swilo swa va swa vona mhani movha loko swi hela hinkwaswo a va yi xavisi a nga hembi bava lowu haku mara yi ta dyina nyamalombre swi nga tiviki swi ya kwini
1: yane
3: se swi nga ti-battery ta famba mathele swi ta famba movha yi ta gumbiwagumbiwa swi ncinincinini vana va lava loko ku ri va hi twa hi majaha tshikani swi leswa swa mikhegula fambani mi ya titirhela mi ta onara swa n'wina mindyangwini ya n'wina na vana va n'wina mhani va tshikiseni sweswo hi n'wina mi fanele mi thimi pfuna mikhegula mi nga yima vangisa wa ha ri ku rileni mhana n'wina mithi mi ya futi ma engetela swilo a va tlhalangi vafana lava amini na wa baba nkakalaka mavalani i xibaja xa vazalwana wa mina
1: kaso swinene xibazani xa vazalwana
3: dange baba
1: danko alright va ku wa baba nkaka hi ndlela yeleyo kusuka laha tshama lani kaso swinene ni ri ndlela leyi mo ni teka na un'wana mixer ni vona ku va ri yini vo eka nomboro 060-8875-942 mlemoyini la ahe right kaso swinene.

0: le moyela
1: ke jembretsa
0: a e go kwa
1: no pokere
0: e pfukile mjanu nge
1: ai tsiki na sto go maka ya nhlomulo lo
0: ei vano va banga sa mufila wa munhu kahle kahle na ngo tsikisiwa tin'hweti a tisihela ntsevu leti mara hi lava va lava ku humesa xikokolo
1: yi mani hi endla swikombiso hi va nyika na swikoweto swikombiso leswi ni lavaka ku swi kombeta na swikoweto swa kona va ta ya hlangana na swona I'm sure na vona va swi lava ku landza mukhalabye a ka ha ri ku hatlisa swinene ngopfu va tibyela ku va leta
0: loko va vandla so
1: ya I'm sure va tibyela ku va leta leswiya venge ku na swiyila kumbe ku na swa yila a xitori DJ Mrek emugingiriko leyi vengele ku endleni sweswi va nga hlamali ene va nga lumbeti vanhu va ku vanhu va va loyile ku ri ku vo ti loya hi woxe loko mina ni famba mina la ka muti lowu ku na timovha ku na tihomu ku na hinkwaswo lani kaya hi swona DJ Mrek loko mina ni famba ku na nsati wa mina la loyi swi nga swilo swa yena swi i swilo swa yena na mina leswi loko mina ni famba ni salela yena a swi tseva swa vana va mina kuna nwadi yin'wanyani yi nga khumbiwa hi makhelwani wa xitichi nwadi liya ya Abdavid vanhu a va yi hloniphi swinene loko yo za yi tsariwa a swi turiwi timhaka ta kona a yi hamba ti kule na protection order ti le kusuhani ngopfu leswi vulaka swa ku Abdavid i guarantee ya ku vulavula hi timhaka leti ti nga kona ya ti guarantee yona leswaku leswi i ntiyiso lowu ngo nge munhu wun'wanyana a nga fanekelanga a wu thuli se ya ya endliwa hi manana va tlhela va vula na swivangelo swa kona ku ni za ni ta ni ta endla Abdavid la mukhalabye wa mina wa ha ku famba kambe i siye xa milenge ya mune laha kaya xifambo lexi xi vanga nyimpi va ta va endlela ndzilikano ene ndzilikano wa kona wu ta vuya hala ka manani ku wena manani a ku na munhu loyi a nga khumbaka xilo lexi handle ka wena a ku na munhu loyi a nga vekaka nawu a henhla ka xifambo lexi handle ka wena hi wena yi nga na matimba ya ku helela wena manana hi ku i swa nuna wa wena leswi
0: ya
1: yi mani ni tlhelela lahaya ka swiyila lahaya loko xifambo xa n'winyi wa xona a nga suka a xi siya la kaya sweswi hi vulavula hi munhu loyi a nga se zaka a nga dzama na le hansi wa ha helerile kambe vana lava va la ku endla ntsumantsumani ya ku n'wi tlulatlula a nga se wela na le hansi
0: timhaka ta kona
1: a va yi va ya langutisa laha movheni la mukhalabye a tshama kona la movheni a kota ku langutisa ti-fingerprints lahaya ka xidrive lahaya va ta ha va ti vona hi ku movha leyi a yi se za yi nga hlantswahlantswiwi ya ha khumbaretiwile va yi navela yi nga se za yi nga humahuma la jaratini a va yi va ya langutisa laha va ta ti vona ti-fingerprints ta mukhalabye va loko endla yini hi swona leswi ila ku ringeta ku va hlamusela mhaka ya ku xiyila i mhaka leyi hanyaka van'wani va nga ta vula ku yi file ku fe mihleketo ya vona xiyila xa hanya mureka a xi ene xi kariha ngopfu xiyila xa xumbaza xa onha xa thunyetela xa hangalasa hinkwaswo swi ku mfe hi mhaka ya ku se loko ku ri ku va lava ku ti vona va ri va tindleve va madzinga ngatwi a va endli sweswo va ta va hlangana na swa ncila wa buruburu hi ku mukhalabya i ta kwata wa ka wa swi twa i ta kwata laha nga kona moya lowu wa wena u ta endla mpilumpilu wun'wana wukulu kumba ngopfu va ta dina na vona hi voxe va nga ha twanani leswi va paku va vulavula na mariti ya ku va ta otherwise va ta dlayana va dlayana na movha wa mufi a wa vona phela i wa manani lowu
0: yane
1: movha a wu se va wa vona n'winyi wa wona wa ha hanya hi loyi hi kona lowun'wana yi fambile ku sele rimbambu ra tlhelo ra lowun'wana ri kona se va nga teki tichansi va ku movha va ta wu gada wu ta va gada movha loko va nga swi tivi ku xiyila encini a va handli swo swi va endlaku swona mara va ta hlangana na xona xa ncila wa bulubulu lexi vesetshaku va tlhanga va xi vona va ta ku n'wana xona ivi xi ku ka vona xi ku ya hi mina luya a mi ku swayila swi vula yini a ku vuriwa mina mina na mina nyamuntlha hi ta kokelana nkumba wun'we ku famba wun'wana ku sala wun'wana kumbe mi famba hinkwenu nkarhi wun'we hi mhaka ya ku tlulatlula swilo swo ka swi nga tlulatluleni yimelani nkarhi wu fika wa 12 months yi hela yi ku bi la kaya la ku basisiwa ene mukhegulu na vapapatsongo kumbe vapapakhulu va ta mi nyika milawu va mi lawula ku mi ta swi ndlisa ku yini na vona a va teki matimba va tekela mukhegulu ku ta ku ri ku kombisana ku nawu a wu fambisi leswi ku swilo swi ta kota ku lunga mi nga phijiwi mara loko mi lava endla mapinda lomu tindleleni mi ta phijiwa miwa mi tshoveka mifa ivi mi ta ku yini loku ya va dle bava se va hlasela hina vana va yena va lava ku muti lowu wu sala wu ri hava vana mi rivala ku hi n'wina mitilo yaka hi n'wexe fikani mukhalabya a hangalaka kahle na misava ku sala xipeletoni xa marhambu xi sala xi nga ha khomanangi na nyama ivi ke ku hluvuriwa laha xikarhi ka ndyangu ku basisiwa hi ko mi nga ta endla ndhasindhasi leyi nakona a mi tekele mukhegulu matimba manani yana le ka magistrate leyi va ya ka endlela swilo swa wena hinkwaswo teka swilo swa mufi hinkwaswo u famba na swona va ta vuya va ku lunghiserile ta vuya u ri na maphepha lawa ya ku khomeka va ta tlhela va bela vana lava ndzilikani leswaku no one a nga ta khumba swilo leswi swi khumbaka n'wina manana kuna n'wana na wun'we a nga ta endla leswi laha nga ta swi endla hi ku tlula nawu i tisimbi ntsena swa khomeriwa swi sweswo
0: na mito kokwana
1: a mi vutleli mukhegulu swilo swa yena swa khomeriwa swilo sweswo
0: a ni votwa yi nga ri leswi va nga vafana vona va na matimba hinkwawo
1: na matimba a va na wona matimba na switanana loyi a nga na matimba ya mukhegulu i n'winyi wa loyi a nga na matimba i n'winyi wa nuna hi ya nga na matimba mi nga se mi chavisiwa hi vana va n'wina mukhegulu n'wina lo ngani hinkwaswo swa mukhegulu mi teka na maphepha ya movha mi famba na wona ene makhiya ma hlayisa swinene a ku na nchumu va nga ta xi endla loko vo za va beriwa ndzilikani laha va ta tshama va ku vechechela va ku rhututu va ta mi twa na loko mi vulavula kokwana maleke va ri tano
0: khesini kokwana maleke
1: mi famba na swona ka magistrate va ta va mi endlela hinkwaswo swilo swi ta tshamiseka until ku za ku hluvuriwa loko ku ri ku n'wina manani mi navela ku xavisa movha mi ta kota ku nyika vanhu lava 100 rhanda yaleyo yi vulavuriwaku vulavuriwaku hi yona loko ku ri ku mi ta va nyika yona swi ta va swi huma ka n'wina akuna muna ta milawula akuna muna nga ta mjahala ami jahi mina masitiva ku mile ku zileni ene mi zilela nuna wa nwini loko vana lava tsaneke ku zila switirhela vona abafambi va endla muchongolo kulomuya va vuya va ta nyangata la va ta kukumuka milenge na swikhwidyana leswi a swikoronyimba swi vitaniwaku ku i swikoronyimba va ta ku ngaku vo dya xigayana lexiya xa mbondo xa ku munhu a xurhe xona hambi wo bala khwirina xi ku ndindindindindindi hi mhaka ya makhuma lava nga ta ma rhwala a va endli sweswo va ta xi vona xa ncilo wa bulubulu kokwani maleke va ri tandaku
0: kesa swinene right awara liya ya 11 hi loko se hi bile hi ndlela leyi mixi ra mina hinkwako ku lawu ni kumaka ri kovele hi ha ri ku buleni mina n'wina ka nongonoko wa ta le mbilwini teka mixi mi le moyeni kokwani
2: atimovhela a ku nga teli yona siku ra nkosi a ku driva ma
0: a hi swi tiva va vikangi ta siku ra nkosi
2: a ni ri loko munhu a lovile eka yi vona movha ka yina n'winyi wa yero kusaiteleke ra nkosi yena va yi tsutsuma yi hangahanga
0: a va vikangi ku movha ku tirhe yona hi siku ra nkosi kumbe a ku tirha tin'wanyana na
2: swi lava ku na munhu a driva movha leyo loko mukhaza a hanya a rhandziwa ngopfu
0: a va kombisangi tlhelo ra vana
2: a swi vona hi swona ku na vadriva movha lao vanhu valava swi nga ndzeka u kuma ku van'wani va hana tilese no driva va dryive
0: a ni vhela loko mi ze mi siya movha na driver ni drive ni ta dyondza kwalaho
2: vangani vanhu
0: vafane vambirhi vanhunyana vambirhi
2: lavaluwaku va ma va fana la
0: va dodha lava ma nga na inani a ni mi lava ku humesa xikokolo
2: a ku na maxaka a va vitani maxaka va tshama hansi va vava na vona
0: switandzini switandzini swi ri swantswa yi suka once loko fiwa ku fiwa
2: loko switandzini swi ku swantswa yi suka one ku na lavatiwa kona ni va tirha swika magistrate va ta kuma va nga ri voxe kwalaho funa loko vo leta va ta tlhela va kuma va ri wa ku
0: 50
2: kumbe ku za viwona le lanjini endle se nghena mhaka va ti-problem leti vona va yela ku tsokwala masiku hinkwawo munhu a nga tsadya vana va yena unge ka swilo swa wena
0: a ni mhani lava
2: ni vula swona i mani famba ka majisi va ta va vita loko ku vona a yava mahlwela ti va endlela na protection order ku va nga ha khomi na movha leyi na yin'wana ku za ku hlula loko mi heta ku hlula wu xavisini loko ri kuma mi drive loko ku ri ku mi driver i ndleleni na nhlisi mi driver
0: exi a hi tivi la ka ku vo va kota ku drive kumbe ka njhani a va swi vulangi
2: loko va va na pressure a va wu xavisi va va phaka mali vanhu va lava un'wana na un'wana i langutese vanhu va lava swa tikombela vanhu va skirei vona va skirita vantu leswi ni nga ku bindzu swi vona
0: a ku se hluvuliwa no hluvuliwa na 6 months a yi se hela phela
2: a i vanhu vo titlela tsayoni se a va wa xavisi movha va va phaka mali se va ta sala va tirhisa leyin'wana yi nga sala mali ku ku nge he timbona ni n'wana wata va n'wi nyikile mali
0: a swi ngo va ngo ta tshama va yime hi minenge hi ku ta ku tata ku hava mali a yi se hela yinini ku ri ku leyi va va nga ni kuva va yi helini
2: loko va nga tirhi nchumu va nga va van'wana a va disk license va ta famba va tilavela mitirho va va tirhisela ku va va endlela tilayisense na mana a ni nkarhi wun'wana wa kuma ku munhu leyi huma leyi nga sala vanhu lava a va sale va ndla nchumu na ye hi vana lava na wu va mhani va sale va huwahuwa phela swi nga ndleka mi kuma ku loko swi ku timhaka ta movha ku na leswi swi va tivelaku swona nkarhi wun'wana ku bya swi veka pressure sweswo va ta nyika makuwana drive i kuma swi veka pressure mara loko ku nga ri mhaka ya swona a va eka straight va ta fikela va vitana va tshama va valava ku swivi swa vona mara movha wo dya wu valavulesa a wu ya famba kahle ku famba kahle va nga na huma kuma wu ya ku wini nowa swi kahle ku movha vona mhani va teka decision hi ku lava vana valavazi va nga koka lava loko mhani phala va rhandzi ku fana loko ku nga nga vuli ku va nga lava tswaka a swi vula ku tswaka hi wini va lava vambirhi mi ta kuma ku movhela ya nkarhi wo tala a wu famba hi luya ntsongo
0: yane
2: se leswi ya tin'wana ta buta leti nga ri leti twisisa se tivuya henhla ka xifandza lexiya se laa wu lwela masuma hikuva i ku na mina na drayiva ane na driva hi nkani i ta kuma ku a swi koho vana va tswala phela va ri futhi u kuma kun'wana wun'we ana kuma ku ba ku bar ko da kisi sai din ma ko suka dilo la mu bolo ga
0: ya
2: a bar wa na ka ta no lo la mu fa na so la mu lo ma o to fa di ra sko ni ya ma lo ko ya ra la la no da ra ra no o fa ma lo mu o fa ma mo bolo wa tra ko be na ma ka ko ku sa ma wa lo se me fa wa mo ma sa do sa wa do mu bolo na na ma lo ka o di mu so ka o fa ba a bu ti mo do ba go so ma go longo do khale lo ko ma so re lo na ka tra ro ka ba ba eh a so a fa ko wana go le so ma go na wa le wa ga ma lo ma ba te ka so ka ra ti mo do ma ta sha sa bo si pa sa ya wa ba ba mu ma so so a ba so bu ri chu ma na ko ko so ta wo mo ro ba o na mo yo ko so ma so wo ko ko bu ran ko so ko mo ro ko na so na so da si ke sa mo ro wa na la wa la mo lo ko bu ta sa mo fa ma mara ala wa control ma la wa ke sa wa ra a da tek ni so wa na so ro right
0: mm
2: da so ma ta ba ma ba fu ne ki ko fa na zo da ne da wa ko re ma ji sre
0: mm
2: a mo wa ko mi sa ka lo so mo ta sa da na wa ko da ko ko ba na o da da wa sam ke ra ka ba sti si ko ma ko mo no so na na sti wa na sti mo ni benda de ri ko a ba sti ko ma la la nga ko na ko nga fu na ka ko na ko sa ko ko ma ne na ko de ti chu mo ko wa nu Sulit mana wan no bahasa buat apa nak bawa? Eneh, dok balik buat kat mana fumir ku, kontrol lah wah. Nolok melakukan dasu sama ni, lawan aku sendiri, kulin asal kamu tuan ini. Anda mutu aye, aku semua ni sekarang lawan dah wala, jangan aku buat kulin sakar sebab bakal dah buat terus kulin itu kita butuh kumelam min mesti awal. Dok nolok sakar, sakar mesti awal sekar. Mungkin zaman memang Maka hanya gua lawa aisyah disikas, amen. Wanu sewa tak kerang goso, wanu tak kerang goso. Naku lawa kami silung, gua dah wanu lawa teman dia. Wanu muka kumano bila, wanu lawa muda. Naku suka kumano lawa, wanu erin dia. Naku aku tak undulu, sekolah kau boleh angsur lagi. Naku awang kau tak kau ini ini si, ada amrus dengan orang terus. Jadi ada sembuh jaga ulang. Sekolah kau nampak nampak, untuk awal asyik malah tak kau wanu terukut makdut lah tak kau ini. Malah kita kalau nak makan betul orang tu. Baru-baru orang ni makan nasi ayam, orang ni kalau isap tu makan nasi orang ni. Dah makan orang ni makan kumana ni?
0: Ya, sudah kau tak salah jail.
2: Usulnya dulu orang makan apa ini nasi orang ni. Dia orang makan apa? Masalah apa ini? Dia orang dulu zaman orang berapa awal nak ulang war. Dia orang dah buka orang jual makan saya makan saya makan bang cium orang. So om Rex mana dia kumpa ras kumpa pejalan dengan macam ni kita dah kumpa nasi orang. Macam apa sembara nak buat? Mungkin sudah mungkin dah fokusin orang nak kum buat apa nama ni? Lagu tu ada ke semua lah. Mungkin sahaja sembara pagama. Macam buat orang nak kasinge, na, ingat orang nak cina nombor, nak kata nombor tu kan? Kalau nak buat orang nak buat dia, barang kalau orang nak mana, mengerti ke saya tidak awal. Lagu mesti ke saya tidak awal. Nama bawa dia fokusin. Betul dah, nama orang mana macam so. Aneh, ambil kau rumah kau mahu kuman mewah tanah yang aku ada. Enam orang mereka kau mahu kiri ramai. So, kita dah jaga beberapa segala film. Kau orang ada orang kau nak kau ada saya suruh kau lah. So, mereka saya tu mana orang ini? Tak pernah kau ada kau mahu kau kiri ramai. Awak divide itu nak mana lah? Apa orang ada orang dengan kau buku itu seluruh lah. Dah dia orang kuman, kau rumah kau mikir naya yang aku dah. Baya nak beri yang baya orang kuman. Mustahil sih naya. Kau mesti harus mahu faham. Kau mahu mana orang kau mahu kiri ramai. Jadi muka aku mahu lomba divider divider muka aku dah wala, entah na wala. Nak korang mahu aljiwa, wala kini ya, korang aruin. Si muka aku mahu asal asal muka aku, aku yang awal sekali aku yang ini mana ye, nama semua. Baik saya jawab cerewet orang orang kita orang apa orang cerewet orang kau. Si aku mahu korang korang mana korang mana kau. Si esokan kita kui, esokan kita sama kui. Kalau kita sama kui, mungkin tak masuk lagi. Ini muka aku tu muka kontrol. Tu cuma nak film barang ramu muka mutu kami. Lagu ni ada beberapa nama mutu aku tak buat sebab manusia sih. Bukan cuma kata ni keluar tu lagu ni. Fak kalau bukan nama lagu ni ada beberapa nama nama kis. Bano ada mana yang lagu lagu lagu aku nak beri dia nama nama tak sama nama tu aku nak disuruh dia kasih buat dasar buat aku. Mara sah tak lagu bawa balu leka. Ikhlas saja. Mara pun aku saya sanggup. Kuda nasi sih nak beri terus.
0: Kesus ni. Kita
2: terus mana tu barat. Ikhlas saja. Omret.
0: Danke ukwan. Kesa sinene. Kukwan makuwa ni vele ndelele. Ayiko, ku busy ya mahlweni ni teka n'wana mingiserila kona laha milemoyeni
3: Mrich
0: ahe
3: pfukile Mrich
0: e pfukile minjhani n'wini
3: u vulavula na i kokwana Mdlovu aka Mavalana
0: na meto Butmasile
3: a yi twa nhlokomhaka Mrich wo yi nghena hi muxaka lowuwani loko ku ri ku mhani loko va tise nhlokomhaka va hi byela ku swihlangi leswi lwelaka movha swi na malembe mangani wa tiva a hi tatsaka ku tlula
0: mpimota kuma munhu wa vana matevula hi lowa jaha matevula na lowa number 2 wa jaha
3: swi na malembe mangani
0: i vana vakulu swinene lowun'wana wa number 3 le vukatini
3: okay leswaku u kuma ku ni swivula hi muxaka lowu mrit swinene a ntini wa kumbexani swi ta swi kota ku ya ku tirheni swi ta kota ku ta ku xavula swi ku na swimovha swin'wana swa ku nghenaku vapfulu va tshika mhani ya loyi na movha ya yena
0: e hayi lo xin'wana xi na xitandi xa xona wo tshungula lowa matevula na yexitandi
3: xa yena
0: na yehe lowun'wana ya loyi a nga ha ri kona i na xitandi xaku
3: se va lwela yini ka mhakamhaka ya movha ya mhaka yaloye
0: va lava movha wa papa vona va lava ku drayivha
3: okay se swi vula ku va lava ku dlayana hi vumbirhi ka vona ivi va landza va vona
0: a kwalani a ni tivi ku va lava ku dlayana hi vumbirhi bya voho kumbe va lava ku dlaya ku lava ku kumisa ku yini hikuva lwela movha lowu
3: va ta gina va dlayana va fanele va lava hi mhaka ya movha yaleyo se lexi endlaka va swita ku a ku endlekeleni DJ Mrixani ayi loko a ni nga swi tiku ni ta swi vulavula kahle mati ya loyi a xavisi movha yaleyo
0: a ku se hluvuriwa phela na 6 months a yi se hela
3: o a ku se hluvuriwa ni se a ni ta ku ka mhani a va tshami hansi na vana va vona ku vana va mina a hi endleni timhakeni ta ku yimani papa va hluvuriwa ku sungula hi vona ku endlisa ku yini hi movha leyiwani even then swi nge endleki va nga twanani na mhani a vona na vana valavo loko vona mhani a vona vo a hi endleni timhakeni ta ku yimani papa va hluvuriwa ku sungula DJ Mrich va ta twanana n'wana mhani a ni ta ku loko ku ri ku vana lava va ri vambirhi va le ku swi teni loko heki hi va tsundzuxa hi miehleketa ni a va ringeti ku twanana va ri vambirhi ivi va yimela timhaka ta ku papa vona va hluvuriwa i va vona ku movha leyi va yi endlisa ku yini va nga holovi va nga endli nchumu mrit
0: se leswi mhani lavona ma nga tisa nhlokomhaka va nga lava ku pfuniwa mi ri voho ma pfunisa ku yini
3: mhani ni nga va pfunisa sweswi ni vulaka swona mrit ku a va byeli vana va vona ku a hi yimeleni papa va hluvuriwa ku sungula ta kota ku vona hi endlisa ku yini hi movha
0: okay
3: danke mrit swi hlayisekani mani vanani kahle loko ri kumile ku yingiseleni ka radio vanani kahle na vana va n'wina
0: allright na ve le ku yingiseleni
3: danke mrich
0: kesi
3: danke mrich
0: allright keso swinene masilo la ka Mavalani la khumembirhi timinetse kahle se khumenharhu wa to timinetse ku bulavuri leya ya 11 kwala ka radio ku na xirhandzu Gstar FM 106.0 megahertz nteka lo mixer mi le moyeni
4: ahe
0: le
4: original mo a ringeta ku pfala ncuva
0: keso swinene xibelani
4: mhaka hi leyi right. Mani a va eka magistrate ni va ya va ya report-a case
0: va report-a ku yini
4: a police station
0: va report-a va ku yini
4: yingiselana va ya a police station ni va ya ka magistrate va fika va ndlala mhaka leyi va ku ni munhu loyi ni nga loveriwa nona wa mina a nga se heta wo va na 6 months a lovile se vana hi lavale kulweni va lwela movha ya mukhalabyi wa mina a ku vona leswiwani hi ndlela ku yini ku ri vana lava va va hunguta nikisana matimba lava nga na wona straight i ta va vekela date va ku mhani a tana na vana va n'wina rini va ya na vana lava loko va ya na vana lava vana lavawani magistrate swi ta vulavula na vona a mi swi tivi ku no ku ri mhani lavaku no mina movha ni ta ndlisa njhani wena magistrate ani abaza vaya na vona vana vakuto va hlamuseta magistrate va ku hi xintu xa ka hina swilo ndhaka ya mufu yi hangalasiwa loko
0: mari ko kwala a hi kafoni ya n'wina yi ndle sweswiya swi yi nga duma hi swo
4: yi na marhengwa
0: mara se na mito
4: loko va fika leyi va fika va ndlala mhaka leyi va fika va va n'wi byela straight swa ku hina hi tsanani ya ka hina nhondzu ya mufi yi hangalasiwa loko ku hluvuriwile magistrate na yena i munhu wa yi xitiva xintu and then vona loko va kha va ha rindle ku hluvu vana lava va fika va va khuza le magistrate
0: se na magistrate i ta ya hi xitu kumbe i ta ya hi nawu ku vurini
4: i ta ya hi nawu lowu mhani mumangali i ta hi mhaka mumangali ku mumangali i mangale nhandzu wa kona a wu mangalisa hi ndlela yini decision a ku teki magistrate ku teka mukhegulu ku a ni ndhaka ya vona leya va lwelaku yona va ta teka ndhaka ya va ta teka mitsanana leswi mukhegulu va lavaku swona hikuva a va na movha leyiya vona va lava ku ri yi famba hi swi famba hi nawu ma swi vona loko va ya le loko va heta magistrate va heta ku vulavula na vona a va nyika protection order un'wana na un'wana a famba na yona na phepha a kaya leri nga ta n'wi rindza ku loko o tshika ku va kuma thayele rin'we ri nga ri kona kumbe xitatara xi nga ri kona ku fane ku khomiwa va khomiwa va fanele va pfaleriwa va za va kuma ku i mani a nga xavisa xitatara leyi mara mlothanyi i kona papa ntsongo hambi papa nkulu yaleyo nge wa yi lamula loko ku tisani movha leyi ni fane kha ni yi tirhisa na hi yena mbangu wa wa ndilo
0: no va kuma ndzilo wu tshiveriwini
4: hi yena muvangi wa musi lowu thuvukaku leyi se mara a swi na mhaka mo mhani va ta wu pfala hi mani ta mi byela ku va ta wu pfarisa njhani nchuvai mhani loko vafana lava va nikete protection order hala na hala ni a va niki na va mi byela magistrate va ku na papa nkulu na vona va wu lava moka va byele vana lava ku 1, 2, 3 na papa nkulu yaloyo i fane a tlula na protection order ku ri movha lowu wu seka laha mutini ma swi tivisa ni loko va swi tisile va za va byela magistrate loko va ha ri le ka magistrate va za va byela ku ni kombela loko va ta lava vafana lava loko date yi fika mi kombela swikheya swa movha a ka mina a ni va ti vula mukhegulu lava ku ri magistrate a ku i kombela swikhiya a ka mukhegulu ku ri swi tshama leyi a ni kutana a ka a ni laha swi nga ta va swi hlayisekile kwale a ka magistrate makarhi va swi tiva ku vo vo n'wi khocha ku ri eyi khomela swikhiya leyi mina ni ta tlhela ni ta ni ta kuma siku ni ta ni ta teka ma ni twisisa ni se loko loko va ya le na bankulu wa kona bamfana bankulu loyi a nge i ta pfa a wu karhi a wu tirhisa movha ane yene ta na protection order ku a nga lava vanhu va wu yiva se loko a ndzisa sweswo ti-protection order i tinharhu un'wana na un'wana na rakwe ni loko a va yi aka va ri aka vanhu lava tivaka loko vene va tirhisa va dila hi ti hi ku ya hi vin'anga a va yi tin'angeni ku ri va fambisa swilo na va ta hinkwavo va vulavurile va lava nga vulavula swi vala ku ri hinkwaswo swi vulavurile mina a ni tsakeli ku mhani lava va dyohela nuna wa vona va tika ku n'wi dyohela a hani ma ni twisisa ni
0: kahle ngopfu
4: va fanele mhani lava va ya ka tin'anga kumbe loko va tirhisa tin'anga a va ya ka tin'anga to fika tinharhu va fika va lavisisa mhaka leyi hi ku va teka movha va yi xavisa va lwa na ya vona vona va ya kombela tindlela ku ri ni endlisa ku yini ku vana va le kulweni ku ri tinhlolo ti ri yini ti va byela ku ri a va movha a yi ni ku ma swi vona
0: u ku ta vula tinhlolo sweswo ni vula ku ta vula tinhlolo sweswo mirhi ku ta vula yini
4: e-e vona va ya lavisisa ku movha a ni va languta mhaka ya nuna wa vona a ni movha ya nuna wa vona i lo yi siya
0: ni vula ku incini xi nga ta vula ku movha wu teka hi mani
4: e-e ni vulela loko vona va fika leya ni va ya vula ku vana bava ve le kulweni va lwela rifumo ra n'wina ra movha se ni ta ku yini hi movha va vutitolo laha ti ta vula ku ri a va ndlisisi
0: loko
4: hi ku loko vo tekela ku xavisa murejistani loko vo xavisa n'winyi wa movha va nga n'wi bikelangi ku ri va xavisa kona mukhegula va nga va doyi ku dyoha ku hindza mpimo aka mukhalabyi wa vona vona a va yi na loko kumbexana a henge loko va tirhisa va profit ekerekeni a va yi va vutisa ekerekeni ku vandlisa njhani loko va hete ku hluvuka ma ni twisisani sweswi a yi hela vona vo ba va kha va langutisa ku ri no ni endlisa ku yini loko ni heta ku hluvula hi movha
0: allright
4: loko swi pfumeleka ku ri a va xavisa ni vanhu lava na ku xavisana movha leyiwana ha mukhalabya ve ri xin'wana na xin'wanyana va nga tsaka loko ni na vona mukhalabya lava nga tlela kona va le ku swi voneni ku vana va vona va le ku hluvukiseni ka muti ku ri va le kulweni a hi leswo n'winyi wa muti a nga swivona i le ku swi voneni kova a nge vuyi a tata vula ku ri a ku ndliwe yini vona a va yi va lavisisa mhaka leyiwani va nga si hluvula loko va loko va ku nawu va pfumela mukhalabya ku ri a yi fambi yi xavisiwa ni loko heta ku hluvuriwa mhani a va xavisi movha loko va xavisa movha va ya va ya xava tibasikiri timbirhi mhani yi bya ni va xava tibasikiri timbirhi mali va tivekela a bangi ku hava munhu a nga ta va tekela mali yini bangi vona vo xavisa movha va te va xava tibasikiri timbirhi va ku n'wananga va xava to fana tibasikiri loko vana vambirhi va lwa a hi nge loko vana vambirhi va lwa va lwela thoyi a ni mi teka thoyi liya ku ri va sala hinkwavo va fana un'wana na un'wana i ta sala ri hava thoyi yo wa yona hi swona se a va xavisi movha liya loko va xavisa movha liya va teka mali ya vona va tivekela bandini ya nuna wa vona xava mbirhi va ku va nanga tibasikirini un'wana na un'wana a langi yakwe va ku movha leya ni yi lwela ni yi xavisile ni mi xavele milenge yo famba hi yona yo jikajika hi yona se movha ya n'wina hi le timovha ta n'wina hi letiwani un'wana na un'wana a teki yakwe leyi ya masonto yo famba hi mavhila mamune un'wana na un'wanyana a dyondzi xikolo ta loko a lavi a xavi yakwe movha loko a lava yo famba hi mavhila mamune mina vananga ni mi ririsile ni mi xavele milenge ya n'wina hi leti un'wana na un'wana a teka xikanyakanya sakwe
0: nimitwile
4: va ta va yi kotile na mara ni vulela ku va nga loko va ni twa ni va nga movha va nga sungulangi va lavisisa
0: allright
4: hikuva va ta va nawu wa vona a va fambisa nuna wa vona va tsandzeke ku dyohela nuna wa vona a hanya va nga n'wi dyoheli loko a fambile emisaveni a endli leswi nuna wa vona a nga ta ku i lava swona hi ku hi xichangani katekati n'wana wa rikotso hi yena a salaku na ndhaka ya bawakwe ma swi vona hi ku a ni hi yena a nga ta sala a hlayisa mhani wakwe laha kaya mina kwalawani kaya ni na n'wana wa rikotso na yena kwala mutini wa mina mara na hahani leswi ya lova ku n'wana wa rikotso i fanele a nikiwa tibuku na mikosi ku hakela yena swilo hinkwaswo i ku dyondzisa hi n'wi dyondzisa ku a sala a kota ku hlayisa muti a tiva ku n'wansati i khomiwa njhani ma swi vona saka ra mugayi i fane xava loko n'weti yi hela i wo dyondzisiwa leswiya i ku trainiwa na hanya swilo swa mina hinkwaswo leswi loko mina ni famba leyi fane sala na n'wana wa mina unless loko ti movha ta kona to va to hindza mbirhi loko ti hindza timbirhi ndzisani a nga vula ku mukulu n'wina teka leyi mina teka leyi va phakelani loko yi ri yin'we i ya kwala mutini hikuva yi nga ta sala yi yisa mukhegulu a nikanani a swibedhlele ni le tliliniki ni le ku yintweni mrak
0: kahle ngopfu
4: hi ku phela a yi fanele yi nga xavisiwi last born leyiwani hi yo yi fanele loko mukhegulu a nga pfukanga a rheyile a yisa mukhegulu a swibedhlele se swo komba mukhulu loyi na bankulu wakwe loyi va na moya lavambirhi lava ane va lo chela na moya ene boti wa mufana lontsongo lowa last born i byeleteriwa hi bava nkulu loyi a ku ri endla so xi tekeli movha se a swi na mhaka va ta va tlule na ti-protection order mara ni vulela ku tibasikiri a tivi timbirhi ti nga ve tinharhu na ya bankulu vona a vale vana va vona hi tibasikiri tinharhu va sula mihloti milenge ya n'wina hile n'wana n'wana a teki yakwe kwalano a va tekile va ku loko mi lava ya masonto yan'wana n'wana i to juluka nyuka mina ni ta ti thova mafizula ya nuna wa mina hi mali leyi ni nga xavisa movha ene mi nga ha ni vutisa ku mali ni yise kwini ku ma hi vona tibasikiri hi leti leti ha va ta va yi kotile mina
0: leswo swinene
4: mo hi twa van'wanyana ku va yi tela njhani ene a hi toloverile ku pfala nxo va wu tela
0: leswo swinene
4: ya ku khensani
0: danko alright mba kumembirhi tsevu wa toti nese vhele ku bela wa ri leya ya khumen'we nongonoko kwa tele mbilwini wa ya mahlweni mikisoro mina wena ke u pfuna ku yini ka mhanga leyi blaka yo ka siku ra namuntlha ni ri teka mikiselo lami lemoyini
5: ahe maxi wa mina
0: mpfukina
5: epfukini hi ngon'wina
0: epfukini
5: hloko mhaka ya twala muhaxi vana lava mho ni mi byela ku i va rhongo vana lava a va kahle swilo movha xo fana na movha i movha ya mhani wa vona leyi movha mhani wa vona va nga siyeriwa hi mutswari wa hi nuno wa vona ene va le ku tweni ka ku vava swinene mhani va lava so vana loko va lwela rifuwo ra mhani wa vona i swa mhani wa vona a hi swa vona ende mhaka leyi vavaka vana va lava va le switandini swa vona a va titirheli swa vona va tshika mukhegulu movha a yi xavisiwi i movha ya mukhegulu loko mukhegulu va va se ku na nkarhi wo va nga ta tsandzeka ku famba mukhegulu na vona movha yaleyi ya pfuna vona mukhegulu ku va yisa xibedhlele ku va kela mati ku va xavisela swin'wana na swin'wana mukhegulu va lava mhani wa mina swi fana na mina kwala ni nga kona mutswari wa mina va nsini va siyi swirhundzu swimbirhi yi nge va tekeli vatswari va mina ni movha yaleyi i ya mhani loko loyi a nga sala wa xisati loko impela a ku va n'wanuna a va fanelaka ku tirhisa yena n'wana loyi a nga sala kwala kaya va nga chuhisiwi nchumu mhani a va tshi nkarhi a wu fiki va hluvula va nga chuhisiwi nchumu mhani a va tshi nkarhi a wu fiki va hluvula mukhalabyi wa vona impela va ya maphori

0: hi vulavula hi ku nyangatseka na mina swi ni humelerile hi ha ku hluvula bava a hi khani mara swa bava a hi nge swi teki hi tekela vamhana hina swirhundzu swi kona swa bava wa mina swa vamhani wa mina ni tshama kwala ka homu 14c mina ni vulavulaka sweswi swi tibaki timbirhi ti lo tshama sweswi ta vatswari va mina lava hanyaka bava a va ha ri kona basi hina vana va vona hi nge lwi hina hi lwela swilo swa bava hikuva va lovile i swa vamhani wa hina swilo sweswo va lava a va fambe ntirhweni mahaxi wa mina va kurini va na switandi swa vona ku lamula swona mhani va nga xavisi va nga lwa na nuno wa vona ku vula ntiyiso nuno wa vona va nga lwa na vona ku xavisa nhundzu ya vona va nga xavisi nhundzu swi ta pfuna vona mhani ku ya ka minkarhi a va titirhela eswinini van'wanyana a va tirhi vafana valavo
1: khaso swinene
0: danke papa
1: right makumembirhinkaya tinese vhele ku bilawa liya ya khume n'we nongonoko ta le mbilwini ha gwedla ya mahlweni mingisi ra mina u nga barqing na wena eka nomboro 060-875-942 nto loyi mingiseri mi le moyeni le moyila minjhana hi pfukini swinene ku ndleka yini loko se swi ri so kanjhani va kha va lava ku dlaya na yo na va holovaku hi lava majita va number one na number two
2: i vana va mhani va lava va nga tweliwa hi mina kumbe i vamakweni wa mina
1: i vana i vana vana
2: vana mafuno ku na vona vana lava a va kahleka ane bexi lexiya i bhaka ku nga handleka mi kuma ku ni le xikolweni a ya swi fundisaka even then foselweni se papa va ni xavelini yi kona xitirhi swi lexiya maswona se va vetana hi swihi leswi a xava ndlela ku tirheni a tlela a ri kona movha va nga xavisi na hayi a va ni va tiya movha wu nga fambi movha wu tshamikaya nakona la nhluvula wu se byi va kona mhasi leku na mini le ku jekajekeni yin'wana ku i la ku khandziya yin'wana ku i la ku khandziya kaa vutomi byi va komela phela swin'wana swiyiva swa endleka etikeni a swin'wana swa endleka loko a ku lexiwa ndzi nga khomiwi a va hendla swinza ka honyeka hi ta xi kuma leswi hi swi lavaka
1: nimitwini nimitwini mari nga la ka dzingidzingi danki hlayiseka swinene ndlela leyi 060-875-942

0: hambi yini swinga siwa kwile vasuka kona harit kume ngo wathi mina sefade kungoma kahle ka hore ya 12 kana ngo ngotala mbileni mix ra mina indlela leyo mina sin lok to ka rin checka kahle ku halaka trap halaka WhatsApp kungako varo kuvanga varo kona lapha mangana WhatsApp ku mashalo mangana WhatsApp play la ki tato ku kahle kahle eva man varo yini kambe ke maranda ranga ya la ka Facebook ni checka ti comment ta nwina ni no bona man vako yishinwe ni ri kwala ka dzingi nesinkuna hi bona keso swinene ni lawan vago shungan rkwala astei rop kaya kurlaka makosha kaska of course lozoga dudam goni manatrpur alar sana er no kona ringano kesi la ner lawan vago shungan la timbisa kababa maspandela sishoka mahere kesi ne masungan botonga mtuka ner keso snena ner ora ti dalwa bona hay kona ho vero ba karata indlela yale kambe ke na ya mahlina ti comment ta nwana ni ri khisini masengwana la bona vako swingana ri kwala ka ma konde todoni sisonke sisonke ni keso swinene farelo luvengo keso swinene ni ri vakore swinene ri kwala ka gongongo village amrna laibon makhubele dangon kesine laibon makhubele kesine shock vakore swinene ri kwala ri singa view timen martin kesile engeta bolon keso swinene la gyan section f ai swinene la kasukukwane web chavalalan kesi I sung in the Kuala Kamkom, Kasina de Ghost Kasinish Puku. Yeah, the Ghost. That's the Kalagam Komanir. Labon Bogus sung in the Kuala Kaskukuan, Chaval Oscar Jombo, Kasos Nene. Bogus sung in the Kuala Kaskukuan, Abona China Fanyani. Aba kore sungene ri kwala bo hisla seketo mhlongon ke sine seketo aba kore sungene ri kulinda la ka ke jamandeni ezava papa marian ke sine papa maria la swamina e sungene ri kwala ka mavalani la kokwan sha yini ke sile amotini anu komentari bakore swingwe kasina sadam sadam labon wa kun samula chawo ga bako shon ko ola bakore swingwe ndere pala kambiye she block 1 mgangeni wa wa sasa kutenga kasina shigedlani nhlamulo kasina ne Opa chubulana re roten kesini takalane ne gudan kesos nene Opa manini re rotel gauntindi Wakuru sungene re kwala lunu gwe block D sezani mama top Montana Pogban kesos nene ne Inungwa timine ze vele ikongoma kahle ka Borelia ya kumbira Alright, I'm going to check out the other one. I'm going to go for money. I'm going to trap the lana. Look about the corner, however, and the one corny. Ni bona ku na vatlanga ni vo talk bari yini bo mungi ni twala bona ku bari yini ni ri
1: repairing gadgets RFM repairing mama razor repairing mina nhloko mhaka na yi 2096 mhani mina hi ku ya ka mina loko mhaka yi ri so loko va ze ka ba mukuka ka babatsongo kun'wana sayitini va wu khomele movha lowu mina vona a va nga ndyangu rongo a ni a va lava ku kota ku hlovoriwa swi kota ku tseka movha kota ku vuya kaya se mina hi ku ya ka mina loko ni langutini mhani mhani loko ni na vona a fini a nga vulani movha u wa mhani movha lowu a hi nawu u wa mhani movha lowu mina loko mhani a va hi nawini va kota ku lawula movha luwa va tetekana makhiya va wu lawula movha luwa i wa mhani hundivi wa n'wana wa mhani movha lowu a ni mhani va hanya nkarhi wa mhani movha lowu mina ni gimeta kona inkomo ebotima nkarhi kona ka nkomo thank you
0: khesini la ka nkomo la mazevezeve la ka ngove ni khesa swinene va ku swin'we rax the dj ni khesa swinene mazevezeve la ka ngove la hlayisekani swinene mi nge ni vona ku va kona lava yingiseri ku na lava wa moyitwa lava ku vona wa ri yintwana
2: eriperilisi xitebyana na muhumelerisi botimogi kwalaho a xitichini
0: right kesa swinene kesa hina mativana
3: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakalaka leyi taku na mhani mhani a va ringeti ku ya ka magistrate lani va nga ta fika va kombela affidavit leyi yi nga ta va yi tsariweku nuna wa mina wa ha ku heta ku famba ilovini kambe vana va ni xanisa i siyile movha na swin'wani lani movha a ni lava leswaku va nga vi na rito hi mhaka ku i swilo swa nuna wa mina va tlhela va tsalela na papa mkhulu wa vona va nga vi na rito eka swilo swa nuna wa vona loko va ku yila hi mpela hi fanekele hi swi landzelela loko va vona ka ha ku heta ku lahliwa ku celiwa guxi ku na timpahla leti cukumetiweke ti celeliwaka wayina leti salaka i timpahla letiya ti nga yimela ku hluvula leti ti salaku loko ku nge se fika siku leriya hi xichangani vo ngo ka ha tika la phakati ka muti loko se ku fike date liya ya loko ku hete 12 months liya hi kona lani loko se ku kona ku hluvula ku hangalasiwa ku mpahla liya se muti wu sala wu kha wu vevuka hi mhaka ku mpahla liya yi va yi ha ri kona se loko vana lava va ri busy va kha va hlupha mhani lava switandzhaku swa hlupha va ti vitanela rifu ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyenda Mapuve block 18 khatsa a hi yeni mhaxi
0: khesini la ku mapuvela Billy Ocean ximbinyani khesa swinene lava vona ku swin'we na la ka mapuve emanantalo xikhotani dankon khesa swinene na leri vayingiseri va mina lava ni ri na vona halayani khesa swinene hinkwenikwini vayingiseri lava mi ri na mina la ka nongonoko lowu wa tale mbilwini hi ndlela yo ya yeleyo loko ri mina se ndzi lava ku va ndzi huma hi ndlela yeleyo ni ta mi siya kahle hi risimu kusuka ka nkulu wa munhu dokodela Thomas Chauke vhele ni ri dokodela Thomas Chauke i risimu ra vona leri ri takaka n'wina va ku ri hi rhandza van'wana twana risimu ra ku saseka ni ri alright mixi ra mina hi ta hlangana futhi eka siku ra mundzuku kwahala tsundzuka ka siku ra mundzuku ta va ha ri swin'we na vo Surgeon Radual Records na va Pro ngoveni laya ta va ha ri swin'we kwahala ka nongonoko lowu wa tale mbilwini mixi ra mina timbirhi timinetse mina se ni yi chayile mona mina ni ya wisanyana ka ni la ta rimbambu ta hlangana ka siku ra mundzuku khesile hinkwenu vangisi ra mina Afrika-Dzonga ka wuphala n'wina ha ri swin'we karhi hi pfuna mhani la hi ndlela yale tshembeko hayiko mhani va ta va hlamurekini va pfunekile Nungana kutalimbilwini kasikura mzuku. Bye bye.